0: taon. Inilang ikaduwa nga kaigunaan nga maghampang ang Spain sa World Cup Finals. Padayon nila nga ginapamatunaan ang ilang kusog pagkatapos sa magdaog sa UEFA Euro 2024. Gindumduman sa Spain ang ilang dako nga kadalagan sa 2010 FIFA World Cup sa South Africa sa dinagkuha nilang ilauna nga titulo matapos ginutos ang The Netherlands sa extra time paagi sa isa ka goal ni Andres Iniesta. Tugtog-subong ang Spain ang nagapabilin nga isa sa pinakababaskog ng mga team sa kalibutan dala ang ilang maragtas talento kag bag-o nga mga record sa football.
1: Sinampang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kod BCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tunay magkabalaka, inanselenement all muna. Yo!
1: Good morning, Boss Tito Eri.
0: Boss Tito, maayong aga, Boss. Pizza kinsi naman, Boss. Sa mga tapalamati na ito, mga garadyo man, magnanselenement all, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panangkit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa. Pagkututun sa lamok, kay may Neem 3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, wala na sa iban. Nans Lendement Oil, mga karadyuman.
2: RMN News Entertainment.
1: Nag-share some screenshots sa iya University of Santo Tomas kung UST student portal sa iya Instagram story si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Makita sa screenshot nga naka-enroll na siya sa Doctor of Medicine program sa UST. Madugay na nga naghahandom si Rabia nga mangin isa ka doktor. Ante siya nagsulod sa pageantry kag showbiz. Nagtapos siya sa kurso nga physical therapy sa Iloilo Doctors College. Bago pa sa ning iya magipakigbahin ng impressive nga scores sa National Medical Admission Test o kung NMAT nga amo ang nangin liabi nga nakasulod siya sa medical school application.
0: Rabia Tapusa?
3: Oo, man.
0: Doktor ka? Ipakita sa ilang nga hindi lang iya pang model kag pang beauty pageant ang imo nga...
3: Doktor yung tataya man? Indian?
0: Ah, doktor man tataya?
3: Doon mo ng information.
0: Mm.
3: Go, Rabia.
0: Ang akon gani kilala, Radyo Manmag, sa pito sila sa pamilya.
3: Mm-mm.
0: Doktor sila tanan.
3: Aba?
0: Pati si tatay nila, doktor.
3: Ano nga klase sang doktor?
0: Konduktor. Tiway man malain sa konduktor. Di ba?
3: Grabe.
0: Ang bata ko sa unang subang, sinanya pa si Gudi. Niya pa, gusto ko ginaya pa ang konduktor kaysa series kami sa unang kasakay, puli kami sa Concepcion. Sila niya kay Damo, pero may kwarta.
3: Damo kwarta, yeah.
0: Kita mo ng kwarta di sang konduktor nga gina...
3: Ipitiya sa tudlo,
0: ipitiya sa tudlo. Niya, gusto yung kunumangin konduktor, Damo kwarta. Di ba, yung munang kilala ko, Radyuman, magspito sila sa panimalay. Puro sila doktor, si pati ang tatay nila doktor, suwalugin sila.
3: Ano klase doktor?
0: Konduktor. Wala Radyuman, alas 8:05 na ang tanga sa aga, Radyuman Max.
1: Ang ining bahin kinatulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghapless herbal, Nance Liniment Oil, Mice Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamoy po, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan, kag mga gatsa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kimisangkap ining anim tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa mga tabaramati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat ang aton kape nga may vitamin D3. Nagaisahanon nga kape nga may vitamin D3, Reese mushroom extract, kamangustin fruit extract, wala nang sa iban kundi amo ang Vita D Plus coffee mix. Imagine mo, ang imo nga kape may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3. Bartal-barato. My goodness. Pero sa mga tabaramati naton namit-namit kag diri ka sa healthy. Magaradyo man, inom kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga karadyuman.
2: Tatak RMN. Lasot
0: susay sa antang na sa aga. Ini ang Philippine Standard Time. Radyuman Mag, sinong atong mga talamyawon subong aga?
1: Good morning mga suki kay Mel Getter Gargaran, Jonathan Kinabuan Anam. Good morning kay Brad Pet Madera Bistuer, Karigaba Richard Cyrus Sukenya, James Carpe, GB Kala, Jojo Borsilio Malio, Arnel Saunoy, kay Noel Coscaluela, Jonathan Hondrade. Sir Stephen Panega, kag si Ban pa boss ay
0: salamat gid sa pag-upod ninyo ha sa mga tampalamati natong subong aga. Hindi gid damon kamo malipatan. Thank you gid. Pero hindi tanan kamo maisa-isa kulangon ang amon oras para sa inyo, pero dali gid lang may ginayo diri sa aton na Regiment Mags. Ginatamyaw gali naton sa maayo gid nga papamati listeners from New Zealand. Nagpuan kagapon din nagkatu di Regiment Mags, oh. Si Pamela Aris Domingo kay Edlin Paulo and Karen and Maxine Martinez. Thank you gid. Nagasaka sila ni kagapon. Mm. New Zealand may kaugalingon sila nga dialect, no? Or English gid man ang ila. Dumay ara sila sang ila. 'Di ba may nagsangsang dinagyang, di may nagkatu dito taga New Zealand to. Dumay ara sila sang kaugalingon nila nga dialect.
1: Gida ano mo?
0: Basta hindi lang ko sure. Pero ba si or English man ang ginagamit nila Regiment Mags. Sa mga tampalamati naton subong aaga, Regiment Mags sa mga suki naton, may ara sila.
1: English and
0: oh, muna ina. May ibilin ka sa mga pumuluyo naton subong aga, Regiment Mags.
1: Para sa aton mga kauturan na kahibalabala ka mo, ang antibodies ginaobras ang immune system para magtap na sa mga virus kag bacteria nga halit sa lawas. Sa simple nga istorya, ang antibodies arming frontliners ang immune system para proteksyon o kon proteksyonan ang lawas batok sa balatian. Kahibalo ka ba lang nga ang mayor nga trabaho sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule among nga magpadamo sa antibodies. Ginapabas sang Dr. Pinoy ang imabone marrow kag dili ginaobra ang antibodies para nga imaintenar ang mabaskog nga immune system. Dr. Pinoy's Kuling Capsule, kung nagainom ka kada adlaw sang 2 to 3 capsules sang Dr. Pinoy, sigurado nga madamo ka na sang antibodies sa lawas. Kung hindi ka gusto nga magmasakit, mag Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Dr. Pinoy, taghimo sang antibodies gani balatian indi na makaporma.
0: Mga karadyuman sa mga tampalamati naton subong aaga, hindi ka mo magkalipad kadto kamo sa Iloilo New Agri Industry Marketing Engineering Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Maiseres Terminal. Silang exclusive distributor sa Kubota Philippines sa Bilog Panayalan. Choy, kung makabakal ka dira sa Kubota products, minimum 3,000, may coupon ka. Ang coupon nga ina ibuta sa Tambiolo sa December 5 kung ikaw babunutan Maria Kaghusip. May ara ikaw sang saan sa nga magdaog mga karadyuman sang Kubota Tractor. 1 million ang binisi na ginaw-inaw. Gani ko na ko sa imo, kadto ka na sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio. Ma'am Susan, good morning. Kamusta ka na? Si Mr. John Erlan Pudadera. Kag subuman, ginatamyo na ito ng ilang mga staff sa kay Boss Jojo Malio. Good morning. Lumahapit ko tuguro karon sa Iloilo New Agri. Mangita ko radyo man magsang seeds bala sang flower. Kaya ang akon gamay nga garden, daw isa man lang kadupa, gusto ko tamnan sang mga nagapulugang ganggit ba lang ang mga bulak. Dayon butangan ko siya sa dalom sang suga.
1: Wow.
0: Sus! Di do may tulukon man ko sa balay. Isa man lang kakuan, isa man lang kadupa, way gani isa kadupa. Basta may sinin ko, pagpupuli ko bala, may tulok-tulukon. Gusto ko sang gabulak, ya. Hindi ko gusto sang way gabulak. Gusto ko gabulak. Gani sa mga tabalamati natin, gadto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Inatamyaw gali naton si Engineer Gina Lee Navarro sang Hiraya Craft. Engineer, maayong aga. Kaysa kay nang Gemma, kay nung Jolie Navarro, maayong aga, mga Rajuman. May bilin ka pa, Rajuman Mars. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Standby sa programa, Straight to the Point.
2: Tatak, RMN.
0: Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Oras alas 8:15 sang aga.
3: Sumasaludo.
5: May I have your attention please?
3: Buong buo.
5: May I have your attention please?
3: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
5: May I have your attention please?
3: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point.

0: straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Base gusto nyo kay Swildo Subong, may sulusubra ka mo da. Kanto ka mo sa mga butika, bakal ka mo ana isang the new and improved non-superclass capsule. No, Guya Bano Mangustin Malunggay, mabakod immune system, palikaw kita sa mga balatian. Kagalabi kaglabaw sa tanan, manami nga proteksyon sa aton baga, kagbilog nga respiratory system. Non-superclass capsule, available lang sa inyong mga butika.
0: Tatak RMN.
1: Mga karadyo man, si Attorney Zulaika Lopez ang Chief of Staff sa Office of the Vice President. Kag si Captain Belinda
2: Bellio
1: sa Sergeant at Arms, no, hindi na pag-i-present sa House Prosecution Panel. Sa katuyuan nga parang hindi na maglamon gid sa malawig nga inuras, kay man makmoma direct examination ka. Dayon i-cross examination, dayon ma-redirect examination ka, bag ma-recross examination kapag it. Untap si na, may pamangkot pa ang mga senator judges, may break time pa. So, isa lang ka witness, umuson niya ang oras. 3 times a week malangadaan,
2: yeah,
1: ang impeachment trial. Kagti ang kontra, ang defense panel, balaan mo man, hampangon man na nila.
2: Hampangon nila.
1: Padugayan nga padugayan.
2: Hampangon nila na.
1: Kung hindi man katuyuan nila padugayan, gid, ididon gid nila ang tanan. Kaya siling nila gani, maguba mo ang mga argumento sa pihak, bisan hindi gid man tanan, dako na nga puntos. Although, no, lain ang standard sa isa ka political judicial process, pareho sa impeachment court, kung ikumpara mo sa regular nga courts.
2: Sa regular nga courts, Radyo Manuvi, hindi na yung maglabot sa mga muna kalawig ng mga...
1: Yes.
2: Tagpilagid ka oras. Kaya tidamo man sila sa mga iban pa man ng mga kaso mo.
1: Kaya standard sa korte, sa regular courts ta, ang ginapangita, proof beyond reasonable doubt. Meaning, wala gid sang
2: pagpagduha-duha.
1: Bisan pintok lang, no, sa imo yang kaso. Kung may gamay nga duha-duha, i-resolve na sa korte nga pabor sa akusado. Pero sa impeachment court do lain ang standard. Sa aton nga mga tagpalamati, hindi na sila pag-i-present because it takes time. Kag para sa prosecution, substantial na. Magambal substantial, bastante na. Ang presentar nila, kag napagwa nila sa direct examination, cross examination, redirect examination, kag recross examination sa duha ka mga previous witnesses. Una si
2: John Mark Kalilong,
1: certified public accountant, pero amo to ang gintask, no?
2: Yeah.
1: Nga mag-uyat sa technical nga aspect sa pag-establish sa authenticity sa video nga nagapakita, nga nagapamahog si Vice President Sara Duterte nga patyon si Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Kag ang iyang chief sadto sa Cybercrime Division, amunis wong Regional Director sang BARM, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, si Attorney Jeremy
2: Lotok.
1: So, para sa prosecution, okay na sila. Pero how okay is okay? Kasi silinganin nila, it's okay to be not okay. So, standby, no? Kay istoryahan ta na karon. Grave threats ang kaso. Okay. Grave threats, kung sa criminal courts lang ni, regular courts, base kung maigo gid si BP Sara.
2: Amo nang sunod ko nga iambal, Radyo Manuvi.
1: Pero ang pamangkot, naga-constitute bala ang grave threats nga ini nga daw dasig kagin maduktan kung sa regular court kung dalon mo na sa impeachment court.
2: Yeah.
1: Kay ang impeachment sa isa ka impeachable officer pero kay BP Sara, parehas ang presidente, chief justice ang korte, ombudsman,
2: human rights.
1: Yes, no, mga constitutional bodies, hindi mo ina ma pa-impeach kung ang imo lang hambal nakakomiter sa grave threats. Bisan ano pa kabakod sa imo ebidensya.
2: Kaya mo na

0: lay down sa depensa kagapon eh.
1: So ang gina-lay down man sa prosecution, grave threats ini, but this is tantamount to kung si Attorney Jeremy Moreno pa sa interview kagabi ni Radyo Maninri. This amounts to betrayal of public trust.
0: Si KIA high-ranking official sa Radyo Manovi.
1: Yes.
0: And siya ang maka-benefit sini the moment nga walang presidente, kundi vice-presidente.
1: So, munagin na pang lay down nila nga kung ipabilin mong grave threats, kay hindi giman na yung madala sa impeachment court, ang grave threats nga ina amounts to betrayal of public trust. Pero may mga explanation da mga lawyers.
0: May mga legal minds, may mga depende sa interpretation Radyo Manovi.
1: Yes.
0: May mga interpretation nga kung kaisa daw siling mo husto, pero kung mabatian mo naman ang interpretation sang another lawyer,
1: yes,
0: mambal ka naman nga daw husto man to sila.
1: Yes.
0: So muna nga ang aton nga mga senator judges. Nagapamati man ina sila Radyo Manovi. May bugat gid bala ang iningin presentar sang prosecution, ang gin lay down sang depensa, ano ang amon mangin verdict sa sining betrayal of public trust nga gin umpisa subong sa article 4 sa impeachment trial Radyo Manovi. Ini bala ang gin the moment gamatapos na tanan presentar ang mga ebidensya, makwanayan, mahailo sang prosecution ang mga senator judges nga magabuto sila pabor nga i-impeach ang aton presidente.
1: So, pero may paman ang aton nga pagpresentar subong. Iniya sa mga witness pa lang sang prosecution.
0: Yeah. Prosecution eh.
1: So, ma-present man sang witness ang defense.
0: Yeah.
1: So, lang taon ta kung masarangan gubon sang witness ang defense, ang mabakod nga witness sang prosecution. Pero balik kita sa main issue. Tanan settled na ni.
0: Yeah.
1: Senator judges, ang defense kag prosecution, gapati sila nga ang ginabaisan diri subong grave threats. No? Bisan pa nga ang defense nagasiling, assuming grave threats sina, hindi ina makapaimpeach sa vice presidente. Kinanglan kumbinsihon yung tanan nga may betrayal of public trust. Kaya ang betrayal of public trust amo nang nabutang sa Philippine Constitution as one of the reasons nga mapa-impeach mo ang vice presidente or ang isa ka impeachable officer, in this case ang aton vice presidente. So istorya kita, grave threats ang inciting to sedition ara na sa Department of Justice ubong.
0: Yeah.
1: Pero do hindi ako masyado mag-engage sa inciting to sedition kay bisan sa video ni VP Sara nga more than 2 hours.
0: Daway gid man to ginambal.
1: Kung nagagtiyaga kamo nga tun-an ina siya sang November 2024. Nagambal to ang nagagatong sa iyang vlogger nga si Princess Maui. Siya to nagmuno sang Romanov. Kag siya man to nagmuno nga daw turning point na ni nga mag-wilga na ang tawo. Si VP Sara nagsiling. Nya wilga lang kamuda, salamat gid sa inyo.
0: Yeah.
1: Pero sila niya ang away iyang atuod aras Malacañang.
0: Ini naton makita Radyo Manovi nga
1: naggatong
0: ka. Gin-provoke niya. Gin-gatungan niya, gin-encourage niya
1: at least publicly.
0: Publicly. Do hindi naton makita dito.
1: Publicly ha.
0: Publicly.
1: Ti base kon privately nagafinan sila da kun ano
0: da. Na, galing way na mabala ng privately.
1: Establish. So dire lang ta sa grave threats.
0: Ang grave threats sabi amo nang nakita tagid mo.
1: Yes.
0: Nabati anta eh.
1: Ti ang bilog ng argumento sang defense conditional threat. So pamangkot ang conditional threat bala is a threat or a grave threat. Yeah. Sabat sang isa ka lawyer, yes. Kay Crisal Bucaron nyo ang article 282 sang revised penal code, ang libro sang laying nga ginabasihan ta sa mga criminal offenses dalandang grave threats.
0: Kung sa mga religyoso, Biblia ta.
1: Nan. Sa article 282 sang revised ta penal code, ang conditional threat is a crime of grave threats. Even if it is conditional. Di blambal ni VP Sara niya, kung may mapatay ako,
0: yeah,
1: kung mapatay ako, may ginbilinan ako. May ginistorya na ako nga patyon man si Marcos, si Mrs. Marcos, kag si Mr. Romualdez.
0: Yeah.
1: Okay. Ang sunod nga pamangkot, conditional na gani, do wala pa man klaro nga may assassin gid.
0: Yeah.
1: Kaya hindi ka man kapatay sa tao kung wa isang manugpatay, no? Kaya kung natural na karoon ng kamatayon, wa man daya krimen, no? So, kung wala sang assassin, abi, halimbawa na paslawa ng prosecution by legal standards,
0: mm-hmm,
1: nga may establish nga may ipapatay si BP Sara, kami gintap sa nga assassin, according sa layi sa revised penal code, krimen bala ini sang grave threat? So kung hindi, ang sabat, yes. No hitman is required when, when the threat reaches the person.
0: Mm.
1: So kung sino tong gusto mo pahugon or pabalon sa imo pamahog, ang gamater di kinanglan nga may tao gidsa nga gintas nga may establish mo, may hard killer, may assassin, may hitman, kundi basta kalabot lang sa iya kag nagtuga ini sang kahadlok sa iya.
0: Threat na, grave threat na.
1: Oo. So ang halimbawa sini ang pamangkot ng isa, kaya mo nang gina-establish ang defense all throughout sa presentation, kag sa cross-examination, siling nila emotional outburst lang to. Naakig lang to siya. So pamangkot, ang emotional outburst bala na hinalian ka lang sa sobrang kaakig, na impito ka di. Na kulbaan ka, naakig ka, no? Ang layig libo sa idol, medyo lenient sa muna. Nya, this time, wala sang grave threats.
0: Okay.
1: Kung emotional outburst, kita mo ginataw-taw sa defense nga silabo lang to sa balatsyago ni BP. Luwas nga conditional sa kagway man gani isang assassin.
0: Dawa mo nang gusto gin lay down sa defense.
1: Sa defense. So sa pamangkot, kung ang conditional threat is a grave threat, yes. It is. Ang pamangkot, kung may assassin, kung wala may assassin, is it a threat? Yes. It is a threat. Pero kung emotional outburst, no, it is not a threat.
0: Debatable, Rajumanovi.
1: No? So, ang revised penal code does not penalize emotions. But what it penalizes is intent. Bangod sina, may abo naman na ang interpretation ng Supreme Court sa mga similar cases nga gindala sa ila sa Supreme Court nga gin-explain kag ipakita ta karon nga ginambal ni Attorney Ligutan kay Senator Judge Pia Cayetano sa nag-inquire sa si Pia UP College of Law, si Attorney Ligutan UP College of Law man. The same nga mga mentors,
0: Tio,
1: professors ang nagtudlo ni sila. Kita mo si Pia Monica medyo sulusuplada kagapangabo. Why sa duro istorya?
0: Di ba lang yun?
1: No? Kay guro, bisan magalum na yung kaming guro, kakitain na to sila.
0: Tiyo.
1: Kagbalaan niya gid nga si Ligutan, isa ni sa mga mapabugal sa College of Law sa UP. E tinapat champion nila sa moot court competition sa unang UP mo.
0: Kagtikita yung man ang abilidad ni Ligutan na subong.
1: Yes. Kagti kung layi na abi kung Supreme Court,
0: hindi mo na mabais.
1: Duway na nagabais.
0: Hindi mo na mabais. Yeah.
1: Kay ang makaresolve sa tanan nga bala isan nyo,
0: Supreme Court.
1: Amo na siya ang decided case sa Supreme Court.
0: Why
1: ang lain lang kung wala decided case, may gray area.
0: May
1: away na. Lain-lain ang interpretasyon sa mga lawyers. Or, kung may decided case man, may similar man nga decided case o kung jurisprudence, nga daw pwede mo isampok to.
0: Yeah.
1: Pero ari, wala ka sang isampok.
0: Wala eh. Kita mo, wala sila ga-debate diri Rajumanovi.
1: Okay. So, ang insight ang Supreme Court Reyes versus People. No? Ang Reyes versus People nagasiling, kung may deliberate purpose ka, may intent kagid nga mamahog, bisan pa nga conditional, bisan wala pa sang assassin nga klaro, kag indi ini emotional outburst,
0: ego ka na.
1: Ego ka. Pero janay ka. Sa grave threats. Tiyang pamangkot, subong ipa-impeach mo yung si BP, hindi mo yung pag-ipapriso. Kay kung natuyo mo lang ipapriso mo siya.
0: I-file mo to sa regional trial court kung ipapriso mo siya.
1: Kag daw na court san sa, ba sinigo to siya.
0: Yeah.
1: Pero galing ang rason subong niya, ipahalinon mo
0: siya. Palinon mo siya.
1: So ang pamangkot, ining grave threats kag ang mga surrounding circumstances. Yeah, dear. Mm. Surrounding. Mm? Ano nga yung feeling sa surrounding? Ha?
0: Pwede ang ding lang ako.
1: So, surrounding circumstances, kagina lay down sa prosecution, kagina bali man sa defense, amo nga, ti ano karon kung may grave threats, kung may establish nyo.
0: Mm.
1: Bisan kami, kapati nga, hindi nyo gani may establish ang grave threats. Ti kung may establish nyo, is it a betrayal of public trust that would warrant sang impeachment ni VP Sara nga mapahalin nyo gid siya? So, istoryahan ta na dugay-dugay. Pero tatlo ka mga rason ang ara da sa Gonzales versus Office of the President nga kaso. Ara pagidna gin sa bat sang Supreme Court.
0: Mm.
1: Kay may Reyes versus People, ano ang grave threats? Deliberate intent.
0: Yeah.
1: No? Deliberate ang purpose mo to kill
0: mm.
1: somebody. Sa pamangkot kon bala betrayal of public trust ina, may ara gali isang ginambal ang Supreme Court busay doon.
0: Mm.
1: No? Sabton mo kuno ang tatlo nga ini ka mga pamangkot.
0: Okay.
1: Number one is, tikay si VP Sara, subong na istorya, specify tanong
0: siya. Oh.
1: Is she, is VP Sara unfit to hold office? Number two, is VP Sara or has VP Sara committed gross faithlessness or ang ginatawag naton nga abuse of power or tyrannical abuse of power. And number three, no? Has VP Sara committed malice with seriousness? No? Comparable to treason or bribery? Di, sabton ta na karon, pagi sa ginambal ni Attorney Ligutan sa pamangkot ni Senator Pia Cayetano.
0: Ayaw niya ka ma-insidihan natin.
1: Pabati natin, Jace, si Senator Pia kag si Attorney Ligutan.
0: Mm.
1: Kay ining amunay nga sahi sa pamangkot kung balang grave threats, may ara ka mo sang basihan nga pwede mangin rason gid nga may betrayal of public trust. Si Attorney Ligutan nagsabat. So, pamatian tabi. No, ang parte nga ini sang ila kahapon nga question and answer. No, ari si Senador Pia Cayetano.
2: Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
3: Yung sagot sa tanong na iyan, yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. It just so happened, Your Honors, as an answer, in answer po sa tanong ni Senator Pia Cayetano, may dalawang kaso na po yung Supreme Court. Yung isa is Paera versus People. Yung GR number, siguro yung mga law students, no? Mga law students. GR number 181626, May 30, 2011. The title is Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, wala pong batas na nagre-require na may private complainant. Ibig sabihin, hindi po required na yung biktima mag-execute ang affidavit upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty ng grave threat. Paera versus People. But more than that, Your Honor, please. May isang kaso pa. No less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. Your Honor, to repeat, etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effects. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court of the Philippines, Your Honor.
4: All right, I will try to avoid making conclusions of fact and lawyer honor, but I will answer in light of the facts of this case and leave it up to the discretion of this honorable court.
5: Please, sir, you may proceed.
4: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. So in other words, Your Honor, there was no threats to begin with. And so even the discussion on the elements is not really applicable insofar as determining the innocence or guilt of the vice president. That is basically our position. That is one more thing. And practically, we maintain this position all throughout our pleadings. We never referred to that statement as threats. We always say that if at all, they were alleged threats. But we referred to the statements of the vice president as statements, as responses. And even in my speech, that's what I said. It was a response, Your Honor.
5: In establishing, Your Honor, whether or not the crime of grave threat exists, we follow the rule. First, whether there is an actus reus, and then second, whether there is a mens rea. So actus reus, Your Honor, means whether the offender in fact uttered the threatening remarks. We were able to establish that. That's why authenticate po ng NBI yung video na kung saan nandun yung utterances. The test of mens rea, Your Honor, what we did, we interpret the utterances objectively and in the light of the circumstances in which they were uttered, in the manner in which those utterances were spoken, the person to whom they were addressed, the utterances were addressed, the relationship between the parties, meaning the offender and the recipients, and then the reactions of the recipients, whether they treat the utterances serious or real. But again, I would agree with what Attorney Ligutan said. In fact, ang basis po namin dyan, yung Garma versus People. Ang isa po doon sa sinabi ng Garma versus People, hindi ho kailangan na ma-intimidate o itrato ng recipient na seryoso yung threat na yan. Ang sufficient na maipakita lang na yun yung intention ng offender, na ma-intimidate at i-treat na seryoso yung utterances or threatening remarks na ginawa niya. Yun po yung naging basihan po namin, Your Honor.
1: Alright. So muna ang punto, namangkot si Senador Pia, ginsabat ni Attorney Ligutan. Then nag-react si Attorney Binluan.
0: Yeah.
1: Then ginbalikan ta ang daan nga ginambal sina sang NBI cybercrime chief nga si Attorney Lutok. Ti makita mo bo sa idol, kita mo keng insight ni Attorney Ligutan Supreme Court decision.
0: Why is lang nagbais to?
1: Ang ginbais lang yan ni Attorney Binluan. Sinya why gani kami daya ga intras amo sina. Kay ever since why man gidya kami ka committer grave threats?
0: Mm-hmm.
1: Ang vice presidente. Amo tong NBI nag-explain man sila niya hindi kinanglan nga grabe gid ang I mean nga ginhimo mo gid ang imo pamahog. Kundi a mere feeling nga nahambal mo na may intent ka kag nabatian sang recipient, meaning ang ginpahog mo. Pamahog na ina. Mm. No? So, klaro na ni, feeling ko, tanan ga-agree nga kung sakto ning hambal sang prosecution nga namahog ang vice presidente, nga may intent gid siya, why na ni may gabayis, grave threats ni. Pero ang pihak na gambal, niya wala kami iya na gambal nga nakakomiter ang Vice President grave threats. Pero sila niya, assuming hindi man na Japon, no, betrayal o public trust. Ang gilagas mo lang na, di can afford nga makasuha ng Vice President.
0: Pero hindi lang mapa-impeach.
1: Hindi lang pwede nga i-impeach mo.
0: Ang dalagan sang istorya kung nagasunod ka mo sa mga tapalamati natin. Ang gusto, bisan si Alan Peter Cayetano, na Jumanovi, nag-ahambal siya. Ining inciting to decision kag ining grave threats dinhi ginakwanaw dinhi ginafile sa ara sa regional trial court and panisabol na sa sang 6 months to pila ka tuig nga pagkabilanggo kun mapamatud-an ka. Ang gusto lang niya i-plaster subong sang depensa. Oo, putanta pa. Grave threats ang inciting to decision ra Jumanovi daw medyo budlay pa na i-establishar. Pero ining grave threats na establish na niya, ako hindi ko lawyer, no? Pero sa nakita ko, sa present kaga pamati ako sa tanan ng mga ginaubra sa ila siring impeachment trial, ang grave threat si Ara Jumanovi, daw makita mo nga daw ara gid. Pero ang pamangkot subong, ining grave threats nga ini,
1: betrayal
0: of public trust bala ini.
1: So amuna, no? Amuna. Kung sumahon mo itong tanan ng arguments about grave threats, no? Sa punto sang NBI kag sa prosecution, wala abot ang punto ya sang defense kay wise laga ko ang grave threats ni. Conditional or not, with or without assassin, and if said in anger, it remains a crime. If no, if it, no, the threat is genuine and it causes reasonable fear. Boss Idol. So, klaro na ning tindog sa prosecution kag NBI, apparently, na-establish nila nga may grave threats. Pero ang defense na gambal, establish nyo lang daya nga may grave threats. Kay kami, nagapati, nga wala iya sa may ginpahog, kag may intent nga mamahog, nga tunturo niya gid ang vice presidente. Pero assuming, nga pirde kami, nga kumbinsihon kamo, nga namahog ang vice presidente, ang pamangkot, betrayal of public trust na, nga enough, nga mapa-impeach nyo siya,
0: na
1: kukon, hindi.
0: Ina, sa mga listeners natin, ang ma-determine sina ang aton nga mga senator judges.
1: Yes.
0: Ti, kung nagapamati sila, kung daw ano kabugat ang ginambalas ng prosecution, kag kung ano man kabugat ang ginambalas ng depensa, dira na mamater, ina, kung ano ang sabat nila.
1: So, muna ang ginabasihan, kay kung sumahon mo ang duha ka witnesses nga ginpanghambal, sa direct examination, cross examination, redirect examination, recross examination, no? Balik na to sa Gonzales versus Office of the President. Unfit bala to hold public office si BP Sara? Ang sumaris ang ginambal sa mga witnesses, she is unfit. Siling nila na iya.
0: Yeah.
1: She is unfit kay siling niya, hindi bala nagsumpa siya to uphold the rule of law. Pagsumpa niya as vice president, bisan barangay kapitan, kasumpa siya. Ang oath of office mo bala. Ti siling niya, for somebody nga nagsumpa to uphold the rule of law, then nag-istorya ka sa assassin, nagabungat ka sa ngamun ng mga tinaga, siling niya, that is, no? Sintomas ang unfit to hold office. Ay, kaduha, no? Sa Gonzales versus Office of the President, nga decided case, nga may betrayal of public trust, if nakakomiter ka gross faithlessness or tyrannical abuse of power. Di, ano ang gina-lay down to sang mga witnesses? Sila nila, Oktubre na mahog siya. Ginpasundan niya pagid November. Dayon may isa pagid liwat. Days after sang November.
0: Deliberate na.
1: Di sila niya, ano pa ang ginapangita ta? Nga faithlessness, kag abuse of power, considering a vice president siya, kag mahambal siya, nga may kontrata siya, nga may patsyon siya. Kag ikatatlo, hambal sa Gonzales versus Office of the President, nga pwede mo ma-lay down ang betrayal of public trust if ang akusado may malis with seriousness comparable to treason and bribery. Yang treason pagluwih sa
0: puso. Tiyo eh.
1: Bribery.
0: Tiga
1: pang...
0: Panghatag ka kwarta or na...
1: Bahig ka sa tao to get what you want. No? Nga favor. Ti siling nila sa konsumawan mong duha to katistigo kag sa course ang mga examination sa mga lawyers ang both sides, who will stand to benefit in case Marcos gets killed.
0: Kaya muna. Nang...
1: Siyempre, by role of succession.
0: Si Vice President.
1: The same constitution nga nag-ambal nga pwede mo impeach ang isa impeachable officer for specific offenses. Amo man nga constitution na nag-ambal nga ang mabulos sa presidente kung mapatay sa ang vice presidente. No? So, again, discussion lang ini. Ang decision sa Senator Judges.
0: Ilan na?
1: Why tapa na yung mabalaan?
0: In a way, kayon,
1: ang witness man ngay presents ang defense, why tapa mabalaan? Kaya as of now, daw ka nami, gids ang duha to ka NBI nga nagkatistigo, balay nyo, pag-present naman sang defense,
0: mabali
1: lang, mambal sila, eh, ito ko nami ni, ito bali itong tanan nga ginambal nila, daw mabaliswa sila, so amo pa na ang ulaton ta.
0: Madugay pa ini, Radyo Manuvi, although nga ti 11 days ang ginaalat para diri, pero para sa akon, ang pinakamabugat abi nga witness ang iya sang prosecution mo. Ang iya sang NBI kay ti ginlatag nila tutanan. Ang iya guro sang defense ti may ara man sila pero hindi amo ni tama kalawig siguro nga busi si Anay Radyo Manuvi. Hindi na gid man guro maglawig ini. Pero ang iban may mga na istorya kita. Nga ngambal nila daw hindi May hambal man ang amba, himbal nga daw, daw sigurado gid. Pero ti, why kita kabalo pa sa matabo sina diri? Ang aton diri nga gina, ang aton niya, mahambal kita. Adaw, hindi makwanaw, hindi ma-impeach. Maang iban daw ma-impeach ako. Kay every article of impeachment na Jumanovi, di ba makwan sila iya? Mabuto sila. Ang pagbuto nila ni kada article mo, hindi nga kabilugan.
1: Bisan isa lang
0: kundi apat ka article of impeachment ang gin ano nila gin file nila. Bisan isa lang ang tatlo abi ma-acquit dira si VP Sara. Bisan isa lang kakasungid siya sa pwesto kay amo ni ang layi nga naghambal nga kun impeachable officer ikaw, dapat i-impeach ikaw para Jumanovi.
1: Yes, no. So muna. So may iban pa to, luwas ni assuming nga malutsan ni kung maigo ni gali si VP Sara, tapos na. May impeach gini siya, kung magbuto mga senador.
0: Yeah.
1: Pabor. Dalinti, amo pa na, regardless of facts, regardless of evidence, if hindi kaka-decisize, assuming nga wala sang succeeding or subsiding,

0: sila nga may sala. Mm-hmm. So, i-assume talang nga, being fair, ang aton Senator Judges. Pero the way sila mamangkot, duda lang akis.
1: Hindi ko makita.
0: So, mutanta na lang abi, ah, no?
1: Mutanta lang fair
0: so,
1: sila.
0: So, nga nag-matter na di ang public pressure.
1: Amo na.
0: Kung majority sa mga Pinoy nagasunod gidabi, nagalantaw, kada kainsindi, nga, limbawa, bi antay Duterte, kano? Pero pagkita mo nga daw, why gid man glisala,
1: yeah,
0: makambyo ka, and the same way, kung pro-Duterte ka man, pagkita mo nga, may sala, makambyo ka, mantay ka na gulpi, kagmambal ka, dapat may impeach gid, dira ga matter ang public pressure. Amo na nga dapat galantaw gid kamo.
1: Parang
0: hindi lang kamo magsalig-salig sa so, nanonong nabasa nyo.
1: Lantaw gig kamo, pamati kamo. Parang first hand ang information ninyo. Mm. Maintindihan nyo na. Yung subong din sa Article 4, Radyo Manovi, ang public pressure. Tiga, ari kita sa radyo mo. Hindi ko pa mabatsagan. Hindi ko pa mabatsagan. Asub na, para sa akong personal niya. Sa magin pang plaster dito mga ebidensya. Kay ang aton abi bilang hindi kita yahuwes, ang aton iya nga paminsaron hindi man niya tama gid ka legalidad, way kita sa legalidad gid nga aspeto. Ang aton lang iya nga makita tagid bala nga inang tawo nga na just like nga gin commit niya gid ni may mga reason kita nga sa aton nga malipot yung interpretation. Makita tagid Radyo Manovi. Amo na subong ang ginabasihan man sa mga senator judges. Kay abi nyo. Bisan kung hindi sila magpabor, pero sabi nagapakita ebidensya nga dapat impeach gid si VP Sara. Dayon ang sabat nila, hindi sila ang tao ang mahambal. Kay kita ang nagalantaw, ang tao na ang maghambal sila. Ay nanu, nanu kamo.
0: So kung ano ang diba? Public pressure.
1: Amo na, gamatir na
0: kasi ang mga kung may bias na nga daan ng mga senador ta. No, kung antay-antay,
1: antay, kung pro-pro sila,
0: mas sway sila nga, base mga kikaw sa aton.
1: Amo nang
0: kapalanta na gid kung anong matuon, tapos makontra pa kita sa kung anong matuon.
1: Yes.
0: So, yes, on tabi, mabuto sila nga fair.
1: Fair.
0: So, sa sining una nga gin-present nga grave threats as betrayal of public trust, or grave threats that amount to
1: betrayal
0: of public trust, kung maigo ni si VP Sara, bisan hindi pa siya maigo sa tatlo kay iban pa,
1: igo na siya.
0: Why na siya?
1: Ma-impeach siya.
0: Pero kung hindi siya maigo di sa paglantaw, sa fair na paglantaw sa tanan, so may tatlo pang abilin.
1: Na muna.
0: Kumbinsiyon niya kita sa defense team niya na wala niya ni nakumiter. So ano ang tatlo kay iban pa? And for me, amo ni siya ang...
1: Muna yung grabe.
0: Less relatable, pero mas revealing.
1: Yeah.
0: Magambal, mas revealing.
1: Waitan yung mabalaan niya mo.
0: So, relatable ni ang grave threats, ang pamahog niya, kay hapos yung sindihon.
1: Yes.
0: No? Tinagsinggitan to siya.
1: Kaya nakita ta na siya eh.
0: Oh, kung sa pelikula, action movie ni. Cardo Dalisay ni. No? Terminator ni, Rambo ni. Naway mo? Sumapos insindihon sang tawo at first.
1: Yeah.
0: Pero pag legalidad na gali, do ka bugla insindihon sa mga Your Honor, please.
1: Your Honor, please.
0: According to article rules on evidence, Your Honor, no?
1: Objection, Your Honor.
0: Relevance. Wait, Your Honor.
1: Relevance, Your Honor, relevance.
0: Relevance, Your Honor. The same. Tapos gambal man si Escudero dayo, what a matter, peanut butter. No? Why not? Coconut? O, dama mo na. Pero, by, sa kabilugan, mahapos yung sindihon. Pamahog mo. Karon, amo niyang ginuna.
1: Ginuna ni,
0: okay. Ako, ano, pero galing, magdugay, hindi na kita masyado interesado. Kay before pa man ang trial nga ni, nabatian tanan na. November 2024 pa na.
1: Nabatian tanan na. Kita tanan na eh.
0: Sobra na ni sa katuig. Ang sunod nga mga articles, ang isada na batian ta naman.
1: Yeah, batian ta.
0: Actually, ang duha. Ang duha na batian ta na.
1: Batian ta na.
0: Ang confidential funds.
1: Yeah.
0: Pero, may wala lang da nga sugpon pa nga na idig.
1: Amo na.
0: Sinuto ang gintagaan sa to.
1: Dira kita, amo na ang pinaka-exciting part, Radyo Manovi.
0: Sunday.

0: Sino ni Day Mary Grace Piatos.
1: Day Uwisi.
0: Day Uwisi. Pata Uwisi Patatas. Day Uwisi. Day
1: McDonald's. Day McDonald's. Day oh. Si Kuya.
0: Oo. Oh.
1: Day sino.
0: Ti, karon ba si Gulpila mag-present ng prosecution nga? Ari ho? Oh, amo yeah. Ni si Mary Grace Piatos.
1: Amo na.
0: Ti si Mary Grace Piatos. Sabi ni babae. Gidman ho. Oh, nagkantuda. Ako ang gitagaan. Kaya nagapanugin ako sang intelligence info sa office of the vice president. Ti pa mang kuto na siya. Amo gid maningalan mo? Hindi, alias ko lang ni. Sure na yang alias lang ni.
1: Yeah.
0: Kay gincheck sa Philippine Statistics Authority, ano bala ang PSA haw? Amo nang NSO sa una.
1: Kaya,
0: ang tanan nga Pinoy dire
1: nga nagbata
0: nga may record di Pilipinas, ara na tanan record mo kay sino sa aton di ang ginbata nga way record duwa sa ate.
1: Yo, ah. Wala na sila yung kakanto.
0: Bisan ate, gani may record na.
1: May record na sila sa
0: oh, wala sa Mary Grace Piatos. Bisan pa nga si Senator Bato, di pa style-style pa niya sa Dabo. Ang daming Piatos. Piatos, guro nga chitsiryas eh.
1: Ang gusto ko na ang daw cream, sour cream na.
0: No? Ang ako nang kwan, ang Nuba, kayo daw less ang...
1: Ang Nuba? Oo, kaga daw na, may hurwag po ba wala.
0: Pero bawang nyo, 3 stars mo, pero tigid ka alat.
1: Diyan mo kawin
0: yung Sige magwantan. Sa muna, piwi lang niya. Pero subong
1: ang Nutri-Star. Ang dyan. Gusto ko ng Rinbi. Wala radyo manuwing yung Rinbi. Kay magkaong ka. Ang orange, di ba? Gapilit ba sa kamot mo kagina?
0: Kaya ginasip-sip mo pa, no? Gaupon ka siya sa kagidkids ang kuko mo.
1: Diyan mo na gusto i-establish, sir.
0: So, mangkuto na, pila ang nabaton mo? Di ba pila tutanan? Ang confidential fans lang? Do mga 90 million di ba?
1: Sobra guro to.
0: 300 million. Adra. Basta ang total
1: basta
0: tanan,
1: basta dako na ko to.
0: Mga 600 million. 600 million. Oh. Ti mangkuton pila ginatag si mo? 3 million. Ano gid ang info nga ginsugid mo? No? Nga naka 3 million gid. Ti kay confidential ni for safety purposes. Pwede man ay nga balon pa executive session talang dalon ni.
1: Yeah.
0: Hindi lang pag i-televise. Nga mambal niya lang ano gid ang info ginsugid mo kay BP nga natagaan kagin mo ni kadakong kwarta. So medyo nabalaan tanan ni ang confidential may mga kuha na nga na-clear si BP may iban man gagin site sa for ano gani
1: AOM
0: audit observation manual
1: manual or something.
0: So why tapang balansa ni sinungin tagaan Ti base karon ko nang i-present niya da. Manugid nga ako ini. Orang lain ang isa nang gin tagaan niya, magambal gulpi nga actually gin papirma man lang
1: kung
0: baton. So inayaway ka na bla isonda.
1: Amo na nga base Radyo Manuvi nga gin una man ini sa prosecution. Ang ining para sa akon daw medyo hindi gid tama.
0: Tama na, daw duman
1: na ginuna nila na eh.
0: Si Atty. Hector Chuduso. Lagting ni nga bugado yeah, di si Atty.
1: Yeah.
0: Ambal ni Atty. Sili niya boring ining una.
1: Boring.
0: Niya tani, ginpaulihi ini. Pero dami, balido man ang reaksyon sa ibang to. Mga professor ang ibang.
1: Yeah, balido.
0: Sili nila sala ka Atty. Hector. Sili niya, believe kami sa imo ay sa bugado. Pero sili niya, hindi kami believe sa imo bilang director kag scriptwriter. Pero sorry nila. Why mo ya ginapatay ang bida sa una pa lang? Siling niya ginapapunta mo na yang climax ng istorya.
1: Tama na si Rudy Fernandez, siya gapatay na ya patapos na mo.
0: Pero ti kada tao may appreciation, no? Kada tao lain-lain kalalaman.
1: Pero may kwan ini, ginplanuhan ini Radyo Manuvi.
0: Amo na. Karon. Now karon. No, karon. Oh. Ti magagwaabi nga ang mga testigo nga ni magalako nga nagpirma lang kami. So
1: amo na.
0: Pwede na.
1: Amo na.
0: Or pwede man nga nakabaton gid sila.
1: Pwede man.
0: Kag ti amo na kadako ginatag sa yan ni BP mo kay ti valuable lang information nila mo.
1: Or pwede man Radyo Manuvi nga waay gid sa may nakabaton.
0: Oh, pwede man ti kuway may nakabaton. Ti
1: fictitious name ina.
0: Ginpiki galitong mga dokumento.
1: Discuss okay,
0: di ba kaso gid?
1: Di ba? Okay. Discuss ya gid.
0: Pero hindi pa na masyado interesting more than sa pagka-revealing niya.
1: Yeah.
0: Kay bisan pa no na nakagwa na ng confidential fans.
1: Tama na.
0: Ay katatlo ang bribery. Kaya porsyon sinin mga confidential fans, ginpanagtag sa mga regional director kung nasang DepEd.
1: Diyan mo na.
0: Kagang ibantun, di blanag ako. Mm. Sila niya, oh, ako gintagaan ako. Kay amuni, ang ginapubras ako. Mm-hmm. Pero galing, bisan paano?
1: No, hindi gin man na.
0: While revealing man na, pero not that interesting, kay nakagwa na.
1: Nakagwa na eh.
0: Ang ika-apat ng article of impeachment, amo ang balantayan. Diri ang graft and corruption. Okay? Ano ang arid eh? Amo niyang dugay na ginabalik-balik ni Antonio Trillanes. Sila niya mga Duterte, may kwarta na sila sa BPI. Mm-hmm. No? Aligasyon ni Trillanes.
1: Kay Trillanes na eh.
0: Niya ang kwarta nila sa BPI, i-check nyo da. Kay may certain months of the year nga may nagarimit da. Sila niya ti ang nagadeposito, kung masampina mo ang mga dokumento, mabalaan mo na da kung kay sino nahalin. Kaya hindi man ang bangko magbaton
1: deposito. Kung wala kasang depositor name?
0: Depositor's name? Why depositor's name? So, sinuoy na siya. So, matrace na.
1: Yeah.
0: No? Gayon, kung gina-withdraw ang kwarta,
1: ikitrace mo na gyapon eh.
0: Sino ang nag-withdraw?
1: Yeah.
0: Oh. Ti, kung makita karon nga mo, nigili kadako ang kwarta sa mga Duterte sa bangko, imat sina sa ilang mga registered nga negosyo.
1: Sasalain nila eh.
0: Kung makita nga daw kapableman sila sa deposito nga mo ni, based sa declared nga income sa ilang mga negosyo, kag based sa gin-declare niya sa salin niya, tino medyo mambal ka daw, wala din man kinawat. Pero kung gamay malang income sa negosyo,
1: pero dako itong sulod sa bangko,
0: why mo man ma-declare sa salin mo,
1: kag makilala
0: pero
1: natin,
0: pero ang bangko mo, galing puka-puka, tukod ako, dahil na-establish ko din to halin, may mga ligasyon ba sa Trillanes, yeah, ngaling kuno na sa mga illegal drugs na koneksyon nila. I don't know kung tuod na, ti subong gini mabalang kung sinong butigo
1: ni sila. Ti ma-appear na din si Mr. Trillanes mo.
0: Oo. Ti, go ahead, Mr. Trillanes! Make my deal!
1: Ngak, ngak ka na ngak, ngak!
0: Ngak, ngak, ngak, ngak, ngak dyan eh. Go ahead, Mr. Trillanes, make my deal! Tidira ginamabalan, amo na ni ang maging katapusan ni Trillanes kung magwa nga makita ang butig siya.
1: Pero ang hambal ni Trillanes, Radyo Manuvi, sa gininvite siya sa committee, sa Blue Ribbon Committee, sa Senado, sila niya may ginpakita ko to. Pero sila niya, part lang ato. Kaya balaan ko man nga may mga limitasyon. Ipakita ya ini kuno tanan Radyo Manuvi sa impeachment court.
0: Ilang taon ta mo na?
1: Bala nyo ang lagas diri sa mga tampalamati nato nga para sa akon bilang tagbalita sa radyo. Ini nga mga articles of impeachment ang mga nabilin. Daw amo niya ang daw damo ko balasang matun-an kag damo ko sang ginabantayan. Ining article of impeachment abing una subong nga ginpresent nila Radyo Manuvi. Na buringan ako personally ha, naburingan kuya.
0: Nakita
1: ko na ni. Pero ining wala pa. Gusto ko mabalaan sino ang mga tawo nga nagpadala sang kwarta
0: para sa ako mo ning pinakabugat.
1: Amo na mo ning pinakabugat eh.
0: Grabe ang corruption.
1: Grabe niya.
0: Kay why pa niya kagwa?
1: Why niya kagwa eh?
0: Nakagwa na niya sa unang istoryahan niya mo ni kwarta.
1: Why?
0: Pero why mabukad pa kung sino ang gapadala kwarta da?
1: Yeah.
0: Kay kung matian mo lang daw gusto ipayambal ni Trillanes nga ang nagahatag da, drug lords kag pugo.
1: Yeah.
0: Pero hindi kita sure sina.
1: Hindi kita sure sina, pero regimen.
0: Pero dirata na mabalan kung mabukad ka da sa Senado nga ang deposits mo,
1: yeah,
0: kag withdrawal sa BPI, pakita. Di kay may bank secrecy law kita, hindi mo na pwede yang ipakita ang account ng tao siya kay sino unless may court order ka.
1: Tama na.
0: Di kung impeachment court ni ma-order ang korte, mapilitan ang BPI o kung di madang ang bangko, pero na BPI yan ang ginamensyon, nga bukaron eh.
1: Yeah.
0: Pero, ti, the fact nga si Trillanes may noyata na nga daan, ti laban illegally sourced to.
1: Ti
0: laban-laban may ginbahig lang na to siya sa BPI nga part gaya ko na gani isang tanan nga kwarta sa mga Duterte.
1: Ti kung illegally,
0: pero ti ka illegally source to, hindi mo to ma-present.
1: Hindi mo ma-present pero Radyo Manuvi.
0: Nangin guide ini sa impeachment court ang ginambal ni Trillanes kay officially isang pina ni.
1: Yeah, isang pina.
0: So ang tanan nga nakuha ni Trillanes nga dokumento kumiyara sa why na to ya?
1: Why na to?
0: Pero ang official nga ihatag i-turn over sa BPI o kung ano man nga bangko sa korte, sa impeachment court, amo na na. Ti, parehas man to sa BPI, bla?
1: Yeah.
0: Sa first hearing, ano blang hambal ni Senator Escudero?
1: Ibalik.
0: Niya ang box nga ini sa ibalik BIR.
1: Balik to.
0: Ibalik na to sa ila kay isang pina. Ta, kung masampina, official na.
1: Man.
0: Kay ang record nga to, motong record sa mga buwis nga ginabayad sa mga Duterte sa ilang mga negosyo.
1: Tama na.
0: Kay kinanglano na siya kung nag-match na sa actual nga declared income kag actual nga kwarta sa bangko ni Vice President Duterte.
1: Kada mo gidiri
0: sa hindi mo to ma-present.
1: Yeah.
0: Nga official ma technical ka.
1: Kung wala mo to isang pina.
0: Correct. So kinanglan ni uli mo to. Kay isang pina ta. Tiyang pamangkot, nakuha to ya sang prosecution now. Sang house committee nga nag-usisa.
1: Kay gin turnover ato sang BIR.
0: Yes. Kay ang BIR, under sa office of the executive.
1: Ewan man ang mando sila.
0: Ginmanduan ipadala to.
1: Padala to.
0: Pero kung dalaw mo na sa korte, lain naman iya.
1: Lain na.
0: So kinanglan korte, giniyang mapakuha to.
1: Yeah.
0: Actually, ang mumantog yapon nga box ang kwaon.
1: Why man to, sealed man to yapon.
0: Oo. Pero kinanglan lang nga mamarkan nga officially, gin-request. Para valid. Kaya again, hindi mo pwede nga ipapriso kung palino ng isa katao sa posisyon.
1: Why
0: mo ginsunod ang due process of law?
1: Ma-technical ka, kada mo sa mga kaso nga na-acquit ang ginakasuhan bangod sa technicalities.
0: Ang ibang gambal ng technicality, why na? No?
1: Hindi!
0: No?
1: Butante na!
0: Kinanglan sundon mo gid ang technicalidad. Kay base sa technicalidad pa lang, maigo ka.
1: Mayara gani kita para sa mga nabatian.
0: Kasi nabalaan ka nga siya gina nagpatay. Kita mo gid?
1: Yeah.
0: Galing, illegal ang manner sa pag-arrest mo siya.
1: Kaigo ka na.
0: By technicality, hindi mo sa mga priso. Kaya ang purpose sinasang laye para hindi mabusaran sa otoridad ang paggamit sa ilang posisyon para dakpon ang bisan sinulang.
1: May mga iban gani nga ginpang aristo. Pag-abot sa korte, na-dismiss, kay bangod lang wala mabasahan sa Miranda Doctrine.
0: Yes.
1: May mga style, may mamuna mo technicality na ang ginalantaw sang korte.
0: So, kailangan sundon
1: mo na. Sundon mo, gid. Ti subong, ang gusto ko, gid, yung mabalaan, Radyo Manuvi. Sino ang nagpadala sang amuning amount? Sinungalan niya?
0: Sa muna nang ginambal.
1: Dira.
0: It is...
1: lantawan niyo, bla, pagsanga.
0: Interesting as it is revealing.
1: Gani.
0: Kay why tanay mabalan? Tiko mabalan ta karon ba dumudamo gilis la kwarta?
1: Damo kwarta.
0: Bawo si Juan Pusong galing ka padala.
1: Siya ganito ko padala.
0: Ano ning background ni Juan Pusong? Nga mapadala gini siya mo niya kadako a kwarta.
1: Na
0: ina kun tuod na.
1: Tuntun na.
0: Pero kun hindi tuod, tapos na kamo. Hindi niya mapunggan mapresidente gid si Inday.
1: Kaya mo man. Amo na ang balta nato na Jumanovi kun hindi nila mapamatud-an chance ini subong ni VP Sara nga ini mga akusasyon sa iya at tubangon niya kay the moment nga hindi niya mapamatud-an mapati ang Pilipino ra Jumanovi nga gina haras lang siya ginaguba siya pero ti kun mapamatud-an kag kita nga mga Pilipino ang nakalantaw nakita nato nga ebidensya pero ang mga senator judges lain ang ila sini nga ibuto. Amo na siguro ang makabig naton nga basi maglain ang pananawan ta sa ila kag iguon sila sang pumuluyo ra Jumanovi.
0: Yes, no. So diri na nagasulod ang ginambal ni Senador Ruben Padilla. Sang iyaya nga ginpamangkot si Attorney Lotok. Ignore na lang tong parte sa Romanov ni.
1: No, ay na to, no, ay
0: mo. Si kwan lang ato niya si Ragnarok. Aba mangkot niya Islam ka, ignore ta na lang na iya.
1: Ignore ta na.
0: No, kay tama na iya ka minango klasip mangkot.
1: Medyo paligiman to.
0: No. Ang ang konstitusyon ta gambal nga no person should be discriminated, no? Because of his religion, ethnic group or what, di ba?
1: Dioy.
0: It is very clear ti kun senador kay sumpan mo na nga sundon mo, mamangkot ka pay mo yang kahit hindi ka sang Islam nga nag-regional director ka to sa BARM
1: Your Honor.
0: Ay mo niya ginapamangkot diri sa akon magsulod ka sa rimen na mangkot ka Muslim ka kung Kristiyano.
1: Why na yung napamangkot ah?
0: No? Bisan si Kristiyano Ronaldo ay ganagin pamangkot sa World Cup kung Kristiyano siya. Pero tinsindihon tanan lang si Ruben. No?
1: Hindi na malang yung astas siya eh.
0: Kahit bisan ano niya panigapadayaw nga alam siya. Kapadayaw-dayaw sa nga malam. Actually yung pamangu-mango niya na humble brag na tikal man agyapon. No? Kisa ganyan, ang basang klala ko siya, gamo man na sabi. Kay si Mariel Abi.
1: Nasakyan mo ni Mariel.
0: Daw, ginadayaw niyo man. Pero kung sa balay mo, bla, notice mo kung gahinambog ka, dahil ang asawa mo, mismo ang nagambal nga ga, daw, sala man na. daw gatihin ka mo. Mm-hmm. Yaling si Ruben, kada puli niya, ginaplakpakan man san Mariel mo. Tawag lang, may mga statement si Mariel. Yeah, supportahan niya. Siguro normal man na kung sawa ka.
1: Sawa kay.
0: Pero may mga bagay, bila kung kaisa, nga doon kasubra na. Pero bayanta na lang na yung Romanov, ang Islam. No? Di rin na lang tayo mapokus sa ginambal ni Senador Padilla. Nga, di bala kung may kaso ka, dapat yaway mo nang naplagyan, ganatubang mo na.
1: Nawambal yan na sa kay Lutok? May kaso si Lutok mo?
0: Di si Lutok, may nag-file kaso. Pero namin magsabat si Lutok, sila niya. Basta sa kabuhi namon ng mga law enforcer.
1: Damo na
0: i-file kaso. Normal gina makasuhan ka. Pero insindihan ko ang purpose ni Padilla, di. Kapila ka gin-promote, kay ikaw nag-ikot kaso bato kay BP. Duterte. Muna nga mangkot niya, hindi ka man Muslim nga nga ginbadala ka sa barm. Pero ti...
1: Why na niya? Immaterial. Why na niya?
0: It doesn't follow, non-sequitur. Eh, kung i-assign kay mo yan nga, ang barm di parte sa Pilipinas, tingin biya ay ayinsan ni sa Pilipinas.
1: Duro-duro di sa atun.
0: Ipadala ka sa barm to, ano, iba to, no, kaya mo
1: na
0: i-assign mo.
1: Why na niya, gina-question.
0: Ining parte sa... Nga, hindi ka malagyo, dapat tubangon mo. Siling ko ba huwag ka paminsa? Dira mo gin makita, nga nga palam-alam. Kulang din.
1: No? Gayom gin ko na mo.
0: Tiwag gin sa ka paminsa, kung nalimbawa, abi, ibalik lang siya, Senator Jans.
1: Ibalik ito ni Lutok siya.
0: Kag ibalik sa imo ni Lutok, abi, nga ti, Senator, kung dapat din kita malagyos ka, so, ang akong to bangon ko ni. Huwag mo na ginambal kay Bato sa ipaplagyo mo sa?
2: Dr. Adlawan.
0: O, oh, di ba? O, oh, or di gani, huwag mo na ginambal kay BP Sara?
1: Yeah.
0: Nga, why sa ligang pakita? Bala sa blana, di sa blagyo to bangon niya, kadto sa disimpeachment court.
1: Ang ako, nabi nga, precision, Radyo Manuvi, nga ginambal na, gusto lang i-plastar ni Robin Padilla, nga may baggage si Lutok.
0: At ikaw gani,
1: iku nga, ka man. Iku ka man, may kaso ka man, sila niya, alam mo, may kaso. Uy, di kung may kaso, iya ang tao. Para sa akon, okay, kaso na yan, iya, personal.
0: Actually, kung ako niya, sa idol, sabtun ko pag ito.
1: Kung mga...
0: Kung halimbawa, hindi lang sabi, Senator Jans, tikita, huwag man tatuya mo.
1: Hindi, huwag man tatuya mo.
0: Ang balon ko sa, ikaw gani, kagi ka man prison, nagsinador ka man.
1: Hindi pwede ko sa ganyan,
0: balon. Does not mean nga, kung may kaso ka, ikaw gani, na-convict ka nag-in, hindi ka nakasinador?
1: Yeah.
0: Di ako, it doesn't mean
1: nga kung may kaso ko, hindi na ko.
0: Kung akong laing gina ko, kaya huwag pa gani ako yung priso, kaya huwag pa ako yung makonvict.
1: Di kung wala lang nibid dito sa korte, no? Nga, base kung i-kwan kanila, i-contempt kanila, Radyo Manuvi, balong kong gina siya, di huwara ng kaso ko, di ang imo hulata. Kaya kasuhan ka man nila obstruction of justice.
0: Gani, no?
1: Di ba?
0: So, muna kung kaysa, gambala na sa permi. Kay, pero actually, amo nang style ni Ruben nga mabakal sa tawo. Sa ordinaryo nga tawo, nga way balay aga padalom.
1: Tiya muna, damo na eh.
0: No?
1: Damo na.
0: Tiya muna, hindi na to ni madala sa mga muna. So, bayanta na lang na si Senador Padilla. No? Nami lang na sa ulo istoryahan. Kay, kisa na nami maganing ara sa da. Kay, para daw may intermission number. Bala?
1: Icebreaker.
0: Oo, oh, icebreaker. Muna, isa kung tama kalawig, balang...
1: Masalot na na sa iya.
0: Boredom, sang event.
1: Salot na na sa iya.
0: Kaga may kita nyo, isa may ara nga masaot-saotan, na may intermission, ma-break na yung ma-recess.
1: Ma-recess.
0: Makaon, ma-snacks, no? Part na. Okay, no? Pero, parte naman to sa lawyer ni BP Sara, si Attorney Binluan. Nga sila niya, kabalo ka, nga bugada si BP, 80%, taas pag an-score niya guro sa ibang sa atong di. Duhay na to ya. No? Pero tig, basta makasalot lang, yan pa.
1: Oh.
0: So pabayanta na lang na niya. Dito kita ya, again, balik kita. Great threats man eh, o kung hindi, ang pamangkot, betrayal of public trust ni, datod warat sang kinanglan gid sa Palinon.
1: I-impeach siya?
0: I-impeach gid siya o kung hindi. Dira ang matuntun ng istorya. So,
1: wala tunta.
0: Kay base, bisan bagsik ng mga NBI nga witness, base makapresent man sang bagsik ng ila, ang pihak.
1: Nan.
0: No?
1: Ay, wala tunta na.
0: Ti-present pa sa 20, si NBI Director Matibag, kaysa ang head of office, subo mo?
1: Yeah.
0: Oh, lang taon ta kung may iba to pada ang defense nga maguba nila ang momentum sa prosecution.
3: Tatak RMN.
0: Sa piyang kabahin, pakita bala namon subong, nag-trending ini nationwide. Dire ka lang kakita iya nga nagakasunog ang isa kakapihan sa puerto sang istansya. Pero boss idol, samtang nagataya ang host ang bumbiro sang istansya, nga nagaedad, kumpyuta nyo lang, ang isa nila ka fire truck 1990.
1: Ay apo.
0: Ang isa 2014. Oh, after pa kuno sang Yolanda gin regalo ni sang Hapon. Ang 1990 nila Hapon man ni nagatag, pero te 1990 pa. Kung tao ni bata pa ni. Pero kung fire truck, balaan na gid ni.
1: Ang 1990.
0: Tingla eh, naga-trending sa kay nagapapuswak sila sang tubo. Nga dapat tani may magwa nga tubi, kay may tubi man ang truck, wala sa may nagagwa nga tubi.
1: Ay, kanuluhoy.
0: Di kagabi gin-interview ni Radyoman Rodolfo Leon. Si Fire Inspector
1: Patupilido. Arada. Sino
0: gito? Aray pabati, tanakaroon.
1: Si Jory Biliran.
0: Yes. Ti ambal man sang bumbiro, bawa sila niya, Idol Rodel. Pusa gin ako. Nyo? Sa mga vlogger. Ti siya galing ti pano ta sila basulon kay amo na abi ako man sang pobre.
1: O araw gab gwa subong sa amon nga lantawan nyo bala subong.
0: Ang video courtesy of RMN Rojas.
1: Rojas.
0: Pero siyempre halin man ni sa mga netizens.
1: Kay ang Rojas sabi ti mas lapit ang Rojas to sa istansya kumpara sa atin.
0: Malapit to sila. Araw. Oh, lantawan nyo ang host.
1: Ang host.
0: Oh, white may nagapuswa ko. Hangin, kita nyo ang aso, nagpuhag-puhag.
1: Gatras ang bumbiro.
0: Kaya hangin, ang hangin, gabalik siya ang aso.
1: Kita mo nang gataya na sa nga nagatukod ang pihak na TL Radyo Manuvi. Kaya kung magpuswak ng tubig,
0: grabing
1: pressure.
0: Matayog ka na, ma-plak na ko nalang-alang.
1: Ti nagakwansa, nagaplastar siyang ang TL niya doon, nagapanikad bala.
0: So ang punto sin eh, kung tubi ang gagawa, ang gagakarab-karab nga kalayo, magagamay.
1: Mapataya.
0: Kaya are kay hangin na nagwa, nagkarab-karab na gin. So ang fireman, amo na subong, ang arsonista.
1: Ay, kaluluoy.
0: Pero abi nyo, naluoy ko sa mga bumbiro. Sino nga bumbiro, di bayaw kamot, ang may gusto na manunog?
1: Wala eh.
0: Sino nga bumbiro may gusto sa tunatabo?
1: Wala.
0: Wala sang bumbiro nga tadlong ulo nga gusto niya hindi matap na ang kalayo. Galing, amo na siya kay kalawig na gin-neglect na ton. Ang mga fire trucks ta, why ga procure ang gobyerno sa Pilipinas? Ang mga LGU, kung baklo nila na, pwerte man ka mahal, kag hindi gin-magwanta ng maintenance.
1: Masarangan siguro ang pagbakal di kusur, no? Radyo Manuvi, makaya man sa LGU. Pero ti iyan ni sa national government iyang programa mo.
0: Kari blao matian tang interview ni Radyoman Rodel, no? Sa 2020 ka Mark, do 2020 to kina.
1: 2020. Sa timestamp nga 2020.
0: Ah, 2020 kay para nga diretso na lang. Ariyo ga explain di ang si Fire Inspector Jory Biliran sang BFP istansya. Ari.
4: Yes, sir, yes, sir, nabala, naniniyarde, nag-imbestigar na sila ganito gina, reding, investigating team are sila kagina nang investigar.
5: So sir, akong paintindi na bago ka lang naging butang bilang hipi sang Bureau of Fire sang istansya Iloilo?
4: Yes sir, sang June 10 lang ko din nag-assume. Okay. Mga 1 month lang.
5: Sus, do ginasunog kagid sang hindi maayong swerte police akong fire inspector Biliran sir?

0: Ito na sang time nga itong pagkasunog, ara nga man nga nag-supervise sa fire inspector ni Biliran?
1: So, ara ko siya na kapas ko kay Tabuhan sa CR ko mo. Gintok-check ko sang tao ko, at chip na isunog. Amuto na sakay ko sa motor sa kapas.
0: O gani, kay sa nakita na ito andiri sa video, sa mga vlogger to sa istansya, bawaw na ko damog sa mga nag-comment fire inspector Biliran sir, sa mga negative halos?
1: Why, nagsakay galing ko sa fire truck na ino, nga nag-anambit fire truck na birto.
0: Oo, okay.
1: Iulap na sa guwa, ito mag-iulap nyo na sa guwa, bala, nagdagan ng galing ko.
0: Oo, so, ang
1: inis... Sa dalay
0: okay. So, kay sa aton nga paglantaw to, samtang ginataya na to tani ang fire hose para, ano ni, para...
2: Parang video ginapakita naman.
0: Mapalong ang kalayo. Sa gamay, panag-aso pa lang, ba't ang ulihit ang kadugay nga, why nagagawa ang tubi, amo to gano'n nagdako, nga nagdako, nagit ang kalayo.
2: Nagdako kaya amin, gahuyok.
0: Biliran, sir.
2: Gahuyok yung...
1: Pangayo ko sa pasailo, sa pumuluyo, sa istansya, nga nagpalya, contract. Muto ganin nagpalya kun way ko nagpalya sir mga duwalan ko kanika
0: correct
1: yes madama
0: nato okay nakita ta primero nga pag ano pag gamay pa lang ang aso so nagataya ng emotioning kuan nga bumbero but hinawa magkapubre nga makagwa kag alalayan mato sang iban pero ti daw hangin niya nagagwa sa imo nga pyros
1: na magugit na sila to tani graduate namang tatlo ko di ka tapodi
0: sugid sa amo gito tani kani ang ilang experience di bagong salang sila?
1: Oo, na si mamo mabasita pero nasikat gid kami.
0: Jesus.
2: Okay. Dala na. So, amo ning pagklaro sang hepe sa fire sang istansya. Sang John laning pobre si ti sinalon niya kay saya
3: gitabo. Ti saya na tabuna.
2: No? Ti 1990 sa early parts ng interview nga na. 1990 ang isa ka fire truck.
3: Ang isa daw
2: ang isa 2014.
3: Ang 2014 Radyo Manuvi do okay pa man na. Hmm. Hindi pa na kun may maintenance gid. Pero ako nakita ya.
2: Dosi anyos busa ito. Malam-malam
3: na. Malam naman. Pero
2: mal tala nang okay kay may 1990 pa.
3: Yeah, kay may 1990
2: ko may 1990.
3: Ti
2: ang kag 1990 ano? 2000, 2010, 2020, about 30 anyos, no? 36 anyos. So, sang isa, 12 anyos. Ti, ginawa man nila ka-repair-repair.
3: Ti,
2: galing na timing, gid. Kagkalaway, gid, bala, kaysa tangga video ang tanan. Una may gagawa tubi, isang uli, hangin na. Ti, ambal ni Fire Inspector Biliran niya mapatay tani to sa duha lang ka fire truck okay na mo?
3: Oo, mapatay
2: niya, to. Gamay mo lang kapihan eh, sa puerto ni kuno sang istansya. Di galing kay anon mo kay imbis tubi hangin. Hindi bulig pagit sa pakarab-karab klayo eh.
3: Hindi ni human error. Gamit na nagpalya Radyo Manuvi. Siguro ginatesting man na nila gagana man pero sang time nga to na dito way na nagana. Then kita ko may another nga host sila nga nagasumpit gimpasumpit nila Radyo Manuvi.
2: Base sa puerto na ya.
3: Pero ang host nga to.
2: Why persa?
3: Why persa?
2: Kung ang sunog, guro, do, kwan lang.
3: Kung mga sunog, guro, mga dapong.
2: May isa ka karton, guro, da. O pulo, karton, guro. Araya.
3: Gamay na yan nga per. Tracks daw sa tubigan
2: water,
3: na yan.
2: Water tanker niya, guro. Gapang deliver tubig niya. Di puro nagbulig na lang.
3: Nabulig na lang. Amo na yan, guro, umandar.
2: Oo. Oh.
3: Ay, gamay-gamay. Tingala ko nga amo man lang na ang kabaskog. Ah, Radyo Manuvi mo lang, oh. Ang box na bala nga daw nabutangan sa tubi na bala nga ano tawag sana. Amo lang na galikita ko.
2: Ti water tanker lang gid eh. Kayon ginbutangan lang motor.
3: Motor
2: para nga magka-pressure
3: sa. Magka-pressure gapang deliver guro tubi
2: gapang na niya. Gapang deliver niya kaysa puerto nimo. Ko ba si mo ning ginabligya, ginadeliver bligya ice ba?
4: Dokra daw.
2: Kasi mo ning ginahimo ice. Kita mo nang ice nga kyob-kyob na. Ti nagbulig na lang. Kaya muna, te prabi nyo, makakadlaw ka lang sini, makakondinar ka bumbiro, pero abi nyo, bala hindi ni gusto sa mga bumbiro.
3: Ang tanan nga mga ara-dira nga nagtrabaho, Radyo Manuvi, ni nila na gusto. So balikan ko ang aton gobyerno. Karon, kay may problema kita sa mga fire trucks, pila na kabulan si Jed Mabilog na nagpungko?
2: Ay, uuglin.
3: Bilang Yusek.
2: Oo, oh, under siyang...
3: Radyo Man Mark, may 2 months na si Jed.
2: Sobra na eh.
3: Tamo ba 2 months lang? Oo. May 2 months, sabi. Yusek Jed Patrick Mabilog. Buta mo 2 months ka? Sir, why kagid? nagpamangkot sa mga banwa sa probinsya sa

0: Iloilo nga taga Iloilo ka, Ilunggo ka, kun makiano ang aton nga mga fire tax.
1: Sa muna tuod, no? Muna tuod, ang diba? Dako nga pamangkot subong Busaydol, kay puno palang pag-iusek niya, abi, kay gintugyan ni sa iya ang Bureau of Fire.
0: Gintugyan sa imo, eh.
1: Kag ang BGMP. Ti BGMP, gani, chansa niya natani nga mabawi niya ngalan niya. Kay ginguba sa ni Presidente Duterte, siling niya mo, sa drugs. Ti ang mga nakpriso sa illegal drugs. Kag ang source ang drugs, permeara sa BGMP. Di ba?
0: Natural.
1: Ti chansa niya natani nga reformahon niya ni, para nga masulat sa ngalan niya nga siya ang nagpatadlong sa principal source of illegal drugs sa mga raid permit, eh, which is BGMP. Amo man nasa sunog niyo, tigaling puno palang abi. Anong natabuhaw? Ginsamad niya ng relasyon niya sa Mayor's League.
0: Mayor's League.
1: Hindi bala namang kot ang Vice President sa Yasang League o Municipality sa the Philippines sa airport?
0: Partito sa Bugas.
1: Nung natabo sila ni Mayor Matet Dibuque, ti nasamad na ang relasyon niya sa mga mayor sa probinsya.
0: Yeah.
1: Ti si Mayor Bianca Riquinto sang
0: istansya.
1: Istansya, miyembro de. Ti kung mayo taning relasyon mo ni mangkoton mo si Attorney Suset, si Mayor Suset, ang presidente kag ang Vice President si Mayor Matet.
0: Ano bululigan ta na?
1: Suset, Matet, Matet, Suset. Oh, pitlapit, no? No? Kambalo niya lahat to, Mayor. San o makamiting si Yusek sa inyo, man? Tiko narata ni Ismir Bianca, nakambal nga Yusek.
0: Ang amon to?
1: Ang akong fire truck, huwag pag ina-budget sa bago, pwede gastuhan ng pa-repair. Or pwede ang tatlo nga ihatag sa amon nga sudad, ihatag na yung isa sa akong tubi. Iniblado medyo lain tani. Tigaling kay siya mismo, nagsamad na sa relasyon niyo sa mga mayors.
0: Huwag kagani, guro ka palapit sa LMP, kag mamangkot lang, or kung bisan hindi na sa LMP, sa Bureau of Fire Protection kada banwa, kay ti base kung hindi mo yahuyog yung mga mayors na kung nagambal ka man sa imo, nagambal sa, ti kagi man ko mayor?
1: Ti o, muna, taas bugan.
0: Ti hugan ni kagi ka mayor, pero may kakatapos.
1: Tapos niya man, ang duha ka term, ang last term ang wala.
0: Ti, way masagya pong katapos three terms. Pero, ang aton lang Radyo Manuvi, Mayor Yusek, kay hindi naman sa mayor mo, sa Yusek. Yusek, kung gapamati ka man subong, there is a remain. Pabala kami. Ano ang imo plano sa mga daan-daan na kagsimpukupong-kupong ng mga fire trucks? Kay ikaw da ang sa
1: Undersecretary,
0: Undersecretary ka public for safety. Public safety. Kaga nga natabo dito nga sunog. Public safety!
1: Kaga undergid sa iya, specific Bureau of Fire, kag BGMP.
0: Ti- daw permi ka man namon makita sa post mo nga may mga seminars ka. Mm-hmm. Radyo Manuvi ang mga seminars nga na, way matagambal nga hindi naman nami. Nami man na, pero ang ginaistoryahan tada, churi. Ang istoryahan tada, iya mga papeles. Ang gusto sa tao, subong niya ang may aksyon. Ti balaan taman kung ano ang ara da sa seminar. Kasi seminar man tamo. Ti ang ginahatag, da nga pag-abot mo sa aga, da papamahawon ka. May mahaw na sa aga pagka uluudto tagaan ka supas. Pagka udto na tagaan ka sang relleno nga manok. Pagka rogo hapon-hapon Radyo Manuvi timplahan ka sang tang kag tagaan ka sang duha ka bilog nga clubhouse. Abi. Ay iban daw ay mangga pamati.
1: Pagka tapos seminar buffet ko na pagkagabi.
0: Simple man.
1: Eh ang punto ta di is nami inyo kaon.
0: Oh, yeah, no, seminar, seminar.
1: Pero may mga nagakasunugan ng mga tao to yaw.
0: Sino di, sina?
1: Ano, may programa kagiman nga specific o kung ang programa mo iya makadto-kadto kayang kundi gatagtag ayuda si Congresswoman Barunda.
0: Hindi na muna yan. Sir, kung napamati si Yusek Jed Patrick Mabilong.
1: Ubra tanay?
0: Ubra tanay, be. Ini talang abi anay pagsagik dipinsahan tang hinablos ta?
1: Oo.
0: Nga mahambal ka sa amon balita nga isaon kami.
1: Kanasig ka magpagwa statement para sa inablos mo. Pero, why kagig ka pagwa statement? Una, it involves public safety, ang pagkalinog sa Mindanao.
0: Ega, ito kadtuto.
1: Damo to Ilunggo, Nigo. Printi mo pagani, Guru Iban to. Di ba, sister city, tapa ang Coronadal.
0: Bala mo.
1: Di ba, gin-confirm pa to si Imon daw dato nga... kategorya, antes ka magbiya di bilang mayor. Pero ay kagiging kapakita to sa mga nalinugan, sa mga adapted people mo to, kagiging adapt ka man nila. Or adaptive people mo, kagiging adapted ka nila. Oh, tapos subong way ka man kapagwa statement sa natabo, Lunes pa ni natabo sa istansya. So, tanan about public safety ini bu sa idol. Ining mga shooting sa mga eskwelahan,
0: public safety na.
1: May public safety man ni eh. Kadto kadto gani sa kwa nagliga dinto Pampanga sa nag-collapse ng building.
0: Do Pampanga to.
1: Oo. Dayon dito kagin nagsugod sinuplado sa balita namo. So pakita mo abi.
0: Pero gani
1: basi bala ng imo ya nasakuan ya. Ang 2028 na black kay do sako yang tabid-tabid mo kundi ang pugit point ya sang grupo ni Congresswoman Barunda.
0: Ay, hindi ka napagpalayoon, Radyo Manuvi. Ang mga pamilya ni Yosek Mabilog, Ari Diri. Arala na sila sa mga banwa sa probinsya. Nga amo na sa Pilakadlaw, palayo lang, nga hindi lang masunugan. Ti, sir, naka-ubra na, ginpapasa mo sang report, ang Bureau of Fire, nga amo ini ang mga depiktuso. Mga daan, wala na nag-a-operate, kag dapat i-repair ng mga mga fire trucks ninyo. Nag-communicate ikaw sa mayors, nga kung anong mabulig, nga tagaan ikaw sang lote, nga mapatindugan sang inyo sa ring opisina, kay nag-squat lang kamo permi iya sa munisipyo. Tingala ko na iya sa Bureau of Fire. Ang PNP, Radyo Manuvi, ara na, may mga, may mga kuha na sila, may mga, ano ganina, police station. Ang Bureau of Fire, ga-squat ka mo iya sa kilid ka munisipyo. Ti, nakita mo na na, na kakuha ka sang report para nga mapalabot mo to kay Secretary Rimulya nga. Ay, Mr. Secretary, ari ang problema, unahon ko gid Mr. Secretary ang Iloilo ha, kay nagdurodipinsa man sa akong sa una. Amuni ang kulang sa amuni nga mga banwa si Mr. Secretary. Then pwede Mr. Secretary, ang kulang nila na maintenance.
1: Or bisan pabalo niya lang tagani kung ano nang ang plano niya subong.
0: Tiway, kita kabalo kung may plano si Yusek Mabilo.
1: Nilagyo sa yes, midya, yan.
0: Kita kabalo.
1: Pero kung diin ganito nga mga gym,
0: tutusa?
1: At tutusa iya, dahil nga padala-dala pa sa tarpulin. O, kag sa social media, ara sa daya.
0: Hindi kaya Yusek mag-inupod kay Kung Jamjam kag kay Vice Mayor Barunda, kaya hindi kaya elected. Why kaya sa mandato para iya sa pumuluyo sa sudan sa pagtatag na sa kung ano-ano. Ang imo iya, Yusek ikaw. Yusek ka sang tanan. Ti, balikan ta kaliwat. Nakita mo tong video sa istansya? Kung wala pa sa mga listeners naton ni forward sa iya. Naton Yusek, amo ni netabo sa istansya ang ila to nga mga nga mga fire trucks dito, dugay-dugay mahapa na sa katigulangon, may nabulig ka. Ti 2 months ka na da.
1: Tiyan mo man ha, balo ka mo talagsa malang ni tani nga may undersecretary kita nga taga-aton.
0: Taga-aton ni mo.
1: Oh, gadasig na kun taga-aton mo.
0: Natawan niyo pala kay Yusek Jisri Palmares. May mga problema sa duta din, ha? Kung kaisa kami man ganing ayawan din. Ihambal mo lang, ha? Sige, ipabalo namon si Yusek. Dugay-dugay ang sadalom, Radyo Manuvi, gahulag. Then, mambalto si Yusek at tindiran nyo na. Amo na iya dapat. Tika may...
1: Kasi ang reklamo di sadto sa mga CLOA holders.
0: Kay
1: grupo ang CLOA. Ti sumungin pang isa-isa na paraway na away. No? Ti, damo na obra na yun.
0: Damo na obra kita nyo sino na kobra sa kay, kay Yusek na trabaho.
1: Eko na kay may ilunggo kita. Nga
0: salamat,
1: toto.
0: Salamat kita na iya.
1: Mapamambaltang anong dapat. Amo man aktualing tuyo ni Mayor Dibuque pag-approach siya sa bugas.
0: Damo kita.
1: No? Ti, mangkot sa niya ining rice program bala sang
0: DILG.
1: Nya hindi kuya rice.
0: Gugma
1: kuya.
0: Guapo. Pag inaano mo yung...
1: Ang inatumod ni Mayor Dibuque, rice blanga bugas. R-I-C-E. Ang iyaya, rice, sabi niya R-I-S-E, nga si Raisa, Trinias, bla. Yan ni Kuya Rice, gugma ko yan.
0: Ganun ay kaging sulit. Believe man ko kay Yusek.
1: Napasugid siya to. Day lang tawa, bla, no? Wife pa na siya sa posisyon, or ang isa, bago pa lang siya. Lang tawa, bla, samaron niya ng relasyon niya sa media. Para dipinsa niya ang inablos niya.
0: Sa muna, Yusek, kuway ko na makita.
1: Oo.
0: Kuway na muna makita.
1: Sa maro niyang relasyon niya, sa Mayor's League, kag sa parehas niya nga mayor sa una, para lang niya sa iya personal na pag-insindi kung ano ang rice. So, dira mo matako si Jed Mabilog kung gaan mo nila siya liwat puder. Ang buta nung nagidaihan niya siya.
0: Kita no? Mo. Kaya kung kay may puder ka na, pasalamat kami.
1: Abi ko gani, humbling experience sa iya ang pag-exile niya sa Amerika.
0: Ginatago yalang gali Radyo Manubi.
1: Pero do ginakulban ako sinisiya. Kung ano pang kapasidad niya sini. Kaya bisan subong attitude niya. Sa una, friendly ni siya sa media.
0: Ah, friendly na siya.
1: Subong layo na.
0: Why?
1: No?
0: Do nagalutaw sa gani sa amin.
1: Oo, do taas padong bla kung sa manok bla. Taas parong. So, ginabalik talang sa iya. Chansa tanan ni Tani nga masapakan man ang needs ang Iloilo. Kaya may undersecretary kita de from Iloilo.
0: Oo, oh, manang.
1: Pero ti diin siya, busay doon.
2: Tatak
0: or standby sa mga tabalamati natin. Ari Ana yung isa sa mga testimonya sa nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
3: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
3: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
3: Oh, hindi na sumasakit.
4: 100% daw.
3: First name po ninyo?
4: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer live. Tatak RMN.
1: Pagbalik ta, report ni Radyoman Marjorie Miani. Bawa dugay man nga napinding ba?
0: Kuhaon ka na namo na Radyoman Mars. Ang kay Tuto Flo, yung nagawa namo na.
1: Yes. Kagti, ang kay Radyoman mon, parte sa asin kagkalaman.
0: Da ka lang anay.
1: No?
0: Da ka lang anay.
1: Parang kung Radyoman mon, interesado kagida, parte sa asin kagkalamay.
0: Imo na forte, hindi mo na kami da pagdaloon ha.
1: Doktor mon kapalihan. Sige, no? Kay why na trial karon?
0: Yeah.
1: Ang era, pero kuwan na malang.
0: Pero sa jaman na Japon, Radyo Manubi, oral...
1: Awayan ni ang parte sa pagsampina.
0: Yeah.
1: Sang mga papilis sa bangko.
0: Nami man na Japon, pamatian karon.
1: Pero I don't think nga daw may major issue gida.
0: No, ganit.
1: Kay trial na ini. So, kuwan na, ano ganit tawag sina? It is, ang kuwan bala, why ka choice sa korte. Do ministerial na lang nang ipang sampina mo gid man ang mga
0: dokumento. Isang pinahon na, sa pinahon.
1: Sinoping mamugong da nga isang pina ang dokumento. Sige, balikan ta ni tanan diri sa aton nga pagpangalaga. 9:35.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
5: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you.
18: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
16: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
18: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
18: So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Ay, 9:44 na. Naka lang nagigurong balita. Ta, segment na lang tanay.
3: Segment tanay, pero before sina Radyo Manovi, ligad si Mana, nakapuli ako dito sa amon sa Concepcion, sa Tambalisa. And ako personal mismo nga nag-uyat sa Arado, nag-arado kita dito, na-istorya nato ng mga mangunguma dito nga until now, why pa sila makasabog, kay why pa tubig ang ila talamnan. Ang ila reklamo, ang palamaol, ang palanakit sang ila kalawasan kahapoy, gid man mag-arado. Kay nanay, kay tatay, dira ang palamaol, kag palanakit sang aton nga mga kalawasan, mabuligan ina subong. Para sa mga pumuluyo natin, labi na gid nga kamo ang nagapangabudlay adlaw-adlaw nga tanan. So hello sa mga mapisan natin nga mga listeners dira, nagabatsag kabalasang kakapoy, daw may nagatuslok-tuslok ang palamanol. Posible, madamo sa aton ang may-ara sina pero ginagwanta talang ka hindi pwede nga maguntat sa trabaho para sa aton kaugalingon kag pamilya. Gani ang panugyan ko sa inyo. Mag-Farix B Complex adlaw-adlaw. May sapat nga B vitamins based sa DOST FNRI PDRI 2015. Bulig likaw sa palamanol. May nagatuslok-tuslok kag palamidhod with proper diet kag healthy lifestyle. 550 pesos ang SRP. 550 pesos SRP lang. Amo inang sigurado gid nga kayang-kaya ta. So sa aton nga mga tagpalamati, para sa aton nga mga handom kag pinalangga sa kabuhi, indi gid magbuhi kag padayon lang kita mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tatak RMN.
2: Panawagan anay sa mga parente kagakilala ni Romeo Osano Serbulyes ang barangay Lampaya, Kalinog. Siya napatay sang July 2 ang haya aras sa ilabalay sa Ilaman Barangay. Ang lubong sa July 18, 2026. Matapos ang misa alas 7:30 sa Immaculate Conception Parish kagang lubong sa Kalinog Catholic Cemetery. Ang iya pamilya ang nagapanawagan.
1: Tatak!
3: Sa mga tapanamati naton mga karadyuman, ang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may collagen, nga baskog atong tuhod, nagapaputi sang atong panit, ang kape nga healthy. Mainom kita sang Santon Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape nga para sa imo, tiyoy kag tiyay. Tandaan nyo lang ha, ang kape nga nagapapagon sang atong tulan, ang kape nga nagapaputi sang atong panit, ang kape nga para sa imo, Santon Gold Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
2: Alright, standby sa aton nga mga taga-palamati. Arena ng Health News Star, Radyo Man, Joel Franco.
4: Ang inyong bahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo ba na kamo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas? Itabagod ng kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
5: Wala sang magic pill nga mapunggan ang cognitive decline ko nagatigulang na kita. Mag-abot gid ang punto nga magahinang aton panumduman ukon memorya. Apang may mga paggaon nga mahimo makapugong sa paghinaisang aton memorya sa aton nga pagtigulang. Dapat may sudon kita nga dietary patterns ang utan, prutas, mga legumes kag karne para sa aton nga utok. So na sa mga eksperto ang mga green nga dahon sang utanon makabulig sa pagpabakod sang aton nga utok. Magkaon man sang fatty fish o kon isda nga dagay sa omega 3 fatty acid, mga berries kag mainom sang tsaa o kon kape. Ini nga mga paggaon kag inim noon kun sundon ang huso nga pattern, makabulig ini sa pagpabakod sang aton memorya.
6: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
3: Mga Radyo Man, sa mga tabalamati natin kung vitamin C ang ginapangita ninyo, Mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C, maayon sa imong sipon, ubo, hilan, at trangkaso, pneumonia, kay ban pang balatian, pati na ang imuda nga mga pilas, mga kisap-kisap sang imo siring mata, allergies, mga Radyo Man, mabuligan ina sang Mighty C.
1: Tatak RMN.
2: Aring aton loves ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylin Paraonda.
7: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagkontrol sa populasyon. Samtang nagadamo ang numero sang tao sa kalibutan, nagataas man ang resources nga kinahanglanon sa pagsustener sa mga ini. Magaresulta ini sa deforestation bangod nga mas madamo nga kahoy ang kinahanglanon nga utdon, agod nga mangin materyales sa paghimo sang balay. Mangin mas lapnagon man ang polusyon bangod sa dugang nga basura nga matugas ang tao, kag posible kulangon ang mga natural nga manggad kaangay sang tubig kag pananom. Gani magbulig kita sa pagkontrol sang populasyon pinaagi sa pag-edukar sang aton pamilya kag mga abyan na tuhoy diri kag mag-practice sang family planning. Hibaloon na mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
9: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
3: Kabalo-kabala nga ang isa kadelikado nga makamamatay nga masakit ang pneumonia. Dapat aksunan mo na ini agud malikawan mo masakit paagi sa pag-inom sang suplemento nga May Vitamin D. Kagang ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may natural nga ingrediente nga vitamin D3, vitamin A, omega-3 fatty acids kag alkyl glycerols nga nagabulig pabakod sang aton nga immune system. Nagapabaskog sa aton tulan, kanagabulig panubo sa blood pressure kag level sang kolesterol. Karajuman, mag-Doktor Pinoy.
1: Tatak RMN.
2: Alright, sa aton nga mga tagpalamati, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga nagapanami isang kondisyon sa aton nga prostate. Likawan ta ang enlargement, pagtiga kay pilakadlaw base kung mahulog sa prostate cancer. Kay prone gidira ang kalalakihan. Pero kung kapangapi ka naman lang adlaw-adlaw, nga hindi nato ninapagimuon. Kung nami ang kondisyon sa prostate, so pun sina, nami man ang intimacy sa mga mag-asawa. Yan eh, parang best ang performance, mag-Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Tatak!
3: Sa mga lulo na ito, no, nga daw hindi nakapamuhin, ang pagpamuhin nila mga 3 to 4 days, ado alang-alang na ina, delikado sa aton colon, kagdala pa ang constipation. Ang constipation na matigab lang magbuna. Sa mga suki na ito, 30 minutes bago ka magpaniyapon or bago ka magkaon, sang, or magtulog, inom ikaw super fiber. Or kung ara ka man lang sa balay mo, bilog nga adlaw, sa aga pwede ka man kainom. Nga, limpiyohan niyang aton colon. Pagwaon niyang aton kalain sa buot mga karadyuman and wala constipation. Gani para sa hindi makapanunaw, makatunaw sa maayo sa mga senior citizen, mag-super fiber.
1: Tatak RMN.
2: Dito ay nagkikita, chimpo ba ang mga
3: alam,
2: balita na pasundan?
3: Sige lang, pwede pa na. Tuto, Flo, buwas na gid, guro.
2: Yes. Si Radyuman Marjorie, buwas na gid.
3: Yes.
2: Ang kapitan, wag ka sa batmark, no? Kaya na nagsabat siya, pero ina-signal. Tawagan liwat, wag nagsabat. But,
10: sige lang. Daw karadlawan.
2: Okay lang. Base kung nadlukan man.
11: RMN.
2: Why ka nadloks by bus? Nadlok ka sa ipile mong kaso?
9: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
2: Isa nga busar ka katabo na kung nang tao. Bladlok-adlok man.
3: Mm-hmm.
2: Oh, pero hindi bila pagpanara. Man kinanglan nga isog-isog kagis na niya, kaya ilang kaso. Kagtindugi ang imogin file nga kaso. Kaya kung mahimo nyo na, natural, maminsar man perme ang mga nagabusar nga di ta magpagnagusto lang kaya may mabato sa ito.
1: Tatak RMN.
2: Salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati. Radyo Man, Novi Guaso.
3: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak RMN.
11: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
22: Charm, fab, con.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangkong kumakablog sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
24: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Quilling Capsule.

0: ang akon routine pag constipated bago magtulog? Paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Be MXtraordinary with MX3.
8: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C+ 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
14: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama!
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Oras, tatak, impunto alas 10.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
14: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Community Health Alarm. Kaupo ni Papa G.
22: Nods! Herbal Capsule! Ano sa ninyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner? May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man lang na partner ka, wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner practice, kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
0: NANS Herbal Capsule!
22: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
0: NANS Herbal Capsule!
22: Yara lang sa mga butika.
0: Megamon Herbal Capsule!
22: Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inasang nag-kilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megamon!
0: Megamon! Herbal Capsule!
22: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megamon, may ara maka. Honigot with tong katali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megamon. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud na magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
0: Megamon Herbal Capsule.
22: 30 minutos lang partner, yara na ang pagdating.
0: Megamon Herbal Capsule.
22: Mabakal sa mga butika.
0: Nans Lemon Oil.
22: Hala, kariskis, sige pa, iski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malampot din na sa infection. Kay nga, ang imo kuno kuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ng lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
0: NANS Liniment Oil!
22: Yan eh, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, ako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang guts ng lamok partner, makuha mo niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sa NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sa lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: NANS Liniment Oil!
22: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
0: NANS Liniment Oil!
22: Mabakal sa mga butika.
0: NANS Corn Coffee!
22: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out, sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati, basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
0: NANS Corn Coffee.
22: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang NANS Corn Coffee, caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
0: NANS Corn Coffee.
22: Ang nami pagin sang NANS Corn Coffee partner, kag ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas sa blood pressure kag gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
0: NANS Corn Coffee,
22: acid neutralizer, mabakal sa mga butika.
0: Megamon Gold Coffee Mix.
22: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama, mag Megamon Gold Coffee Mix na. Garantisado ang kwersa kag stamina.
0: Megamon Gold Coffee Mix,
22: our drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
0: Megamon Gold Coffee Mix.
22: Alerto ka na, power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita, padamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
19: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
23: Imo pangalan na partner.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
23: 41.
24: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani. 470.
23: Saan ka nagsugod inom na GTX 500?
24: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
23: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
24: 160.
23: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong hambal mo sa ilo?
24: Inom pa mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang GTX 500 para sa
19: mo. GTX 500.
25: Aton kalakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
26: asiminto.
25: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang yung immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
2: Oh, correct, Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. No?
25: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Nakuhan na yung panghabal ng panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, kapantal-pantal, tapos paluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ka lang di ka kaginawa at delikado na yan.
2: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguun, ay musin nga lungs, isang hard jack pa na.
25: May ginatawag, Sir GP, nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
2: Buhay ka oxygen.
25: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
2: Husto.
25: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi gi ka ginhawa sang husto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
2: Ilan ka bulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
4: DTX 500.
25: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imo nga healthy nga immune system, DTX 500 or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang vitamin C.
2: Gusto.
25: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ka importante nga adlaw daw mainom gid kaya DTX 500.
2: Correct.
25: Isa sa pamatuwa na, Sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C. Hindi lagi ko yung allergy. Bisa na no, pangahigop ko kaya bok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginaway man. Kaya ang sikrito dahil, pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month na inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante, kag kabalo ka mag-into. Termino na talaga natidlokot. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba yung Mighty C kag DTX para amo na pagkaon na yun sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, pero may kahambalong tayo mo tatay na kaon prutas, kaon gulay.
2: Totoo, no?
25: Because of antioxidants.
5: Correct, of course.
25: Because of antioxidants. Inahatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok ng adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga aras sa tanong, matransfer sa
2: tanong. I-transfer sa imo.
25: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kakapoy magsigaw na ng mga bark. That's why DTX 500 lang ang may disiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
2: Correct.
4: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sang sagabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
6: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
26: ACS. Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
28: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
27: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
28: Tatak RMN.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Kay Marlon, Mang?
29: Nga, ah, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
16: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
30: Da-intra kami, haw! Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
29: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
16: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
30: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyendi ka! Ha?
16: Mang!
31: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Kakamakin ang lahat, masunod ka lamang.
16: Ano ka
31: diba?
16: Na?
31: Oo, sometimes.
32: Diba? Love conquers all.
31: Oo.
32: Kamu na galing
31: pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi na magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
32: Gani man.
31: Kanungun.
32: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
16: Kun ako, pahambalon! Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMNDYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
33: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
34: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
35: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
36: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nasa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels. Manita.
35: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
37: Mga kabyanan,
38: Subo nga July 16, Thursday,
37: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life. Vita D Plus Coffee Mix.
39: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
40: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may ada.
37: Vita D Plus Coffee Mix.
41: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalak at makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy, let's go with the flow.
5: Alas, Jess, this is Ais.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
12: This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
14: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
17: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
17: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
21: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strong Max Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
23: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. GTX 500.
25: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko GTX 500. Buntag na o gabi.
26: Parang pila na may mong sugar?
25: 136 na lang. Na may

0: High blood gid ko.
1: Ano sa una ang blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
0: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Maayo ang lawas ang bata mo?
4: Sus, masakiton man ino.
3: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: Number 1!

0: gulutom na. Mga mo ni oras mula ka, mami, kaon. Nami kaon, ano, indi-inday. Nami, indi-inday. Nagsagawa, makaon ta bala. Kamusta ka mo, dira? Nakapamahaw na ka mo. Ay, importante, gimamahaw ka mo, ha? Kay budlay mo namang lapsik, matumba, wala pilas, bala na magpunga-punga sa utang. Importante, busog. Ay, yari na excited ng tanan. Yari na ang sulat. Nagipasakop sa aton ni, sino ni si Iping. Grabe ba? Kayo next ang name niya, Iping. Iping! Go!
1: Tawagan ninyo ako kay Iping, may asawa kag duha ka bata. Pulos kami nag-aobra sa akong pamilya. Kag diri sa atubang sa akong balay, may luti pagid ako diri nga ginabutangan ko sa akong mga gamit, salakyan kag mga manok nga ginasirhan lang namon. Kung kaisa, dulom na kami kag makapauli sa balay. Ang ginasuhulan namon nga nagapaninlo, tapos sa obra nagapauli man sa ila balay. Ang luti madamo sang mga tanom nga kahoy. Sa tupad sang luti ko, may luti man nga ginpadiran palibot. Kag sining ulihi, natulupang da namon sang akong asawa nga kadelikado sa pagsugod ko.
2: Igarahin na lang sa lakyan pa. Total, hindi naman kita magwa pa, ah.
1: Gani man, ina man ang ara sa ulo ko. Sa luti ko lang ibutang sa lakyan, ah. Malapit na kita, eh.
2: Pa?
1: Mm-hmm.
2: Sama-sami sa piyak kita nga dala, nag-aagi. Subong lang ako nakakita dere sa piyak nga. Sa aton luti, balaw. Mm. Ang luti, galing nga katambit, ah. Pwerte kasi, ot na, no?
1: Ikaan,
2: katagas kaayo sa mga hilamon, no? Nagalapaw sa pader nga ginpatindog kag ang iba nga laya nga mga hilamon nagaawa sa finsa. Ang iba na hapay na sa aton luti, ho?
1: Gani man,
2: kadabong pa naman. Delikado na balaya sa kalayo. Perte pa nga daan subong ang init. Ay, sinong tag-iya sina, dira man?
1: Ay, salamat, ari na kita. Mamang gani nang napaligban ko, eh. Pabailang mamangkot ta sa nagatubang nga balay diri sa aton, no? Base kilala, ya?
2: Ah, sige. Manaog kita kag mamangkot. Bawsos, do hindi mapabayaan ang sitwasyon niya, diri. Kadelikado, gid!

0: Sa atubang ninyo, sir, nga Black, sa likod si Naara, din ang tag-iya, si Na.
1: Kilala mo kung si sino ang ngalan niya, Nang?
0: Daw, Tony, bala mo.
1: Tony.
0: Pero pamangko, tanda, sir, hindi gid mahimo nga, wala sa may nakakilala. Hambala lang, ang tao, bala nga pulos lang gold ang kalawasan, kagkatikalon, magulo hambal.
1: Alam.
2: Ay, si Manang, grabe ko makadisgrabe.
0: Ay, oo, bala. Tony ang ginahambal ko. Actually, siya ang amay sang tag-iyag isang duta. Kag siya din ang nagahikot sang tanan sa lute nga ina.
1: Ate, sige, basaga. Agaan ko papangita ang balaya.
0: Halong sir ha?
1: Ha?
0: Kay ambot kung makasaho ka mag-istorya sa iya ah. Basi bala aga ka pa makakita kontra boss how. Kay kung maghambal siya nga daan niya, ang feeling ni Yaya, untouchable.
1: Gali ka. Pabaya laman ang kay istoryaon ko sa sang mainalamon nga pag-istorya. Salamat gid man ha sa paghatag mo sa akon sang ideya kung ano siya klase tao. Naks.

0: manang pareho ko ganit panileg dari sa kilis ang dalan, ho. Tapos musulod sinang mga laya nga daon sa sako. Pwede ka na dayan kamatamat pa uli sinyo. Ay, hugli, aring soul ko sa imo.
1: Salamat, good sir, ha. Salamat.
0: Wala sang ano man. Masulod ako sa luti sa ato bang sambalay. Check up on ka abi ang akon mga manok. Kung kamusta na sila. Ay, abaw, kasi otsang tambing nga luti nga nagatabon diri sa akon pinsa sa manok, ho. Ba, tao sa guwasang luti nga masiyot. Basi siya ining ginahambal ni Manang at tag-iya sila, dra. Try ko bing, bugnohon. Yuhuman ko sa. Good morning!
2: Good morning, Tane.
0: Imo na da dota, Meg?
2: Yes, bata ko, Ana.
0: Ate siya, gidne. Kaya sa pangbuhi pa lang sa hambal, ya. Dohambog. Aber, palapitan ta kag istoryahon.

0: News D3 Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, na ibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Payo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Payo, ang D3 Payo, gapadamo sang?
3: Probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
3: Ay, wala.
4: Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
2: D. So, di na padamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Benefits sa probiotics. Ano pag kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
2: Amo gina ang pinaka-superstar.
3: Anong superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Diyan ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe,
3: need
2: no?
3: To say, no?
2: Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga pindi 3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na halin sa mahimo makapahinghimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics tapusan may MCT siya like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag strong ang iya kwan
3: immune system.
2: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 bio. Question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
3: Ah, wala.
2: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala. D3 bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imo nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imo nanay tungod kayo naka D3 bio ka.
0: D3 bio.
5: Kagina-enhance ang aton nga alpha-lipoic acid.
3: Ay, napagin.
5: O, sang, may kwan siya may capric acid sa no? Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nasuliyantan lang pero may lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may caplic.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 bio?
3: Wala.
2: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 bio ka na lang.
3: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3 bio ang iya natak kayang-kaya ni D3 bio pag ano pagid si D3 bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain. Especially wala na glucose.
3: May na glucose.
2: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours. Wala kakaon. Kinanglan may ara gikan D3 bio.
3: Okay. Oh.
2: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 bio, amo na itong ma-feed kaunon sa imo nga utok.
5: Food for the brain. No?
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na gani, pero binamo ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong ay may D3 bio na, may D3 bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 bio lang ang may ketones, D3 bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
3: In life, amo man gina.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gintry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio! Health News!
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
11: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Lexino
5: Forte! Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
7: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
7: Supple Plus Gold.
13: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinocot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of Sinocot.
15: Alas 10:34.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
16: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: Gigan!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Do, pirti na gid kasi utsang sulod mo dameg. Laya ang tanan nga mga ilamon, tag-as pa sang pader mo. Kag ang ulot na nga porsyon, araw nag-augsoy na sa pinsa sang mga ilamon nga laya o. Kung adlaw bala, wala di tao sa amon, te palayo lang ha. Kadelikado sinang mga, kung bala, kung mga grass fire na. Kabalo ka naman sang mga pamatanon subong, mga waslik lang na yas ang ila si Carlos, mga upos nila. Te,
3: sa kadaap mo abis ang dulumdumon, inaagid ang nagasulod sa ulo mo, no?
2: Ah, kwan, pangaman man lang bala nga, kwan, migaw, kay may salakyan ko yung adaan nga ginapark sa sulod sa lute ko mo. Kagang balay nga tambida sa imo, pabaybayang nga wing, wala na tao.
3: Bago ang salakyan mo, haw? Latest edition? Din ginang balay mo, yahaw?
2: Ari ho, ang taas ho.
3: Oh. Uy, abaw ka dako sa balay mo, no? Ugaling daan na. Kag daw kulang sa maintenance.
2: Ay, daw hindi man balay ko ang tupiko namon. Nga subong sa balay nagkadtong istorya.
3: Bantay ko mapahuman ko ning balay di ha. Kay piho ko ma-outshine inang balay mo.
2: Meg, babayin na lang dahil ang balay ko ha. Kay nami man dahil ang gaistar. Bisan, ano lang dahil ang itsura sang amon. Ang ginastoryahan tayo nga doha, among kasiot di sang lote mo ho. Kay naghatag mo sa among tensyon mo. Just in case bla mag-grass fire da blahaw, ilabi na ang asawa ko, nga tensyonada na yung adaan
3: mo. Ano ginadang salakyan mo sa sulod nga daw hindi kagig gusto mahalitan? High-end gear, kag limited edition, pariho sang akon?
2: Ma'am, ehem. Laway man na yagagdaan na ang salakyan ko, Meg. Pero fruit of labor na. So, ginapalangga ko na.
3: Ba?
2: Oo.
3: Salakyan ko sa balaya, mga high-end kag-limited edition niya.
2: O, hinali abi magsaglab na da. Kag masunog ang salakyan ko. Bailuan mo sang bag-o nga ginatikal mo.
3: Istorya lang niya nga ton. Dumanginit kay mo yahaw.
2: Pwisit. Lapulos klase istorya ang tao niya. Kung daw hindi ko kapugong, makibot niya nga, matumpilak niya sa tubangan ko, bro. Pweh! Daw, ginapananaw ko. Hinali magtinuparay kami de pilakadlaw. May batiyon gidsamon nga doha, bro. Sigiyon niya ng kambogya. Ma'am, ikaw lugot klase taho niya man. Mali na lang ko ganit eh. Ma'am.

0: Bisit nga mga klase tao ay. Wala pa din siya gani kistar, nasa piyo na siya. Iba niya nga naghahanap pa lang gani mag-istar din daw. Nag-pulo pa nilagpas ang mga batasan ka kaingod niya. Siya daw, mahari na di.
1: Ay, Abiping, pagkalma, balaping. Binapadala-dala mo yung buot mo. May barangay, tabala kang may mga homeowners. Ipalambotanis ang sitwasyon, bala nga amos.
0: Ay, ikaw to ah. Kahit kung mga ako, kag makita kong visit niya. Daw, gabalingaso, kuya dayon. Hindi ko pugong. Daw, manghirit kuya tao.
2: Ina.
0: Naara na sa'yo.
2: Tanan ka mga hilamon na, ina.
0: Nakita mo na.
2: Kagtumpo ka sa ito nga.
0: Hambog
2: niya. Kaya makahalit kita sa mga tao dito palibot, ha? Bo. Nga daw mga haslo.
0: Bo, haslo, ano?
2: Ah, kung kabati na siya, ti ano?
0: Te, kita mo, ara na. No, ako gid niya ang ginapunta riya, ya? Ako ang ginapabati-batian, ya? Ari mo ay, kay guan ta ka.
1: Beng! Ginsahot mo man siya, yaman? Abi, papay mo, yung bala?
0: Ano mo
1: siya? Istorya sa iya? Hindi siya gano maglinong karon makita kung sisin o ang babaan di Samon. Kung babaan pa siya sobra sang sakon, te, maduda ako nga agi siya.
0: Ibay?
1: Te, kabalos ka na!
0: Ibay!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santom Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santom Plus Gold.
0: Santom Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santom Plus Gold. Santom Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santom Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santom Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, istoryahan ta ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano ang manami himuon, no? Kaga siyempre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay, kag siyempre ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga kautura, no, labi na gid sa may mga problema sa ila atay. Nagasugod in ang problema sa pagtubo sang tambok sa aton nga atay, o ginatawag naton nga fatty liver, Doc Erwin. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog nga ilimnon, o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol, guba sang aton nga mga atay. Ang selula sang atay naton ginaguba ina. Once maguba ato, gakaislan, gakaskar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira naga nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton nga atay, kay nga ang selula didto nga naguba, wala na nabalikan. Oh, nagadyutay na ang selula nga ga-function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So, importante gid nga aton halungan, aton atipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Doc Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. Oh, i-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas, kaya nga ang aton nga atay, suno sa mga pagtuon, kaangay inis ang isa kasalaan. Mm-hmm. Oh, isa kasalaan. Ang tanan nga aton ginkaon, tanan naton nga gininom, pagsulod sa aton nga tiyan, makadto na sa aton atay, kaya nga i-neutralize ang aton nga atay ang tanan nga mga higko or mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya kasalaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo atong mga higko, atong mga makaguba sa selula sang aton nga lawas. Iyan ang asalaon, iyan ang punggan nga hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay, kay nga pasulod nga sulod lang tasang basura, wala iya sang gapang tinlo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon, lugangan pa sang bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, intistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Doc Erwin,
3: yes, dapat kabalo man ta manilo. Amo na ang aton atay, dapat kabalo ta mag-neutralize. Paano bala, Doc Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga ito na inom? Mga taba, mga tambok sa ginakaon na ito, pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa pagkaon nga ito na intake. Paano na ito tinluan si atay?
4: Yes, sa mga sunod sa pagtuon, Doc Erwin, ang chlorophyll nga yara sa spirulina is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang impasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sang pag-inom sang spirulina. Kaya nga ang spirulina may ara sang chlorophyll. Kag inang spirulina, Doc Erwin, yara ina sa Santom Plus Gold. Inuman ninyo Santom Plus Gold, hindi pagpabayi ang isa ka adlaw, hindi pagpatapusa ang isa ka adlaw without taking sang Santom Plus Gold. Kaya nga, amo ini siya ang proteksyon sa aton yung lawas.
3: Kag, hindi lang ang aton atay matinlo, Doc Nelson. Kung tinlo ang aton atay, dako man tindinsiya nga ang aton nga kidney matinlo man. Mm-hmm. Kaya nag-connect lang sila nga duha, no? Isa sila ka daw, twin na sila nga duha. So kung tihigo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inom gid kamo sang Santom Plus Gold gamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na naton makabuligid papatinlo sa aton nga atay. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Santom Plus Gold kag Santom Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Gramil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton ng Hulyo 18, tubtob 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18, tubtob 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: Oras tatak alas 10:50.
6: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse, etc.

0: ang D3 Bio.
1: Nga may Visio.
0: Ang Visio.
1: Nga may D3.
0: Mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
0: Mabaka. Mga butika.
1: D3 Bio. With Visio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butik.
1: D3 Bio. PGX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Ilan itong score gani?
5: 470. Ate ko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: PGX 500. D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag magkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
1: gamay D3.
0: Babakal sa mga butika.
9: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika. Blaw, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
15: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Plus Gold.
18: Ako si Jovin, sobragit kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Santon Plus Gold.
0: Bakal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
19: Kung siyan sa sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Nag-gabi ka na, lalakas,
1: at gaganda ka pa.
20: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide. My category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Plus Gold.
21: Ako galing si Shirley.
22: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
23: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
0: Pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
0: Sa mga butika.
24: Bakit RightMed ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Number 1!
30: Amo na lang kabudlay nga baguhanon ka pa lang sa ilistaran ninyo. Wala pa gani ka patindog balay. Kung magambal kaya sa mga nagatindog na dangang balay, daw ikaw pa yung hari. Anong espiritong imo man? Do you think mag-aayuhay ka mo sa mga katupad mo? Subong palang ginakabig ko na yan siya nga tunok sa alagyan ko. Kabalo man kami manginit kung daw sa piho ka mo. Pero kung okay ka tani, kundi okay man kami, di ba? Kung ka mo pambalon, iping.
2: Ay, sus, iping. Iping. Ang problema, yung kaiping niya balay.
3: Ang kaiping niya man. Dahil timing na nga alam mo, iping. Ba, may ara mga may kaiping balay sa muna nga, tikalon man, as in. Halin sang gamay gamit, tikalon, ginaya. As in.
2: Ah, wala ko, nabi na kayong counter, yan, bisan sa squatter. Tikalon. Kasi muna, nag-star, wala ko na kayong counter. Naka-encounter. Hmm. Sa nga, muna nga batasan, sa tao, kaya nga, aplariyo, lang makamito mo. Wala.
3: Palariyo ka
2: mga. Palariyo kami nga pigado. Pigado. Squatter kami star.
3: Tika, siya na kay kami kaingod. Kami mga kami squatter. Pigado kami yan mo. Ginaano yan bala? Ginapang simu-simu ya. Ang mga tao nga tupad balay ya. Kay tungod nga, amuna, may ikasarang sa iya bala?
2: Oo eh. Kahit hindi ka makatikal kung wala ka ikasarang. Diba?
3: Mm, correct. Pero hindi siya na. May imang tick advantage kaya kung may kwarta ganun, kaya. Hindi pa sa mga ranon. Giganin kayo siyempre may kwarta lang sa inyo. Boat. Ah.
2: Mas angat-angat siya sa iban.
3: Oo. Pero ang problema ni ano ni Iping ni nga katikalon sa tupad balay. Hindi mabalawag pa. Ang malihog malang tani ang isa ang tupad balay ni si Iping malihog malang tani. Ako pwede hawanan. Kamangin pronto yan sa sunog mo.
2: Dason mga manog, mga sapat nga ano eh.
3: Hmm.
2: Diba?
3: May lang kung taas ang firewall bala. Di kung wala pag firewall. Kundi fire tanan. Wala ang wall.
2: Ay, ambot. Kung may mga tupad balay, kagin ang mga problema, amun eh.
3: Hindi malikawan nga may tupad balay, kagin nga amusin.
2: Ang amun niya problema, malang to yung sanguna. Ay, do wala man, hindi man ito sila problema. Kagigay, sang una, sang gagmay kami, may mga tupad balay, kami nga nag-brief lang na sila galago. Galagaw na sila yan sa palibot. Mga laki, mga tigulang namon. Mga tigulang naman, matupad balay. Galinagaw, nag-brief lang na yan mo. Gaulo ba? Brief lang ganyan, lang suksok. Pwede wala, malasamon. Kaya mga bata pa man kami.
3: Kung kabalo lang ko tayo, transfer ko ba?
2: Tuon! Di ba, hindi mo nagaling mga anong tanan mo nga mga tupad balay nga magpariyo sa imo.
3: Nan.
2: Nga, do ano kaya, do disiplinado kaya abi. Sila yan, mga pasaway din ni sila yan.
3: Oo.
2: Di ba?
3: Amo
2: na ganyan ka. Hindi ka mga plariyo, utok!
3: Nan. Ang tapad balay na namon, ganyan, buot na lang din. Namatsaga mo to siyang tag-iya, balas ng kalibutan.
2: Amo na ganyan, Peng. Nga, agwatahon mo na lang na, Peng. Kaya wala ka naman na damahimo.
3: Nan.
2: Kaya ikaw, karon kung mangisog ka, daisugan kapagid.
3: Likaw na lang sa gamo, ang ginahimo mo na lang, ilikaw ka na lang sa gamo.
2: Kun
3: kaya makakita gina sa sang kontra.
2: Oo.
3: Nga makapakunol si iya.
2: Oo. Inabilang tayaan na lang sa baladayo na.
3: Ay, buno. Muna ka bulikado. Maglambot sa point nga mo sina.
2: Diba? Nang
3: permit. Nga parehas yung mabala utok. Nga wala man pugong-pugong kag paras man ba-ba. Agay. Iti. Ang mo ginagambal nga nag-ano yung gid nang ubo siya ginang sinamo iya. Okay? So kung ikaw Iping, hindi ka na lang hindi ka na mga mod.
2: Ikaw kay ikaw lang na kainchinde. Babay, ina na na sila. Ya, total kung masunog na. Ipataas lang dangi mo nga kudal.
3: Oh.
2: Nga hindi ka malabot, may firewall ka lang. Kaya kung lang masunog sila, bahala na sila da.
3: Correct. Diba? Pinaka the best mo, ginihimuon mo na pabutangan mo, firewall. Ngayon
2: para, dason, siyempre kung may firewall ka taas, kung taas, hindi mo na sa makita.
3: Oh. At least ikaw kapag hindi mo makita, hindi mag-edit ulo mo. No? Kag kung masunog, mag-inadang iyang mabangang basa nga. Ay, merese. At puriya palayo lang doon. No? Nan, sige. So, sa uli, lesson learned mo na sa iya.
2: Correct.
3: Sige, pengay. Nebog, tas pengay. Padayo na magpadalas ang sulat rin sa itong palatuntunan.
2: Kunako, pahambalon. Kunako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
4: This- This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok ang tig-ang aplema, afford pa.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Latian sa atay. Nabatian ko kaging pistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka! Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
2: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabakas sa mga butika.
3: Para sa matilong na dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Mas tatilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Mas saligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
1: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category track studied by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Number 1.

0: Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon na naton ang kasugpon sang kasaysayan nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Wala ako sa may ginaksa mga lupa. Ang duta ang ginasiling mo, ginambal sa kamay ko, ginbayaran na niya na sa kamay mo.
2: Ha! Diin ang pamatuod mo.
1: Ha! Ginbayaran na sa kamay ko sa kamay mo.
2: Diin ang resibo. Undi ka nga, ha? Ay, sus! Kung manaway ka mo sa inyo isig ka pareho, huksan niyo man biyanay ang mga nagakabit sa inyo ang masalawayon.
1: Wala kami sa traso sa inyo. Gani, hindi ninyo kami paghirapti. Tapos!
2: Bulito ka! Isog-isog ka kato, di! Hinali ko gani ka rin pinanawag ang mga pamilya ko! Matodas ka pa, di! Hoy! Kaloy eh yung mga bata mo! Kay pananglit nga madula ka! Wala nag isang sapan ang mga bata mo! Labi pa kay may mga bulag ka nga mga kabataan!
1: Ano?
3: Alphonse! Tawa na ina! Mapauli na lang kita! Hinahulat kita sa aton mga kabataan! Ipabarangay natin sila kung may matabo pa! Ipagdalasa pa kusog ang tanan mo, Diyos ko! Maluway ka sa amon sa mga bata at sa akon! Oo, wala mo makita! Nagkakurog ng mga kaunuran ko, Alphonse! Kasano lang wala ako ng bata! Gusto mo ba lang mabugat ako, Alphonse?
1: Luna!
4: Tatay, mag-uwi ka! Mag-uwi na si nanay! Mabuli na lang kita! Pabayin na lang ang natabo! Husto si nanay! Pananglit makilabot pa sa amon si Julian, ipabarangay na lang natin siya! Hindi ka mabuhat sang makahalit sa imong ngalan kapag katawo, tay! Ikaw ang nagtudlo sa amon nga mangin maayong matawo! Gani palihog! Tindugi manin ang mga tinaga sa imong kaugalingon, tay!
1: Maya! Maya!

0: Nanong kita kulbaan mo, ya?
1: Ay, sus, maayog ka dyan nga nagapangaman kita. Pasibala kung putan ka sang amay ni Julian.
0: Ano? Ay, sus, kababae ka. Kung ano-ano yung nagampang sa pinsar mo.
1: Oh, sige. Kung mabinit ka gid nga maglakat ka, maupod ka kitanan sa mga bata mo. Mm. Lamang masiguro namon nga manginhilway ka sa mga tao nga may malaot sang tuyo sa aton.
0: Lorna?

0: Alfon, nga nga nagbangon ka na, ha?
1: Gagahaw na. Sa kinandan, natrabaho na ako sa uma. At ipanood ko nga akong obligasyon sa tiprano pa.
0: Hindi ka maglakat, ha?
1: Loh, nanano ka?
0: Pasanaga, anay, kagamong paglakat.

0: na naglinong naman, oh. Daw nagkahipos na malang ang tagsakabahin sa inyo. Maglabay sila sang amay ni Julian, daw kalinong man lang.
1: Hipos na lang kami, Daya. Siguro, hindi naman magliwat pa si Julian sa ginbuhat niya sa akong mga bata nga mga bulhak kay ti. Nagsabtanay na si Papa niya kag si Alfon mo.
0: Kabay pa eh. Agod nga matauhay na kag wala na sangga mo.
1: Gani. Buhas. Paeskulahon ko naman liwat ang mga bata o nga mga bulhak, Daya.

0: Maya, ara nang inyong balon sa panyaga?
1: Oo, Nay. May basante naman kami nga tubig nga balon.
0: Ang tugon ko sang masaminsay mo, ha? Ati pa na sa mayong mga utod mo sa eskwelahan. Ilabi na si Toby kag Kimberly.
1: Oo, Nay.
2: Malakat na kami, Nay.
0: Oo, mga anak.
3: Nanay.
0: Halong gid, ha?
3: Lakat na kami, ha?
4: Nay, malakat na kami.
0: Oo. Magtuon sang maayo. Sige na, sige na. Babay sa inyo, tanan.
2: Dali na ka mo.
4: Dali na. Kuya, tuya. Bari o.
0: Ito na nga kung mga bata kutog sa mga nag-eskwela. Ang mga bata ko nga gamay, ibutang ko na lang sa aboy-aboy ah. Kag ang mga bagula nga ari diri, butangan ko sila sang makaon. Kag tulutan-awon samtang nagapanglabaha ko.

0: Ate, total kay Ari na kamo diri sa elementary, ibilin ko na kamo diri ha. Ato lang ako sa high school sa Pihak. Pagbuhi karon, kaduan ta kamo diri agod makapangita kita sang maplasaran kag makapanyaga, ha?
1: Oo
2: na, Maya.
0: Kaya nyo kon magpa-CR kamo?
1: Oo na.
0: Hindi kamo magwa sa room kon hindi man lang kamo mangihi, ha?
2: Oo na.
0: Sige, ibilin ko kamo sa maestro nga ginapamatian ninyo para makakadto na ako sa high school.

0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Magkano kilo ng karne?
2: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Supple Plus Gold.
13: Ko si Vibo, ako with ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
15: Maayo ang lawas ang bata mo.
16: Sus, masakit ang man ino.
15: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Supple Plus Gold.
17: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin, nadlo-adlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
18: Alas 11:31.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
19: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
14: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong adlaw sa atong tanan. Sa paglikaw sa sunog, nagapahanumdom ang Bureau of Fire Protection Iloilo sa publiko nga padayon nga mangin responsable sa pagpatuman sa fire safety measures. Aton pamatian si Fire Superintendent Melanie G. Habawel, DSC, kag Acting Provincial Fire Marshal sang Iloilo.
11: Gapanawagan ako sa tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas nga himuon naton nga kabahin sang aton adlaw-adlaw nga pangabuhi ang pagbantay batok sa sunog. Panumdumon gid naton ang kaluwasan wala nagaumpisa sa tion sang emerhensya kundi sa aton paglikaw sini. Ang isa ka simple nga paghalong mahimo makaluwas sang kabuhi panimalay kag pala nga buhian. Sa tion sang emerhensya, insigida nga magpahibalo sa pinakamalapit nga fire station ukon magtawag sa Unified Emergency Hotline 911. Mangin alerto kag magbinuligay kita agud malikawan ang sunog. Madamo gid nga salamat.

0: Bangkok, makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako, naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Mga kabyanan, Subo nga July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: class, may kuwaon ako sa principal's office. Samtang wala ako, kopyahan ninyo ang nasulat sa blackboard, kagtunin ninyo, okay?
1: Yes, sir!
2: Tatay, nagwa naman si sir. Mapasiar ko anay ah. Do mangihi, nagit ko abi. Mangapkap lang ko pakadto sa CR.

0: puwerta. Masulot ko. May tao, de. Wala man may nagasabat. Bot silingon, wala asang tao. Abrihan ko nga kung si per kag mangihi. Arat na. Tapos na ko. Magwa na ko. Hindi. May mga tao bala samtang nagapangihi ako. Kag ginamulistahan ako. Kung pamatian kong ilakad law, duha sila kabata, kag daw ara lang sila sa kilid. Hala, ginatanaw bala nila samtang nagapangihi ako. Nagsala lang bala ako. Kung pamatian ko sang mayo ang ngisi nila. Ang tingog. Daw si Julian. Ari bala diri si Julian sa akong palibot.
1: Hi, kalo. Oy.
2: Ay, asig.
0: Bahala ka da. Kung ara ka malangan nilag sa akong kagahikay sa akong. Imo na ina. Ikaw lang yung makakita sang imo gusto kag agatag daot sa imo mga mata. Salamat ka nga, hindi ko makita nga ara ka sa palibot ko. Kagang kasing-kasing ko lang yung makakita sang unod sang akon balatsyagon. Kag ina, among putli nga pagsalig sa Diyos, nga hindi niya ako pagpabayan, batok sa mga tao nga may malamit.

0: Nanay, nagutom na ko. Makaon na ta.
1: Ay, nagutom ka na, anak. Kwan, may nalaga na ako dira nga munggo. Lundan kong tani ina sang lupo. Kwan na ba nga ako sang pagpanglabay? Dali lang gid, anak, ha? Kay manguha pa ako sang lupo.
2: Diin may mga lupo, nay, haw. Kaya ko na lang manguha, nay. Wala bid diri si Manang Maya kag si tatay.
1: Ay, makahibalo ka? Ato pabalaya dito sa talamnan sa unhan, nak.
2: Oo, nay, ako na lang ditong manguta na. Kilala ko man ang lupo ko ni Ramon ko.
1: Sigurado ka? Sige, sige. Halong ka, ha? Panawag lang kay Tila, ulaawon ko lang ikaw, okay?
2: Oo, nay.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pile. Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walit sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
3: DTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Pintilawan ko dayon inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
8: Rexino Forte!
9: Basta si Banat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Alas 11:45.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
0: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
19: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kasyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ECS.
2: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Van, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: This Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habibig sa mga butika.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. At ilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kada araw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.

May manain ayhan nga matabo kay Toby. Sino ang nagtiklod sa iya sa kalog? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan sang kabuhi nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexido
5: Forte! Masdasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras tatak impunto alas 12.
8: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This time check is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon.
9: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect, at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
10: Opo, napaitik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
11: Yes po, at hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
12: Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
11: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
9: Sa sunog, handa ang VFP.
5: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm Fabcon, bangong kumakablum, tanggal amoy kulob sa bango na Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumakablum sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
16: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs. Cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks. Kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
13: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent kag Charm fabric conditioner kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika promo.
16: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. ACS Hulika promo.
13: Tatak RMN.
17: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
18: Horse extra strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Sample Plus Gold.
20: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Kaysang ginadawad lang ko inom, wala nang sakit ang akong ulo.
19: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akin. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akin sa stress tabs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga nadulang na nutrients sa akin bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
6: Welcome sa isa namang kedisyon kapag pangalagad sa palatuntunan. Target Anay sa Udto, karong adlaw kita subong mga kabyanan ng Miyerkules. Yari kita sa petsa 15 sa bulan sa Hulyo 2026. Kamusta na itong mga suki sa kanginan? Tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukinan. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog ang kalibutan, basta may mga internet. Nakatutok na, diri sa RMN Iloilo.
7: Of course, kita na nga biyabi man. Sa tanan na ton sini mga suki malinsa, ton sini nga mga mapisan, nga mga nguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga na ton nga may ngisda sa aton kadagatan. Nalin sa mga karinderiya, pakadto. Satag-satag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
6: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
7: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
6: Sa kinandaan o punong inyo mga biyan mga amigo sa kanginan, Master Gilabo the Great of the Whole Universe, Masalaon Balo, Kabinayan ng Pagbaran, Master Rajuman Don, Mr. Green Boy Dolido.
7: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid iha Mr. Hot and Spicy pa. Oy. Radyo Maronel Sorbito.
6: Ini ang Targetanay sa Udto. Subong adlaw, dalag ko din ang mga impormasyon ka mga balitang aton pagatutukan. Isa ka call center agent ginagawan sa bag diri sa may dalan diversion sa distrito sa Mandurriao. Abi mo Master Don anak uha sang kawatan 90,000 pesos nga cash ang nakuha sa sininga biktima nga isa ka call center agent. Duga nga detalye. Latest nga update, duga-duga i-check ta diri sa aton nga pagpangalagad.
7: And of course, sa Parikoy, duga naton sininga mga informasyon, mga motorsiklo kami mga video nga nagapinalong banay sa diversion road ang motorsiklo.
6: Pinagusto.
7: Ginakaungawan nga basi makatugas ang disgrasya. Hindi kaungawan. That is the possible, posible ginaya Parikoy. No, mga 95% nga maka ano sila makadisgrasya. Waswas sila tunutudo. So uli may nag-U-turn Parikoy nga duwa ka salakyan. Nagasinggit gani ang nagabidyo. Ay! Gamo na. Di siyempre, grabe ang velocity mo, grabe. Maprino, kay don't know, basi malabot mo.
6: Check na dugang mga kabiyanan kay delikado. Na may gima na big diversion na binigig kon kagahon.
7: Do kagahon
6: nga tapos sa duro diretso. Na may gipuga pero ang disgrasya mga kabiyanan. Amo na ang gusto nato malikawan kay inis layway gahalong. Ang iba niya nga nagahalong madalaig pa.
7: And of course Parikoy session subong ano ayhan ang mahambal sang chairman sang Committee on Sports Parikoy. Regarding sa statement ni Councilor Nene Dilaliana. Nene, bisa nakapangayo ka na pasensya. No, lain balaan ang pangayo sa pasensya kung wala sang konsekwensya. No, there must be something na dapat ipakita man nga may ara bala Parikoy sang ginatawag man naton nga pag admonish man sang iya statement. Bati ko gani huring-huring da daw medyo gamiton kong words ang kilala ko do ginsing alan ka. Uy. Ni Mayor Raisa Treñas.
6: Sus. Kabati siguro, nagnipis gurong tingog ni Mayor Raisa sa imuay, no?
7: Oo. So, isa ka kilo kag tunga nga hindi man pamuyayaw at siguro pag admonish si imo ni Mayor Raisa. I don't know, hindi ma-confirm, pero amo ning hambal sa aton nga mga Tweety Bird.
6: Masaligan nga mga tilimanan.
7: Yeah, makmodo gakapaos na si Mayor Raisa pag istorya sa mga investor de sa gusto magbutang sa mga event diri sa aton. Diri ka mo butang sa siyudad Sulilo kay kanami na diri sa amon sa siyudad. O event yun da, diri niyo butang kay kanami isang siyudad namon. No, kumbaga sa mga terms sa mga bago sa mga kabataan subong Instagramable ang amon nga mga lugar diri, no? So kanami, tapos mambal kay mo na, muna panran-panran kamuda.
6: Hindi gi ko na gusto na. Gusto ko na iya, kuan gid iya, hindi na ko na gusto nga muna iya.
7: Tapos amo na ka panran kamuda ka kalaguba ang dalan sa diversion.
6: Ano ba matyag? Guba ang dalan sa
7: panran. Guba ko nung dalan sa diversion.
6: Ano pa matyagan mo sa mga tiil nila kag sa sapatos nila? Bako? Bako?
7: Bako?
6: Di masiling
7: gapakit ang dalan mo.
6: Masiling ka na ng sponsor ni Indog na pakawian ito ni nga atong sapatos din ano.
7: Oo.
6: Nagubang dalan. Sus Maria Kagusip, oo. Ay, nako.
7: Kaya dapat pa rin ko, disiplinaho ni ang baba ni Councilor Nene Paul
6: Lok
7: Dilaliana.
6: Anyway, balikan na dugadog. Ay, mga kabiyan, andri sa itong pagpangalagad. Good news kay ang disotso ka mga repatriated OFWs. Alin sa Middle East nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash assistance halin sa city government sang Iloilo.
7: Yes. And of course, hindi mo magkalipat sa aton mga kauturan, mga kabiyanan, no, ang ika-anom nga adlaw sang impeachment trial, ang paglilite sa pangalawang pangulo, RMN network coverage. So may mga oral arguments nga igaplastar karon ang magtimbang nga bahin ng prosesyon ng kagang defense. And I think may chimpuman para sa mga senador Paricoy.
6: Yes, kag speaking of senators, update mga kabiyanan kay Senator Marcoleta. Kay Senator Marcoleta, si Rodante Marcoleta dalon na sa Quezon City Jail.
7: Yes.
6: No? Ginmando na inis ang Sandigan Bayan 3rd Division nga i-detain siya. No, si Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail kay dito rin man niya dapat siya mabutang. Hindi sila nga mapasakit masakit ka lang da. Kay kaso mo plunder, no? Ang iba nga nina na nga wat na gani ay 1,000, 2,000 priso dayon. Ikaw kay plunder ning kaso mo. Te Master Don, nagabiyahe ang senador padulong sa Sandigan Bayan kay inalanggid sang aga matapos nga nagpaidalon sa serye sa medical examination. No, sa PNP General Hospital kag UP PGH sang nagligad nga mga inadlaw mga kabyanan. So dalo na to siya kag didto na magaservis ang iya sinting kwan iya pagkapriso iya no iti parehas malang ano yung imuyaw senador ka kaligit na kasala ka ibutang ka to while nga ginapangapinan mo man ang imo ko galingon. Pero ti plunder master doon, dako-dako nga kaso.
7: Oo, no? the only way nga ini sila makabalam na mga batuan ini is to the proper court, no? Kung ano ka muda, kung inosente ka mo sina nga kaso, ti apos man na, madali man lang ka mo sina nga itagaan sang non-conviction o kung i-dismiss ang kaso ninyo. No? Batoy lang sinchakto sininga pamaagi. No? And of course, Paricoy, may mga analysis mo kita sa natabo sa duwa ka mga witnesses sang prosecution kay gin-waive na nila ang subpoena ng Attorney Zulaika Lopez kag sang isang pagidito na witness tanit nila because redundancy na kuno kag surplus. No? So no, kay Attorney Lorna Kapunan, isa pagdini sa mga Batikan nga trial lawyer Paricoy si Kapunan. No? So gusto man naton makita ni siya in action, no? Amot kung ano si Kapunan sa diin sa nga artikulo ng impeachment, kaya nangita naton ang abilidad ni Attorney Ligutan because different gin man niya gali Paricoy. Ngang isa kabugado nga kwaon mo sa sininga impeachment hearing, sagad sa trial. No, makita mo na kay Attorney Ligutan ngati magluwas mga Paricoy nga inisya ang Batikan sa nalagkalain-lain nga discipline sa law, trial lawyer gitsa kag professor.
6: Yeah.
7: No?
6: Kita professor mo daw, kita mo daw ginaleksyonan nila yang iyang counterpart.
7: Oo, no? Di, ang bataon, manami inang mga bataon na kahit mga fresh ideas, medyo ano aggressive. Kung nakita naton nga tumbalay gid.
6: Kag teki kiti we're talking about digital ano technology Master Don. Ti abita kay teki sila. Kuan galing kay ding siligutan do di man magpapirde.
7: Oo.
6: Anyway, balantayan Master Don, away pa man matapos. Lang taon ta mga latest development mga kabiyanan. Wow, sa World Cup na pirde ang France sa Spain.
7: 0-2 at 2-0. Wala ginakaskore ang France. Parikoy, madamo sang nakibot. Bisan isa kabilog nga goal, wala gi si Mbappe.
6: Why?
7: Remember mo, remember mo sang 2022 World Cup Finals, duwa sila sang Argentina. Hat-trick ato si Mbappe, duwa tatlo gi ka goal. Ang iya sining naobra, sining na-equalize nila. Kag ti siyempre may shootout nga natabo dito mga kabiyanan nga nagdaog ang Argentina. So, possibly by tomorrow, 3 a.m. Parikoy, Argentina versus England.
6: Mabalanta kung sino makasulod sa final ng mga kaengkwentro sang Spain, mga kabiyanan sa World Cup 2026. Ini, kay iban pa nga mga balita, bantayan sa itong pagbarambalik. Sekta na yung mga dalag ko ang balita nasional kag international upod ang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
4: RMN Network News.
8: Tawag galing umano sa isang lalaki na humihingi ng tulong pinansyal para sa anak nitong nasa ospital at bilang tugon, hiningi umano ng kanyang ama ang pangalan at iba pang detalye tungkol sa nasabing pasyente. Ngunit dito na umano nag-iba ang tono ng caller at biglang binaba ang telepono. Matapos ito, nagsinito ng text message kung saan dito na umano nagbanta ang caller at sinabing babarilin sa ulo ang vice alcalde. Si Bonggalonta naman ay agad nagpablatter sa pulisya at pinaiimbestigahan ang naturang insidente. Sa kabila naman ito, sinabi naman ni Vice Mayor Bonggalonta na hindi umano siya natatakot dahil sa kabila ng kanyang tagal sa politika, wala umano siyang ginagawang masama.
9: Guys, matapos yung text message na na-receive mo kahapon, ano na po yung ginawa natin?
10: Outright yan, protocol yan, na pagkaganyan na may mga banta sa buhay, dapat mag-report ka sa authority, police. So, right after nang matanggap ko yung message niya sa cellphone ko na banta na ako ay babarilin sa ulo, pumunta ko sa PNP Pili para ipablatter din, ipalam sa kanila na may mga bantang ganun sa akin. Kaya, ayan ang protocol.
8: Bahagi lamang na maging pahayag ni Vice Mayor Tom Bonggalonta ng Pili Camarinesur. Kasama mo sa DWNX Saga, Radyo Man Kevin Alba Tatak. RMN!
11: Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan 2026-2030 inilunsad. Bukidnon, nangunguna sa Region 10 na may pinakamataas sa bilang ng aksidente sa lansangan. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Joanna Recote ng RMN Cagayan de Oro.
12: RMN Live Report.
13: Inilunsad ng Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao katuwang ang mga government agencies, development partners at local stakeholders ng Northern Mindanao ang Northern Mindanao Regional Road Safety Action Plan 2026-2030. Ayon kay Dr. Sulpicio Henry Legazpi Jr., ang Regional Director ng Department of Health Region 10, na layunin nito na mapababa ang bilang ng mga road traffic death hanggang 50% sa taong 2030. Base sa data mula sa Philippine Statistics Authority Northern Mindanao na nangunguna ang Bukidnon sa may pinakamaraming bilang ng road traffic deaths sa Northern Mindanao, sinunda ng Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Iligan City at Camiguin. Sa taong 2030, aabot sa 926 ang bilang ng mga road traffic death kung saan 770 sa mga ito ay lalaki at 156 ay mga babae na may edad 20 hanggang 29. Karamihan sa mga biktima ay sakay ng motorsiklo, mga tumatawid sa daan, auto, tricycle, bisikleta, truck, van, jeep at bus. Sa kanilang ginawang pagsusuri, napag-alaman na ang road traffic death ay dahilan ng government at coordination gap, kakulangan ng integration plan, hindi ligtas na environment at risky road user behavior. Kabilang sa action plan ng regional road safety, ang road safety management, land use planning at multimodal transportation, dekalidad ng mga daan at sasakyan, road safety users Doctors at Post Crash Care. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Juan Aricote, Tataka RMN.
14: Samantala sa Bataan naman, 18 sugatan sa banggaan ng bus at jeep. Kasama mo mula sa RMN Bataan, si Rajuman Mike Sigaral.
12: RMN Live Reports.
15: 18 katao ang nasugatan matapos bumangga ang isang pampasayerong jeep sa nakaintong pampasayerong bus sa isang konkretong poste sa Purok 2A, Umali Street, Barangay Roosevelt, Dinalupian, Bataan, kagabi. Ayon kay Bataan PNP Provincial Director Police Colonel Marites Salvadora, iniimbestigahan ang insidente bilang reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Pumalya umano ang preno ng jeep habang bumibiyahe mula Olongapo City patungong Dinalupian, kaya't nabangga nito ang bus bago sumalpok sa poste at bakod ng isang bahay. Sugatan ng driver at 17 pasahero ng jeep at isinugod sa JC Payumo Memorial Hospital para sa paggamot. Wala namang naiulat na nasaktan sa mga sakay ng bus habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng pulisya. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
11: Makikasama, pumalo na sa 26 na mga individual ang nasawi doon.

0: pa rin sa mga evacuation center sa bansa.
1: Samantala, dalawa patay, isa na iligtas matapos malunod sa beach resort sa Lucena City. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda. RNN
2: Live Reports. Dalawang nasawi at isang nasa jeep matapos malunod sa isang beach resort sa Purok Maligaya, Barangay Rasuan, Lucena City. Ayon sa Lucena Component City Police Station, Daligo sa dagat, ang mga biktima kasama ang kanilang mga kamag-anak. Sa imbestigasyon, bigla umanong natangay lang malalakas na alon si alias Salvador, 22 anyos, na taga Barangay Kalumpang, Tayaba City. Humingi ito ng saknono kaya tumulong sina alias Jaime at alias Sean, 18 anyos, kapwa residente din ng nasabing barangay. Ang dalawa ay pawang na alod at nalunod. Rumespondi naman ang Barangay Peacekeeping Action Team, mga opisyal ng barangay at mga kamag-anak na iligtas nila sila Jaime at alias Sean at agad na isinugod sa paggamutan. Pagkaraan ng halos isang oras, na-recover naman ng Coast Guard BFP Lucena at Lucena DRRMO ang bangkay naman ni Salvador. Samantalang kapwa ay dilikla ng dead on arrival sina alias Salvador at alias Jaime habang si alias Sean ay iligtas at nasa maayos ng kalagayan. Paalala ng mga otoridad na maging alerto sa lagay ng panahon at iwasan munang maligo sa dagat kung may malalakas na alon. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
0: Dako tayo sa Iligan City, lalaki patay sa sunog. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Iligan, si Rajuman Jade Ubarco. RMN
3: Live Reports. Patay ang isang 49 na taong gulang na lalaki matapos madamay sa sunog na sumiklab sa Purok Adelfa, Lambagohon, Barangay San Roque. Dito sa lungsod ng Iligan, kinilala ng Bureau of Fire Protection ang biktima na si Hilarion Michael Kapampangan Ibasan na batid na sumiklab ang sunog sa bahay ni Narcisa Kapampangan Ibasan kung saan aabot sa 5 pamilya o 18 individual ang agarang pinalikas matapos mapiktuhan ang trahedya. Base sa ulat ng Fire Investigator o FO1 Renzi Riuyan, agad na itinaas sa second alarm ang sunog dahil sa lakas ng apoy. Bago ito tuluyang ideklarang fire out, aabot sa 2 bahay ang tuluyang natupok habang 3 naman ang partially damaged kung saan tinatayang 200,000 pesos ang iniwang pinsala ng kalamidad. Patuloy pa ang sinagawang investigasyon ng BFP sa naturang insidente. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo
1: mga balitang dapat pang abangan. Pamilya ni Rene Butterbonia, hustisya pa rin ang panawagan. Isang misa idadao sa July 18 kasabay ng 48th day ng pagkamatay ng basketbolista.
0: At live-in partner, kanyang kapatid, itinuturing na ngayon na persons of interest sa pagpatay sa American Marine Biology sa Negros Oriental.

0: Balita Pilipinas sa Ilocos.
1: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections sa Dangangabot. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage.
4: RMN Network News.
0: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, live-in partner at kapatid nito, itinuturing na persons of interest.

0: Este, sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental. Kasama mo sa balita si Radyo Man Marjo Domingo. RNN Live
1: Report. May tinitingnan ng 2 persons of interest ang Negros Oriental Police Provincial Office sa pagpatay sa American Marine Biologist si Ken Carpenter matapos barilin sa ulo sa loob ng kanyang bahay sa Negros Oriental linggo ng gabi. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Negros Oriental Provincial Director at Head ng Binong Special Investigation Task Group para sa nasabing kaso, kabilang sa mga POI ang lead-in partner ng biktima at kapatid nito. Ayon sa ulat ng pulisya, lumalabas kasi na hindi sinakta ng babae na tatlong mga suspect at inconsistent din ang mga naging pahayag nito sa mga otoridad kasama na ang umano'y sexual assault sa kanya na ayon kay Alam, negative sa vaginal swab ang nasabing babae habang kapatid naman ito, itinuturing na POI rin dahil sa madalas itong nakapunta sa bahay ng biktima.
2: Dalawa na siya. Dalawa na yung POI natin. But she is still considered the POI, sir. Kasi po, sir, una po, sir, siyempre hindi naman siya sinaktan. She subjected her to 4 vaginal swab na it yielded positive po. Negative po. Negative. Yung isang POI po ay kwan po? Yung kapatid po. Kapatid.
3: Hello.
2: Kapatid po ng babae, kapatid ng babae siya. So, sir, yung isa sa mga madalas na nakakapunta doon sa bahay.
1: Samantala, ayon pa sa ulat ng pulisya, ay walang nakitang pwersahang pagpasok ang mga suspect sa bahay ng biktima. Patuloy naman ay sinasagawang investigasyon sa insidente. Kugnan ito ang gulong robbery, ang tinitingnang motibo sa nasabing insidente, ngunit hindi rin isinasabi ng pulisya ang posibleng kinalaman sa trabaho na nasabing marine biologist ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, sa TAC RNN.
4: Sa iba pang balita, aminado naman si Ginang Roveline Bebet Baterbonia na hindi pa siya okay sa biglaang pagkamatay ng kanyang anak na si Rene Clark Baterbonia. Sa panayam ng GZXL News, sa ina ng Ateneo basketball player na nasawi sa isang training sa Dipaculao Aurora nung nakalipas sa buwan, sinabi nito na malaking kalungkutan pa rin ang kanyang nararamdaman hanggang sa ngayon. Magi ang kanyang mga anak at kapatid ni Bobet ay hindi pa rin daw nakaka-move on at naiiyak kapag naalala ang sinapit ng kanilang kuya. Sa ngayon, naghahanda ang pamilya para sa 40th araw ng pagkamatay ng basketbolista sa darating na July 18 kung saan isang misa ang idarao sa New Talacogon Public Cemetery sa Talacogon sa Agusan del Sur. Sa kabila ng kalungkutan, labis naman ang pasasalamat ang pamilya sa natatanggap nilang suporta kahit sa mga hindi nila kakilalang mga tao.
5: Masaya naman ako kasi maraming nagmamahal sa anak ko. Dahil siguro sa respeto na binibigay niya sa mga tao, kaya ganun yung tao din. May respeto po din sa amin at sa kanya din. Tapos, ano po, napapasalamat din po ako sa kanila kasi kahit hindi namin sila kilala, todo support din po sila sa amin. Siguro ngayon, yung pangarap niya ay unti-unti naman natupad. Pero yung isang pangarap talaga niya na magkaroon kami ng sariling gym kasi mag-ano daw siya, mag-train daw siya ng mga batang walang kayang pambayad sa training.
4: Umaasa naman ang pamilya Baterbonia na matutupad ang pangarap ni Bobet, hindi lamang para sa kanyang sarili pamilya, kung hindi maging sa kagaya ng nais maabot ang pangarap at isa nga dito ang pagpapatayo ng basketball gym. Sa ngayon, hustisya pa rin ang isinisigaw ng puso ng ina sa sinapit ng kanyang anak.
5: Justice po. Sa ngayon, ang alam ko lang, gusto ko lang malaman kung ano talaga ang dahilan ba't ganun ang nangyari ng anak ko. Aksidente ba lang talaga or hindi?
4: Nauna rito, tinapos na ng NBI ang kanilang investigasyon sa pagkasawi ni Rene at kapwa player na si Divine Adili. Inirekomenda na rin sa DOJ na sampahan ang kaso ang ilang mga personalidad kaugnay ng pagkamatay ng 2 basketball player. RNN Network News.
0: Samantala, nagsagawa ang Department of Education ng kauna-unahang National Safe School Summit and Safety Drill sa Manila Science High School. Layunin ng programa na higit pang mapalakas ang security efforts ng DepEd at matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral at school personnel. Tampok sa drill ang iba't ibang emergency scenarios upang maihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sa mga hindi inaasahang insidente. Isinagawa ito kasunod na rin ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa ilang paaralan, kabilang na ang Tacloban shooting incident maikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, magsasagawa ng kaparehong safety drill sa iba pang paaralan upang mas mapalawak ang kahandaan ng mga paaralan sa panahon ng emergency. Kontento naman si Angara sa isinagawang drill, bagamat aminado na kailangan pang paigtingin ang paghahanda ng mga estudyante at guro.
4: Sabing 6 taong gulang na out of school youth sugatan matapos saksakin ng grade 9 students sa labas ng paaralan sa Bagos City, Negros Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: RMN Live Reports.
6: Nasugatan ng isang 16 anyos matapos naganap ang kaguluhan laban sa isang grade 9 student malapit sa labas ng paralan sa bahagi ng Barangay Maaw sa Lungsod ng Bago. Ang nasugatan ng isang lalaki at out of school youth samantalang grade 9 student na kasangkot sa nasabing insidente ay isa ring lalaki at minor de edad. Batay sa paunang investigasyon ng Bago City Police Station, kakalabas ng grade 9 student sa paralan at pauwi na sana ng nagkatitigan ang dalawa. Ayon pa sa mga saksi, tinanong pa ng 16 anyos ang grade 9 student kung bakit ito nakatitig. Sumagot naman ang isa na wala naman. Sa paunang report, umano ay unang sinuntok ng 16 anyos ang grade 9 na pinaniniwala ang kumuha ng patalim at sinaksak ang 16 anyos na nagtamo ng mababaw na sugat sa kanyang dibdib. Voluntary naman na pumunta sa police station ang grade 9 student at ito ay agad na itinover sa Department of Social Welfare and Development para sa nararapat na disposisyon. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
0: Mabilis ang aksyon at malalim na investigasyon sa pagkasawi ng isang estudyante matapos umailalim sa deworming, dapat ikasa upang hindi ito maghatid ng pagkabahala sa publiko. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano.
3: RMN Live Reports.
7: Ikinalungkot ni House Deputy Speaker Representative Janet Garin na dati ring nagsilbi bilang Health Secretary ang pagkasawi ng isang grade 4 student sa Cavite matapos sumailalim sa school deworming program ng pamahalaan. Bunso nito ay ginit ni Garin sa mga otoridad na bilisan ang aksyon at malalimang investigasyon sa insidente upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkasawi ng biktima. Mungkay ni Garin, isailalim sa autopsy ang bata at huwag muna agad gumawa ng anumang konklusyon nang walang buong medical na pagsisiyasat. Ayon kay Garin, ang mga haka-haka sa pangyayari ay maaaring magdulot ng takot sa publiko na makakasira sa isang mahalagang programa ng gobyerno para sa pampublikong kalusugan. Bilang doktor, ipinaliwanag ni Garin na malaki ang posibleng epekto sa paglaki, sa utak at sa kinabukasan ng mga bata kung hindi sila mapupurga sa maagang edad.
8: Kinalulungkot natin yung nangyari. Kaya dapat siya matingnan. Kasi ang magiging problema dito, hindi kaagad kasi siya nasagot. No? Hindi kaagad nasabi na ito ba may sakit ba prior, ano ba yung mga nangyari, ano yung mga sirkumstansya. Nag-focus lang doon na alleged deworming at ikinamatay. So ang problema doon, syempre that will cause a scare to a public health program. Kaya napaka-importante nung very aggressive, responsive at agad-agad daw ma-action ang ating kalihim ng kalusugan at ang departamento as a whole. Because it can affect the whole program. Imagine kung hindi na magpapurga yung mga bata. Yung effect nun, no? Sa development, sa utak, sa future ng bata dahil lang hindi sila napurga at an early age.
7: Yan po si Representative Janet Garin. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Ang DOE at ang ERC posibleng i-review ang mga pulisiya ng mga distribution utilities kasabay na rin ang resolusyon ng Senado na imbestigahan ang bill shock at ang patuloy na mataas na singilang kuryente sa bansa. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulev.
3: RMN Live Reports.
9: Pwede na rin umano nagawa ang Department of Energy o DOE at Energy Regulatory Commission o ERC ng review sa polisiya ng distribution utilities at iba pang industry stakeholders kasunod ng mga reklamo ng sobrang taas ng singil sa kuryente. Una rito, nagpahayag ng support ang Energy Department sa resolusyon ng Senado para sa isagawang legislative inquiry dahil sa bill check at ang patuloy na mataas na singil sa kuryente sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, welcome para sa kanila ang planong pagsisigaw ng investigasyon ng Senado dahil na rin sa dumaraming reklamo ng napakataas na singil sa kuryente sa bansa. Ang hakbang ng Senado ay buntod na rin ng dumaraming reklamo laban sa Manila Electric Company o Meralco ukol sa mga hindi malinaw na siling at maling meter reading. Kasabay nito plano rin ng Department of Energy at ERC na magsagawa ng review sa umiiral na regulatory framework at matukoy ang kakulang polisiya para mapaganda pa itong serbisyo ng mga energy players at maprotektahan na rin ang mga electricity consumers.
10: This is not saying na may guilty dyan na distribution utility or guilty na electric co-op or any of our stakeholders, but a probe will also help us in ensuring that everybody is following what the policies are and the regulations of ERC, but it will also help us improve the policies and regulations also.
9: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tataka. RMN.
3: RMN Network News.
0: Samantala, 4 arestado sa illegal na horse fighting sa Davao Occidental. 7 kabayo na rescue. Kasama mo mula sa RMN Davao, si Radyo Man Kirby Manzon.
3: RMN Live Reports.
11: Aristado ang 4 na mga individual habang 7 kabayo naman ang nasagip sa isinagawang operasyon laban sa illegal na horse fighting activity sa Sitio Salasala, Barangay Buka, Santa Maria sa Davao Occidental. Pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Davao Occidental Provincial Field Unit ang nasabing operasyon sa tulong ng Santa Maria Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 256,000 pesos na pinaniniwalaang pusta, isang money counting machine, sound system, generator, at iba pang gambling paraphernalia na may tinatayang kabuuang halaga na mahigit 1.2 million pesos. Samantala, ang 7 nasagip na mga kabayo ay ipinagkatiwala na sa Department of Agriculture or DA-11 para sa wastong pangangalaga. Ang nakumpiska mga ebidensya naman ay nasa kustudiya na ng CIDG para sa dokumentasyon at mahaharap naman sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act at Presidential Decree No. 1602 ang naarestong mga suspect. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Kirby Manzon, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
4: At drug den nabuwag ng motoridad sa Dagupan City, 5 arestado. Kasama natin sa balitang yan si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
3: RMN Live Reports.
12: Isa na namang drug den ang matagumpay na nabuwag ng mga otoridad sa Dagupan City, Pangasinan sa magkasanib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 1 at ng Philippine National Police isinagawang bypass operation sa Sitio Aling, Barangay Pantal, Dagupan City. 5 katawang naaresto sa operasyon na kabilang ang umano'y maintainer at co-maintainer ng naturang drug den. Nakumpis ka rin ang tinatayang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 14,800 pesos sa bukod pa sa iba't ibang drug paraphernalia. Ayon sa PDEA, ang nabuwag na drug den ay matatagpuan na malapit sa lugar kung saan nagsagawa rin ng search warrant operation noong April 27. Sa naturang operasyon na samsamang 48 grams ng hinihinalang shabu at nabuwag din ang isa pang illegal na pasilidad na may kaugnayan sa bentahan ng droga. Inihahanda na ngayon ang pagsasampa ng mga kasong paglabag sa sections 5, 6, 7, 13 at 14 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak RMN!
0: Sa atin naman, balitang sports, plano ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na palawakin pa ang kanyang boxing training facility sa iba't ibang bansa matapos ang matagumpay ng pagbubukas ng kauna-unahang Pacquiao Prime Boxing Gym sa Los Angeles, California. Ayon kay Pacquiao, layunin ng proyekto na mabigyan ng world-class training venue ang mga baguhan at profesional na boksingero, gayon din ang mga nais mapanatili ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng boxing at fitness. Sinabi rin ng kampo ni Pacquiao na ang bagong pasilidad sa Los Angeles ang magsisilbing flagship gym ng kanilang programa at inaasahang susundan pa ito ng iba pang sangay sa iba't ibang panig ng mundo. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng MP Promotions na palawakin ang presensya nito sa international boxing scene at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga susunod na henerasyon ng mga atleta.
4: At award-winning Hollywood actor na si Matt Damon nais magkatrabaho si Jericho Rosales. Kasama natin sa update na yan si Alex Furake.
13: Isang lucky fanboy ang aktor na si Jericho Rosales dahil nakadaupang pala niya ang award-winning Hollywood actor na si Matt Damon at nagpa-autograpa siya nito sa premiere ng pelikulang The Odyssey. Sa Instagram reel, makikita ang isinulat ni Damon ang kanyang pangalan sa isang pel. Sinabi rin niya kay Matt na na-inspire siya nito at nagpasalamat naman ang aktor sa kanya. Kinilig naman si Echo nang sabihin ni Matt na sana'y magkatrabaho sila. Caption niya, "I died when he said that. I will support this man forever." Si Matt Damon ay kumaganap na Odysseus sa pelikulang The Odyssey. Kasama rin niya sa movie si Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson at marami pang iba. Palabas na dito sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, July 15, ang nasabing movie. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
4: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
14: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Symeticone, Rest Time to the Rescue. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon ka pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagkatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL nagkapasaka tsyansa ng ikaw at akihon sa kurason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule
20: may omega 3 fatty acids. Ngayon ka bulig pasaka sa HDL level para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Life extension, vitamin D3.
23: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
22: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
24: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw anlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Mga kabyanan,
1: subong nga July 16, Thursday,
2: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
1: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only.
2: Sa July 16, Thursday,
1: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches
2: for longer life.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
6: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
5: tungkat ani,
6: maca,
5: kag so
6: palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yara na sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
25: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayar ako katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo mang kunaw ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blaon ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ko sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa misuking ng mga butika.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
9: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
10: Sa TTX 500.
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong, kamusta?
8: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
5: TTX 500 D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Mga butika.
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at original.
15: Evergreen Herbal Capsule kag subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
16: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
15: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinamakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusa.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Cellphone Plus Gold.
9: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Cellphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Cellphone Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Cellphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Yeah, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm and Fabcon.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
5: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Uto.
6: Mga Rajuman, balik sa ato kapag pangalaga diri sa RM, enter kita na sa Uto oras na ato Philippine Standard Time sa taklas 12:52. Standby kay Dugudugay, chikaron tang report ni Rajuman Flo Navarrete Macedon. Follow up report ni ba mga sabad gini sa mga kabataan ning mga nagpinalumba blasang mga motorsiklo nila diri sa may diversyon, no? Ang ining mga motorsiklo nga nagpakarera diri sa dalan diversyon, ginakangawaan ini subong sa mga opisyalis ta kay bangod basi makatugay ini sa aksidente. Subong wipe up rote. Wai tamang gina pangayo sa future pero kung pabayaan mo ni drag na mapadulong. Kagining report nga may isa ka ginagawan bala sang cash nga isa ka call center agent master don. May gintudlo ni siya nga isa ka minor. Mm. Isa ka minor ni edad. Pero ang minor ni edad nga gintudlo una sa biktima nga call center agent nga mo nagkuha sa 90,000 pesos nga kwarta gin-release ini sa nga itong mga polis kay bangod nga tinuwala man sa nagkakaigo nga ebidensya. I-check na rin karoon ang dugang update with Rajuman Flo Navarrete. Standby, ini nga bahin mga kabiyan ang ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dokiko sigurado nga
7: epektibo.
6: Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhin ang tanang kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule mga kabiyanan ang ato nga imnon 2 to 3 capsules kada adlaw. Kaya ining Evergreen, tandaan na ito may 7 ini kapera sa in just 1 capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule mga kabiyanan may ari ini sang turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Tanan nga sobra sa lawas sa buhinan niya ni, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast, creatinine, buhinan ina. Pero kung kulang ka sa vitamin C minerals, kangay sa vitamin A, B vitamins, vitamin E, vitamin C, kag mga mineral sa lawas, dugangan niya naman. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga
7: epektibo! Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kung kulang ka sa vitamina kag mineral, don't worry, ari nga mag-equalize ang Evergreen Herbal Capsule sa aton sining lawas because deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Ngani sa aton mga utod dira, bakal na kamo, dalikat kamo sa mga butika nyo, kay ara na dira, kompleto sa ang Evergreen Herbal Capsule sa mga butika naton. Diri sa bilog ng Western Visayas.
6: Kag siyempre Paluto ha, Chimpoting Planyaga, subong panyaga kamuto sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro, kamay sanga dito sa Pasi. So pwede ka mo kapag-gusto dira kaon, basta i-avail nyo ang Anli Paluto kag Anli Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pwede ka man niya ka-order kung gusto mo yung pa-order ka lang, pa-lacart ka lang, ayos lang. Pero kung gusto mo pabusog, available daily, no? Ang Anli Paluto in Sugba, mga seafoods, mga kabiyanan, halin sa isda, kasag, may ara kada mga shells, no? Kagiban pa, pili lang ka mo mga kabiyanan sang mga gina-offer nga options para sa inyo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
7: Kanami sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, ginarekomendar ginaton ini sa mga grupo dira, magpamilya, may mga okasyon kamo because ang aton diring importante nga word sa Paluto Seafood Grill Restaurant, amo ang unlimited. Yes. Unlimited both silingon, bisan kapila ka magbalik-balik na sa pilian mo, no problem. No? May ara kita sang ginatawag man naton mga packages dira. Pili lang kamo sa mga packages dira, no, para nga pilian ninyo. So sa aton mga suki dira, Paluto Seafood Grill and Resto available na dira sa may barangay Bituon Haro kag may branch man sila sa Pasay City.
6: Ariglado si Rajuman Flo mga kabiyana na naka-standby kay may isa ka call center agent nga nagaligar nga ginagawan sa kwarta naglabot sa 90,000 pesos. Pero ang minor nga una gitudlo igin release na sa pulis kay daw silingan do kulang ebidensya kontra sa minor. Kagining update sa mga nagakarera. Tra sa Diversion Road, delikado ni, nagligad na ta na nagkontrobersal bangod nga may fan run. May nagbunggo anay. Karon ma si magwangal naman ni Migo mo.
7: Oh, amo na ginambal ko gid sa drag race ni na. No, amo naman ay, ako guro mapati ko si mo. Apinan ko niya si Councilor ini dilalian ako magabal. Amo ginambal ko sa drag race ni ina.
6: Ah, okay na.
7: Kumak amo ka na iya Councilor.
6: Dra kami
7: ya kay because delikado na iya.
6: Drag race.
7: It invites accident.
6: Oh.
7: Kang isa ina ka major highway sa Iloilo City kada mo damo usang salakyan dra butang tapabisan kagahon.
6: Gatinabok ta mo da.
7: Damo sa mga nagalabay dira kagahon kiti damo nagalagas ang nga yung maglikaw sa traffic, that's why aga nga ginadulong kabataan aga ka kadto sa opisina tapos madrag race sa mga buisit da
6: damo dungol no ay oh. Sila respeto sa mga pulis ay
7: it ang dalan dira bangot sa drag race nila
6: damo niya maguba
7: ti ginapahid nilang ila ulo mo
6: oh
7: no? Sa siminto kang espalto pare
6: ko oh kung makakuha ng ulo nila da ah base una pa buka gurong espalto sa ulo.
7: Ay, mga dungol.
6: Tigaulo mo.
7: Tigaulo.
6: Kamu ning siling sang kwan bala nga. Kung ilagaon mo ning ulo, una pa humok ang kaldero.
7: Lagaon ng bagolya.
6: Bagolya be, lagaon na be. Una pa humok ang kaldero. Kaya mo man eh, basi maguba sa kiskis sa dalan ning ulo nila. Bawa Diyos ko, kapalayo lang. Hindi na kita magsagay pa hulat nga matabo ang mga hindi dapat matabo. So, drag racing, hindi kita gusto dira sa area sang dalan na diversion. Yaring report, Radyo Man Flo Navarrete.
5: TYRI. Radyo Man Report.
8: Radyo Man Roner, Radyo Man Don, no, ginakabarakan karon sang mga tumuluyo sang barangay Dungon A sa distrito sang Haro, dalas-dalas na sa may Dungon B, barangay Sambag Haro, tuktod na sa may area sang Tabiya, Iloilo, no. Ini kasunod sang sining nag-viral nga video na matapos nga nakuhaan ang ining drag race o kon ka palumba o kon pakarira sa nga motorsiklo o malindira sa may top court Manduriao, no? Dangat sa may banwa sa Pabia, Iloilo. Ginpahayag ni punong barangay Hinubiba Kabulong, punong barangay sa nga Dungon A. Haro, na para nati o ay isang may ma-aksidente dira, no? Mas mayong nga mag-inay lang ang ining mga motorsiklo, no? Tapos ang sa stoplight nila kay kun mag-go na amo na sila nga nagpinakarira ang ining mga motorsiklo Radyo Man Ronel Radyo Man Don ang ginakabarakan bagi diri kay ang gate dira sang Central Philippine University ang mga estudyante dira nga agi mo so dira sa may Indian Trail no kung kaysa gani si kapitan nagabulig ko na gani sa pag-assist no sang mga nagatalabok dira nabinang mga kwan nato no mga kotoran nato nga mga senior citizen kadi man pagid nga mga pumuluyo no agod nga makatabok sila sang mata luwas no kasi amo ning ginakabana kanila na paano abi no kung may mga aksidente abi ang ining nagakarira sang sining mga motorsiklo Radyo Man Ronel Radyo Man Don ang siling ni punong barangay Kabulong siling niya mas mayo guro no na coordinate sila sa traffic transportation and management office o kung TTMO para nga maatagan ini aksyon ang ining ila sining reklamo at hindi man sila ang isa sa mga or isa lang ini sa mga barangay na nagareklamo sa sining mga drug case sa Radyo Man Ronel. Yari pa lang kabahin sa pagpayag ni punong barangay Hinubiba Kabulong sang Dungon A. Haro.
9: Yan ang observation ko sa dirang nagakarira. Dira pa lang alin nga daan sa may stoplight sa top north. Ang mga motor nga ini, mabalaan mo nga pag sila nga nag-go na ang stoplight na da mag-go na. Dira na sila gaumpisa nga nagapadalagan sing kudo hasta ginadi hasta na iya dito iya sa Pabia na daw grabe gid man kadasig ang pagpadalagan nila kay hindi ni anakon makontrol sila iya kay basta mga motor nga single dublay na iya sila iya syempre kami nga nagabantay lang ko diri sa amon diri sa mga pedestrian tungod na ang mga pumuluyo namon amo na amon ginabantayan nga hindi sila maaksidente dira lalo na sa mga motor nga nga madasig magpadalagan. So aware gid kami, no? Ako ya ara man kuda sa babaw pag may ara kuda nga auxiliary nga nagabantay nga gin-request ko gina kay Sir Garbanzos para magbantay dira. Lalo na kung amo ni oras pasukan sang CPO kadamo sang estudyante ngalin sa pabiya alin sa mga sambag kung ka na nagapanaong dira sa Indian Trail kag ang amon man pumuluyo halin sa Mandoriao na, nga nagaespila sa CPO so gatabok ginada so damo ginada sila basta oras sang 7 o'clock ma start na 6:30 to 7 basta sa 9 o'clock busy gina ang dira nga pedestrian. Ginakabarakaan, ginada na ako. Ay nga, more ginada sa accident, halinsang una. So, mayo, gani, subong. Kahit tungod na may nagabantay na dira. Kag may permiman kami dira nga ara, dira nagabantay. Daw minimize na wala nagawa sing mga aksidente. So, gapasalamat. Hindi ko na gani kay Mayor Raisa Crenas na siyempre sa iyaman na pag dumala, subong. Gintagaan kami din ni Sir Garbanzos ang isa ka-auxiliary na magbantay. Kung sa bagay, kulang na gani. Kaya nga, hasta ginaya maghapon, hasta maggabi, na da nga bantayan, ay muna da kahit tungod sa mga estudyante, guaan sang CPO, kapakad ko sa Mandoriao.
8: Ang kabahin sa kampayan ni Punong Barangay Kabulong, no? So, mas mayo, kanina nga na dugangan, nandira gani sang nabutangan, gali, I mean, sang traffic auxiliary sa Kabilog, nakasanbayalin na isang aga, dangat sa dangat na maghapon eh.
6: So dra gid gali sa tadlong sang daw gate ano na gate number ano na gate. So basta lapos na alin sa CPO lapos sa kwan? Lapos sa diversion dra sa Indian Trail na eh kwan na part sang dungon eh tama no?
8: Part na sang dungon
6: eh. Oh, kadelikado sakto na ang balikap kay balamog dra gid tinabok ang mga estudyante kay may lapos na dapat kadto sa eskwelahan mo.
8: May amo ni karon ang sitwasyon dira sa Dungon eh, no? Makita do sa video ang pag-arira sa mga motorsiklo kag tasig, no? Matasig ang pagbadragan sa tining mga motorsiklo may ni radyo man na Ronaldo Diaman doon pero asok na wala padri matumod, no? Kung sinong ining mga nagasakay sila tining mga motorsiklo. So, sunod ang kay retired Colonel Garbanzos, no? Na i-kon ma-identify na nila ang mga tao sa likod sini, no? Iya ini ipatawag, no? Ang ining mga driver sa motorsiklo kay iti tumanini ka delikado ang ginabuhat nila Radyoman na Romel Radyoman doon. Sa piyag kabahin sa kita po siya Mandoriao.
7: By the way, Flo, na-identify ining mga drag race?
8: Wala pa, no? Wala pa. So, gina-check pa ni Kapitan Kabulong sa CCTV, CCTV, no?
7: Atong nagkuha sang video?
8: Wala pa.
7: Kaya siguro, pero na-report na ni sa polis?
8: Yes, na-report na ni sa Transportation Office.
7: Oh, ang palihog ko, Biflo, check mo sa polis kung anong update naton dira. Diba si Maulog lang ni Blas sa reporting? Kagula sa ginobrab lang nga aksyon ng polis naton because hindi na tamagulat nga may madisgrasyada. Either ang nag-drag race o kon may mabungguan sila nga tawo.
8: Correct na radyo man doon.
7: Oh, so dapat proactive kita dire, no? So makuha mo dang polis, makuha mo lang transportation office regarding mas sa panugyan nila kag kung ano ang pwede mobra sa polis naton. Kibalanta mga polis taga patrol man dira mo tikong kaysa buli bala sa polis naton ang ginabantayan nila.
8: Amo ganito, since nga nakagawa ning video, no? Labi na diri sa Ramililo, may naka-standby na dito ng mga police, no? Kaga mga patrol car, Radyo Mandon, Radyo Maronel, no? Para nga ti ma-untat na ining drug race nini, kagpa-investigaran sa mga otoridad ang ining kaso sa karira o na drug race, dira sa may Dungon A Haro, sa distrito sang Haro, Radyo Maronel, Radyo
7: Mandon. So, palaglag ko, Flo, para may update kita by tomorrow. No, sa piyak kabahin.
8: Sa piyak kabahin na kuha diri ang 90,000 pesos na balor sang kwarta sang isa sini ka babayi, no? Matapos nga nag-withdraw ini sa duha ka bangko, nag-withdraw to sa may SM City, then nagtabok sa tabok sa SM, nag-withdraw pa din siya sa may... Oo, sa tabok sa SM City, nag-withdraw pa din siya sa may Indias Tower, Tampi. Nakakuha sa isang 90,000 pesos. Naging padala sa Yasining Iloy, no? Bilang isa ka OFW. Now, may na-hold kahapon ang police, may isa ka minor de edad, no? Kay Amoto ginatudlo, ginsang biktima, no? Tapos nga nakuha ang Yasining Kwarta. Pero, sa pagpamusika sa police, wala siyang direkta na makakamatood din ang babae nga ini na amo na to ang suspect, no? So gin release sang pulis kadin na uli sa iya sining pamilya ang ining minor de edad nga lalaki Radyoman na Ronel Radyoman na Don. Yari si pulis sa Captain Lester Oliveros sang ang hipe sang Police Station 10 angot sa sining pagkuha sang kwarta, ang investigasyon nila sa sining natabo nga pagkuha sa kwarta sa 90,000 pesos na balor sa kwarta.
10: Yes, no. Kahapon may report kita din nga alleged sa snatching. So, para kahapon may mga suspect man siya naging pang-mention sa ato, no. That's why nagkanda kita sa follow up investigation, kag follow up operation, no. So, para wala na to na abtan ang ginatudlo niya nga suspect. Pang subong, no, ang aton investigador kay naghatag to sila sa mga request sa CCTV sa mga establishment na malapit sa area kung sa din natabo ang insidente. Kag hopefully, makakuha kita sang footage, no, makatudlo or makasugid-gid kung ano gid ang tuo din natabo sang ginaaligar nga alid sa snatching sang aton biktima.
11: Sir, ang biktima ng isang posibli, naroon tayo nang ginasugan sa mga suspect?
10: Hindi na ito mahambal pa yun, no? That's why hulaton tanay ang ano sa CCTV footage, no? Kung ano ang plaster, kung nasundan gidman siya or na tabuan lang ato gidman siya sa area o kung isa pa na, no? O base, wala man may natabo nga insidente. Kag, kasi isa man ka, ano, nga nagdrama-drama lang ato nga biktima. That's why dako din niya bulig ang makuha naton yung mga CCTV footage karon sa ginahatag na itong mga request kahapon mismo.
11: Regarding sa suspects, ano yung nadaktan ka na? Kailan sa kabila?
10: Actually, kahapon may minor nga na-rescue kita. According sa biktima, kay atuman ang minor nga na dito sa insidente. So, par wala man kalimtanan ng minor, that's why nga gin... gihingyo lang ito ng minor, no? Nga updan sa ginatudlo sa nga ito nga suspiksado kung sa din sila nag-rumbo, no? So that's why yung pangkantuan naton kag nag-negative ng aton yung pangkanto kag gin-turn over naman naton sa ginikanan kag sa barangay ang isa ka minor.
11: Ano sa sir kung totoo na yung nasa
10: sa ang pagpalapit sa aton yung biktima dari sa aton no, sa hapon na ang alauna insigida nag-follow up kita dito.
8: Pwede man na Ronel Rodeman doon, no, ang pagpayag ni Police Captain ni Lester Olivero. Oh. Manduwa sila ang biktima mo, ang ilang sa Santa Barbara. So, amo to siya, ang nagkuha ko no, sang kwarta, sa kanay sayon, sang kining una nga biktima. So, ang nagkuha ko yung sang kwarta, amo to yung gitudlo niya, no, sa biktima sang nataga Santa Barbara. So, hindi din rin matulit sang pulis kung pala nagasugit sang matuod ang ining biktima nga
7: na lain man niyang call center, lain man niyang sa Santa Barbara.
8: Oo, lain man, no.
7: Pero ang taga Santa Barbara amo niya natudlo sa bata.
8: Amo niya natudlo sang babayi. Kayo kedungan sila na withdraw kwarta mo. Kuno. Dungan sila withdraw sa kwarta. So amo tuya ang nakuha sang kwarta sang taga Santa Barbara. Ining minor de edad nga gitudlo sa babayi. So ambal ni Police Captain Oliveros ginakwan naman ginakwan na nila nga ang iya sining reklamo ginabasihan nila siya sa statement, no, pero basi paman lang, no, basi ginagahimo-himo istorya ang ining babae, no,
6: kay usually mo na may mga amo na mga nagkakalatabo mo nga ang nagadeclare nga nagreport sa pulis kuno no, ginamuni siya sa uli gali may siya man gali nagimuimo sang istorya. Although gina-consider sa pulis pero it doesn't follow nga why sa minatabo so far.
7: So so na ano to pickpocket or na ano sila plo? Sa tubang mismo sa bangko?
8: Sa tubang ginagawa niya na ano?
7: Okay,
8: na
7: snatching.
8: Kaita ko. So, amo ni Karol.
7: Ting bangko may closed circuit television na sa gwa.
8: Oo, oh, tiyan mo na karon na
7: i-review. Ding ganing area ni, ding ganing area ni Flo.
8: Dira sa may pagbuksang SM City sa Mandurriao.
7: Akadamo-damo da sang CCTV.
8: Oo, damo na dakiti. Kuna damo na datawo, damo sa business establishment, na ti damo na da CCTV. Now ma-review karon or subong na to ang police Iloilo City Police Station 10 agon ni matumot kon may pagbuha si man sa kwarta or
7: nga abinoy an ilang bata aw naglalampas na sa reglementary period.
8: Nagluwas sa naglampas sa reglementary period regiman don.
7: Minor de edad.
8: Okay, minor de edad kag
7: dapat ginremit nila ni sa Balay de Layunan.
8: Aw, tama mo magani ginambago kay nasa sa interview kay
7: because bag subong pa lang sila ya mang lagap sang CCTV binuy an nilang bata.
8: Amo gani amo na si Lincoti.
7: Daw palpakaw.
8: Sige niya, why man be, ano mo, why man be prueba ang, ano, ang biktima, that's why naging ulit.
7: Di bala kagapon na nintabo?
8: Kahapon, lagi man
7: ulit. So dapat ginremit nila sa DSWD, ang DSWD will ano sa nasa bata, samtang ginapangitaan siya sa ano, kaya ba, muti, 90,000 is 90,000, kadako ang amount ni?
8: Hmm, sako gini. Kaga kinabudlayan na sang iloy niya sa buwan sa pupusod na gaman
7: ba? Oo, so ginpadalaan siya. Ti, namin ko, dapat pagdeklamo to, ang pulis gila yun nagkadto kag nag-backtrack si Ney ng tao mga closed circuit television para mabalaan kung ang bata gimani nagkuha. Kaya basi pa malang ma-recover ang kwartabla, Flo?
8: Yes, no? Kaya ang pulis subong nag-bistigar man, no? Para na makuha ang ining mga CCTV footage sa palibot, nagilintaran sa sining pagkuha sa kwarta, no? Sa sining babagi, Radyoman na Romel na taga Banwa sa Liganes, Iloilo. So, katayan, ini ang dugang sining na detalye, no? Mga investigation sa pulis.
6: Kwana, ang CCTV makambal sa nada, kung indeed may ara sa nag-agaw sa iya samtang nagagwa siya da, o naglakat sa dalan?
8: Kung magbalik to ang taga Santa Barbara na mag blatter sila, higit check man nila dito sa may Santa Barbara Municipal Police Station, why man to may nakapablatter, dream ba lang kung nagasugod sa matuon ang ining biktima.
6: Pag-report niya sa polis, pila na kaoras ang nakaligad, ganun tabo ni?
8: I think do 5, 6
6: kaoras. Lawing. Balo ka ang tendency mo kung gin, ano, ako na nga, kung ako ginkuhaan sa kamuna, automatic, ya, minutos lang guro aran ako sa pulis.
7: Kaya lapit na lang dang I care, lapit na dang police station sang police station ano number ano na ganing ara dara sa may ICC.
8: Kayo una siya nagkadto sa
6: I care,
8: may 10 police station 10.
6: Police station 10. Din sa nagkadto after nga ginagaw ko ng kwarta ng Rubidamil
7: na puli pa.
8: Police station 5 no sa Mandurriao gid.
6: Okay, no? Pero pila ka minutos namin ko after nga natabo ang pag-agaw?
8: Kaya kundi pag agaw sa kwarta to, nag-sana-sana na itong babae. Ito yung mga 4-5 kauras.
7: Ay, layo-layo na na iya.
6: Kamu nang isa ka, kwanda. Kaya ako, kung agawan ko, Master Don, kaya importante ito, i-report ko dahil yun. Minutes na, meaning 30 o 1 hour guro daw, okay pa.
7: Aka rin pa rin ko yun, balik ko sa bangko, ba mo guard, yung ko tawag police guard, gin-snatch nung gin-withdraw ko di.
6: Oh, mga yung kabulig. May ara sa gin pa ngayon ang bulig, after sana?
8: Wala, nagkukatamangkot kay...
6: Kamu nang i-check mapagid. Amo nang i-check.
7: Kaya ang 4 ka oras flo layo na ni.
6: Oh, ang tendency mo masik ka help sa pulis mo.
7: Oh.
6: Tama?
7: Sino ang nagambal siya nga babae o kung sino nga tao nagambal siya nga muning bata ang nag-snatch?
8: Siya mismo. No kay ikatuan ni nang balay sang ano mo, sang minor de edad.
6: Kilala niya gali ang bata?
8: Kilala kilala niya sa itsura.
6: Oh. Okay.
7: Sino nagkadto siya kag ang
8: pulis?
6: Although nga ti, why matakbalo ko na nung state of mind sa muna nga time master doon, basi ko nagpa, ano pa sana, kinakibot sa sanatabo or what, no? Pero ti, something, i-prove yan nga, hindi ginagawgid sa iya, ha?
7: Ambal mo kagina, may taga Santa Barbara nga biktima man, nga muna nugid ngang bata niya muna kuha?
8: Oo, amuna. Ti, why to siya, ito siya napablatter sa police station.
7: Amo gani, so, siya ni nanugid sa taga Liganes, ngang bata niya mo nagkuha?
8: ang babae mismo ang una nga biktima. Kinya mo na nag-agaw sang bagman to sang upod ko nga kadungan ko sang pag-withdraw.
7: So wala yung nakapablatter to yung babae.
8: Why?
7: So medyo naklaro ko kay abi ko. So siya man mismo nag-identify.
6: Uh-huh. Amo na ang manner lang sa pag-report nga nga nag-kwan pa labot sa 4 o 5 ka oras bala.
7: Okay, base bala nang usisa siya nangin detective siya bala.
6: Base nagmatomato. So, pero ang news wala bing gakatabo, automatically ma-report ka sa polis kay siyempre kinulbaan ka mo. Kagin agaw sa imo may krimen nga natabo. So automatic sa polis kagin dapat madiritso.
7: Maluoy mantas bata nga patupatuan na tigin pagwa na lang sa polis kiti wala man sang ebidensya. Suno sa polis kay wala pa ganin nila na scan ng mga CCTV da.
6: Oh. Pero well, Master Don, ako matagpa ko binipisyo sa pagpangduwa-duwa gyapon. Kay iti base sa apat kag lima ka oras pa nag kwan sa mind niya bala, dali lang ma-report ko do okay naman.
7: Kasi may nakadvise siya.
6: Oo, nga mo na bala. Nga para sa iya guro, waya guro gin mind kay total okay man siya. Wala man sa mano, wala man mapilasan, wala man niya, okay na na. Pero laing gid nga may record do mo na bala. Pero timabalaan to na sa sunod yung mga investigation gura sa pulis.
7: Mangkutabi flow ang pulis kung paano na balaan sang sining babae nga ang bata amuna nagkuha sa iya.
6: Okay, ginkatuan pa sa balay mo?
7: Kinatuan pa sa balay? Natutulan niyang balay mo?
8: Dulo ka na. Kay sa masunod na itong investigasyon sa kay police captain na Lister Oliveros angot sa sining pagkuha sa nga kuha no?
6: Sige.
8: Sa sining biktima.
6: Sige, Flo.
8: Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo na Barete, Tatak RNN.
5: Tatak RNN.
6: Lamang tendency, Master, ako kung matabo na ba sa isa katao, ang tendency mo, mas ikagid yung help sa polis, di ba?
7: Oo, okay, base pa mo na ma-recover ang kwarta mo.
6: Minutes after na natabo ang pag-agaw sa kwarta. Pero kung magsiling ka 4 to 5 hours, hindi man takabasol sa iya, base kung...
7: Base ng usisa man siya.
6: Ang usisa sa anay, kagdaw sa wala lang siya, or ang kulbara pa, ginpataw-taw yan, ay then after sila na feeling na daw okay na siya, nag-apiresa sa police station.
7: Mm. So, amuning pamangkot na ito, with all due respect sa biktima. Biktima na siya yung parikoy mo.
6: Yeah.
7: No, pero ang balgani na ito, on the other hand, mamo, krimen ang maghatag sa police sang false report. Sala nga reporting sa police, may penalidad din na, may krimen ina nga matabo. No? Pero, base parikoy, base bla, tsakto na imo, base nang usisa man sa blanay, kag siguro may nagambal siya, may nag-sink in siya, may nagambal siya, di pa blatter mo ginaday.
6: Oo,
7: no, okay. Tapos paupod ko sa police, no, para ma-pinpoint tong balay sa bata. Kasi pila pa lang kauras na natabo mo.
6: Hindi mo yung tagan ta benepisyo sa pagpangduwa-duwa, Master Don.
7: Sige.
6: I-check ta sa ibang mga news and public affairs program sa Arben Iloilo. Liyog na ko follow-up na Jiman Flo. Hindi nga balita ka gininga bahin sa ato kapagbangalag at ginadulong sa inyo sa kalwan sang non-herbal capsule, non-super plus. Mga kabiyanan, number one nga kapsula sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Nansa Super Plus, improved, bag-o, kag ini, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga Magustin Guyabano Malunggay para sa babaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw. Nance Super Plus, natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas, available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
7: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil, no, para sa tanan, gapalamoy po ikan nagaplalangkit bilang lawas mo. Don't worry, pamasahe dira kay Toto kay Inday dira kay bilong adlaw statays nanay ga trabaho sa balay da, no? Abi masaya man kay may soothing and relaxing effect ang Nance Liniment Oil. Mayra bla katol katol arike sa lapab si Toto sinday iyo banyo sing affected area kay balik

0: Sige mga kabiyanan, and of course, ang talisman sa mga kalalakinan na Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa aton sining alawas. Ang Megaman Herbal Capsule, mga kabiyanan, nagapatiso, nagapatigas sa aton ikog tao. And of course, ang stamina naton dugangan ina. Dili na kita sa aton sining Megaman Talisman, mga boys, layo pa kita sa prostate cancer. Mga kabiyanan, mga boys, Megaman Herbal Capsule.
1: Megaman, Megaman, Megaman.
0: Ay, kanami kidi.
1: Safe na tani ang lima kabilog na dalahig pa, no?
0: Oh.
1: Una nga nadutlan ang dua, pero may kasunod nga lima. Megaman Herbal Capsule, mga kabiyanan, ang talisman sa mga kalalakinhan. Tandaan nato na muning agimata. Megaman Herbal Capsule, hindi tanan nga oras mapagsik ang lawas kagang imo nga lawas. Kinanglan may kagapay kagid, no? May aragid na manugtukod. Kinanglan magbaskogid kag hindi mahuyan kay sayang man ang panahon.
0: Oh, sayang ang panahon.
1: Sayang ang opportunity. Aba opportunity. Mga kabiyanan, mag Megaman boys. Subong alaw na 21, inom ko mo isa, 1 hour before sang sparring, another one. Oh, sigurado. Championship rounds, mga kabiyanan, na magwa. Basta nga itong sikreto, boys! Megaman Herbal Capsule. The best nga kapsula pang lalaki, may tungkat ali, ginseng, maca, horny goat weed, initanan all natural. Wala sang sangkap ng kemikal gani, safe gamiton. Adlaw-adlaw, mga kabiyanan. No? Pwede ginim nun. Sa pagkakinanglan nun, na pagkakinanglan mo na, imna daw, agimat bala. Dayon mo isinggit ang alan nga Megaman! Ah, the best mga kabiyanan. Gani ko na ko sa inyo, Megaman Herbal Capsule, ang aton saligan. Kag simpreng kape na ito, Master Don, ang Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo, guwapo performance, no? Megaman Gold Coffee Mix, amoning kape nga pwede mainom sa mga lalaki, sa mga babae, binabaye, binalalaki, ang tanan, basta may baba, kag gusto sang namit nga kape, makapanamit ka pa, pagpuli mo, may inogrimit ka pa, hindi ka mabudlayan, kaya hindi ka kapuyon sa imo sini nga obra, no? Kag ang lawas, restinsyado. Pagpuli sa balay, may inogrimit ka pa. Pati lamaman si misis, kag ang inyo, da nga partner, kaya pala nga, palarias ka mo, makabatyag. Sang kabakod, kag, siyempre, kung bakod kang isa karon ma palang luya to, kung di duwa ka mo bakod para nga sadya bururoyot. Megaman Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
0: Yes, mga kabayan, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo. Nga guwapo lang ako, hindi pwede. Tanan-tanan ni, gagwapo abing performance mo sa Megaman Gold Coffee Mix. Abin nyo, kape lang ni, hindi. Nagapakusog ini, gapanami ini sa atong resistensya, kag siyempre sa labing-labing. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo, available na sa mga butika.
1: Mga karadyuman, ari na, no? Mga kasama, bantaye ang amon pahalipay sa masunod nga mga inadlaw. Mahimo ka magdaog sa grocery packs, cash, kagiban pa nga mga premyo. Siguraduha lang may ginagamit kada nga ACS products sa imo balay. May pangdakpon kita, Master Don, sa aton nga ACS Hunika promo. Ginadulong sa inyo sa RM Networks, upod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. Bantayan!
0: Alright, sa aton sini nga panumbalik, banway check naman nato ng report. Upod mga kabinan kay Rajuman Mon Kapalian, kay 13,900 nga sweldo, makabuhi na ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa isa ka pamilya, nga may lima ka membro, 13,000.
1: Sa isa ka bulan, no?
0: Makabuhi na ko, no, sa five-member family, no?
1: Grabe, tood ka. Di kong gali-skwila, naguro ko malagay skwila, pag mag-skwila, be.
0: Ano? Ang but lang.
1: Pati pa igo-igo na. So, una gani igo man ha. Alaw na 24, magabalik ang Targitanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nomi. I envy Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagbur kun sa akon mata.

0: Hits, mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mga Gabyana, subong nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount ang Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Longer life.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before, problema ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gida tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makatas mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit kita.
2: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
2: TJX 500.
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500! D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
4: Yung may D3.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Char!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangkong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
11: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con, pangong pumaka blue, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Fab Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusa.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Gold. Sa mga butika.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glow. Bango diyara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold. Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Mga Gabyanan, subong nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
20: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong kolon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw-adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Oras sa TAC, ala 1:40.
17: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
24: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tig-ang aplema, afford pa!
17: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Delivery! Maria Jose!
26: Is that box really mine?
25: Surprise!
26: Why are you inside the box?
25: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
26: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
27: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
28: Banyos, banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang tiny baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
29: Rest Time to the rescue.
30: Unilab quality yan.
31: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
33: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
34: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
33: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
32: ACS.
35: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung the thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
36: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
38: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
39: Ronel Sorbito.
38: Kag Radyoman Don Dolido.
39: Don Dolido.
38: Targetanay sa Udto.
40: Mga ka Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kitanay sa Udto ang oras sa ton. Philippine Standard Time, tatakala unang 44 sang hapon. Pila to, Master? 13,000 pila to? Makaigo ko no sa pamilya nga may
41: lima
40: ka membro, no? Ang balor nga 13,900 pesos. Mo, grabe, no? Sa bagay, kung ano yung income mo, tidra ka lang hampang eh. Hindi niya makita ang budgeting prowess mo, Master Don.
41: Oy, tiyan nga mapasobra ka na sa budget mo, karunda, no? So, ang bagali nila sa Tagalog, nang marunong magbaluktot habang maiksi ang kumot. Kung maiksi ang kumot, marunong dapat magbaluktot na. So kumbaga, kung amulo ng habol mo, kundi siyempre alang-alang na kay hindi kigo habol mo, kundi ba ano ka?
40: Oh, yeah.
41: Baluktot ka?
40: Medyo no? panubuon mo gawa ang lawas mo eh. No? Suktot-suktot ka gamay da. But silingon nga kung ano na yung means mo, dira ka lang ihampang. No? Kini man pwedeng gamay ang gasulod sa imo, dako yung ginapagwa nyo. Ti mga utangan ka na, tendency mo,
41: malubong,
40: ka, malubong ka sa utang sina. No? Pero 13,900, pwede na kuno sa pamilya nga lima kabilog ang membro. Aba? No? Nowadays?
41: Oo. Ako po na ganyan bala na to, hindi. Palikoy.
40: Sa chipo to, Master, balaan to naman na. Tika igo man.
41: Oo. Naglabot no sa, I think, 6.7 or ano nga ton sininga inflation rate pa rin ko. Ibot silingo, nagnubo ng presyo sang peso. Ang 1,000 peso mo, hindi nakatulad sa so nasa 1,000 peso nga madamo pa mabakal mo. Kaya nagbahal na halos ang tanan mo. No? So, anyway, i-check na to rin eh, kag anong rationale behind this, no? kung pwede giman ay don't bala ko damo subong ning mga utod nato nang nagambal na do hindi kay go no Rosli Macbilog sa tatlok bilog gani yawan ka na naguro pero ti Rosli Macbilog so paano i-check ta na karon sa report upod kay Radyo Man na Mon Kapalihan.
40: Yes, Master Don, ini nga bayan sa aton nga pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Gold ang gold standard sa patag sa ikang lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, botsilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold ang aton sininga imnon mga kabiyanan 2 to 3 capsules every day. Permi sa may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi na ginaubos ipon nila na trangkaso. Ini ang halin sa extract sang mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. Gani imnon naton ini ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinausay, mas pinagaling. Kaya ngaton nga kape Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga may glutathione, may collagen, nagapaputi ini mga kabiyanan ang fine lines kay mga wrinkles ginadula niya, but that's why nagadugay ang pagtigulang sa tao kung nagainom ka Santon Gold Coffee Mix. Kag naganami ang tubo sang imo sininga buhok, sang imong ang nails naton, no, kag ang nami sila daki gabakod pang tulan, mga kabiyanan gwa sulod ang aton sininga paglimpyo sa lawas paagi sa paginom sang Santon Gold Coffee Mix bakal na sa mga butika.
41: Ano bala parikoy kay importante ang madalom nga pagginawa o kon deep breathing, no? Para makangkon sa mayo nga blood circulation, importante ang pagginawa sang madalom. Ang pabalik-balik nga pagginawa sa madalom o kon deep breathing nagatag sa lawas sa madamo nga benepisyo. Gani para sa mahumong ka pagginawa, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Kay nga kabalo-kabala ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag nga Oxygen Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang suplemento nga makatag sang oxygen sa lawas ng tao.
40: Correct.
41: May kapasidad din nga mag-supply sa oxygen sa baga kag utok. Ginabuligan man nga matinluan ang mga lagyan sa dugo para makasirkular sa insakto. Dr. Pinoy Squalene, the Oxygen Capsule.
40: Ang Dr. Pinoy may vitamin D3 man ini mga kabiyanan sa subong at tiyempo kinanglano naton nga magbakod ang resistensya. Ta ang ginarekomenda naton Dr. Pinoy Squalene Capsule may vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy makabulig ini sa aton lawas depensa kontra sa viruses kag bakterya, makapabakod sang immune system kag makaprotect sa aton lawas. Nagatag man ang vitamin D3 sang ginatawag nga makaangkon kita sang mapagross nami nga mga joints kon vitamin D3 ang kinahanglan mo. May Dr. Pinoy kita. Squalene Capsule, mga kabiyanan, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar.
41: I-check na naton si Radyo Man Mon Kapalihan.
0: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Don, Radyo Man Donel, yara sa 13,900 pesos ang poverty threshold sa Western Visayas, no? Nagkakahulugan ini na kung manubo sa 13,900 pesos ang imusining kita, ma-consider ikaw ng apigado, Radyo Mandon, no? Ang maling rason ko nga, ang sunog sa NAPSI, sa National Anti-Poverty Council, more than 13,900 pesos, hindi ikaw matawag iyan apigado, no? Suno sa kay Secretary Lupi Santos III na personal guide ginag padulong diri kahapon sa may siyudad sang Iloilo sa Sinigipatigayon iyang kapian sa bagong kapian sa PIA Western Visayas, no? Kung sa diin na diri ginaplastar sa mga government agencies sa nila sining mga programa ang ining nasambit iyang poverty threshold from Philippine Statistics Authority ini siya. Gingamit nila ining family income household survey. Arjuman Don, Arjuman Rodel, isa ini sa pinakamadasig sunok sa kay Secretary Santos nga ma-identify, no, kung pigado, makabing na pigado ang isa niya kapamilya nga mayara sang lima ka miyembro. Yari ba lang kabahin sang pagpahayag ni Secretary Lupi Santos III sang National sang National Anti-Poverty Council.
6: Noong itinayo ang NAPSI, hindi nito tiningnan ng income. Tiningnan nung batas ang multi-dimensional aspect of poverty. Ano tong multi-dimensional na to? Social, meron ka bang natatanggap na social services? O na-avail mo ba ang lahat ng social services like health, education, insurance? Pangalawa, yung income o yung economic. Meron ka bang sapat na hanap buhay at sapat ba ang iyong kinikita para sa iyong pamumuhay? Governance. Kasama ka ba, nakaka-participate ka ba sa social movements, sa local governance, sa open governance? Libre ka ba o free, their freedom to organize? And yung pang-apat, yung ecological. Do you enjoy nature, ecology? That's how we view poverty in a multidimensional aspect. And yung measure natin ngayon is Family Income and Expenditure Survey. Isabel, magkano ang kinikita mo, magkano ang ginagastos mo, and you will be measured kung mahirap pa. Dito sa Western Visayas, ang poverty threshold is 13,900 for a family of 5. So, ibig sabihin, kung ang income mo per month is more than that, you will not be considered poor. No? Yung bang 13,900 ay kayang bumuhay ng 5 katao na kung nagre-renta ka, namamasahe ka, libre yung education mo, libre yung health mo kung ikaw ay nasa DOH sa hospital, but there are other factors. So yun yung pagtingin. At yan naman ay may pinagbasihan. May pinagbasihan ang ating PSA, merong duplication. And kung titingnan naman natin yung minimum basic needs, meron tayong Magna Carta of the Poor, yung binabanggit natin kanina, 5 fundamental rights. At yan din yung titingnan mo. Yung minimum basic needs, which also correspond to almost yung 5 ating social dimension. No? So, iba't ibang metrics. No? Kung titingnan mo yung international metrics, merong metrics na income of $3 a day, $2 a day, $1 a day. Depende kung ano yung quality of life dun sa country. No? Merong iba't ibang metrics. Pero ginagamit natin ngayon, aside from multidimensional, yung mabilis na measure, yung income. 13,900 din sa Western Visayas for a family of 5.
3: Sabahin sang pagpatag ni Secretary
41: Mondo, wala ko may magets ang basis niya. Is this because of our cost of living, Dre?
3: Ang hambal ni Secretary Lopez Santos ay ning 13,900 base ini sa family income and expenditure survey naging patigayon sang Philippine Statistics Authority for Western Visayas.
41: Okay. So, doon ko na pamangkot sila da sa isa kaadlaw, pila magasto nyo sa Sudan, pila magasto nyo sa Bugas, ano ang mga ginapangbayaran ninyo, balon sa bata, no? Ang kuryente, pila bayad nyo sa kuryente. So, mga expenditure nila, no, kagang gasulod sila nga kwarta, no? So, wala ganin ma-explain ni sino ganito luwat yan eh? Lopez?
3: Secretary Lopez Santos III.
41: Okay, lain explain kung ina bala kung both couple, both husband and wife ang working. No? So base isa lang bala ang nag-work, Rajuman Mon, but either way, kung duha man sila ang nag-income, ang 13,900 bastante na. Mabuhi ka na. Hindi lang komportable gid, pero mabuhi ka na. Daw muna. Ang comfortable life, abiya, mambal mo na komportable ka, hindi ka man mangranon parikoy, pero komportable ka bala.
40: But silingon sila, mabakal mong gusto mo.
41: Mabakal mong gusto mo.
40: May mga wants mo, medyo makuha mo pa, ang needs mo gid ya.
41: Oo.
40: Aragid, kompleto. Tapos ang wants at isa, from time to time,
41: Mo. May option ka gidya, kung gusto mo, gusto ko subong adlaw makaunta baboy.
40: Namuna.
41: Dason nga adlaw nang
40: budgeted gid ni master. Ining adlaw muning baklonta, muning kanonta, muning sudanta sa pamahaon mo ni sa panyaga mo ni sa panyapon mo ni. Daw na bla.
41: Hindi limited gid mo.
40: So budgeted gid niya tanang hulag.
41: Ti kami sa una gani every now and then sang gamay ko. Beef ang amo na inom para nakaon pa rikoy beef.
40: Ama? Beef.
41: Oo, beef nor cubes. So ini gina
40: mahal na? Okay.
41: Oh, ti, sabaw lang bala ko baga pare sa Rajumon, sabaw lang.
40: Oh.
41: Nung dumamo sa una may buyon. Buyon cubes.
40: Ha?
41: Nung dumamo ng buyon cubes,
40: amo man ginakaw. Oh. No wonder nga nag-amo kani.
41: Oh. ako produkto ako sang suam.
40: At suam is the best, no?
41: Oh, tapos ginbutangan lang sang gain nga gatas. Oh, gain putos
40: kay non-fat. Oh, bakal sa merkado.
41: Teka, sorbet ini.
40: Oh,
41: sorbet ini Parikoy, dire sa Western Visayas.
40: Mm.
41: Pero base very different sa isa ka highly urbanized city like Iloilo City, Rajuman Mon.
40: Tikon lang cost of living mahal te, medyo base may changes na.
41: Oo, no.
3: Isang duha ka mo ganik sa buong gaobra, minimum sweldo mo Rajuman doon do. Pitipit
40: ka po niyo. Ari lang ha.
41: Makapangutang kayo niya.
40: Ako niya, okay ni nga mo ni, provided nga estudyante mo lang sakay.
41: Na.
40: Tood man.
41: Galakat lang.
40: Ari isolve pa lang bala kung ga sakay siya. Bisan ka isa lang sa isa kakwan. Tapos tatlo may estudyante mo, sampol.
41: Oo. Kaya lima ko. Lima ko.
40: Ti, ginikanan, duwang, tatlo, kakwan. Bisan one ride lang. Pilang pliti subong?
41: One ride, 20 pesos.
40: Do the multiplication, Rajuman Mon. Di ba? Pila-pila subong sakay sa jeep, one ride.
41: Ay, may auto ni Simon, pili na mayo.
3: 13.
40: Pila?
3: 14, 15 lang.
40: Ti, estudyante, butang tayo estudyante, pila?
3: Ti, 12.
40: 12 yung estudyante, sabang?
3: 12, 13.
40: O, ti, 12.
41: Tatlo, 36.
40: Ang 12, ha, i-times mo sa...
41: 3.
40: Times 3.
41: 36.
40: O, ti, galing kay i-times to mo pa ni. Kaya ti, may pabalik pa lang, alang lakat lang.
41: Ano 12 times 6
40: pesos. 72. Inaya, wala ka na niya pagkaon. Istoryanta niya, ano na yun?
41: Pliti lang na.
40: Pliti lang, times 20 ni kiti, Monday to Friday mo lang. 1,440 pliti.
41: Gaan mo ba balon, pinakanubo, nagilang 50 pesos. Kaysa lang sila magkaon, nabi, wala ng mga snacks. Kumbaga, parikoy, panyaga lang gid. Ang kanon sa kabataan, nabi da.
40: Isa ginabaluna na, sir.
41: Oo, ginabaluna.
40: Sulana ng imo nga baklon. Ti, well, medyo igo man siya, pero... Kinot-kinot na gid ni Radyo Man.
41: Puga-puga na gid. Yeah.
40: Ang galing amo lang niyo. Kuna mo ni do kulang kani sa nutrition.
41: Okay.
40: Kiti balukang imo na di ang purpose mabusog lang ang kabataan kan kamo
41: laban sa bawi.
40: Mon?
3: Yes, sa mo ginatihi makaya tama ka gamay mo.
40: 13,000. May tendency pa ni nga ti kun ni do gamay na lang bugas ta di ilugawon na lang ni.
41: Kay bala mo kung kay sa Radyo Man Mon. Kung ipitipit ng kwarta mo, ti ang pagkaon mo permido, iya ka, ara ka lang sa evacuation center, bla?
40: Yes.
41: No, muna, either sardinas, noodles.
40: Tinamiyon naman, congee, ah. No?
41: Ano?
40: Linugaw, eh.
41: Oh, linugaw.
40: Oo. Oh.
41: Anyway. Bisan gani, sa una, ang pagkaon, sa ginatawag naton nga, mga imol, ay, uga? Malmahal sa mga kilos ang uga?
40: Master, why kami isang una, why kami nagkaon uga? Fish filet del Nino.
41: Wow!
40: Amo na yan, amon.
41: Ti binulad.
40: Fish filet del Nino. Binulad nga isda. Ti ugagi man gyapon. Mon?
3: Sige. Amo ning madulog naton nga information nagikan niya sa National Anti-Poverty Council para Rajuman Don. Rajuman Don. Kasama mo sa DYRI, Aramen El Hilo, Rajuman Mon, Iyales Kapanian, Tata Karaman.
1: Tata RMN.
41: Mon, ara ka naman lang da?
40: Pero Master Don, grabe nga kipikwan mo gini.
41: Tipit-tipit gini ya.
40: Tipit-tipit gini. Madulaan ka niya gamay lang, labawa be. Madulaan ka binugplitin. Nilakton mo nang one way.
41: Oo.
40: May tendency nga madulaan ka. Pero pag isa, hindi mo makuan nga ang sisilyong dula, bla. Tingin so dyan, why choice? Lakton niya ang isa ka way, ang isa, sakyon niya.
41: Tanan kita, kagi man sina. No? Ti, bangod kung isa, may mga importante yung kinanglanong balayaran sa skulahan. Ti alang-alang si nanay.
40: Ikaw na, why na mabudgetan?
41: Wala mabudgetan na.
40: Oo. Oh. Bisan so, may silinyos fees lang na, ti why na mabudgetan ko
41: kaysa? Ako yan, medyo with all due respect sa National Poverty Council, though hindi ako, ano sininga, makaigo
40: sa lima.
41: Sa lima daw hindi ako sir magpati ng makaigo. Sila because statistically, vis-a-vis sa presyo sa mga balaklon subong, though hindi ako magpati ng makaigo ina. For one month, Parikoy.
40: Sa umagor, pwede ni Pro, pag Iloilo City, medyo libog-libog gawa ulo mo. Kaya masakay ka din mo.
41: Oo.
40: Unless galalakat, lagi ka mo yan, which is daw hindi man advisable.
41: Ang estudyante pa lang ganito, gin-compute ha. Si tatay, hindi magsakay sa jeep.
40: Sakay man eh.
41: Si nanay, hindi mo sakay sa jeep.
40: Tigaw brama na. Kaya wala obra ko, hindi ka nagiging-income 13,900.
41: Oo. Butang tabis nanay, stay at home lang. No? Housewife si nanay. Si tatay lang gabaka-baka, abi. Pimapliti man na siya. So, apat kabilog. Ang maplit. Pliti pa lang na, ha?
40: Ti pagkaon niya pa to?
41: Pagkaon niya pa.
40: Sa ginobrahan niya?
41: Na. Ti puno sang utang na sa kalenderiya. Ang amay.
40: Laban na bangin.
41: Oh, si so dumidyo, ako dumidyo, ano ko din.
40: Well, maigo, pero kipi-kipi ni ang nutrisyon ni hindi ni amo na kanami, Master Don, kiti kun lang taon mo. Pamatyag ko ya para sa survival ni gyapon. Maka survival na lang unod lang chan mo kag hindi ka lang magutman.
41: Mundan lang ang chan mo. Kita ka na so. Kita ka na sa una ay rin nagling steel ta.
40: Alas 2:01.
41: Yari na.
40: Ang steel sa probinsya sa Iloilo. Mon, come in.
3: Iyari na, Regimandon na lang atong sininga resulta sang STL. First draw kita alas 2 subong hapon, Hulyo 15, 2026. Sang atong sininga first winning number, numero 33, number 33. Second winning number naton, numero 37, number 37. Kaya natong sininga third winning number, numero 19, number 19. Ang kompleto sa atong sininga winning number sa subong hapon, 33, 37, kag 19, 33, 37, 19. Atun sining nga draw team head, Sir Glenn Eponea, draw operations assistant, Shella Marie Magalion, draw operations specialist, Nergris Roquero, kag nga atun SL representative, Mr. Glenn Sunyo. Upod man sa atun sining nga judges person, Mr. Ryan Melgar, kaupod ang yes ni mga members, Tela Maligan, Julia Tabanyo kag Mabel Gimeroy. Congratulations sa liwat sa aton sining mga winners sa probinsya sa Iloilo sa Small Town Lottery. Ang winning numbers naton 33, 37, 19. Sa mga wala pa, padayon na sa pagdaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Mon Yales Kaparian Tatakarimen.
40: Tatak, RMN. Salamat, Radyuman Mon Kapalian, ng alasot sa draw karon sa gabi bantayan driman sa RMN Iloilo.
41: Karikoy, ang hindi ang porsyon, ginadulong for seniors ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most popular, most effective vitamin D3 brand in the market today. Ganun sa mga utod naton, you want a vitamin D3 ng efektibo? Life Extension Vitamin D3. Sarang mabakal sa mga butika, kag pinakamalapit ha, ng Life Extension Clinics and Pharmacy.
40: Ang Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika, gindalagid din sa Philippines para magatagalibyo sa ngribatyag sa atong mga pumuluyo. Ganun ko na ko sa inyo, mag-inom kita sini 2 to 3 soft gels ang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw mga kabyanan, mga inday, mga nine, nagbusong ka mo, nagpadidi ka mo, simple lang ang atong solusyon para healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo, mag-Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw. Bakal na sa mga butika.
41: And of course, Parikoy, ang Super Fiber. In case of constipation, Super Fiber is the answer. Puno sa essential fiber ang Super Fiber. Gani ko na budlay yan, ikaw. Nagasakit-sakit, nagidyak, hindi naging magwa. Super Fiber. Nanay, mag-stack kita na sa Super Fiber. Ito ka, Dorta. Kaya dito mapaktan kung saan umabot si constipation. Super Fiber, sarang mabakal sa tanan niya. Life Extension Clinics and Pharmacy.
40: Kundo gagwa hangin lang, why may gagwa, no? Mga kabiyanan, puro lang tanang gas. Wala sang solid nga gagwa bu delikado na basta mapoison kita tag 3 4 5 anom kadlaw ni kagwang higo sa lawas no dagundago na sa butika ha pangitaon niyo gidang Super Fiber. Tandaan niyo Super Fiber ha, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado quality ng produkto sang Life Extension Philippines.
41: And of course Parikoy, ang aton sini nagabalik na Parikoy.
40: Nagbalik na.
41: Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapagina ka ginakahidlaw once ang tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ininkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga siguradong mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
40: Ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara sang Rishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayaraman sa madamo nga immune boosting properties ang tagsa ka sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Mayara sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
41: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape nga yung pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
40: Vita D Plus Coffee Mix, babakal sa tanan nga mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your
41: number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
40: Hoy, ara na mga kabiyanan na naka-standby ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Balik kita sa ikanong adlaw, mga kabiyanan.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
40: Sa iluanta nga ito ng Senate Connection para sa Nagabadayon, impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang oras, alas 2:06 sang hapon.
4: Noted, what is the pleasure of Senator Judge Gaetano?
5: The presiding officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is supletory. And if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 Organizing Committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on a by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that.
4: Senator procedure. Judge Cayetano may make his manifestation, okay, for the record, sir.
5: So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibad has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang usaa. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, it walang personal yon. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, you know, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo nung bagyong Inday, ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So accidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after, during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh.
7: So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang 'yon. Pero some will argue mabawasan lang kami ng 1 or 2, baka 13 na rin 'yon kasi wala naman half person or 3/4 person. So all of these issues are valid. Question. The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na 'to, gagawin ko 'yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure, huh? But parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan, biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi, kikyam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain, pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it's still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything. Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Huh? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends, but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung acknowledge, because we were friends once upon a time. And this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Deimbestigahan mo, tingin mo may mali, deimbestigahan mo. But it is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh, kung ako, babalik ta rin ko, sasabihin ko, inimbestigan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag ta kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No, it would be a Marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A Marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Diba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works, and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolete. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Chis, si Aimee is a law graduate, di ba?
4: Pia.
7: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy, 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga, naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, presiding officer.
4: Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano?
8: Mr. President, presiding officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30 plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun, pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko, di ako nagyayabang or anything, it's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit, sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone, which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively na nila dinidiscuss in a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon?

0: So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing.
1: Presiding Officer declares a brief recess.
2: Galibog ulo ni Presiding Officer kung ano niya kay. Actually, ini do inalikiti amo ni invited witness sa next week eh. Amo la nang kwanda galikiti pa interview kag naghambal ko na ko kay matibag to tani nag silent but deadly ka na lang.
3: Mm.
2: Naipos-ipos ka na lang ti karon no. Nauyang yang aton na time oh.
3: Mm.
2: Oh.
3: See, mapulo pare ko, this is an impeachment court. This is not a regular session sang Senado.
2: Mm.
3: No, a manifestation on personal privilege sang senador indi na di tani pwede. Ang tanan naton nga pagastoryan tani dire partiya sa impeachment.
2: O galing, no? O galing, well,
3: ginalaw man ni Escudero eh.
2: Okay,
3: now karon ga request si Pia Cayetano nga i-play ang interview kay Matibag kay hindi niya
2: kay si Matibag abi ang problema master kay inog ano siya inog mapungko sa
3: sabitan. Isa lang siya,
2: isa lang sa next week. So actually amo ning intriga naman no, ma-prepare ko isa ka sako nga popcorn naman eh. Kunara na si Matibag de.
3: Oo.
2: Kay laban-laban masadyan eh. Matibag bala si Matibag. Next week.
3: Oo. Ti si Matibag ya na kita. Bala mo pare koy on the process balan. Ang konteks ni sa balita ng ini mo ni sa matag palamati naton. Nagkadto si Director Matibag dira sa din kaning lugar to. Basta site na sang si Games nagligad kay dira ibutang ang bag-o nilang venue sang NBI Academy. So nakita yato ang sports complex ay nga ginobra during the SEA Games. So kumbaga in passing ginambal nga pwede namon membisigaran eh ang 2019 kay bati ko may 10 arena balikan naton Mark.
4: Arguments of the parties. Chair therefore instructs the tech to kindly play the 1-minute video for Senator Judge
2: I think sa Clark Master Don.
3: Ah, Clark ko.
2: Oo. Uh-huh.
3: So play.
5: Thank you Mr. Presiding Officer. We support the position taken by the presiding officer but we'd like to place on record that the good NBI director will be here on Monday. So my initial view is that we should be able to do this on Monday. But I will yield to the ruling of the chair.
4: We thank the understanding and magnanimity of Senator Judge Pangilinan. The tech is instructed to play the more or less 1-minute video.
3: Wala mo parekoy
4: Senator Judge P.
3: Gauyang lang ta di oras sa siya. Dapat tani devoted din sa impeachment mo.
2: Gani.
3: Kaya mo tambal ni Senator Kiko, nga bala tani kung ari mo dis matimas mandi. Ipamangkuton
2: siya. Mabalan tani kay after sini kung okay naman lang kay Y ka man damat dibatihan diri kag Y.
3: Oh.
2: Ang discussion nyo diri, puro lang ni karon emosyon, emotional discussions ni karon.
3: Iba mo pagtapos di play, gaara na, na-play na nila.
2: Tilain lang kung tapos play, alam.
3: May mambal pagin. Tikaron this is not the regular session of the Senate. Nga pwede ka da magtindog on a personal privilege.
2: Mm.
3: Ka magdebatehay ka muda, no pwede ka kaobra sa imong privilege speech no to patawag si Matibag.
2: Master Don, 25 minutes nang nalamon ta. Way pa ta kasigod. No? Bangod lang sining mga sentimento nga ini but tani kun ari man lang di sa Matibag tuod sa Senado sa Monday.
3: Aray.
2: Nala, pero dali lang NBI. Silipin ko nung bilyong-bilyong unliquidated funds sa SEA Games.
6: Gadoble
2: ang audio.
6: Sa ila ni.
2: Okay.
6: Yung parang sports complex na
3: Siguro nga na-open,
2: kag-feedback,
3: no? Gadoble. So, anyway, balaan naman ang ano na sinagaling iti, hindi audible. Hindi sa matagaanustisya.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio para ang bilogo ng pamilya para maligawan ng impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa lalitigay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala dito ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigit ang akong napamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Pumakal sa mga butika.
1: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likad. Epektibo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: D3 Bio.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Uso Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
7: Sample Plus Gold.
15: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: The pins sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: delivery, Mariose.
1: Is that box really mine?
2: Surprise!
1: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
3: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
3: So you should
1: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amin maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
4: Nuts! Corn coffee.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm! Fab! Corn! Pamong pumakablong. Tanggal amoy kulub sa bangon ng charm!
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
11: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
10: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
6: Tatak RMN.
12: Mga kabyana, subong nga July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
13: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blao ang ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
19: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuki ng mga butika.
20: Iberry for a clear and healthy eyesight.
21: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
22: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
23: Ganyan ang Pinoy!
0: ang Pilipino kahit walang nakatingin, tapat.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog ad law, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
25: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
29: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
30: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
31: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
32: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
33: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
31: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
31: ACS. Oras tatak alas 3:40.
27: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
34: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
31: ACS.
27: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si may nano.
3: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirigreen capsule kay Bitibo kayo.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redbeer. Ramo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Delivery! Mario Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you.
9: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
17: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Unique

0: Balenciaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. For problema, ako gida nga ako irregular na reglars. Ah, galabot. Gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may PC. Kag one capsule, 310. After one week. Nanigid ang akong nga paming nalaman. Sa
2: MyTC.
4: Mabaka mga butika.
2: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Sa Rikar. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Oras tatak, alas 3:45.
8: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
11: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, hindi corrupt!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3. Dito ako believe.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako galis si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Car.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumaka Bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi, IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blaon ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life extension, vitamin D3. The science of the health. Your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Mga kabyanan,
15: subong nga July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
19: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Uy, concerned lang ko.
0: kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Indi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
22: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
22: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
26: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon at charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangbang kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
3: Magalingin bala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
3: Sa imong blood sugar.
1: DTX 500.
3: Garantisado.
1: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio,
3: ang D3,
1: yung may Physio.
3: Ang Physio,
1: yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Shout out sa mga call center agents dira ka pareha sa akon. I'm Star. Ang stress na mo sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini yung mabalik ang mga dulang nutrients sa akon bang mood sa stress. Ganit sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante kululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18, tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante kululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18, tugtog 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras tatak in punto alas 4.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
1: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Sunken Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunken Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Sunken Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa.
9: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining ay Berry. Sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberry.
10: Ang Iberry mabakal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
6: Sample Plus Gold.
12: Ako si Vibot, ako gina pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
13: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
14: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
15: Ganyan ang Pinoy.
16: Ang Pilipino makadyos, madasalin.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500.
21: Mula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
20: Mula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. I envy Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Mitsuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
11: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Yes. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Oh. Gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaydayng nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Marakas mga butika.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS! Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
4: Bula.
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Ito, Dion.
1: Senior.
0: Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kispot mo ko nung isa. Extension vitamin D3. Bali, apat kaso gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buwain ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Buwain ako. Subong yan, nag-aaral. Gato ko to sa ilaw-balay sa bata ko. Takladon. Timan, bago nga ang life extension vitamin D3. Sigurado, epektibo.
2: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C. Mababaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabaka ng butika.
10: GTX 500. Si Edding Grace paglumutan.
11: Ako may sakit nga diabetes.
12: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
12: Wow.
11: Mabakal lang kamo. Sa Detex 500, namigit ini sa aron nga lawas.
7: GTX 500.
13: Oras tatak alas 4:25.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng char.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
17: Megamon! Herbal Rasul!
18: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
17: Megamon!
18: Herbal Rasul! Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ugali si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sikisakit kaya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
0: DDX 500!
7: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
0: Garantisado!
7: Epektibo!
0: Aramis
7: DDX 500!
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayarak o katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na ko nun ay INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yung Blood Capsule yan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard. Permit pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ting mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka, stress tubs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, may madali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Char, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa bango na char.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangkong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang tao nga may madugungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
19: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
20: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kayang badya, dukuo, amo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy, Squalin Capsule, and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
19: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
22: you need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start. But

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: D3 Bio!
3: O, si Karen, nandang mong isang akon hair fall at hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
4: Kapagal, sumanguti ka.
5: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Oras tatak, alas 4:40.
12: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong, Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Uy, concerned lang ko, kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
12: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
22: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sa tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
23: Rest Time to the rescue.
20: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka na mo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start. Pag even breath fresh.

0: some of your names, makikinig ako sa inyo. Rest assured. I think it's her first time to also stand up. So I was being very patient in listening to her. But I did take note of some statements that sabi ko parang conclusions na to or excessive explanation of her observations, which I didn't think were proper. So, okay naman, okay na yon, tapos na yon, pero moving forward nga, Mr. Presiding Officer, I agree with you. And I just need to put this on record kasi nga, sinasabing wag tayo masyadong technical. Pero, to a certain extent, kailangan naman ho natin, tingnan naman yung rules natin kasi, maayos ho tayo, di ba? So, I want to read into the record. This might be a paraphrase na nung sinabi niya, ha? Kasi sinasummarize namin ng team ko yung statements. And, anyway, di ko na mahanap sa phone ko dahil kahapon pa yon. But I recall, no? And feel free to correct me, but this is a minor thing naman. Parang dinescribe niya kung bakit hindi na daw papupuntahin si Attorney Lopez. Kasi naman daw, napakita na daw ng defense yung video kung saan siya ay crying and complaining. So observations na po yun ni Attorney Kapunan, hindi po siya ang witness. Hindi po siya ang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining yung isang testigo. Trabaho po yun ng abogado na i-elicit yun dun sa witness na mapepresenta doon. So, yun po yung reason kung bakit hindi hupe pwede yun. We're not being technical, but neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job of, that is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions. Yun yun. So to be clear, it's not being technical, but it's making sure that magawa niyo yung trabaho niyo na maayos at magtanong tayo ng maayos sa witnesses. Kung di na pala siya papupuntayan, di no need na to say kung ano yung na-observe. Kasi nga, hindi na ho sa inyo yon as lawyers. Yun lang naman po. Again, my utmost respect for Attorney Kapunan and to all of you. You're all doing a great job. Like I said, once in a while, we will be called out. Even I tell the presiding officer, call me out. Pag sumobra ako, pag medyo nag-exceed tayo ng authority natin, because we're all just trying to do our jobs here. So thank you again, everyone, for your time and patience. Thank you, presiding officer.
1: Chair, in humility, accepts the presiding officer's lapses in this regard, as twice pointed out by Senator Judge P. Aquetan already. The chair will be more mindful in the future, but I also ask the parties to also be equally mindful in case the chair forgets or is not unable to point it out on the part of either party should this happen again.
2: Any other manifestation, points? Your Honor?
1: Hindi tayo titigil niyan, Jervel, sinasabi ko sa'yo.
2: I just want to put on record, Your Honor.
1: One last manifestation from the Honorable Luisa without prejudice to another manifestation from Counsel for Respondent.
3: Thank you.
2: I just want to manifest, Your Honor, that the Honorable Impeachment Court has been very much fair in as far as this issue is concerned. As a matter of fact, the presiding officer even asked the lead defense counsel if she would like to avail of the same opportunity to explain the reason for the withdrawal in the event the defense would be withdrawing likewise their witnesses. Also, Your Honor, may I just add, and with all due respect to Honorable Senator Pia Cayetano, the intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges, neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side. But nonetheless, let me reiterate and put on record, Your Honor, the purpose is not to influence the senator judges, neither is it to influence the viewing public. It is only a statement of position of the prosecution for withdrawing the names of the prosecution's witnesses, Your Honor.
1: Noted, and the ruling of the court stands on the matter. Counsel for respondent.
3: Brief counter manifestation, Your Honor. I thank the lead prosecutor for mentioning that the same courtesy was earlier offered to the defense with respect to providing lengthy discourses or manifestations before this court. But I think the point essentially that I'm trying to make is that we're not asking the court for any advantage. What we're merely asking is fairness. That's all, Your Honor. Thank you.
1: Same answer. Noted. And the court stands by its ruling. Any other matters to be taken up from the Senator judges? There being none, no other business to be taken up, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Monday, July 20, 2026.
3: Thank you.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
5: Oras na rin, Iliilo, alas 5.35 na sa hapon. Natapos, mga karadyuman, ang naging patigayon nga impeachment trial subong iyang adlaw sang Miyerkules, sa day 6, no? Sang impeachment trial batok iya sakay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Dugangan, tanikaron sa Masunod News and Public Affairs Program ang pilaman ka mga analysis, no? Kalakip na sa Palabra de Honor program subong iya nga gabi. Standby sa aton sining mga tagpalamati kay hibaloon ta naman ang dugang mga update sa ilawan nato ng aton sining koneksyon sa RMN Network News. Sa ngalan na gidlamang sambugos nga puwersa sa RMN Iloilo, ako si Radyuman Mon Yales Kapalian tatakarmen.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage. RMN Network News.
6: Speaker Martin Romualdez at haharap itong si Matibag sa Martes, July 21. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak Tatak RMN.
4: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks special coverage.
7: Mainit ang naging pagsisimula ng Vice President Sara Duterte ngayong araw. Bagaman nakatakda sanang pagtalunan ng usapin sa pagbubukas ng confidential bank, tax at anti-money laundering records ng Vice Presidente, na iba ang direksyon ng pagdinig ng maghain ng manifestation si Senator Judge Robin Padilla. Kinwestiyon ni Padilla ang timing ng inanunsyo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games infrastructure projects kung saan tumayong chairman ng organizing committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano.
8: At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito.
7: Agad namang sumagot si Cayetano at tinawag na isang Marites accusation ng paratang laban sa kanya na layong lang umanong sirain ang integridad ng korte.
9: Let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No, it would be a Marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A Marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. But definitely, we've been speaking about this. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa.
7: Sinigundahan naman ito ng kanyang kapatid na si Senator George P. Cayetano na nagsabing na babahala siya sa anunsyo ng NBI dahil wala anyang anumang jurisdiksyon ang nagpapahintulot na gipitin ang mga hukom habang may isinasagawang paglilitis.
0: I'm bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon?
7: Si Matibag ay nakatagdang humarap sa impeachment trial sa susunod na linggo para tumestigo sa Article 4 o ang grave threats ni Vice President Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. RNS Network News. National Bureau of Investigation, NBI, bumuo na ng task force para imbestigahan ang New Clark City Sports Complex. Timing ng investigasyon nagkataon lamang ayon kay Director Matibag. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RNN
10: Live Report. May hawak na National Bureau of Investigation ng mga dokumento kaugnay sa investigasyon sa mga anomalya kaugnay sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Yan ay kaugnay sa umano'y irregularidad sa pagpondo at hindi pagdaan sa bidding ng itinayong sports complex na ginamit na magsilbing host ang Pilipinas noong 2019 Southeast Asian Games, kung saan si Senator Alan Peter Cayetano ang nagsilbing chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ang NBI Director Attorney Melvin Matibag, bumuo na ang ahensya ng task force na mag-iimbestiga rito lalo't may mga kailangan na niyang imbestigahan batay sa mga dokumento at malaking pera ang pinag-uusapan na. Sa ngayon na niya ay may mga personalidad na rin na nakikita na posible nilang tanungin tungkol sa investigasyon.
11: Ano talagang kailangan imbestigahan because there are a lot, huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the PCBA para magkaroon ng pinag dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento.
10: Nilinaw naman ni Matibag na nagkataon lamang na ngayon may lumabas na mga dokumento at kinakailangan nilang imbestigahan matapos makarating sa kanilang tanggapan. Na.
11: So hindi naman to rin yung interest. It so happened na may mga lumabas kayo ng dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Ano? So happen, it's grabe yung controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we said that if kung meron ba talagang dapat malabot, wala. Or kung ano talaga yung investigation, so kailangan natin magkaroon ng report dito.
10: Sinabi pa ng NBI Director na hindi siya nakikipagbangayan na kay Senador Alan Peter Cayetano at nataon lamang anya nasangkot dito sa issue ang senador.
11: Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigan natin dito na maayos.
10: Sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binanata ng magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano si Matibag at sinabing pananakot umuno ang ginagawa ngayon ni Matibag, lalo't inaasahang haharap siya bilang testigo sa susunod na linggo. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radyo Manjairo, Spanya, Florida, Tatak Armen.
7: Prosecution na nindigan na dapat ilabas sa mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Depensa iginit naman ang confidentiality at karapatan ng bise. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conde Bata. RMN Live
6: Report. Nanindigan ng House Prosecution Panel na dapat mapasabtina at mailabas sa mga tax records, AMLAC records at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sa day 6 ng impeachment trial ay nag-deliver ng kanilang mga oral arguments tungkol sa pagpapasabtina ng mga tax records at bank accounts ni VP Sara, kung saan si Congressman Chel Diokno ang naglatag ng mga argumento sa prosecution, habang si Attorney Michael Poa naman sa panig ng depensa. Sa argumento ni Diokno ay ginit niya na ang hiling ng prosekusyon ay mailabas ang buong katotohanan sa pamamagitan ng pag-i-issue ng subpoena duces tecum sa mga tax records, bank accounts, AMLAC records ni VP Sara na magpapatunay sa mga allegasyon sa Article 2 o ang unexplained wealth ng Vice Presidente. Ipinunto ni Diokno na pinayaman ni VP Duterte ng labis-labis ang kanyang sarili habang ito'y nasa katungkulan sa gobyerno at may mga ari-arian na hindi idineklara sa kanyang salen. Sinabi ni Diokno na binigyan ng konstitusyon ng extraordinary powers ang impeachment court para busisiin ang mga bank at tax records, at ang argumento ng depensa tungkol sa confidentiality nito ay hindi lang legally flawed kundi pagmamaliit at insulto sa impeachment court. Tinukoy din ito na mula 2007 hanggang 2013 kung saan nagsilbi bilang mayor at vice mayor ng Davao City si Vice Sara ay higit 3 billion pesos ang financial activity ng vice presidente. Samantala, sa argumento ng defense team, binigyang diin ni Poa na ang sinasabing kapangyarihang ito ng impeachment court ay nagbabaliwala sa due process. Sinabi pa ni Poa na ang kailangan maging present muna ang mga ebidensya para suportahan ang bawat akusasyon, subalit ang nangyayari ngayon ay tila nagiging fishing expedition. Punto naman ng depensa, ginagamit ang subpoena para maging sandata ng fishing expedition, lalo't sa mga nagdaang reklamo na sa Balia Cabrera versus Duterte case ay wala naman silang nai-attach na mga financial records para patunayan na nagkamal ng illegal na yaman ng Vice Presidente. Tinukoy din ni POA ang mga batas na Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act, National Internal Revenue Code of 1997, kung saan ipinagbabawal ang paglalabas ng mga financial records dahil sa issue ng confidentiality. Sa rebato naman ni Diokno, iginit niya na ang pag-i-issue ng subpoena sa mga tax at bank records ni Duterte ay hindi magkakait dito sa due process. Gayon naman, sa rebato naman ni POA, iginit niya na hindi dapat ipagkait ang proteksyon sa isang individual na ibinibigay ng batas. Samantala, dagdag lamang, bago mag-alas 6 ngayong hapon ay tinapos na ang day 6 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Conde Batak, Tatak RMN.
4: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Pagpresenta sa impeachment trial ng bank at tax records, hindi dapat harangin kung wala namang itinatago si Vice President Sara Duterte. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano. RMN
6: Live Report. Sino na ni House Deputy Speaker at Law Union Representative Paulo Ortega III ang patuloy na pagharang ng defense team na maipresenta sa impeachment trial ang bank Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue Records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Ang nabanggit ng mga dokumento ay hinihiling ng prosecution sa impeachment court na ipasabdina bilang mga ebidensya sa ikalawang article of impeachment hinggil sa pagkakaroon umano ni VP Sara ng hindi maipaliwanag na yaman na hindi niya ideneklara sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Di ni Ortega, simple lamang ang tanong ng mga ordinaryong Pilipino, kung walang itinatago ay bakit takot si VP Duterte na mailabas ang kanyang bank records at bakit takot na mailabas ang katotohanan? Ipinunto ni Ortega na dapat hayaan ng depensa na ebidensya mismo ang magsalita kung ang kanilang argumento ay wala namang mapapatunayan ang mga bank records, AMLAC records at tax records. Paalala ni Ortega, ang impeachment ay hindi para protektahan ang mga dokumento kundi para protektahan ang tiwala ng taong bayan sa mga opisyal ng gobyerno. Kasama mo sa DCXL, RNN Manila, Radyo Man Grace Pariano, Patak RNN.
7: Bantay Senado na nawagan sa impeachment court na iwasan ang teknikalidad sa impeachment trial. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Guyagoy. RNN
12: Live Report. Nanawagan ang grupong Bantay Senado sa impeachment court na iwasang mantalang paglilitis dahil sa mga technical na usapin. Sinabi ni Professor Clive Arguelles, tagapagsalita ng Bantay Senado, na dapat pagtunan lamang ang mahalagang isyu na kapaloob sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, malaking papel ng presiding officer upang mailinaw at madaling maunawaan ng publiko ang mga argumento ng prosecution at defense dahil ang impeachment trial ay sinusubaybayan ng ordinaryong mamamayan. Iginiit din ng Bantay Senado na hindi dapat maging palisahan ng mga abogado ang proseso. Anila, mas mahalagang matukoy kung ang mga umunoy payag ng Vice Presidente ay maaaring ituring na betrayal of public trust salip na mailihis ang pagdinig sa mga teknikalidad.
13: Para po sa Bantay Senado, medyo nadidismaya po kami na yung tinatakbo po ng impeachment court ay masyado pong legalistic, no? At ang kanilang audience, parang nakakalimutan po nila yung kanilang audience ay nanonood po yung mga ordinaryong mamamayan. Kakailanganin po talaga na yung impeachment court, lalo na po yung ating presiding officer, si SJ Jesus Guerrero, na paalalahanan yung prosecution, yung defense counsel, na dapat maging accessible sa publiko yung buong impeachment court. Hindi po dapat ito maging paligsahan ng mga abogado. So, ikalawa, nabuburyo, tumatagal yung impeachment trial, hindi naman dahil nakakarating sila sa mas mahalagang katanungan, kundi naiipit sila sa mga teknikalidad.
12: Samantala, sinabi rin ng grupo na unang beses lang nagsagawa ng public viewing ng impeachment trial sa isang simbahan. Bahagi mo ito ng kailang layuning mapalawak ang partisipasyon ng publiko at may palaganap ang pagtalakay sa usapin ng impeachment sa iba't ibang komunidad. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy, Tutak, RMN.
7: Sa iba pang balita, mga kasama, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang VIP treatment kay Senador Dante Marcoleta na kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim na sa standard booking procedure si Marcoleta at inilagay sa infirmary ng kulungan Batay sa rekomendasyon ng mga doktor at hindi bilang espesyal na privilehiyo. Paliwanag ni Bustinera, hiwalay ang selda ng senador dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan at upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit.
14: Sa ngayon po, nasa ano po siya, isang selda po siya pa rin, nakaselda po siya, pero ito po ay nasa infirmary. Bunsod nga rin po ito sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor o medical certificate endorsement from PGH, and base na rin po sa coordination din ng aming pamunuan sa Sandigan Bayan. So, and based sa kanyang medical condition, yun ay pinaka-best ng paglalagyan sa kanya. Pero selda pa rin po yun. So, dali, okay naman po siya, bagamat may mga referral at instructions po para sa kanyang further medical engagement or intervention sa kanya habang nasa BJMP. At handa naman po tayo dito para tugunan niya.
7: Iginit ni Bustinera na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng persons deprived of liberty o PDL kabilang sa pagkain, uniforme at iba pang pribilehiyo. Hinayag naman ang BJMP na ang sapat na seguridad at pangangailangang medikal sa lahat ng mga nakakulong.
15: Trabaho namin yung pangalagaan sila, safe, secure at sanitary ang pintan. Kabilang na ho dyan ang pagdaragdag ng mga tauhan. Pakarami po nating nilagay na tauhan dyan at may mga response team pa ho. Dahil nga ho, bago pa man yung dumating, eh may mga nauna na hong high profile PDL dyan. Ganun din ho ang community around the jail sa Payatas as well as the Quezon City Police District ay patuloy na sumusuporta sa BJNP para i-secure naman yung premises natin around. Ganun din ho tuwing nila ay dadala rin sa korte ay full escort ho yan with security. Hindi naman ho yung VIP treatment, kundi ayaw din naman ho namin may mangyari sa kanila habang nasa poder ng BJMP.
7: Makasama si BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustanera sa panayam ng DZXL RMN Manila. Itinuturing ng primary witness ang live-in partner ng pinaslang American marine biologist sa Negros Oriental. Ayon kay Negros Oriental Police Provincial Director, Police Colonel Timar Alam, hindi na lang person of interest ang babae dahil siya ang kasama ng biktima ng mangyari ang insidente. Ayon kay Alam, limang suspect ang tinutugis ng pulisya at isinasagawa na ang positibong pagkilala sa kanilang pagkakakilanlan. Batay sa paunang investigasyon, robbery o pagnanakaw ang nakikitang pangunahing motibo sa krimen.
16: She is now our primary witness po, ma'am. Kasi siya naman po talaga, ma'am, siya lang po ang kasama nung namatay natin na American national na victim po during the incident. As of now, ma'am, we are now in the process of positive identification of the suspects. Inaantay pa po natin, ma'am, pag na positively identified na sila, then once that they are arrested, from there on po, ma'am, based dun sa interview natin sa kanila, dun po natin na malalaman. Initially, ma'am, dun sa mga nakalap natin mga ebidensya, like dun sa CCTV footage na nakita natin, purely robbery lang po ang nakikita natin.
7: Samantala, wala pa rin nakikitang ebidensya ang pulisya na may kaugnay ng krimen sa pagiging testigo ng biktima para sa Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013 hanggang 2016 ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Nanatili namang bukas ang investigasyon sa lahat ng posibleng angulo sa krimen. Kinse anyos na estudyante na kuna ng baril sa loob ng paaralan sa Tinambak, Camarines Sur. Detalye ng balitang yan mula kay Rogerman Antoinette Eduardo ng RMN Naga. RMN
17: Live Report. Isang 15 anyos na estudyante ang nakuhanan ng baril habang nasa loob ng isang paaralan sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Ayon sa imbestigasyon, ang baril ay pag-aari umano ng dating punong barangay ng Barangay San Roque na matagal nang naiulat na nawawala. Napag-alaman umano na kinuha ito ng anak nitong babae na kalaunan ay nakuha naman ng kanyang kamag-aral. Sa pahayag ng Camarines Sur Police Provincial Office o CSPPO, sinabi nitong agad na naiulat ng mga opisyal ng paaralan ang insidente at rumespondi naman ang Tinambak Municipal Police Station na naging dahilan upang maiwasan ang posibleng mas mapanganib na sitwasyon. Batay sa paunang ulat, ang high school student ng Don Servilliano Platon Memorial High School ay nasa pangangalaga na ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasunod ng insidente. Sinabi rin ng CSPPO na agad na isinailalim sa kustodiya ang baril at mga bala at nakipag-ugnayan ng pulisya sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at sa pamilya ng minor de edad. Iginiit ng CSPPO na ipatutupad nito ang Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act habang tinitiyak ding mapoprotektahan ang karapatan ng menor de edad alinsunod sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na inamyendahan. Ayon kay Police Colonel Tyron Razon Dotimas, Officer in Charge ng SPPO, ipinapakita ng insidente ang mahalagang papel ng mga magulang, paaralan, lokal na pamahalaan at komunidad sa pagprotekta sa kabataan. Nangako naman si Dotimas na palalakasin ng CSPPO ang mga programa sa crime prevention, youth awareness at makikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang mapanatiling ligtas sa panganib ang mga paaralan sa probinsya ng Camarines Sur. Patuloy naman umano ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at kung may iba pang posibleng pananagutan kaugnay ng insidente. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyoman Antoinette Eduardo, Tatak, RMN.
7: Network News. Ipatutupad na ang mas murang pamasahe sa eroplano simula bukas July 16. Ito'y matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board o CAB sa Level 8 ang passenger at cargo fuel surcharge level para sa domestic at international flights simula July 16 hanggang 31. Sa ilalim ng Level 8, nasa 253 hanggang 787 pesos ang sisingilin para sa domestic flights, habang 835 hanggang 6,208 pesos para sa international flights. Mas mababa ito kumpara sa Level 9 na pinatupad noong unang kalahati ng Hulyo. Para maipatupad ang mga airline o ng mga airline ng bagong singil, kinakailangan munang humingi ng kaukulang pag-aproba mula sa CAB. Balita tayo sa Ibayong Dagat. Nagbanta si U.S. President Donald Trump na bubombahin ang mga tulay at power plant ng Iran kung hindi ito magpapatuloy sa peace talks o negosasyon para tapusin ang kasalukuyang tensyon at labanan. Ito matapos sa pagkapatupad ng Amerika ng naval blockade sa mga daungan ng Iran at patuloy na pag-atake ng U.S. militar sa mga Iranian targets. Ayon kay Trump, patuloy nilang babanata ng mga military target, ngunit mas lalala ang sitwasyon sa susunod na linggo kung hindi makikipagkasundo ang Iran. Kaugnay nito, binaliwala na ng Iran ang naunang ceasefire memorandum kasunod ng blockade. Ayon sa Deputy Foreign Minister ng Iran, nagkakamali ang US kung sa tingin nila masisindak nila ang Iran sa paghigpit ng military action at mga economic blockage upang muli silang sumailalim sa peace talks.
4: Network News.
7: At sumayin niyo po ang mga mainit na balita ngayong hapon. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga, mula sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Dagupan, Masantos Yalabi.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palakihang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
7: Ang oras, alas 6.
4: RMN Network News.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Delivery! Maria Jose!
26: Is that box really mine?
25: Surprise!
26: Why are you inside the box?
25: There's nothing I won't do for you.
27: Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan.
25: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
27: Borrow up to 90% of your savings.
25: No processing fee and get fast approval.
27: So you should
26: apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
28: Pag-ibig Fun Solid Kaban.
29: Samphone Gold Coffee Mix.
30: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang ng world.
29: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
0: Ako gali si Maya.
1: May sis ko sa ovary, 3cm na gali.
0: Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
29: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
2: Bula.
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RiteMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
31: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Masdasig banat sa abat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
11: D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
13: Yung may D3.
11: Parang sumanguti ka.
13: GTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kila tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
15: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
13: GTX 500.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagcore.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
22: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Ang oras lasa is 7 na sa gabi.
24: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
23: Mayong gabi na mga karadyuman. Welcome sa pagpangalagad. Bukod sa pagbalita sa RMN Evening News.
25: Adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 15, 2026.
23: Kami inyo live nga makitaan kagawatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
25: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
23: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailene Tamayo para Onda.
25: Kag ako naman si Radyoman Leneth Fernandez Ulatriz.
22: Headlines.
23: Sa mga balita sa buong adlaw, masobra sa 13,900 nga sweldo sa Western Visayas, makabuhi sa isa ka pamilya nga may lima ka miyembro suno sa NAPC.
25: Sa balita sa luwas sang pungsod, Trump nagpamahog nga atakihon ang mga planta kag mga taytay sa Irana.
23: Kag sa showbiz, Twice magapahuway matapos ang ilang This Is 4 tour. Mga karadyuman, sa detalye na sang aton mga balita lokal. Nagakinahanglan sang masobra sa 13,900 nga sweldo ang isa ka pamilya nga may lima ka miyembro para nga mabuhi. Ginpayag ni National Anti-Poverty Council o NAPCSE Secretary Lope Santos III ang measure nga gingamit paagi sa Family Income and Expenditure Survey sang Philippine Statistics Authority o PSA. Payag pa ni Santos nga kon mas manubo sa 13,900 pesos ang kita makabig nga pigado ang isa ka pamilya nga may lima ka mga miyembro. Magluwas sa income survey ang gingamit man sang gobyerno sa pagtumod sang poverty threshold. Ginalantaw ang multidimensional aspect of poverty kasubong sang social services, economy, upad economy, governance kag ecological.
25: Sa iban pa nga balita lokal, plano nga ukon pataasan ang penalties sang traffic violators sa diversion road. Kaliban pa nga mga dalanon sa syudad sang Iloilo kung madeklarar na ang mga ininga traffic discipline zones paagi sa isa ka ordinansa. Sunod kay Committee on Transportation Chairman, Councilor Sedfrey Cabaluna, may mga deklarasyon na nga himuon nga traffic discipline zone ang pila ka dalanon sa syudad kaangay sang diversion road. Payag ni Cabaluna nga ginatanaw nila ang mas hugot nga implementasyon sang traffic ordinances kag mas mabugat nga penalty sa violators sa traffic discipline zones kun ipaanggid sa iban nga dalanon. Pathal ni Cabaluna nga ang katuyuan sini hindi agud pinahan ang publiko kun ihimuon ang lugar nga may matun-an nga disiplina ang publiko sa sitwasyon sang limitado nga dalanon apang madamo ang nagagamit. Nagapati si Cabaluna nga kun mangin madinalagon ang pagpatuman sini, mangin disiplinado na ang publiko bisan pa sa mga dalan nga hindi traffic discipline zone. Matandaan nga gindeklarar ang diversion road nga traffic discipline zone apang wala inis ang ordinansa, gani pareho lang ang multa sa mga traffic violators sa iban nga dalanon. Ang ininga bahin ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalo-kabala nga ang depression, isa ka seryoso nga kondisyon, problema ini sa bugos nga kalibutan kag wala sang ginapili nga edad ukon estado sa kabuhi. Bangod sini nag-research ang mga siyentipiko kag nahibaluan nga ang DHA ang may classes kag ukon mga classes ang omega 3 fatty acids ngayara sa Dr. Pinoy Squalene maayo gid sa mga mood disorders para sang depression. Isa man karason nga epektibo ang Dr. Pinoy kay ini ang nagapa-estable pagid sang hormone sa lawas kay bangod ang hormonal imbalance nagaresulta man sa depression. Ang omega 3 fatty acids kag squalene nga yara sa Dr. Pinoy nagapataas pa sang serotonin level sa lawas. Ang serotonin ang ginatawag nga happy hormone. Kung ang utok manggaranon sini sigurado madula ang aton depression kay kita mangin malipayon perme. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika.
23: Sa dugang pagid nga balita lokal, liwat nga tingbon sa isa lang ka opisina ang Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO kag Public Order and Safety Management Office sa kon POSMO. Ini ang kaundan sa endorsement na ginpadala ni Mayor Raisa Trenyas kay Committee on Good Government Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia. Ang merger sang duha ka opisina nagatuyo nga ma-restructure ang personnel sang opisina kag ma-regularize o kon ma-regularize ang ilang status. Subong man nag-inhibit si Sarabia bangod siya man sadto ang author sa ordinansa nga nagseparar sang duha ka opisina. Bangod sini nagtukod sang ad hoc kon ad hoc HOC committee ang konseho nga ginabukusan na day Committee on Transportation Chairman Councilor Sedfrey Cabaluna bilang ad hoc chairman samtang miyembro sa day Councilors Alan Zaldivar kag Nene De La Liana. 2024 sa ginseparar ang TTMO sadto sa Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO gani na buhi ang POSMO. Nangin rason sadto ang separasyon among mahatagan sang pagtamod ang TTMO o kon sang TTMO ang problema sa trapiko nga ginpamunuan ni Oldarico Garbanzo samtang maka-focus sa public order kag safety ang POSMO nga ginpamunuan ni Mr. Jack Conlu nga karon amo na ang ARD sang LTO 6 kag OICRD sang LTO NIR.
0: Arbilin.
25: Sa piyak nga bahin, ginilis na sang kapulisan ang isa ka menor de edad nga una gintudlo sang call center agent ngayar sa lugar sa diin siya ginkawatan bangod wala sang nagakaigo nga basihan. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, ang hepe sang Iloilo City Police Station number 10, nagpabulig lamang sila sa nasambit nga menor de edad agud itudlo kon diin ang tambayan sa matuod nga mga suspesado. Dugang paniya nga ang mga suspect nga ginatudlo sang menor de edad ang may nagligad na nga mga kaso sa iban pa nga istasyon kaangay sang illegal gambling. Inyang rason kon nga natumod gilayon ang mga biktima, ang mga suspect o kon suspetsado paagi sa ilang mga tatu, sang ginpakitaan ini sa mga litrato sang kapulisan. Madumduman nga nagpa-blatter ang biktima sang Hulyo 14 sa Mandurriao, matapos gin-snatch ang iya bag nga may unod nga 90,000 pesos nga cash, nga ginpadala sang iya iloy nga isa ka overseas Filipino worker. Nagpanugyan man si Olivero sa publiko nga kon mag-withdraw sang kwarta, magdalagid sang upod, kaglikawan nga mangin isahanon, kon posible magsakay sa bado nga salakyan agud makalikaw kag indi makakuha sang atensyon sang publiko.
23: Nadakpan na sang mga otoridad ang priso sang Uton Municipal Police Station kaya gin-report nga nakapalagyo. Ano sambit ka suspect, may kaso nga rape. Sa impormasyon nga nakuha sa RMN Iloilo, gindala ang suspect sa Rural Health Unit o kon RHU, agud nga ipaidalom kontani sa examination. Pagabot sa RHU, naglisensya ini nga magpangihi apang nagpalagyo nagali.
25: Sa katapusan ng balita lokal, paagi sa Solo Connect, nga ginapatuman sang City Social Welfare and Development Office ukon CWDO, ginpalapit sang Iloilo City Government ang mga serbisyo sa mga solo parent agad mas mangin mahapos para sa ila. Ginlonsyar sang Oktubre 1, 2025 ang Solo Connect nga nagapasanyog sang barangay-based support paagi sa pagtukod sang Solo Parent Help Desk sa tanan nga 180 ka barangay sa syudad sang Iloilo. Ang ini nga mga help desk nagahatag sang bulig sa application pag-verify sa mga dokumento, referrals, kag impormasyon parte sa mga available na serbisyo agud hindi na kinahanglan magpalayo pa ang mga solo parent para maka-avail sa mga programa sang gobyerno. Sa unang tuig ni Mayor Isa Treñas, 407 ka solo parent ang nakabaton sang ilang national Ocon solo parent ID nga nagbukas sang kahigayunan para maka-avail sang nagkalain-lain nga benepisyo kag social protection programs nga ginmando sang gobyerno. Agud mapasanyog pagid ang ayuhan kag partisipasyon sa mga solo parent, nagpatigayon man ang syudad sang 149 ka barangay orientation sessions agud mas maintindihan nila ang ilang mga kinamatarong kag ang mga benepisyo nga ginhatag sa idalom sang Expanded Solo Parents Welfare Act. Pagi sa ilang National Solo Parent ID, ang mga kwalipikado nga benepisyaryo ang nag-enjoy na sang nagkalain-lain nga assistance. Ang mga eligible nga solo parent nagabaton sang 1,000 pesos nga monthly cash subsidy samtang ang mga indigent kag wala sang obra, otomatiko nga ginapaidalom sa PhilHealth. Ang mga solo parent naman nga may permanente nga trabaho, mayara sang duga nga 7 ka adlaw nga paid parental leave kada tuig. Nagahatag man ang programa sang prioridad nga access sa trabaho, livelihood kag skills training, kag housing programs para sa mga ID holders. Ang ilang mga kabataan may prioridad man sa mga government scholarship programs, lakip na ang ginatanyag sang CHED para sa mga makasulod sa kolehiyo kag tuition discounts gikan sa mga nagapartisipar ng educational institutions. Ginapatuman sa idalom sang people-centered governance ni Mayor Isa Treñas ang Solo Connect nagapakita nga ukon nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang Iloilo City Government nga imuon nga ang serbisyo publiko mas responsive, inclusive kag mas accessible sa mga pumuluyo.
23: Ang oras lalas sa 6:18 na sa gabi.
2: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
23: Liwat nga nagpatuman si US President Donald Trump sang naval blockade sa tanan nga Iranian ports kada nagpamahog nga iguon ang mga planta sang kuryente kag mga taytay sa masunod nga semana. Sa isa ka interview gipayag ni Trump ka plano niya ini nga dayunon magluwas lang kun makignegosyar liwat ang taran sa pinakabag-o nga pagsingki sang giyera. Sunod sa iya nga ipaulihin niya ang mga energy targets apang sigurado nga maigo gid ang mga ini. Naibaluan nga base sa 1949 Geneva Convention sa Humanitarian Conduct, sa panahon sang giyera, ginadumilian ang pag-atake sa mga lugar nga ginakonsiderar nga importante para sa mga sibilyan.
0: Balitang Showbiz.
25: Ginbuyagyag sang leader sang Twice nga si GU nga magapahuway ang K-pop girl group matapos sang ila This Is 4 tour nga nagtakop na sa nagligad nga weekend. Sa isa ka interview ginako ni GU nga sang nagligad nga 11 ka tuig, halos wala siya makapahuway gani iluyag man niya nga mag-relax sa nabiling nga panahon sini nga tuig. Ginmensyonar ni GU nga nahaukon na hangpan niya nga mahimo madismay ang mga fans apang ginpasalig nga mangin malipot lang ang mga break. Sunod sa iya kinahanglan sang Twice members ang among apahuway agad nga mas makatrabaho sila sa palaabuton gani nagalao man siya nga mahangpan ini sang ila mga fans. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kun kay misis sa tiyonsang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto nga kilala nang gaamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung napabayaan nga magdako o kung magkubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang ini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
0: Arimin, arimin, arimin.
23: Sa atot mga talamyawon, Rajuman Linel.
25: Ginatamyaw naton sang maayong gabi si Tito San sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kag kay Tito Nold sa Calyon Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barca Family, sa Sityo Lictinon Aripdip, kay Tito Arwin, kag kay Tita SP Shosan, dira sa Floorbell Home Subdivision Oton, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Manang Klingkling, kay Baby Luan, dira sa Barotac Viejo, Iloilo, good evening, kag of course, kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan ng Seafoods, maayong gabi. Kay Tita Maricho.
23: Salamat, Gid, sa panyaga. Sa panyaga. Kag syempre, sa tanan nga nag-monitor sa aton yung Facebook, kag sa YouTube broadcast sang RMN Iloilo. Maayong gabi, Gid, sa inyong tanan. Kag sa tanan nga nag-saulog sang ila kaadlawan, happy, happy birthday. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita sang RMN Evening News.
25: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2026.
23: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Joylyn Tamayo para Onda.
25: Radyoman Lenath Fernandez Sulatriz.
0: Tatak! RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Agad sa Koy Herbal Times sa gihapon upod ang yusin nga Pare Koy, Pare Koy Search Santillan. Nakahibalabalag ka mo nga ang Koy Herbal Capsule makabulig sa high blood pressure, diabetes, migraine, stress o kon anxiety, arthritis, allergies, insomnia. Hinangaway kagaanab lang nga magatulog. Posible bangod man kay stress ka, planakit sa imusin ng kalawasan. Kag sa mga kababainhan ang ining dysmenorrhea, no? Kag way kagana sa pagkaon, no? Hina ang imo sini nga immune system, magtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. Balan ninyo, ang Koy Herbal Capsule himo ini siya sa mga pinili naman nga mga ingrediente nga herbal. Ang Koy Herbal Capsule apayara naman sang vitamin C kag zinc. Ginababaskog naman ato sini nga immune system para likaw kita sa mga balatian. Ang nami pagit bangudman kay ang Koy tag 1250 gid lamang ini siya. Mabakal na sa mga butika sa inyo sini nga lugar. Ihambal gid lamang ang pangalan, Koy Herbal Capsule. The original Koy Herbal Capsule. Kadamo sa mga balatian nga iya sininga maayo. Depensahi ato sininga lawas sining panahon naman sang pandemya. Pabaskoga ang ato sininga immune system magkamit adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule.
1: Ang imo resistensya tagapaskoga ang imo immune system magtumar sang the original Koy Herbal food supplement. Ang the original Koy Herbal supplement himo sa pinili nga powerful medicinal plants nga FDA approved nga nagahatag sa aton sang protection kontra COVID-19 virus. Bangod mayara ini sang vitamina kag mineral, vitamin C kag zinc nga nagapulig sa aton nga lawas agud nga indi kita matapikan sang virus. Magtumar sang the original Koy Herbal Capsule 550 milligrams tag 1250 lang kada kapsula. Mabakal na sa mga butika. Ang main outlet yara na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City.
0: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ra sang testimonya ang ato sa magaturan nga nabuligan naman sang the original Koy Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Amalia Amar.
2: Pilang edad?
3: 53.
2: Taga diin ka, ma'am?
3: Taga barangay 40.
2: Bali sa wala ka pa nakainom sang Koy, ma'am, ano yung mga ginabatsyan?
3: Nagabiring ang kamot ko, tapos kadamo sa ginabatsyan ko, nga kakapoy sa kalawasan ko. Pag nakainom na ko sang Koy, wala na. Nadula na nga akong ginabatsyan. Kanami sa pamatsyan ko. Gasigi ko inom Koy.
2: Sana, ma'am, bal mo na sa Koy, kinakabuligid sa'yo mo?
3: Madamo, gid na salamat sa Koy Herbal.
2: Pwede mo na may pero ang mga wala pa
3: ay ang mga wala galing nakainom sang Koy, mag-inom na ka mo kay makuha agad ang imo planakit ang mga biring sang kamot mo arthritis makuha agad sa Koy kanami agad sang Koy gani ginaagdata kamutanan nga magbakal na sang Koy kay kanami agad sang epekto sang Koy. Damo agad nga salamat.
0: Antes kita magatakop ari naman ang aton sininga katotohanang my K.
4: Kung lagi nating iisipin ang sasabihin ng ibang tao, baka hindi na natin maranasan na maging masaya. Ikalat lamang pagmamahal at kapayapaan, disiplina ng positibong enerhiya at paniniwala.
0: Tumpak, insaktong insakto gid.
1: Ari na ang the original Koy Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. Ang the original Koy Herbal Capsule may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet diyan hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koy Herbal Capsule.
0: Why na ko time sa papalagad rigid lamang sa Koy Herbal Time sa gihapon. O na lang aton sininga mga Mari Koy kag mga Pare Koy. Ako naman ang inyo sininga Pare Koy Serge Santillan. Good day everyone.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
6: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
6: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Giga

0: Kag karon sa kasumpunsan aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Ara naman? May tingog naman ako sa babae nga mabatian nga nagaugoy-ugoy. Ay, nagkapalanindog ang balahibo ko sa lawas. Nakulbanan ko? Oh, amat-amat nga nagkapalayo ang iya tingog. Sinong lato? Sinong babae nga ito nga nagaugoy-ugoy? Sino? Ano itong nagaputing ara sa ibabaw sa bato? Gato ayon sa unhan. Tungod sa kasanag sa bulan, kitaon gini niya sa hakon. Palapitan ko ito. Ari na ako. Ano ini? Perlas? Matuod gid balay ni nga perlas? Kay sino ini? Sinong nagapanag-iya sini? Ay, bahala na. Ang mayo pa. Taguon ko na lang ini.

0: Kabalo ka to. Ang matuod nga perlas. Kunikuskus mo sa ngipon o kung sa kapareho niya nga perlas. Medyo garas ini. Hindi siya madanlog pareho sa plastic.
1: Gali ka, Chay? O, te, ano sa paglantaw mo? Matuod ba lang ini nga perlas?
0: Oo, Jeremiah. Matuod ini nga perlas.
1: Chay?
0: Kung bago mo lang iniuyatan, mabugnaw man siya. Hindi pareho sang plastic nga madasig mag-init. Kag mabugat man siya para sa iya kadakuon.
1: Chay!
0: Matuod gid ini nga perlas to. Medyo hindi lang perpekto ang iya kabilugon kag may gamay nga depekto. Pero matuod gid nga perlas ini kag hindi himo sa makina. Anay ka, sa diin mo ini nakuha?
1: Kakuan, may naghatag lang. Sige, Chaya, malakat na ako. Madamoy nga salamat.

0: tuod ikon ini nga perlas lang sang alahera nga ginpanantawan ko. Kay sino ay hanini? Kag nga ato ini didto sa kabatuhan sa higad sang baybay. Ang maayo pa. Taguon ko ini sa sulod sang gamay nga kahon. Kag taguon sa akong kabinet. Kun kinahanglan ko sang kwarta. Magamit ko gidini, pero samtang wala pa. Dali lang anay ini sa kahon. Isulod ko na. Ara. Isulod ko na sa akong kabinet.
1: Si Maya, to!
0: Opa!
1: Oh! Ah! Ano to ang ginsulod mo sa imo kabinet, to?
0: Aha? Kakuan? Wala, Choy, wala.
1: Ha?
0: May kinahanglan ka sa akong, Choy Arnulfo?
1: Oo, kuan, mapalawod ko buwas ka gahon. Isda ko, ah. Mupod ka?
0: Sana siling ko na hindi ako mag-upod, Choy. Pagpasensya, gid, ha?
1: Sanot na pagkamapuslan man? Jeremiah?
0: Choy Arnulfo?

0: Naglakat na si Choy Arnolfo, Chay?
1: Oo, oo. Kainapas ang kaagahon. Nga, ah?
0: Nakigid siguro siya sa akon. Tungod bisan anong pilit niya sa akon, hindi kita ako magupod sa iya sa pagpangisda. Pasensya gid sa inyo, Chay, ha? Pabugat lang ako sa inyo.
1: Oh, Jeremiah? Hindi na pagpaminsara. Hindi ka pabugat para sa amon. Intindihan lang ang tiyo mo. Luyag lang niya nga opdan mo siya. Pero wala kami sa mahimo kung hindi mo inamasarangan. Pero hindi mo pagpaminsaro nga pabugat ka, ha? Jeremiah, to?
0: Chay Luciana!

0: Do ka dalom sa ginapamensar mo ah. Oh. Ano yun ha? Ha, Jeremiah?
1: Oh, wala. Wala, Tisay.
0: Wala ka to. Ako pakintoon mo. Ay, ho, gali. Parte bala sa kataw. Nakapanugid ko no si Lolo ko sa mangod ko sadto. Na nakakita siya sang kataw sa lawod.
1: Ano? Sigurado ka?
0: Ambot lang. Pero amoy na nga balituto sa ako ni. Kaya ang ginakakibot ko ha, kay siling ko no ni Lolo, hindi ko no mga matahom ang mga kataw. Mga malaw ay ko no ini sila.
1: Ano? Mga malaw ay ang mga kataw?
0: Kuno. Pero maayo man agani nga malaw ay sila.
1: Aha? Nga ah?
0: Agod ko may mapakita sa imong nga kataw, hindi ka maluyag sa iya.
1: Tisay?
2: Tisay! Dali na! Makao na kita!
0: Ginatawag na ko ni nanay. Sige, Jeremiah. Nasa naman tayo sa nanay ah. Bye pa lang ga ko!
1: Libagon gidya. Pero, matuod ay han ang ginsiling ni Tisay nga malaw ay ang mga kataw. Matuod ay han!

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin gihambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imo sin nilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Na target ang specific cause ng kagaw. Diri na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas favorito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Silula, ma... Aton silula, galuya man. Di kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, di sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis. Kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: Q7 law, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pag kwan sang DTX 500.
1: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila Sir JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice ganin nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosage ka, permi na lang, amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ka sa itong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anos pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
0: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nang ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo ka bilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-itser ka namin namin, nag-itsa ko nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bio Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Super!

0: ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Bakit RitePoint ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.

At papasagwa si Jeremiah. Ano ayan ang gintago niya sa sulod siyang iya kabinet, man? Duda gid ako eh. Gani kinhanglan nga mahibalan ko. Aring iya kabinet. Buksan ko, abe. Ano ba lang ginasulod niya diri? Oh, gamay nga kahon ang ari diri sa sulod. Ay, kuha or kundi kagbuksan. Hindi. May isa kabilog na perlas. Oh, sa diin ni nakuha ni Jeremiah? Ang mayo pa, kuhaon ko ini, ako na ini.

Ay, doogi na di malas ko sa bunghaw. Ito nga nasa adlaw nga ari ko dito sa lawod, pero ilisip mo lang yung isdang nakuha ko. Baw, tani ara lang sa puntas ang pukot ang iswerte, ba? Eh, uy, anong, hanay ka? Doon may nagabutong sa pukot? Uy, hala, kabugat! Ha, uy, hala, dako ginigurong isdang nakuha sa pukot ko ay butongon ko, be. Eh, hala, ay kabugat! Ha, bebe, isa, dua, tatlo, ay sa pagkabugat! Hala, ano ay hang isda ang nakuha kong man? Basi balyena? Ay, buho! Kapay patani nga dako lang isda ba? Parang nga dako-dako man ang magkwarta ko. Butongon ko biliwat. Hey! Oh? Ano ni? Nga hinali lang na magad ang pukot, ha? Butongon ko biliwat. Hindi! Hari na! Wala ko sa may nakuha! Pero may dako nga buswat ang pukot ko. Ay ano, nagkabuhi ang dakong isda nga nakuha ko!

pasa na gid sang bulan. Oh, bisan medyo may kahadlok ako sa pagkadutre. Pero hindi ko gid mapunggan ang kaugalingon ko. Ginapangita-ngita ko gid ang hunisang balod. Ang tubig nga kong gabi, doon nag-aingkat. Ano ito? Doon may tingog ako nga nabatian. Yara, kid. Daw tingog sa babae nga nasakitan. Daw dito, nalipdan sa dako nga bato, naghali ng tingog. Ang mayo pa, kantoan ko ito. May dako nga ikog sang isda nga nagalabaw sa dako nga bato? Kagdaw, daw may inagihan sang pukot ang ikog. Lantawin ko ina, kung ano ina nga klase sang isda. Ano ba lang nga isda?

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
2: Oras tatak, alas 6:55.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na ba't sagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
10: Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinok.
2: Supple Plus Gold.
3: Consierling, may aragid ko problema sa kidney. Makalakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Sherry.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number one.

sunta ninyo sa pagmamatay ang kasumpun sang atong sugilanon diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubus nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyong pagmamatay. Maayong gabi sa inyo.

0: called Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mabakal, sumagbuti ka.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
5: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
9: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
12: Hindi sip-on. Hindi man siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
12: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Isipo rin yung sinimang orasahan, oras sa DYRI RMN Iloilo, the only AM station dere sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7, sang gabi!
23: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: interés should be the main consideration. Ang prosecution, well, antar naman, doon ka bias na ganis ang both parties, no? May biases na daw ang impartiality daw madula na gani. Doon makita mo na ang leanings ang isa kag isa eh. Mm-hmm. Oh? So, will the decision of the senator judges will be based on merit? Mm-hmm. And the legal issues or balukan man, this is mainly political
1: or affiliation, so,
0: or affiliation, no? Or survival man nila eh, whatever mm-hmm. it is, no? Tidra nyo naman kita, what kind of leaders do we have which you are guided to select, no? Or choose later on, comes election time.
1: Mm-hmm. Sir.
2: Nag-angal ang mga senator judges nga katapos ang minority blocks sa Senado sa ginaduso sa National Bureau of Investigation nga imbestigaran ang ginapahayag mga anomalia sa 2019 Southeast Asian Games hosting kag construction sang sports facility sa panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte kung sariin ang chairman sa organizing committee sadto amo karon si Senador Alan Peter Cayetano. Ginanunsyo ni NBI Director Melvin Matibag ang 10 billion pesos nga unliquidated funds sa 2019 SEA Games konsariin sa dong panahon pa ini sang chairman sang Philippine SEA Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Antes pa man mag-umpisa ang oral argument kagaina para sa sabpina sang tax kag bank records ni Vice President Sara Duterte. Kagbana si ring si Attorney Man Scarpio nagtindog si Cayetano kag in-question kon ang intensyon bala sa pag-imbisigar sang NBI para magdulot sang chilling effect sa ilang mga senator judges para sa natalan ang pag-atubang ni Matibag sa Lunes sa impeachment trial. Or actually, gin-schedule ini sa Martes because ang Lunes, ang mangin oral argument kag ang mga argumento sang mga senador kung sariin may 10 minutes sila to speak. Gin-insister ni Cayetano nga ginabuhinan sila ilabi na mga kalyado nga sanday Senador Jingo Estrada kag Senador Rodante Marcoleta kag nagapangatubang pa sa kaso kag nakadetain karon samta nagalias-lias man si Senador Ronald Bato de la Rosa kay may warrant of arrest sa International Criminal Court. Magluwas rin, nagkahangawa man siya nga wala si Marcoleta bangod nga pila na lamang sila nga mga mamalida nga abogado. Kung sa ringin tumod niya, sanday presiding officer Chis Escudero, Senator Judge Kiko Pangilinan, Senator Judge Pia Cayetano samtang nagtapos naman sang law si Senator Judge Jaime Marcos kagyara sa second year sang iya sining law school si Senator Bam Aquino. Nagaangal naman si Senator Judge Pia Cayetano sa hindi pagpasugtan sa impeachment court nga gulaton sila or pahadlukan ni Matibag sa pag-imbisigar kag pagpasaka sang kaso. Nagaduda si Senador Pia nga tinutuyo lamang sa pag-imbisigar ni Matibag sa 2019 SEA Games amo para nga madistract ang minority leader tub-tub nga siya na lamang ang mabilin nga abogado sa minority.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagad ang palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama, adlaw na kita sining Miyerkules, petsa 15 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Siya rin na kita tunga sang ikapitong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Kaya tunga-tunga na kita, petsa 15 na mga kasama. But silingon, isa na lang ka 15 na sang aton lakbayon, kakas na naman sa kalendaryo ang Hulyo. Kagyari na kita sa ikanom nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga daw kasan ulang da wala pa sang piho nga badayon pero subong yari na kita sa ikanom nga adlaw mga kasama kag nagasadyang dalagan sang mga hitabo. Live kita gihapon sa Bilog ng Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tagsa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz sa TikTok RMN Iloilo Official, ang aton nga TikTok account.
1: Itagamo sa bato ang salita ng ministulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Siyempre mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi mga kasama, diskusyonan naton ining natabo sa nakaligad nga anom kadlaw sa impeachment trial. Although may isa pa ka witness ang prosecution nga iga-presentar sa Martes kay sa Lunes ma oral argument anay mga kasama, ma-comment anay ang mga judges no sa presentation sa defense kag sang prosecution kun bala dapat o kun indi ipasabpina or pasugtan ang pagsabpina sa mga bank and tax records ni Vice President Sara Duterte kasi nga bana nga si Attorney Mans Carpio no. So Martes iga-present si Matibag, si NBI Director Melvin Matibag.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kung si Rina Mercedes Isabela pa, Vice Mayor Harold Respicio, no? Pero di na yan si Respicio, doon nagtinong si Respicio, no? Sang tinampukan siya sang kaso, inali lang nagtinog, ay nasa ka singgit nga, Matibag!
1: RMN Palabra di Honor.
0: Pero naghihipo si, ano? Naghihipo si Respicio. Amo man ang 18 ka mga Marines, no? Doon ay nabatia mga kasama. Daw mga piso sila nga nagatalang-talang kay ano ay nang ila inang ayahay no kagayina si nay Congressman Mike Depensor no pilit nga nagayuhom pero balanon mga nagapalomulang iya sini nga guya bangod sa kahuya kay may pusas may t-shirt nga PDL persons deprived of liberty. Mayo iya si Senador Dante Marcoleta kay may masakit kay tigulang na mga kasama, damo na mga komplikasyon. May bulletproof vest iya, wala naka PDL. Naka wheelchair pa, kag bangod nga compromise ng iyang ikayong lawas, at least isolated siya iya wa'y sige naupod si iban nga mga bilanggo sa Quezon City Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Kung si kwan pa, kung si Respicio pa mga kasama dito sa Payatas ang prisuan no, so isolated but silingon nga ti isa lang yan siguro base ara lang sa kwarto si Senador Marcoleta kay hindi po siya pwede mo upod sa iban nga mga priso base may nag-uroboto, may ginasipon, may ginatrangkaso. Kagmalatnan karon si Senador Marcoleta karon kag anong matabo sa yan nabasulan pa karon ang mga jail officers.
1: RNL Palabra di Honor.
0: Di si kwan iya si Mike Depensor kay healthy man no. Ahay ti silingya kami nga nag-expose are na priso. Nauna pa kami priso sa mga ginakusara naman. Well, that's life in the Philippines. Konsira pa, ang buhay ay wither-wither lang.
1: RML, Palabra di Honor.
0: A classic reminder to all of us, no? Nga, if you have power, always kuni ginahambal mga kasama, kung madumduman ninyo, if you have power, do not use that power to trample on others. To trample others, no? To oppress others, mga kasama. Use that power to inspire other people. To help other people, mga kasama. Do not use that to abuse other people. To trample on the rights of other people.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kabisan ano man matabo, hinali magbaliskan man ang paya, kundi malason ka man, at least wala kasang may gindaog-daog. Huwag kasang may gintapakan. Huwag kang may ginsimo-simo.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Wala sang may maakig si imo, wala may mga muyo nga tani ikaw ang matigok na.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Tiyan mo na ang sitwasyon na mga kasama, no? Ari na kita sa ika-anom nga adlaw, tapos ang ika-anom nga adlaw sa pagpresentar, ikaduha nga semana sa pagpresentar sa witness sa prosecution. Ang matabo gali sini mga kasama, hindi gali nga pagkatapos present. Kay last na lang si Matibag sa Martes, kung matapos siya, abi, pero laban-laban ang cross-examination sa iya. Madalagan pa ina hasta Miyerkules sunod nga semana, hasta July 22, basi ma-extend pa gina hasta July 27. No, medyo madrag na kay dako nga isda ni si Matibag.
1: RML, Palabra di Honor.
0: So hindi pa maka ang process gali is that hindi maka-present ang defense, hindi ana mag-present ang defense. Ang flow no sang hearing or sang trial is that tanana naing articles of impeachment i-present sang prosecution, and then thereafter amo ang isa-isa man nga pagsabat sang prosecution by presenting sa ila ko galingon nga mga ebidensya or witnesses mga kasama. So after kay Matibag sa next week ang parte na sa confidential funds, no? Tama, confidential funds na ang istoryahan ang itakol mga kasama.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Di patpatonta na di karon kay istoryahan diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama. Ang natabo sa nakaligad nga anom ka adlaw, no? Na pamatud-an man gid bala kag na present through the two competent witness sa prosecution nga indeed may grave threats mga kasama kag hindi na kinahanglan nga na threaten or hinadlukan ang ginapatungdan or hindi na kinahanglan nga diretso gid ihambal sa natungdan nga ikaw patsyunta ka. No? Or bisan gid paagi lang sa iban nga tawo masilinga buti toy. Si Butitay nga na kilala mo, ipapatay ko na siya. So indirectly nga paghambal mga kasama, so kinahanglan gid ba lang directly, no? Istoryahan ta na karon mga kasama diri sa aton sini nga pagpangalagad kag ang insight nga jurisprudence ni Attorney Amado Virgil Ligutan nga Paera versus People about grave threats nga kaso which was decided already by the Supreme Court kag makabig na ini nga jurisprudence. Mga kasama, ano bala ang kaso sini sa grave threat? Kag paano ini na-relate diri sa ginaakusar kay Vice President Sara Duterte? Because the moment nga hindi ma-prove sa prosecution nga may grave threat, mga kasama, di wala sang impeachable offense, no? Ma-pierde ang Article 4 about sa betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Why culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust? Because as a public officer, nagsumpa ka sa Biblia nga sundo nimo ang tanan nga mga kasuguan sa Pilipinas. Ang aton sini nga Constitution, i-uphold nimo. So meaning, hindi ka mag-ubrasang illegal, hindi ka maglapas sa aton sini nga kasuguan. Ti, ang paghimo bala sang mga threat, no? Ang pag-threat bala mga kasama, isang paglapas sa kasuguan? Wala na question, of course, because that is a crime. tinaprove na ina sa prosecution, istoryahan ta na karon mga kasama kag patpatonaton ining Paera versus People nga citation ni Attorney Lugutan sa sabat niya sa pamangkot ni Senador Pia Cayetano nga kon anong ilang comment, anong ilang opinion about sa grave threat nga kaso. Kinahanglan bala nga na-threaten ang gina-threat para masiling nimo nga mayara sang threat?
2: RNN, palabra di honor.
0: Ano ang nasaad sa ginsight? No, husto bala ang citation ni Attorney Lugutan na butang balada sa Paera versus People nga jurisprudence nga hindi na kinahanglan, no? Nga nakabatsyag sang kahadlok ang ginpahog para masiling nga may kaso nga grave threat or wala mga kasama.
2: RNN, palabra di honor.
0: Ang mga argumento man karon kagang pagpautuas na Senador Cayetano, Alan Cayetano, Pia Cayetano, kag Senador Robin Padilla sa pahayag ni Matibag na imbestigaran ang 2019 Southeast Asian Games hosting sang Pilipinas kag construction sa facility dito sa Clark, Pampanga. Kay nga nakalabot na si Matibag, nagbisita gala ito si Matibag. Kay dito sa Clark, Pampanga, no? Sa anong tawag sinadagani? Subong, ara-ara to ang kwan mo, ang gym naton, ang swimming pool, no? Ang sports facility naton mga kasama sa 2019 Southeast Asian Games hosting naton dito naging patigayon sa Clark, Pampanga. Actually, ara na sa Kapas, Tarlac, no? Mga kasama, so may lote man to galigin tigana para sa NBI agod patindukan sa ila sininga training academy. So gayon kadtuan to ni Matibag kag ina kag didto niya na baton ang mga istorya sang sirom-sirom sang mga agigingis sa kakahuyan kag kahilamunan halin sa palibot sang New Clark City, no? Didto sa may Kapas, Tarlac na nagasiling Matibag! Nakahibalo ka bala! Na, sa kwan, New Clark City, mga kasama, sa may Kapas, Tarlac, yun eh, no? Kapas, Tarlac na ni mga kasama, hindi na Pampanga, pero po diri ka maagi sa may Clark, Pampanga, San Giles, no? Aradang aton sining matahom nga stadium. Aradang cauldron nga 50 milyones. Aradang aton athletic stadium, aradang aquatic center, athletes village, National Academy of Sports na arada may UP New Clark City manda, no? May River Park, no? Nami mga kasama. Dira, dako na da, actually nga development na. Dira na, ubrahon man ang, kwan, ang training academy sang NBI. No? So pagkanto kagayina to ni Matibag para i-check ang ipatindog ng academy para sa training sa mga NBI agents, naghambal ang sirom-sirom kag-agigingis. Matibag! Na, namuna nakasiling si Matibag. Imbestigaran niya! Kaya ang organizing committee ko no sang 2019 Asian Games nagpagwa kwarta 10 billion wala bidding.
2: Yung deposit na money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Samtang sa balita lokal karon mga kasama, check naton may report si Rajuman Regan Arlos kay Ari Di Cagayna, si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Mga kasama nga nag-libel kay Attorney Levito Baligod, kay Hambal ni Baligod, kagsang 18 ka mga malita boys, siya si Laurel, nakabaton! Maleta. Tinagligan nga, lo, may waranto bares na si Kwan? No, may waranto bares na si Baligod? By the way, speaking of

0: paranyaki man. Di gumawa ang... Siyempre kay Paranaque, sila yari de Sarua City, sino ang mabaton karon sang complaint? Kay sino ang masabat karon? Paano sila ka-file sang ilang counter affidavit to belay the accusations mga kasama or to respond to the case? Kay ang ila adresary diya sa Ruha City? Tigunti hulog ang warrant of arrest? May warrant of arrest sila ya sa istapa dito sa Paranaque City, no? Tigkaroon ang mabudlay sini, diri yung inserve sa ila, sa Ruha City, ang warrant of arrest, despite ngang address sa complaint, ginbutan to sa complainant, ngang address nila, dito sa Paranaque. Tita ni dito Manila iserve sa Paranaque. So matag nga harassment gid mga kasama eh, no? Matag kayo nga harassment ini, no? Ti ambal to ni Papang Jay sa iya sining interview pag interview naton sang ginambos siya nga nakasurvive siya mga kasama wala siya matapat no kay tarantado kag agak ang hitman ang isa ma lang nga pirmi nagakaso sa ila da may mga libel case sa ila si Mayor Dante Eslabon sang Sigma kag may gin-libel man sila do amo mala nang noon dito sa Ruha City kag sa Capiz nga kontra nila kag si bata ni Mayor Eslabon nga si SB Eslabon man nag-file man sang kaso mga kasama no at sige istoryahan ta ni De Cron grabe man nga inagyan sa aton sini nga amigo si Secretary Francisco Cho Laurel no dito ta kay Secretary Francisco Cho Laurel no pero nag kadto naman ta sa mga libel case no. Tiyari di siya kagayina sa Dumangas kay may ara galida sang kwan mga kasama no may ara galida sang anong tawag sini no sang processing plant rice processing plant sa Dumangas. Di may rice processing complex na tato sa pututan to? Gagaling pa to Gyapon? So makagaling ko no ini isang 1,000 bags ang humay kada oras? Sosyo di po set naman yun, diba? Kada oras, isa kalibo kasako ang magaling niya. No? Sang sining rice processing plant tira sa Dumangas mga kasama. Check na karon kag si Rajuman Mon may update man karon sa sining priso. No? Nga ano tong kaso niya daw? Rape sa... uton mga kasama nakaplagyo pero nadakpan na ini siya mga kasama kagambot ko na no itsura niya pagkatapos nadakpan. I-check ta na karon mga kasama diri sa aton sining pag pangalagad sige pila lang ini sa mga pag-istorya naton karon nga gabi diri sa aton nga pag pangalagad mga kasama. Importante lang ang public service announcement anay no kay may na dula nga wallet ni Luis Angel Espino nabilin sa baluarte nga jeep kahapon mga 7:16 PM palihugman kon sino nakakita i-turn over lang diri sa RMN Iloilo or ibalik sa iya no kon sino man nakakita sang wallet ni Luis Angel Espino nabilin sa baluarte nga jeep kahapon mga alas 7 sang gabi palihug lang ibalik diri sa RMN Iloilo diri sa Luna Street lapas sa Iloilo City no subong man ginapanawagan kung sino man nakakita sang wallet pagid ni Marjo Mabakyao palihog lang ipahibalo sa natungdan no nagaunod ini sa mga importante nga IDs kag papeles nadula ini sa lapas halin sa New Trends Catering pagkadto sa Iglesia ni Cristo nga simbahan dira sa may Barangay Lupis Aina Sur lapas sa makakita palihog lang mag-contact kay Marjo Mabakyao sa cellphone number 0945-246-6406 0945-246-6406 si Marjo ang nagapanawagan.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Gendolong kagin ba ilugan, ininga bahin sang aton nga pala tuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko bala, kagpermi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio muna. Ang D3 Bio, puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika nga naghihimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio, puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasing sa atong nga metabolismo nga nagresulta sa pag-consume

0: Kung sobra nga tambok sa aton sini nga lawas gani wala sila nagabara sa aton kaugatan amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payo na pagdalagan sang dugo sa aton sini nga kaugatan para malikawan ang high blood mag D3 bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapdawon na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sini nga lawas mga kasama. Likawan ang sarcoma kay iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C sa naman ka-alkaline nga vitamin C gani proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pamasarilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag Colasi. Antike kag siyempre sa Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari na pinakauling ang dalagang sang panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo Wig Karajuman Ferge Rubin. Kamusta nga itong sining chimpo karong adlaw? Karajuman Ferge, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi kay sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis nato sa subong gabi, wala na kita may ginamonitor ng low pressure area or bagyo sa sulod or guwas ang atong Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon o hangin habagat nag-apekto sa extreme northern Luzon. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pagulan-ulan panglat panaguob dalas ang atong localized thunderstorms. Hinatubtob kasarangan ng hangin halin sa lambagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makana itubtob kasarangan atong mga pagbalod sa kadagatan. Atong temperatura 24 tubtob 30 degrees centigrado. Adlaw nagatunod alas 6:16 kanina sa hapon, mabutlak ni buwas alas 5:35 sang kaagahon. Amo niya itong latest weather update. For Rubin, madam, mo ganyan salamat.
2: RMN News, panahon!
0: Madam, mga salamat ka, Rajuman First Rubin, sa pila kaulingat dalagan sa inyong panahon. So, ay nakita sa low pressure area, mga kasama. No? Nag-tunaw na itong low pressure area, nagligad itong posibleng magsulod sa Philippine Area of Responsibility. No? Or daw, ay na chance, mga kasama. Very good, no? Wow, tiga-tagiti naman ang aton sininga init. Today, ang maximum heat index natin is 33.9 degrees Celsius. Heat index. Temperature, no? Aton sininga temperature is 33.9 degrees Celsius. Alas dos kag-inasang ang hapon na batsyagan ang pinagid ka mainit. While, ang minimum temperature natin is 24.7 degrees Celsius.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sanbay mga kasama ka istoryahan tani ang impeachment, no? I-ready mo da Rajuman Jubal ang mga video nanday Senador Rubin, Senador Pia, Senador Alan Peter Kitano. Kag kahapon may video naman kita ang gapamangko to si Senador Pia bala sa mga abogado to, no? Kung sino ang may pinakamanami nga sabat about sa kaso nga grave threat. Kaya mo ining ginadebatehan ang pahayag ni BP Sara nga huwag kang mag-alala, ma'am. May kinausap na ako. Na papatay kay BBM kung ako'y papatayin, no? Patayin nila si BBM, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Inabala, isa ka grave threat, mga kasama, or hindi, no? So may sabat dira ang abogado sa prosecution, ang abogado sa defense kag ang witness nga happened to be isa man ka abogado regional director sang NBI Barn.
1: Palabra di Honor.
0: Gindulong anay kag Inboy Lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the most credible, the most recommended and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, no? Nga may mid-month sale sila kada kinsina, subong may mid-month sale sila mga kasama. Life Extension Vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anumang nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin na hormone base sa survey sang PubMed.com, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan yung mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mga butika malapit sa inyo lugar. ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy mga kasama. Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagaw ng kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan. Bakod manamit na mahamot pa, ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Sige, no? Kuha na lang tayo. Awin na lang tayo sa tukmot. Kay kadamo, ginsang kuhaan subong mga pismis, gagalinupad-lupad. Kita mo na istoryahan to sa Senado kahapon, ang pispis.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Hambal ni unahon ta kay Senador Pia Guroto halin ang kahapon to bala Rajaman Jubal, no, nga gapamangkot siya sa mga abogado sa prosecution kun sino man nami nga may sabat about sa grave threats. So hindi tanay makatukmo subong kay adto siya sa Senado kahapon, no, topic siya kahapon ang pispis, no, yun mention ni Attorney Lorna Kapunan, ni Senador Ping Lacson kag Senator Chis Escudero. Kung sa diin, nahimo ang ila istoryahanay nga usapang pispis.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Kay istoryahan ta ni bala, guti, na isa na balang ang witness nga nag-present sa prosecution sa Article 4, no? Sang impeachment complaint pato kay Vice President Sara Duterte about betrayal of public trust kag culpable violation of the Constitution bangod sa sining impeachable offense nga grave threats kag inciting to sedition.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Inciting to sedition, mga kasama, no? So gina-argue sang prosecution nga siling nila may grave threat, no? May grave threat. Suno naman sa before gono si Rajaman Jubal, no? Ang kay ginapangita naton ang video mga kasama, no, about sa pamangkot ni Senador Pia Cayetano, no? Sa mga abogado mga kasama kung kay gina insist, no? Sang gina-insist sang minority black, no? Nga wala grave threat, no? Nga wala sang grave threat, wala sang pagpamahog, because some of their arguments is that siling yati na ara-arang sino may pinakamanami nga sabat. Kay siling nila, ang argument sa naga sang defense kag sang pila ka mga senator judges nga mabasa naton mga kasama, nga it seems daw naga-apin or nagadepensa kay Vice President Sara Duterte pagi sa ila sini nga mga line of questioning mga kasama. Ang ila sini nga argumento is that wala grave threat because si Vice President Sara Duterte outburst niya lang ato. Hindi niya man direkta nga ginhambal sa kay Marcos, kay Lisa, kay Martin, no? Kay Bongbong, Lisa kag Martin, no? Bari BLM. I-refer ta sila nga BLM, sila nga tatlo. Wala man gin direkta ginhambal ini, dugang pa wala man hinadlukan day BBM, day Lisa kag day Martin. Ti gin pa define ni Senador Pia kahapon sa kay Attorney Ligutan sang prosecution, kay Attorney Mark Binluan sang defense, kag sa witness nga isa man ka abogado, regional director sang NBI BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga nakabase sa Cotabato City, kun ano ang ila sini nga pag-insinde sang grave threat. Kinahanglan ba lang ang makabatsyag sang kahatlok ang isa ka ginapahog para masiling nga may grave threat? Kinahanglan ba lang actionable ang threat para masiling nimo nga may grave threat? Kinahanglan ba lang gintuman gid sa nagpamahog ang iya sini nga threat para masiling nga may grave threat? Yari matian aton mga kasama si Senador Pia kay itano sa iya sini nga pag-question. Medyo malawig-lawig galing ni Rajman Jubal. Sige, matian ta lang mga kasama.
4: Dapat ba na ang supposed victim
0: nakaramdam
4: talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
5: Yung sagot sa tanong na iyan, yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama, ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. It just so happened, Your Honors, as an answer, in answer po sa tanong ni Senator Pia Cayetano, may dalawang kaso na po yung Supreme Court. Yung isa is Paera versus People. Yung GR number, siguro yung mga law students, no? Mga law students, GR number 181626, May 30, 2011. The title is Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, wala pong batas na nagre-require na may private complainant. Ibig sabihin, hindi po required na yung biktima mag-execute ng affidavit upang yung akusado po pwede ma-found guilty ng grave threat. Paera versus People. But more than that, Your Honor, please, may isang kaso pa. No less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. Your Honor, to repeat, etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effects. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court of the Philippines, Your Honor.
6: Alright, I will try to avoid making conclusions.
0: Aray naman si Attorney Mark Binluan. Si Attorney Ligutan to kagay na.
6: Of this case, and it, leave it up to the discretion of this honorable court.
7: Please, sir, you may proceed.
6: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. So in other words, Your Honor, it is, there was no threats to begin with. And so even the discussion on the elements is not really applicable insofar as determining the innocence or guilt of the Vice President. That is basically our position. That is one more thing. And practically, we maintain this position all throughout our pleadings. We never referred to that statement as threats. We always say that if at all, they were alleged threats. But we referred to the statements of the Vice President as statements, as responses. And even in my speech, that's what I said. It was a response, Your Honor.
8: Okay. In establishing,
0: okay, okay, Your Honor. Na, Rajaman Jubal, hindi na ito mamati sa witness. Yeah. Saya na lang sa prosecution. Sa unang nagambal kagay na, si Senador Pia, nagsabat ang bilog na tingog. Your Honor, please, this is not the opinion of the prosecution. Si Attorney Amado Virgil Ligutan, no, counsel for the panel of prosecutors. Ato. And then ang ikaduhang nagsabat, si Attorney Mark C. Binluan, counsel for the defense or abogado ni Vice President Sara Duterte. No? So, mutang ila sininga posisyon. No? Para kay Binluan, hindi iya threats ang ginhambal ni VP Sara, kundi isabat sa isa ka pamangkot. Ang pamangkot! Yan lang ito mag-kwanto pamangkot. Pamangkot sang vlogger itong nag-drawing-drawing sa istorya.
1: Palabra di honor.
0: Kurog mga ni Atanyas ang pinatawag sa NBI. Si Ligutan naman, si Liniligutan, Your Honor, please. May answer, Your Honor, please. It's not that opinion of the panel of prosecutors, Your Honor, please. It is a jurisprudence, Your Honor. Good silingon, may insight sa iyang desisyon na sang Korte Suprema. Basta desisyon nga ni sang Supreme Court and bang! No? Makabing na ina nga interpretation of the law, ginatawag nila ina sa legal practice nga jurisprudence. Husto, mga panyero? But silingon nga mo ng interpretation sang law. Subot silingon na sitol na na-desisyon na na ano bala ang grave threats, no? Bangod may ruling, mga kasama. Now, karon! Diri na ta sa natabo kagiina, no? Before the start of the oral argument today, which tomorrow we will be discussing the position of the defense and the prosecutor. Hindi lang tayo mag-discuss ang ilasin nga position about ya sa bank records. Pawasan ta lang na. Tapuson ta ni anay ang grave threats, mga kasama, no? So kagiina, tindog si Senador Ruben Padilla, si Senador Pia Cayetano, kay Senador Alan Peter Cayetano. Kay kahapon, may statement si NBI Director Melvin Matibag, which, Your Honor, please, he is about to testify on Tuesday about grave threats, Your Honor, please. Hambal ni NBI Director Matibag, nga imbestigaran nila karon ang irregularidad sa mga pondo para sa isa ka sports complex sa New Clark City sa Tarlac nga gingamit sa dong 2019 Southeast Asian Games or SEA Games. Suno kay Matibag nga nakalabot sa ilang impormasyon nga may billion pesos nga fund nga may kang tanan sa proyekto nga wala pa na liquidate. Nagatuhaw suno sa iya ang aligasyon nga nakabaton sa hindi magnubo sa 10 billion pesos, 10 kabilyon ka pesos nga bayad ang isa ka pribado nga kompanya nga wala nag-agi sa bidding kundi ginpaagi sa congressional insertions. Ginsingit, ginsalot. Lain pa ini sa kontrobersiya kaging question sa to nga kaldero ni Cayetano mo na ginatawag ninyo nila si Cayetano base sa wala nakaabot sini masiling kamo ano ng mga kaldero nga ginatawag kaldero si Cayetano because ang cauldron, no, ang cauldron sa SEA Games but silingon inang ginasugan bla mga kasama ginasindutan bla para magkalayo torch kung baga, no, kon sa mga CDSA iya sa mga prisa ginauyatan la na iya nga sulo nga ginadalagan sang atleta kag isinde sa lagko nga mga event like Olympics, SEA Games, Asian Games, dako-dako na yung mga kasama nga kawa nga ginasindihan to signal the start of the event. Taking question sina si Cayetano sa tong 2019 kay siya ang chairman sang SEA Games Organizing Committee nga 50 milyones gid ang kaldero nga sindihan malana sang kalayo. Ti, why pa nadalabot yung cauldron? Sa 10 billion pesos lang agin bayad sa private company, why kuno bidding? Gin-insert lang sa Congress. Na, ti, are ang reaksyon, una, ni Senador Alan Peter Cayetano, unahon ta siya Rajman Jubal, kaysa man ginang una, hindi lang ta kay Ruben, kay siya lang ni nag-introductory. Pero ang ego gidiya si Cayetano, daw siya ginman ang target, no? Pero wala pa sang may ginhambal si Matibag, no, nga may sala di si Cayetano. Ang iya malang niya, imbestigaran, no? Imbestigaran ang ininga kaso. Although, ti, dugay-dugay na, medyo malisya ka ginman, kaya dugay-dugay na sa ito, nga, subong lang. Di ba? Ay, tigalin, ti, nakaligan niya administrasyon, pabor man kagkaliado man, ti, siyempre, palibog-libugan, parehas man subong, no? Kung wala gahulag subong ang flood control, ang iban nga dapat maigo, nagkibyas. Kung magkambyo administrasyon, ah, ti mapadayon man. Now, ten daw alluded to gid, daw ginaigo gid si Nisi Cayetano, si Alan, no? So nagtindog siya kagina before the start sang oral argument sang impeachment trial. Yari siya sa yasini nga paghambal.
7: Quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NDI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng encuentro, putukan, pinipilit ng NDI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang usaa. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala dito ang natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, it walang personal yon. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, you know, look at the gallery, kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon, I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Diba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only... we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti... well, nasalanta pa rin tayo nung bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan okay. natin dito.
0: Sa damo lang sang gin-adlib pa si Senador Cayetano. Pero ang point niya din rin, intimidated siya, no? Medyo worried siya. Threatened siya, no? Kay T, siling niya, ano? Ginapahog mo ko? Gina-intimidate mo ko? So, meaning, may pagkahadlok siya, no? May dala nga pamahog ini sa iya, no? To the extent ngang iya sining utod si older sister niya, Senador Pia Cayetano, who happens to be also a lawyer. Mga kasama nagtindog man, no? She take the rostrum and nagpahayag sang pagkahangawa, no? Tiko na hangawa ikaw about sa isa ka bagay nga gina-expect ni mo nga may malain nga epekto sa imo. Diba, nahadlok ka, mga kasama, diba? Nahadlok ikaw, nahangawa ka, threatened ka. Husto? Aray wala si Senador Pia Cayetano.
8: In a written document. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up. And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you. I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing.
0: Ginapa-play niya ang kay Kwan. Matibag, no? Pero actually may video da si Matibag nga naghambal siya, imbestigaran niya, something like that, no? ang anomalya sa 2019 SEA Games nga may 10 billion pesos nga inbayad ko, no? Sadto sang Duterte administration, no? Ang mawari tani si nati si VP Sara kay tistata niyang presidente. Galing abot naman ni Senador Alan Peter Cayetano nga ang daw direksyon sinini matibog. Dose yagid mga kasama kay ti siyang chairman sa organizing committee, siya nag-spend sang gasto sadto or sang pundo mga kasama, no? So that is why hindi man worried diri si VP Sara, si former president, si Senador Bongo, or ang DBM secretary during that time, sino si sino DBM secretary during that time, no? Si Jokno, no? Because ang daw may salabton gidiri si Cayetano mga kasama, no? So worried si Senador Pia Cayetano dito, bothered siya, no? Okay, now the question or the discussion about this. Ngagin present ko ini mga kasama, no? Ang akon analysis is that sa akon nga basa iya mga kasama, kung di ka-insist si Senador Cayetano, Senador Pia, Senador Rubin, sila so far ang bukal, no? Dugihipo sa lang niya si Loren, si Camille Villar, si Mark Villar. Although nag-rumble man kahapon si Senador Mark, pero do hindi mo makita nga do nag-aapin kay Sara, no? Ang obvious ganyang apin iya kay VP Sara sa ila line of questioning si Senador Pia, Senador Alan, si Senador Rubin, no? Si Senador Bongo do ay gawag at tindugma, no? Do ay batia, no? So Loren, doha ka Villar, Bongo, apat na sila. Sino pang iban nga yara sa minority mga kasama, no? So, sa ilang opposition, wala grave threats, do? Diba? Sa statement ni VP Sara, hindi grave threats, wala man na offend, wala man ginikulbaan ang mga natungdan. Despite sa hambal ni VP Sara, nga prior sang iya sining atiranses, may ginhambal siya nga mga tang ina ninyo! Na, tapos may silinga, huwag kang mabahala ma'am, may kinausap na ako na sakaling ako ay mamatay, patayin niya si LBM, si Lisa, si Bongbong, kag si Martin, LBM. Diba? Despite of that, nga may ginsugo na siya, no? Nga kung may matabo sa iya, may ginistorya na siya, no? So meaning, the act of talking to someone or negotiating with someone, tapos na, no? Naistorya niya na mo. Naistorya niya na kung anong matabo sa akon. Patsyon mo man si LBM, si Lisa, si Bongbong, kag si Martin. No? Ladies first mo, ti Lisa, Bongbong, Martin, so LBM, mga kasama. Kay kun wala niya pa maistorya, tani, masiling siya nga, huwag kang mabahala, ma'am. No? Huwag kang mag-alala, ma'am. Maghahanop ako ng kakausapin ko. No? Or may kakausapin ako, huwag kang mabahala, ma'am. May kakausapin ako na kung ano man ang mangyari sa akin, patayin niya si LBM. Amo na. Pero ang iya, past tense na. Both silingon, istorya niya na mga kasama. Pero despite of that, ang position sa defense kagsang Cayetano siblings with Senador Rubin, wala grave threats. Pero sa naghambal si Matibag, ngaimbestigaran niya ang ginalantaw anomalya, no? Mga irregularity sa 2019 SEA Games, na 310 ang magutod. Nga wala man sang gina-imply nga crime, no? Kay ti grave threats mala na kung ang imo sining pamahog, maka-inflict ka sang harm, nga in violation of law or the Constitution. Tama. May krimen ka nga mahimo, may malapas ka nga layi. Pero kung namahog ka nga wala man, sang ma-inflict nga harm, do medyo mabatuan mo na siguro kag ma-survive mo na sa korte. Pero kung may i-inflict ikaw nga harm, di mahulog yun ay sa threat, mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Di, wala man naghambal si Matibag nga si Kaitano, ipapriso ko na! Maldunot na sa prisuan! Pero threatened sila. Yari na STL na ton sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon Kapalihan.
9: Yari na Rajuman Henry. Atun siling resulta sa STL sa buong agap, Julio 15, 2026. Second row wala suit sa gabi. First winning number, numero 23. Number 23. Second winning number na ton, numero 16. Number 16. Kagikatatlo ng numero, numero 9. Number 9. Yari nga atun siling resulta sa buong agap.
10: Ako
9: number 23, 16, 9, 31, 23, 16, 9, and exact order.
10: Numero 23, 16, 9,
9: 23, 16, 9. Atan siling adult team head sa mga gabi, Sir Glenn Eponea, Drug Operations Assistant, Sheila Marie Magalion, Drug Operations Specialist, Mary Grace Roquero, tagaton ni FL Presentative Mr. Glenn Sunyon, atan siling registered person, Juliet Abanyo, kaupatan niya siling mga members, Ryan Melgar, John Paul Garcia, kag Mabel Gemiroy. Congratulations sa itong siling mga winners sa probinsya sang Iloilo. Kung sa wala papatayin na sa pagkaya, para makapuli kita sa kawang gawa. Director din sa STL Road Court, sa PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Iales Kaparian, at Takaranan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 23 16 kag 9 23 16 and 9 23 16 kag 9 sa mga nagdaog congratulations sa wala parehas ni Cas Jesli Lauro kag kasamang Karigaba Richard sige taya lang kay ang inyo taya partly may kadto ina sa kawang gawa
1: palabra di honor.
0: Gindulong kag Inboy Lugan, ini ngabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang Super Fiber, pinaka bago kag pinaka epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa atong higo. Ginimo gikan sa nakilain-lain kag purong ingrediente nga galing sa South Fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutagan sa nagakaigo pagamli nga atong atyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posible nga problema sa constitution. Or sa konstitusyon. Nga-discuss na isang layi.
1: Palabra di honor.
0: Sa constipation! Posible nga problema sa constipation pagtuga sa ulcers or pila sa atong atyan ka kolon. Super Fiber, epektibo ka garantisado ng proteksyon para sa matilong kolon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga problema sa aton siningal lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang mga sobra, amoy ni ang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products, sandok, hiko, alternative, kag health food center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Sugpuranta ni karon mga kasama, no? Kay I guess ang ginhimo ni Matibag, ambot ko na realize man isang prosecution, no? Tinguhanta ni nga malabot diri si Kong Nonoy. Kay grabe dayo sa iya kagina ni Attorney Lorna Kapunan. 10 out of 10 ang performance sang lead prosecutor sa Article 4, grave threats. Culpable violation of the Constitution kag betrayal of public trust. Mga kasama, no? Galing kay alang-alang si Kong Nonoy Subong meeting pa sila kuno Subong sa prosecution. So, try ta kon sa no siya available mga kasama kung ma-interview naton na sini, no? Ambot, kung na-realize nila ini nga ginhimo ni Matibag, no? Way takibalo kung coincidence lang ini or hungod man ni Matibag para i-trap ang mag-utod nga kayitano nga nag-insister nga ang ginhambal sang Vice President Duterte Ranses, no? As referred to by the defense. Kaya hindi sila gusto maghambal nga threats, no? Kundi ni Duterte Ranses or alleged threats, no? Mga kasama, daw na trap diri ang mag-utod nga kayitano, pati man si Senador Rubin Padilla. Kay hambal nila, ang ginhambal ni VP Sara, nga may ginistorya na siya nga tawo, nga mapatay kay LBM, Lisa, Bongbong, kag Martin, kung may matabo nga balain kay VP Sara, is not a grave threat. Hindi pamahog. No? Hindi pamahog, kundi utterances lamang, response lamang sa isa ka pamangkot. Ito may ara na sa jurisprudence nga nabasahan ako nga kung naga, nga isa sa mga defense nimo sa grave threats, kung nagasabat ka malang sa pamangkot, no? Ti, istoryahan ta na karon ang jurisprudence kagin refer ni kagin cite ni attorney Amado Verhiligutan kung ano ini nga kaso, mga kasama, no? Kagin review ko ginakagabi kung ano ginatumod niya, no? Ti, coincidence lang bala ini or idea gid man ini, nadumduman gid man ini ni Matibag nga sila niya abi testingan ta abi nga pogpogon si Kaitano parte sa kwan sa SEA Games abi kay may dako to nga pundo na daw irregular ang paggasto kon anong iya nga mangin posisyon i-treat niya ini ayhan i-treat no TREAT ini ayhan nga statement naton nga isa ka threat THREAT or hindi. Di daw hindi reacted, Senador Rubin, Senador Alan, Senador Pia, bothered, intimidated sila. Di kung bothered kag intimidated ikaw, ano na abi, di ba? Wala na nilagin speak categorically ang word, no? Pero di ba kung bothered ka net, kag intimidated ka net, threatened ka, di ba? Press bala sa ido, no? Kung magtaghol ang ido, threatened siya, di ba? No? So kung bothered ka, nahangawa ka, may kahadlo ka. Kung intimidated ikaw, may kahadlo ka, so meaning, threatened ikaw. Di wala man sa may ginhambal nga malain si Matibag. Wala man siya sa may ginmensyon niya tao. May investigar ma lang siya. Di para kay Kaitano, based sa ila reaksyon, Senador Rubin, Senador Pia, threat na ina. Pero naghambal nga may gin-istorya na siya nga tao, nga mamatay isang tao, hindi iya threat. So hindi, yan, diskarte ini ni Matibag, diskarte ini sa prosecution, or wala sila yaka panumdom sini, na tabuan lang.
1: Palabra di honor.
0: So punan tara karon mga kasama sa aton sini nga pag balik ang aton nga tingog hiligaynon kag ang report ni Radyo Manrigan Arlos Parati sa rice processing plant dira sa Dumangas kada oras 1,000 ka sako sang humay ang iya magaling. 8 minutos nakaligad sa takna ng alas 8 sang gabi. Your honor please.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maayo ang lawas ang bata mo.
13: Sus, masakitan man ino.
12: At
13: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Banyos-banyos para sa buton? Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
18: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang discarte sa ilonggo dira.
5: Rexidoforte!
6: Masdasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidoforte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: TKX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TKX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TKX 500. Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attack ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better, live better.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath free.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing dulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
6: D3Bio. Ang D3Bio.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: Makakats mga buti ka.
7: My DC.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang my DC. Kag one capsule, 320. After 1 week, namigit ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
6: My DC.
7: Mabaka mga buti ka.
9: Oras na UIRI, RMN Iloilo, Filipinas Under Time. 16 minuto sa kaligad sa takna, alas 8 ng gabi.
10: RMN, Palabra di Honor.
9: Ang buisit nga Donald Trump, oh. Tungkol sa gira niya naman to sa Iran, oh. Masaka naman next week ang fuel. Kahibalo ka mo nga ang diesel or crudo. Halos 10 kapiso sa naman ang isaka sa sunod nga simana.
10: RNL, Palabra di Honor.
9: Ang gasolina, 3 pesos masubra, more or less, ang forecasted increase. Yung deposit na money in the bank. Okay lang ni si Imo Rajman Jobal. Ang krudo, masaka, 960. Tikwan pa malang subong. Merkules, may waybes pa buwas. Biyernes, kag Lunes. Base pag-abot ni sa Lunes, mahimo na ni 20. Yun, ito, set naman, hindi ba?
10: RML, Palabra di Honor.
9: Kay kung gagira na malang si Donald Trump, why na lang lubos-lubos sana, no? Palupara malang bomber plane mo ng B2 mo da? B3 or B2? Ay, susti subong, oh. Mga kasama, giraho niya naman. Ti, masaka naman ang presyo sa produktong petrolyo sa baylo nga balik na kung tani, gamat-amat na tani, lapit na lang tani sa pre-Iran war ang presyo ta. Mga duha na lang kung tani, karulbak. Tama ni ginakampanya subo actually na mi gani pabor sa kwan mo pabor sa mga pro Duterte ning ginahimo ni Trump nga girahon ang Iran kay balo kamo ano ti nahadlukan si Trump nga kasuhan siya crime against humanity bangod sa gira niyang ini nga damo sa nagkalamatay damo collateral damage basi iguon siya parehas kay Benjamin Netanyahu. Basi goon siya sa ICC. Although nga ito, hindi member ang Amerika sa International Criminal Court. That is why ginakampanya nila subong sila ni Secretary of State Marco Rubio sa Florida, di ba? Kas Mereri Kabar, no? Kasi manwa mo sa Florida si Marco Rubio, isa ka Cuban immigrant. Nga nangin politiko, nangin senator sa Florida. Mga kasama, nga bungkagon ang ICC. Bungkagon ang International Criminal Court, no? Hindi na pagpunduhan, i-encourage sa mga member countries. Ang Pilipinas, hindi naman niya member, no? I-encourage ang mga member countries nga magbiya, magbulag sa ICC. Parang kung ano man himuon ni Trump nga damo magkalamatay ito sa Iran, kay base kung ang pila ka mga human rights group dito sa Iran, no? O ang mga kaliado ni Ayatollah Ali Khamenei, nga patay na, kag subong nga pamuno dito bata niya, pero hindi man makita kung din, kaya nahadlok nga patsyon man sang musan. Ang musan niya daan, laban-laban subong, gasurbilan sa to, ang mga ground asset subong sang musan, laban-laban gasurbilan sa to, kung diin ng bata ni Khamenei, nga mo ang supreme leader subong, kay patsyon na naman nila na eh. Di matyag ko kahangawa sini, may mga intel report na ni si Trump, nga base ko nagplano na sang kaso ni ang kwan, ang pila ka mga Iranians to or base ang mga Democrats man sa US, no? Nga birahon siya sa International Criminal Court, gani ginakampanya nila ni Rubio, nga bungkago na lang ang ICC. Di what will happen kung mabungkag ang ICC? Di puli na this tatay dicks.
10: RML, Palabra di Honor.
9: Mula na galing, Masinaka ang presyo sa produktong petrolyo, mga kasama. So ang expected as of World Trading Day today, malapit 10 kapisos ang igasaka sang kada litro sang krudo sa masunod nga semana sa Martes.
10: RML, Palabra di Honor.
9: Standby kay Rajuman Regan Arlo, siyari anay si Rajuman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay nun.
1: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
4: Ining binalabay, ginatig uluhan, dutang ginpili. Dutang ginpili sang lunang nga linahi. Perlas katulad sa dagat na sidlangan, dutang gin kahamutan sang sang diwatahan. Duta mang gin kaibugan sang dumuluong nga guban. Dugo kag luha sang bagani umilig, ginhawa kag handom ila ginpakilid. Lamang upungsod mahilway kang hamili. Lumiga dinag-on sa Mindanao, Kabisayan, Luzon. O ikaw, ikaw o duta nagtubo nag-uswag, ang imong ngalan sa kalibutan ginabansag. Sa tanang pungsod yara ang imong kabikahan, ginakilala ka ginapadunggan. O galing banwa sa imong puluyan, ikaw gingot-ngot sang anay nga tigre kag agila. Tuso kag tarso sa dagway nga malulo, ginayauban bisan sang kagarok na tiklo. O banwa namon nga labing matahom, tubtub balasan o ang imo paghilom. Kon sa sining duta nagahom ang di matarong, kag ang katawhan ginpasinisine nga gutom. O ikaw banwa sa gihapon di malipaton, bisan nabulit sang malaot kag malimbungon. Ikaw sing hilom nagluwas sa amon, ang imong hayahay nga ginbayaw sing takos, sa dutang dadyangas nga sa imo tiilan gahakos. Sa imong tawag ang bugos buluthuan, nagainambas ang imo pagdayaw, kag imo sila ginluwas sa katalagman, gani o banwa pagdaigon ka. O banwa namon nga labing maluluton, imo tatapon ang kahuyang namon. Kami ubayi sa bulig sa makagagahom, agod mapanas, magtinlo gilayon. Sining makahas nga ulipong harianon, kag ang hustisya sa duta mo buhion, maga padayon. Ining binalaybay, giyan pakigbahin ni Ginoong Adrian Fisgalwage sa Miagaw, Iloilo, Tiglikom sang Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kag ining binalaybay, ginadulong sa inyosang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatugar naman bala ang imong mga arthritis? Kung may arthritis kita, ginaatake sini ang tissues sa aton lawas na makatugas sang pagmalas ang lubricant nga gadanlog sa aton mga joints o kon buko-buko. Kabangdanan, tuman nga kasakit kon ihulag. Kabalo-bala ka mo nga Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara sang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton mga tulaan kag ugat. Ginapadamol man sang Dr. Pinoy ang aton ligaments sa aton joints kag ginapadanlog sini ang aton mga lutalutahan para hindi masakit magiho. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara man sang omega-3 fatty acids nga sunod sa pagtuon may dako nga alibyo sa arthritis. Ano pang ginahulat mo abyan? Hindi na magsagay agwanta. Kadto na sa malapit nga butika, bakla na ang Dr. Pinoy Squalene para matilawan kag mapamatud-an. Kaysa sakit nga arthritis, ang Dr. Pinoy walang mintis. Mabakal ni sa butika Kaya Evs Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang ihibalo, mag-contact sa numero nga 0948-587-6329.
10: RML, Palabra di Honor.
9: Salamat kid, Rajuman via May Otero sa aton tingog hiligay nun. Kampiyon kid iya, basta pa sulaton mo mga kasama si Sir Adrian Fisgalwagi mga kasama, no? Perte magbalay sang mga tinaga.
10: RML, Palabra di Honor.
9: Good evening lang, no? Sa aton sinay mga kaupdanan sa Sumakwelan, Iloilo.

0: Palaman all palanagit sa kalawasan na ipit kang naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, palanagit sa liog na undan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok. Kag sa mga nagdugo ng pilasi ay inipatugunon pa untaton, patuloy lang sang Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kasama, no? Kung ikaw nagabatsyag sang chest pain or angina pectoris nga ginatawag mga kasama, sakit sa imong dughan, no? Hindi ya balatsyago na, dughan. Kay kun balatsyagon lain na paghigugma ina. Paghigugma nga wala nag-uswag.
1: Palabra di honor.
0: Daw ginakumos bala ang imo korason, kagang sakit madula lang kun ikaw makapahuway. Isa karason nga nagabatsyag kasi ni barado ang kaugatan sang imulawas kag delikado gid ini. Wow, dugin himo tanga binalaybay ba. Makabuli gid payo ang suplemento nga nagapatas ang HDL o good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sang arteriosclerosis, no? Arteriosclerosis. Ikaw, Binet? Grabe na basta mga scientific term. Matang twister ikaw, no? Di na to si Rajuman Marts ng Ligad, ang mangurukuro ahoy, ang iya manggurukuro. Ariya, mga kasama, arteriosclerosis, no? Ginarekomendar gid mga kasama ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay mayara ini sang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuon na nagapamatuod nga ang pag-inom sang squalene sa 84 ka adlaw ang nagapasaka sang good cholesterol sa lawas naton. Ang good cholesterol nagalimpyo ini sang aton sininga kaugatan para mahapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag sa aton sininga utok. Gani nagahatag sang proteksyon batok sa heart disease ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano pang imo sininga ginaulat mga kasama? Amliga na ang aton sininga tagipusoon. Mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Now na. Mabakal dira sa Pasig sa Jime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329. 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Si DA Secretary Francisco Cho Laurel ari diri kag ina mga kasama, tinira niya na kaligad ng administrasyon. Pinabayaan ko nung aton nga agrikultura, tisubong ginabakasan niya. Amo ni nga may rice processing complex man dira subong sa may Lublob Dumangas. Kung sa din makita ang NFA warehouse, makagaling ko nung inis ang isa kala sako nga humay sa isa ka oras. Yang pamangkot, may garalingon bala. May garalingon bala. Kaya ang NFA subong, wa'y naman puder magpamakal, wa'y maginhatagan pundo. Diba? Kay pila ka mga senador, kag congressman ta, may negosyo man sa bugas. Sila man na nag-import. Check ta, Rajuman Regan Arlos.
1: TYRI, Rajuman Report.
2: 350 million ang balor sang modernized post-harvest facility nga natapos na diri sa may Banwa sa Dumangas kag ginpunduhan sang National Food Authority sa idalom sang Department of Agriculture nga gininagurahan kay ina upod sa kay Secretary Laurel Rajuman Henry upod ang Regional Director sang DA kag subuman si Iloilo Governor Toto Defensor. Tatlo ini ka mga facility nga ginpatindog diri sa aton, more or less mga 1 billion ang bilis ini. Kagang una nga natapos pa lang amo ang Banwa sang Dumangas nga nagabili sang 350 million pesos. Pamangkot ano ini ka importante kag ini makabulig para sa ato sa mga farmers. Una, ang NFA subong Rajuman Henry, ang ginabakal nila, why na sila yag import sang bugas, no? gabakalto sa Vietnam or sa Thailand or kundin pa.

0: kundi ang ginabakal subong sang INFA, amo ang aton sining mga palay sang aton nga mga local farmers diri. Ugaling sa nagliligad bangod nga ang Western Visayas ang Iloilo, part sang Western Visayas nga ginakabig kita Rice Granary of the Philippines number 3 kita o number 4. Indi kabakal maayo ang NFA bangod nga kuway kita sang facility. Ang ginabakal sang NFA dry na or clean and dry na nga humay Rajuman Henry, unlike subong nga mabakal nila bisan pag tracer automatic baklo nila, hindi maguba ang ila palay, hindi maguba bangod nga pag-abot diri sa warehouse o kung sa ila sining facility, may dryer kita nga makapamalas ang sang humay and automatic pwede nila ina ma-store kag kun sa tion sang milling season kag nakita nila nga gamat-amat jutay ang aton sining pundo sang bugas sa mga merkado, dira ang tion nga naga galing ang aton sining National Food Authority. Klaruhon ta lang ang ining rice processing plant nga ini nga ginpatindog diri sa Bayban wa sa Lumangas, hindi ini for public use nga dalon mo to ang imo sining ginarab, ang imo sining humay dalon mo to abi sa NFA kay pagaling, hindi ang ginagaling niya lang sininga
1: pututan da nga rice processing complex nga pwede kada ya kapagaling, no
0: area hindi ni Rajuman Henry as of now
1: so purely sa NFA lang ini nga use nga ang yes. Mga ginapana gapanarawat pang INFA subong ang hindi lang mahimo sang INFA ang mag import no
0: yes gadarawat sila Rajuman Henry subong
1: gadarawat sila so ang darawato nila
0: mo na galing hambal nila limited ang pagdalawat kay ti ang iban hindi nila madalawat kun basa ang ila lang ginadalawat hindi, ang ano na nalayang na
1: pinapunggan man sila
0: Uy.
1: Minalimitahan man sila magpinanarawat kay kadamo sang ganigusyo sa darawat. E dapat sina para makontrol naton ang kanya ini. Kay mahal man ang INFA actually, di ba? Ang
0: mahal host, man, mahal.
1: Mahal man. Ang husto sina. Dapat INFA ang mamakal sa tanan ng mga humay. Ang mga pinangbuligan sang DEDA. Ginatagan abono, ginatagan binhe, ginirigar sang niya. Dapat ang mabakal sina dang INFA, di ba?
0: Tama na. Rajuman Henry, galing isang una, amo na gani kuno nga dapat ma-effect man babakal. Pero hindi sila kabakal volume, kay wala gani sila sang gamit, wala sila sang madamo sila nga dryer, nga pag-abot sang humay, dapat ma-dry nila, parang hindi maguba. Kay karon kung basa na, kabayan mo lang na sa sako, manuguro na.
1: Sila, tamad lang sila yung maglayang.
0: Hindi mo ni masaragang kung ano manuon mo ni.
1: Hindi ah. Damo sang tao, eh, isang ubra tao, di subong sulan muna sila kada adlaw malayang da, di ba? Hindi man na 8 hours da nga mapatiyal kasi init na maglayang da. Pag bulad mo sina da, bisan mag tagay ka da yada yun. Kag ukay-ukayon mo mala na from time to time, di ba?
0: Tiyo, Ti galing kay Historian tadi, tuni-tuni lada ni Rajuman Henry. Mo proti ang NFA subong.
1: Sa mga compound sa mga NFA, di ba kay kalapad-lapad sang buladan, sang solar dryer nila? Kag ang mga barangay, may mga solar dryer man subong. Manghod ko gani, may mechanical dryer si iya. Madamo, mga mangunguma subong, may mga mechanical dryer na sila. Because sa munang gobyerno, wala nag-provide sang dryer.
0: Si subong ara na.
1: Oo.
0: Subong ara na.
1: Isang dumanggas lang?
0: Ang nagliga do ay, tisubong Rajuman Henry, ara na. So ang imuon sa farmers, pag tracer, ara na gahulat to sa punta ang taga-INFA, baklo nila, then pag abot diri sa ilang rice processing plant, Rajuman Henry, i-dryer nila. Ang capacity sa ila siring dryer, amunin ko nung pinaka-importante gini, ang dryer nilang capacity, maka baka kuan siya.
1: Ano yun ang solar dryer or mechanical dryer?
0: Hindi ko sure kung anong kuan siya. Di basta high-tech na eh.
1: Ate, mechanical, no? Kaya ang solar, mechanical. Bot silingon yun ang ibulad mo yabala manumano?
0: Hindi, siguro.
1: Mechanical na eh. Makinaning malayang sa umay?
0: May malayang siya. More or less, kaya niya approximately. Makaya niya mga 120 metric tons of fresh palay mga more or less mga 24 hectares ina nga ani Rajuman Henry kaya niya nga i-dry sa ila sining dryer daily santo sa aton sining na interview Rajuman Henry. And sa tiyo naman sang milling season kung kinahanglan nilang magaling na kaya niya magaling sang more or less mga 1,024 bags, no? Sang 50 kilogram nga sako sa sulod gid lamang sang 8 ka oras na operation. Ti sobra 1,000 ang yasin nga magaling sa sulod sang 8 ka oras madasig-dasig siya Rajuman Henry. Aring aton sering interview sa kay Mr. Hiron Magbanwa, ang OIC head sang Provincial Agriculture's Office sa aton sering mapakigangutan.
2: So ball sa Regan, ang ining facility is dakogig nga bulig bangod kay ining facility is isa lang gid, no, or isa sa mga tatlo sa subong ay target nga patindugon sa atong NFA nga magaboost sang ilang capacity to buy fresh palay from farmers, no. So sang una di previously wala pa ning facility nga ni ang capacity sang atong NFA to buy fresh palay from the farmers is very limited kay ang ilang dryer sa ilang sa harol abi no sa iba nila nga mga facilities is tama kagamay ang capacity, but with this modern facility nila dako uli kay ang sa drying capacity pa lang may tatlo sila kat apat sila gali katag 30 tons nga dryer para subok sa tumanggat nga ano na siya no nga equivalent na siya sa 1,120 metric tons or in short mga 24 hectares na siya nga harvest book more or less nga matrack sila within a day.
1: Okay.
2: So, just imagine, no, makabulig na siya. Kaya sa una, kung magbakal si NFA, dried and clean palay ang inabakal. Subong masarang na sila makabakal sang wet palay.
3: So, kung wet palay ang baklo nila, i-dryer lang nila, hindi sila mamroblema. Just unlike sang nagliligad nga kinahanglan nila nga dried palay na ang baklon, parang wala na sang hindi na mamroblema pa ang taga NFA. Doa mo na, sir.
2: Yes, so kaya kung fresh pala yung isang una, hindi sila kabakal na mo. Kaya kung baklo nila fresh, kag hindi malang nila madred, ayun, nakuba ang palay.
3: Okay.
2: So, but that's why they are requiring sang clean and dry sang una. But with it facility, masarang na sila magbakal sang wet. Kag mas mayo ni siya kung wet pala yung baklo sang NFA. Kasi syempre yung farmer na doon, cash economy na siya mo.
3: Mm-hmm.
2: So nakaulat niya, i-dry pa nila ila palay. So kung mabakal mo lang fresh, mas prepared nila na kayo makuha dahil nila ang value sang ilang palay.
3: So yun yung facility
0: ang,
3: yun?
0: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mr. Hiron Magbanwa, ang OIC, head sang Iloilo Provincial, or kung sang Iloilo Provincial Agriculture's Office, Rajuman Henry. Next nga mga patindugon, doara ng building nila sa Banwa sang Duenas, I think do may ara pa sa another sa may 5th district sa probinsya sang Iloilo nga ibutang nila para nga maka-accommodate sang tanan nga inugbaligya nga mga palay sang aton sini nga mga farmers kagati hindi na pag kay ti ang nagamando subong sang presyo mga rice traders Rajuman Henry. Ti, kung may mabakal
1: puro na lang mahal, man, puro na lang private diri sa aton ang manarawat private. Ang gagaling private, ang gabaligya bugas private. Sabay ti, wala ang gobyerno, amo na yang gobyerno, mabuwis lang siya nga mabuwis kay wala siya naganegosyo. Pero kung himo ni isang gobyerno ni siya manarawat, siya magaling,
0: finance,
1: siya mabaligya or finansya. Kada ko sang kwarta naton Rajuman Regan bisan ibaligya mo na sa patas-patas lang ang presyo, mabaligya ko ng problema, kwarta sang gobyerno.
0: Ang problema abi Rajuman Henry nga ang ginabaligya ini sa mga private kay why pa maani na kuanan utangan na ti wala kami mo kay
1: tingani kay why intervention na ang gobyerno, why intervention
0: ano abi na eh sa mambal ko di amoning ani ko te nakuhaan ko na ni abuno kay kuan niyo ang kuan sini ang pesticides ni nakuhaan ko na ni nautangan ko na ni te way kamay mo baklon si mo barato
1: Pierde ka pa actually, pierde ka kung manguma ka. That is why isang may naglanggaranon nga mga farmers nga panguma lang gid nga humay lang gid bala no. Kung mag-integrated farming ka, dira ka makauro algo, may sagod ka nga baboy, mga sapat no. Pero kung humay lang gid isa ka hektar, duha ka hektar ba lang ang imo sa mga tramnan? Pierde ka, Rajman Regan, gastuhan mo tag 50,000, 60,000 sa isa ka cropping. Ang tubson mo, 10,000. Ay, 10,000 lang ginan siya, mus tatlok bulan.
0: May panagani ang imong kuan gin sagod mo sa baboy kay after 3 months sa...
1: Mayan manayon kay imo, ginan siya kay imo. Batahan ka pulo, kabilog na. Pilang idik na daan subong? 5,000?
0: 5,000?
1: Oo, di may pulo ka, 50,000 na yas, tatlong bulan. Ano lang gasto mo imo yas paboy? Ang kwan lang eh? Ang lais? Ang lais lang kay di ba may ano lang tawag duty, may isa ka tong ihatag. Amo lang na.
0: Di mayara na gani subong kang ano na insemination na nabalang artificial na bala nga way nagakinanglan ka pala isan mo sa iya.
1: Pero sa actually na dako sang maginansya naton damo nagmalanggarano nas bugas, di ba?
0: Ang negosyante, tingala gani kita nga ang negosyante nagmangarano nga ang farmers hindi ka magmangarano.
1: Ti Thailand ga income
0: barato ko. Ang bakal. Hmm. Baratong bakal sa farmers, hindi man makahuder ang farmers kay ti nakautang na, nakuhaan niya na ti baklon sa iya barato.
1: Ya gani kay way kwan buleg ang gobyerno pero kadto ka to sa Thailand, kadto ka to sa Vietnam. Irrigated ang tramnan, suportado sa gobyerno. Tapos ang humay nila, gobyerno ang mabakal. Te, kung gusto magdrawat sang bugas sa gobyerno kabakal, ang income, gakanto sa gobyerno, drawat ka to bugas, daw buro barato kay gobyerno, makanegosyo ang negosyante. Te, kunti, Vietnam rice di sa aton, damo-damo, Thailand rice.
0: Gani. Ako gani di subong ang ginkaon ko to bala?
1: Pwerte ka mo? Pwerte
0: puro ni sang imo?
1: Kaglumuok-lumuok? Do, ano malang kakaon ka sa Japanese restaurant? Pero do, may kwan? Do, may tira sa kilala tang rice processing plant ngini, no?
0: Mm, do, hindi man.
1: Do, may pitik, no? Do, hindi man.
0: Do, may pitik man. Do,
1: may pitik? Itong gin-send ko bala kagina? Do, may pitik?
0: Oo.
1: Kay di ba daw na-mention tong daw hindi na pagpasugtan ang mga imported nga bugas dis panay ko no? Do may tulod mo na?
0: Ti, kun bastante man ang Rajuman Henry ang lokal, why kita problema ah? Ang lain lang na kung hindi papasugtan, pero why man kita local rice, amo na yung problema. Hmm. Pero ti, ilang taon tay, dipindi sa ila kung paano ina. Kung hindi diguro sa aton, sa ibang sining lugar dalon ang mga imported, eh, depende. Ang sitwasyon subong, kunda mo ang aton sining ani, pero pag kulang naman ang ani, mamirde, kapit pa kung may aras ang kalamidad, kinanglan ginaton magita sa ibang nga source. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
4: RNN, Palabra di Honor.
1: Salamat gid Rajuman Regan Arlos.
4: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawas.
1: Gindulo ka ginboy lugan ni gabayan sa ato nga palatuntunan mga kasama sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nga mayara sa karon sang kubuta kagapay isang manguma para sa Masanag Agrikultura raffle promo mga kasama. May chance ka mong magdaog sang brand new kubuta products, traktora, transplanter, harvester, mga kasama, power tillers, diesel engines, oil and filter sets. Ang himuon nyo lang, magpamalaklon sang Kubota products and genuine spare parts sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa Onalan sang Ceres Terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Eljan Fodadera. Kaya in every 3,000 pesos worth sa inyo sinigin bakal, mayara ka mo sang isa ka raffle ticket. Ang raffle ticket nga na, fill upan ninyo kang ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kasama. Hasta sa December 5, 2026, 2 p.m. Kaya pagka 3 p.m. pati gayuno na ang Grand Raffle Draw sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm Barotac Nuevo, Iloilo, with DTI supervision to make sure nga fair and transparent ang draw, mga kasama. Gani magpasakop na, mga kasama. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page si Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. O kung magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang pangumal kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. Kag subong man, mga kasama, Mega Man Herbal Capsule sa tanan yung mga drivers galing biyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan makuha pareho sang prostate problems, wala nagatong karo nga nganiban kun maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kun tumaran sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun nga mga lalaki nag-aamling sa aton nga prostate para hindi magdakor maghubag, kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing, bakon may ginseng, tungkat ali, maka, kag sopalmeto, Mega Man Gold Coffee Mix na. Manamit ang sabor. Nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: RML, Palabra di Honor.
1: Pagbalik ta, mga kasama, ano ining jurisprudence ng insight ni Attorney Amado Virgil Ligutan about sa kaso nga grave threats nga hindi na kinahanglan kunong nakabatsyagid sang kahadlok ang ginpahog. Mga kasama, kaysa sining nga kaso nga ginsight nga nadutlan gid ang namahog, ang isa ka ginpahog actually waay siya gani makatestify sa korte, no, kay gamasakit, grabe iya masakit, kagayges ang ulihi do napatay gid mga kasama, pero nadutlan ang kon ang ginakusar kag ginargyo pagani sang iyang abogado, siya ti waay man di siya nag-appear, wala man di siya katestify, no, pero nadutlan gid siya mga kasama. Sige, kaga update ni Rajman Mon Kapalihan sa sini nakapalagyo nga preso dira sa uto nadakpan ini siya, mga kasama. 48 minutos sa kaligad sa taktang alas 8 sang gabi.
5: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas ga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang Magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama!
19: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bakit RightMed ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa ilonggo dira.
5: Masdasig banat sa abat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippines Standard Time, 52 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
11: RMN, Palabra de Honor.
10: Si Cas Nirisel Blancada nag-upod yun sa aton Cas Mary Ground, si Pimitat sa Ibab, Nonoy Silobrico, Ima Suplente Taasan, good evening Cas, Rosel Gayapa Gumilya, Iban Dinuy Busudario, Cas Maritalia Mitzilino na, Maribik Sercado, Daimel Suplente Malones, Elias Otasio Tabang, Cora Sudario, Romel Palmares, Laila Nerbiol, good evening, no? Solid Palabra de Honor, Solid Tata Carmen Ililo watching from City Van Dingley. RA Cars Display, Pare Motok, good evening Pare Motok, kamusta na ikaw Pare Motok? Si Kapa Noel Kapalya, subungman si Kagawad, Arniel Casipe, Sangkot Shero Molo. Merayang gabi si Kapising Villanueva, Sang Kapising Pansit Molo, good evening. Si Lulit Nayadnos, FNDL, no? Si Sonico Vic Bay Carmona, good evening. Karasamang Karigaba Richard Arena, no? Si Cas Lisel Kapada, kasamang Emily Hiner Pingol, good evening. Cas Jesly Lauro, Asuero Panis Buenaflor, good evening. Si Bing Bing Hector Poras, good evening, no? Si Lisa Solis, good evening Cas. Si Erna Figueroa Ablanido Paro, Alfredo Beria Jr., good evening, Palabra de Honor number 1, thank you, Gid. Cas Laura Sumagaysay, tag 7K na ang idik. Wow! Dumduman ko sa una sang baboy-baboy pa si nanay, no? Na yun, pang bayad tuition kagalastuhon man, no? Mga 1.5 ang isa ka idik sa una, baw, lipay-lipay ka na kung tibsol-tibsol ang idik. Yeah, makapabata ka sa una, pulo kabilog, dosi kabilog, no? Amo na magpili ka sang nayon sa mga baboy, ginalantaw na ang titi niya, no? Kung pila kabilog ang titi sang baboy, kay buot silingon, kung damo ang titi niya da, halimbawa, tag 14, 15, 16, buot silingon nyo pwede sa kabata, 16, no? Kay ti ang tilitian, 16 po. Diba? Amo na magpili sang nayon sa imo nayunon, no? Nga pabataon mo blang baboy. Ti makon mo bisan magpulo lang galing bataon niya mga kasama magtag 7k in pila ka bulan magbusong a baboy, apat, no? Apat ka bulan. Regiment Jubal ka, agi ka baboy, tatlo, hindi ah, do apat ka bulan. Ang baboy tatlo, nakababoy ka. Do na lipat nako, no? 114 days. Bo, grabe, inadlaw pag yung ginaisip mo. Ako niya, binulan lang mo. 114 days, 90 days, 3 months mo. So, mga sobra, 3 bulan. Okay. No? Ti, sa 3 bulan, although magasto ka sang upa, sang damog, kung mag-feeds ka pa, pero isa lang ka, kwan, isa lang ang pakanoon mo nga baba, mga kasama, sa 3 months, may 70,000 ikaw. Ipilayahan magasto mo. So, daw ako gawang ROI ni mo mga kasama, ano? Tikunduha ka na yun, abingin mo. Tapos may lais kapagid. Ah, sus. Bisan duha lang ka na yun, may isa ka kalais. Oh, baboy, may tangkal ka na. Skilled balay ni mo, farming abi ikaw, ano? Ang imo taramnan, abi, may bisan isa ka lang ka hektar. No? Ang isa ka hektar kung maayo pa nubason, makapatubas ka man sin sakos, di ba? 100,000 sacks? Oh, ibutang ta flat 100,000 abi, 100,000, 100 sacks ang mapatubas mo. Tagpilang kilo subong sang humay mga kasama? Ba ubal anong giduay na taka panguma?
11: RML, palabra di honor.
10: So una lang yung balaan kong memorize ko lang kilo sang humay, pulo, no? Pero ang amon yung humay sa una, huwag ginapakilo, ginakonsumo lang. Ang maisya mo ginapakilo. So mga kilo sang maisya sang una sang mga 90s, 9, 11, 12. Te, may isa ka kahiktar abi, no? Makapatubas ka sin sako sabi, no? 2 croppings in a year. That's 200 sacks, no? Tiyang isa ka sako kung ipakilo mo na tanan abi, ang 100 or ang 200, ang kilos ang sako kon layang, mga 45 kilos mo lang, mga kasama, no? Ti 45 kilos times 200 sacks, mga kasama, 9,000 kilos, no? Itag pilang kilos ang humay subong, no? Sinong napangumada, no? Ang kilos ang humay subong, ibutang tabi, kilos ang humay subong, mga kasama, 12 pesos per kilo, no? So ang imong kwan, ang imong 200 sacks kung ipakilo mo na tanan, lay ang mga 108,000. Sa isa na nakatuig. Di-divide mo sa 12, do halos maka 10,000 kayo, no? Naka 10,000 ikaw kada bulan, no? Di may baboy ka tong sa isa katuig, kaduha abing magbata ang baboy mo, duha mo ka na yun, no? Mga kasama, may 140 ka, 240. Dako gawa, maurasin, so ikaw. Di may kwan ka pa, abi, may maisan ka, or gamay ka nga kurukampo. Tapos may kasagingan ka, abi, bisan pulo lang ka puno sang sab-a, abi, nga saging. Oh, mabaligya mo man ang saging subong.
11: RML, palabra di honor.
10: Bago kung uga, 26 ang kilo hambal ni Ron Ilo Castellano, no? So, masinso kagid mga kasama, ti ang ubra mo sina, hindi pa rubo-rubo, di ba? Hindi pa rubo-rubo mga kasama ang ubra ni mo, no? Makuha kagid, ah. Maula sinso kagid mga kasama. Si Parimaing Alba, good evening gid. Nagapamati lang siya, no? Si kasama ni Jonah Vasquez, si James Carpe, Brad Pitt Madeira Bisto Air, good evening gid, no? Kag iban pa mga estudyante naton, balikan ta karon mga kasama.
11: RML, palabra di honor.
10: San ba kay Radyo Man mon kapalihan, no? Mga kasama, bantayin ninyo ang aton nga pahalipay sa masunod sa mga inadlaw. Kay mahimo ka magdaog sang grocery packs, cash, kag iban pagid nga mga premyo. Siguraduha lamang nga mayara ikaw sang ginagamit sini nga ECS products sa imo sini nga balay, ilabi na Pride detergent, habon ini pang laba, kag Charm fabric conditioner, pahamot sa imo sini nga bayo or linabhan, no? Ti pilaman sa mga produkto sang ECS, unique toothpaste, shield bath soap, mga kasama, smart dishwashing, na pila sa mga produkto niya sina, white rose papaya soap, siguraduhan nga may ara ka sina sa imo sining abalay kay Mang Dakop na naman ang RMN, mga kasama. Kung madakpan ka, ti may premyo ka. Diin ka sinaya mga kasama. Hindi kaya pagprisuon o pagpusasan, premiuhan ka. Basta mayara ka lang ECS products sa imo sining balay. Yan isiguraduhan ang mga kasama nga may ECS products ka sa imo sining balay. Kay Mang Dakop ang RMN sa ECS. Huli ka promo. Bantayan mga kasama. Ginadulong sa inyo sang RMN Networks. Upod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner.
11: RMN, palabra di honor.
10: Gindulong kagin po ilugan, hindi nga bahin sa atong palatuntunan sa non-cerebral capsule. May 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan tagid nga ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani alungan tagid ang aton nga kaugalingon. Para likaw stroke kag balatian, mag non-cerebral capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scorn coffee. Ginaboost ng aton immune system. Nagadetoxify sa lawas, nagalibid sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-cerebral capsule. Produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika.
11: RML, Palabra di Honor.
10: Naka-standby si Radyo Manmon Kapalihan. Update na sina kapalagi yung preso dira sa Oton. May kaso kuno ning rape kung hindi kita magsala. Pero nadakpan na siya. Paano siya nadakpan? Kag anong itsura niya matapos nadakpan? Nagsambil ba lang iyang bibig? Or nag-star apple lang iya mata? Why man guro? Radyo Manmon Kapalihan.
11: TYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man Henry, formal na naging turnover ka ina sa may BGNP sa nanga, no, aning preso na nakapalagyo pasado alas 9 ka ina sang aga, no, dara sa may rural health unit sa Banwasang Uton. Kay matapos si Radyo Man Henry no naging paidalom siya sa medical check-up before ini siya kuntani na i-turnover sa may BGMP na kaya naka-schedule. Di ba siya nga i-turnover na sa BGMP na nga pututan subong iya nga adaw. O galing, kay ti matapos nga gindaladra siya upod sa isa pagid ka preso, kung matumduman mo itong upod niya ni Radyo Man Henry, no? Ang nagpatay pala sang tigulang sa may distrito sa Lapas ni si Jerry Lima nga dito na dakpan sa may Uton. Amo ning upod niya nga gin dala sa pagpaydalo sa medical check-up kay turnover sila sa may nangapututan. Pero ining si alias Ron nag-alisensya ini nga magpangihi sa may CR sang Arisyo. Ang CR ni medyo dito niya sa likod at ang lapos sang CR kung makagwa ka na sa may area iasang makagwa ka sa bintana pwede ka na makalusot dito sa gym pabalik na sa may karsada, no? Kag magkasarikot-pot ka kung sa diin mandaga direksyon ang imo sining luyag. So after sini natingala ang duwa ka pulis sa may Uton police station nga nagbantay sa iya after nga nagisindya sa pangihi nga kadugay, no, kag na talupang nila nabatian nila na may naglagapok Radyo Man Henry dito na kagagin check nila sa sulod wala na ini
10: nagalinagapok nga something nga daw may nalagyo ang tunog.
4: Yes, nalagyo. Hmm. Oh. Kaya ang kita na tunto ang...
10: Kailain man yung linagapok sa sang may nagpanuki sang kaldiro sa kusina, di ba?
4: Oo, oh, lain man niya. Lain man na.
10: Hmm.
4: Nagsunod dito siya. Are kay po-forward kita na kay Radyo Man.
10: Sige, Duman. Pakita tangkan. Pakita nato ng video. Ang may ara, CCTV.
4: Ang CR ni, repiktura naton.
10: Aw, oh, abi ko ang akto sang pagpalagyo niya.
4: Hmm. Wala sa ang nakuha na sa nga pagpalagyo niya kaina, may ara na kay nga video sa karsada na to yan, no? Pero ginsunod nato ning RHO kag gin kuha naton sa litrato sa ina ang CR kaigo gid man no? Dako tama ka dako sang CR gani, dako although dako man siya nga tawo, para gid pasa ko da kay Redman Juma lang iya sining itsura kay na naga ilibio ni Kaina kay ti kinulbaan sa kuno nga base kon patyon sa kay ti nagpalagyo siya, no, sa may Uton RHO Radyo Man Henry, no, ining 26 anyos nga si alias Ron nga ni kaso niya ning rape, no, kagya dira ini sa may nadakpan taga gimbal ini siya, no.
10: Na kuha mo na yung background sang iya kaso kung sinong linugos niya Radyo Man Mon.
4: So, timbang kuno ni sang susunod sang puluyan. Ang kaso dito initimbang ini dito sa may gimbal, no, ang iya sining na biktima. Pagkatapos ang iya sining rape right, one count, no. Tapos may inukayan ang pulis naton ng kaso siya nga frustrated homicide Radyo Man Henry, no. May information kaila pero wala pagin balide, wala pagin ginako ni police Lieutenant Colonel Arnel Solis kung pa-verify niya kung may kaso gin man nga rabiri kay nagwa
10: pa ni kaila. Sorry, ang CRO ang buho Radyo Man Mon, ang bintana niya hindi grills, no, or hindi jealousy kundi inang daw bintana sa una bala nga panahon sa mga balay nga tukod-tukuran mo nga pwede mo buksan. Tika igo gin ang tawo.
4: Igo, o.
10: Kaya daw ang size niya sini daw 1.5 foot by 1.5 foot, no?
4: Mm-hmm.
10: Adaw kwadrado siya nga bintana.
4: Kwadrado.
10: Mm-hmm.
4: Kagbasta dikit makaigo gin ang tawo. Mm-hmm. Arjuman Henry. So, dira siya nagpagutok. Kaya di mo man siya mapulgid nga, mabuksan mo ang iyasin nga bintana.
10: Ang usual nga mga kuan mga bintana sa CR nga para may ventilation siya nga daw overhead siya ang kataason niya Rajman Mon or tukong sa mata mo.
4: Pagtidira siya nagtungtong sa may
10: inodoro.
4: Inodoro, no?
10: Pero pag panaog niya to sa pihak, pwede niya man malumpat ah, no? Hindi pwede, man mabali ang gusok niya.
4: Oh, di pag saliput-put ito kay na diretso to sa may alikod, lapos na siya kay ang area nga gin panuguan niya do bakanti nga lote blaro di manen sa poblasyon East sa Uton na may porsyon nga may tubig, no? Gintuddo ini sa mga bystanders kay kuno nagkuan sa mo nagsalom-salom ini sa tubig para hindi siya makitaan kung may tao gani nagsalom siya. So gin pagkadakop sini gani kay nasiya gin paliguan pa ni paislan gin papakaon pa ni
10: kay baho siya baho tong tubig nga singin sa luma niya
4: yo tigay bagulang bala nagulado ng pundo tong tubig sa daw sunod sa pakanting ng lote, no? Yari parang kabahin sang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis kung paano ini siya nadakpan kay inaktor nga nagpalagyo kagti sa sumunggin turnover na ato na siya sa may BGMP sa may nga
10: potong. Antes mo i-play ang video, nakita mo siya, Rajman Mon, ang suspect?
4: Oo, ama na siya. Ang ipicturan ko na ara kay Rajman Jubalda ang nakaito.
10: Okay, we scrutinize na kung kuan. May bali na. May bali ang gusok niya, why?
4: Daw okay. Pamapag kurog-kurog sa kaina eh. Ang...
10: Okay, magamon eh. Base malagyo niya, tiruho na lang eh.
4: Amo tong kinulbahan niya kay Nay, kay base ibla ko noon kon.
10: Pero grabing tato niya oh, daw ang kila na oh, tato niya niyo.
4: Oh, ati kuan gid eh.
10: Ang itsura niyo do ripis gid man tuod.
4: Dako to bigay tawo na.
10: Hmm.
4: Taas pa tawo.
10: Pero ang utok niya gamay.
4: Hari pa batay na si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
12: Actually kay na sir mga 9:30 gindala sang aton nga mga 20 personnel ang duha ka PUPC sa aton nga Rural Health Unit diri sa Panwasang Uton. It's because nga naka-schedule man sila today nga i-remit naton sa Bureau of Jail Management and Penology, pero ang isa ka prerequisite dira is the medical examination. So gindala naton sa RHU for medical examination, but sa ato na sa RHU nag-request ini nga mag-personal necessity ang ining nagpalagyo nga si alias Ron, 26 years old, and ang iya sini nga kaso diri sa aton is rape, no? Na-arrest naton ni siya last week of June for rape case, and na-file naman naton ining case sa iya. So in short, nag-personal necessity siya, nasiradhan niya yung kwertahan, and nagtaka nga aton nga police ka nagabantay nga daw medyo natugayan bago siya makano, nadugayan bago siya makagwa, no? So ulit paglagpok, amo natugli na alarma ng pulista nung nagin check, nakalusot siya sa bintana sa likod because may ang CR may ara bintana dito siya nakalusot. And during sa aton nga hot pursuit, and yun led sa aton nga provincial directors because nga nagadto siya diri sa Uton Municipal Police Station mga 2:40 subong hapon. Nadakop naton siya sa isa dito ka medyo vacant lot nga medyo may mga hilamon kag tubig, so dito siya nagpahulong-hulong sa tubig, no? So thankful man kita, it's because nga may bystander nga nagsugid sa aton kun na din ini siya nagpadulong.
4: Tapos ni sir ang dinaksan niya nga bintana sa CR.
12: Medyo dako, considering na biskan may posa siya.
10: Okay naman, Goro Rajman Mon, kaya na-describe ta ng bintana, no? Haydo na looy kita kay Lieutenant Colonel Solis. Iti musing ini sa iyang pagpangalagad, Rajman Mon, nga napalagyuhan sa priso.
4: mo ganing ina.
10: Dani, tiniro na lang nila to kagina. Tiniro sang lastiko, ikaw imo kadlaw kagina yun.
4: Naka, actually, nakaginawas.
10: Kwanon mo balang mata niya, Rajuman Mon? Bulat laton mo balaw, yatan sa duha kapulis, tapos tiruhon sa isa kapulis ang kalimutaw niya bala. Sang lastiko.
4: Sang lastiko.
10: Kaya, makon mo, atong kwan, may salabton na eh, administratively.
4: Yes.
10: May salabton tong duha kapulis.
4: Mm-hmm.
10: Di nga, amo na bala, ginahangop na ni sila sa mga pulis, why magiging na-istriktuhan yun nga base magsiling sila nga bao daw pusakal yun nga kriminal pagkabig yun ni Samon, may kinamatarong paman kami umuni, no? Nga daw Bartolinahon yun na kami, so may gina-insindi man sila, why yun ginahugtan masyado, no? Tapos halitan pa nilang pulis pag is pagpuruplagyo, why siya nakapusas, ah?
4: Actually, nakapusas siya sa tubag gani ang iyasin na pusas. Rajuman Henry.
10: Ah, pero, kaya ito yung manghihi siya mo. Paano ito yung kung mabuksan ang bringgindo niya tukon sa likod ang iyang pusa? Alang-alang pulis pa ito mabukas karon ron. Binatuta ko na lang akong pulis.
4: Ang pusas siya gani na pagkatakop siya nakakas na mo. Kaya manggin lukip niya kung sa alambre.
10: Oh, kabalo sa mag irog-irog sa kay Sylvester Stallone ba?
4: May abilidad mo na. Rajuman Henry, dati
10: kung ako ning hippie, paltakon ko ni sa liwat mo. Sang tuktukon nga ko chilio bla.
4: Oh, abaw. Tuktukon pa.
10: Hindi man pwede patyon kiti malain magpatay mo.
4: Malayan na. Ang duha ka pulis ginapapanawagan man kinagila yon sang memo para mag-explain
10: kan. Oo, ti dako nga problema pa na sang pulis karon nga nagabantay nga gatungod ka lang sa responsibilidad mo mga tuntong ini ginahangop na gani siya Rajuman Mon.
4: Amo gani no. Siling sang pulis kinati. Way man sila maglaob nga obrahon nito kay matigin updan pagani nila giniskurtan pa nila sa may sulod sang asasagwa sang CR o galing kasi why guro makitaan bala kagula nila mabasa ang pinsar siningat kung may chansa maragyo
10: medyo naga koro kumpiyansa man sila kay ti nakapusas man mo kag CR man mo ti karon kun hindi mo man na pag paihion hinali nagreklamo man karon nga bao bisan mangihi ko ay nila kung gin paihi violation ini sa akong tawhanon nga kinamatarong. Oh, tigunti na kung man ang mga polis, tigunti na insindi man siya, Rajuman Mon.
4: Among
10: galing kay nakulbaan na niya siya, kay i-remit na siya sa nga pututan.
4: Amo na itong isa sa mga...
10: Laban-laban, pag-abot na to kung hindi siya mabantayan sa Mayo, bully on na to sa mga priso. Amo na nakulbaan niya, ma-roast duck ning bully bar niya mag-amunay.
4: isa na actually ang sugit ng mga upod niya sa Sulpisuan. Wala ini siya katulog kuno kagabi. Pagkabalo niyang i-remit na siya sa may BGMP na nga, no?
10: So, kagago, kagago niya mo.
4: Isubong,
10: kadako sang lawas siya. Kung nagsulod ni sa military, mapuslan mo pa ni Bisan mang duko lang sang NPE na yun. Diba, Rajuman Mon?
4: Paning itsura niya nga daan.
10: Oo.
4: Di, aran na subong sa may BGMP na nga Rajuman Henry, ining si Alessro na 26 years pa rin, no? Ang
10: ito. Dauti, bata pa?
4: Bata pa, oo. Kag pag-gross pa rin.
10: Napusla ning lawas niya kung kwa, no? Ibutang mo ni Spanguma, paguyuron mo ni Karado, sarangan niya ni Guro.
4: Sarangan
10: ni. Arado mo na lang ni siya para mapuslan mag-amune. Kaya ang utok niya daw, hindi mo mapuslan. So lawas nila lang ang pinpuslan mo, i-arado na lang ni. Tuntong klase ng mga tao, ano yun?
4: Oh, kabay pa mag-reforma man siya. Anyway, kamuling madulong na itong update sa sining pagpalagyo sang sininga preso dara sa may area iya sang Uton Municipal Police Station kaina sang aga kadakpan pasado alas 2 na sang hapon. Balita nagikan sa may Uton Municipal Police Station with Rajuman Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI Aramen Iloilo Rajuman Monialis Kaparian tatakanan.
11: RMN Panlabra di Honor.
10: Salamat gid Rajuman Mon Kapalihan. Gindolong Kaginboy Lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari ng good news. Sobra pa sa mid-year bonus, no? Kay amot ang iba, nakabaton na mid-year bonus mga kasama. Ang pagpalangga, nga ginatawag ang haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil. May limag, hindi basta-basta ang ingrediente nga ginpedalong git sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pa ba na agisang panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubos ang buhok. May lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, ka rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil. Ang manami nga balanyo sa antisina magtulog, kuha ang palanakit sang kalawasan, no? Sa kada gabi ko nga banyo sang abaga ko nga do nag-aalay kay sa mga kasama, no? Hindi ko ni mak hindi ko makyaw ni kay masakit. Itiga uya ta di sang mouse ka gina kutir kuter ta di pirmi, oh.
13: Palabra di honor.
10: Para ning bata makakadlaw mga kasama, ti kinahanglan ta mag uya ti kisag kaunay ang abaga natong sakit, no? Hindi ko ni mahakyaw kisa oti pagabot ni banyosan ko ni isang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, no? Kag mulumasayon gamay dio, kay dumay nagabitog-bitog na di sa abaga ko bangod na unay, no? Kag ang mga kamuta banyosan ta man. Ah, pagka agaw ay na mga kasama. Ganit ilawin ninyo para nami inyo silinga tulog. Kuha pala nakit sang kalawasan mga kasama, pero bisan way man para nami ang tulog ninyo kung way magapala nakit kalawasan ninyo, banyo sige hapon sang Soft Touch Wonder Oil mabakal sa mga butika. Upod sa kapehen nyo mga kasama, 14-in-1 herbal coffee nga 14 kabilog ang ingrediente. May balunggay na da, may mangustin, may collagen, may ginseng pa, no? Kag iban pangid. Tapos ang ginpatami is saya stevia, so gani hindi kaya magdiabetison. Kag may ginpananampas ang non-dairy creamer mga kasama. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Pilakadlaw istoryahan nato ng refund kung hindi ka manamitan. Tilawi lang mga kasama. Kapehen nyo, pangabuhi nyo, kapehen nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Mabakal sa mga butika mga kasama, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Sa CPT Pharmacy, dala sa Snart Mayaraman, sa New Mesa Drug Store sa Central Market Mayaraman, sa SQ Cure Corporation sa Harom Mayaraman. Mga kasama, kag iban pagid nga mga butika sa mga kabanuhanan sa Horky Pharmacy sa Anilaw kag sa Banate. Kapehenyo kag Soft Touch Wonder Oil mga kasama.
13: RMN Palabra di Honor.
10: Yari ba lang, pasiplatan ko lang gamay, bauuta naman ko sa aton sining mga estudyante. Ang ginsight nga jurisprudence ni Attorney Amado Virgil Ligutan sa kaso nga grave threats, no, sa pamangkot ni Senador Pia Cayetano kahapon mga kasama, nga kinahanglan gid pala mabatsyagan nga na intimidate or napahog, seryoso gid ang natungdan para legally ma-qualify ang grave threat, no, nga isa ka pagpamahog under Article 282 the revised penal code mga kasama, no. Ti sabat ni Attorney Ligutan, siya, this is not opinion, this is a jurisprudence. Ang defense siya, ang hambal sang defense ni Attorney Mark Binluan, siling niya, ang statement niya sang Vice President is not an actual threat, kundi responses lamang sa media question. Actually, hindi man to media, blogger, Pro Duterte blogger. But nonetheless, sabat lamang sa isa ka pamangkot, sa isa ka press con, no? Nga wala nagatuyo nga mag-offend sang parties mga kasama. Ti suno kay Attorney Mark or Attorney Amado Virgil Ligutan, siya under the jurisprudence siling niya mga kasama wala sang requirement nga nga ang specific recipient dapat mabatsyagan niya gid nga na intimidate siya or napahog siya seriously as long as or so long as ang intent nga pahugon ang isa ka tawo na establisar, no? Actually ang statement ni kuan gani ni NBI director, imbestigar lang, hindi man pamahog, imbestigar mga kasama, 310 si Senador Pia kag si Senador Alan kag si Senador Rubin, no? Bothered sila, worried sila.
14: naghambal ma lang si Kwan. No? Why man namahog si Matibag? Hambal ma lang ni Matibag, tanawon niya ang 2019 irregularities ng SEA Games hosting sa Pilipinas. Pero, ang pahayag o ang utterances ni Vice President Sara Duterte na may ginistorya na siya nga tao nga patyon si LBM, Lisa Marcos, Bongbong Marcos kag Martin Romualdez kun may malain nga matabo kay Vice President Sara Duterte para sa ilaya hindi grave threat.
13: RNN, Palabra di Honor.
14: Ang insight nga jurisprudence ni Attorney Ligutan ginatawag ining paera versus people, no? Nga gindesisyonan sa Supreme Court sa dong May 30, 2011, no? Inisya petition for review ang ginresolve diri nga kaso, petition for review mga kasama sa ruling sang Regional Trial Court sa Dumaguete City finding petitioner nga si Santiago Paera nga guilty sang 3 counts of grave threats in violation of Article 282 of the Revised Penal Code, no? Ang kaso diri si Santiago Paera kapitan sang Mampas Bakong Negros Oriental, no? Kung sa diin, mayara na water system sa ila sininga barangay para sa ilimnon nga tubig, no? Halin sa isa ka communal tank mga kasama, no? Ti ginaawayan ini kay ang lugar nga ginapahamtangan sang tanking nga ginakuhaan sang tubig para sa mga pumuluyo nga ginadistribute sang barangay nahamtang sa kaingod nga barangay sang Mampas Balinsya naman, no? Hindi Bakong Balinsya naman, no? Ingoday ining Balinsya. Kag ginaparagihan sang complainant nga si Vicente Darong tatay tapos ang bata complainant man si Indalicio Darong kag sang isa pagid ka complainant nga asawa ni Indalicio nga si Josita, no? Te natabo karon ginutod ni sang pamilya Darong, no? Ginutod ang linya so mo ni ginusisa ni kapitan. Kaya nagreklamo pumuli sila way na tubig di kapalin sa tangkit, ha? Inutod sang pamilya Darong, no? Ti bangod sina naaking si kapitan, no? Naaking si kapitan linagas niya gingabot ng iya sininga binangon kag linagas si Indalicio, no? Sininga patyon ta ikaw. Hambal niya kay Indalicio. Ti siyempre si Indalicio nalagyo. Karon ang asawa niya, ara manda, si Jusitia Darong. Ti ginkwan man, no? Ginhambalan man ni Kap, nga siling ikaw! Bisan babae ka, labon taman ka! Pero wala niya man linabo. Karon dito sa unhan, nagapanghilamon to sa gardenia ang tatay ni Indalicio, nga si Vicente, gin hambalan man ni Kap, no? Nga siling ni Kap. Siling niya, bisan ikaw tigulang na, bukon ko ang imo ulo. Pero wala niya man ginhimo. May dala lang siya nga binangon. Tinagkaso diri ang tatlo, grave threats, 3 counts ang grave threats, kay tatlo ang ginpahog, no? Ti gindesis

0: writ ang claim sang petitioner nga nag-defend lamang siya kag nag-protect sang water supply rights sang iya sining constituents in the lawful exercise sang iya sining duty bilang punong barangay, no? Suno diri sa Korte Suprema, no? Base sa paragraph 3 article 11 of the revised penal code, naga-negate sang criminal liability ang bisan sino man nga nag-acto in defense of the person or rights of stranger provided nga ang first and second requisites na mention in the first circumstance sang sining article present and the person nga naga-defend wala nag-induce sang revenge, resentment or other motives, no? Tinaga-require ina sang proof and lawful aggression mga kasama. Ti hambal sang Korte Suprema under sa revised penal code nahimo gid ang krimen mga kasama, no? Kagin define diri, no? Ang nabutang sa revised penal code nga something like di na to diri man, no? Something like nga ano pa man da ang ginhimo nimo gintuman mo man o kunwaay, no? Parehas ang ginhambal ni Attorney Virgil Ligutan, mga kasama, krimen ginaiagya po. Grave threats ginati. Na kuan gid, no? Nadotlan si kapitan 4 months nga imprisonment kag 500,000 pesos nga penalty, no? Monetary penalty ang ginpapanaog sa iya sang Korte Suprema, no? So amo na ang paera versus people nga kaso. Tiwa niya man ginlabo. Ginhambal niya ikaw bisan tigulang ka bukon kong ulo mo. Siya ikaw bisan babae ka, labon ta ka. No? Pero wala niya man ginhimo. Mga kasama, namahog siya. Ti, ang pamahog ya balan, isa na ka offense, isa na iya ka krimen, violation of law under the revised penal code, mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: No, so gani panumdumon gid ninyo, no? Antes ka mo mamahog pahog, no? Masiling kamo tiway ko man ginhimo, hindi kamo magsagad ka pinamahog, no? Especially kung may tuyo kamo nga mag-inflict sang harm, no? Parehas na mamahog ka nga patsyon ta ka. Ti krimen ina. Mamahog ka nga balion kung gusok mo. Ti that is physical injury, no? Ang mga pamahog nga wala sang gina-inflict nga harm towards si isa ka tao do malutsan mo pa na, no? Pero kung may crime gani, no? Nga masiling ka ikaw patsyon ta ka. Ikaw plantidan ta ka. Careful ka mo mga kasama, no? Kay ang grave threats or threats, no? May corresponding imprisonment. Isa ka kaso pwede ka ma-prison.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sa mga gina-argue sang prosecution, nga impeachable offense na because nanumpa ang vice presidente nga hindi siya maglapas sa layi. No? Pero 80% plus hambal ni Attorney Binluan ang iyang grade, maalam siya. Pero wala siya kapanumdom sini mga kasama nga ang mga utterances niya naga-border na, no? Although ay paman madesisyonan sang impeachment court, pero tiyari siya di subungo. Nadala siya di subungo, na-impeach siya bangod sinang mga utterances niya mga kasama. Trying to minutos na nakaligid sa tak na alas 9 ng gabi. Salamat gid sa inyo pag-upod. Sa mga way tamatamyaw, may utang lang ako. Pero ginatamyaw ko na kamo tanan-tanan isa-isa kamo. Lawaga lang ang pangalan mo. Ikaw si... Maayong gabi lang sa imo. Thank you sa pagpamati. Ginatamyaw ko na. Sige, may utang lang ko mga kasama. Bawi lang ko kung makachimpo. Salamat gid sa inyo pag-upod sa field. Upod na to. Radyo Man Mon Kapalihan. Radyo Man Ronald Sanchez. Sa inyo, Santa Radyo Man, Joylin Tamayo, para Onda Radyo Man, Lynn at Fernandez Yolatris. Sa technical side, sa transmitter, Radyo Man, Christopher Mondihar. Dari naman sa studio, Radyo Man, Joe Valdavid. Ako naman ninyo sini alaga ni Juan Corman kasama mo

0: sa DYRIRMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang pag-treats ang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian?
4: Nance Herbal Capsule.
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
4: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maigid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa, The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome sa The Secrets of Health.
5: Salute, welcome Dr. Erwin. Kaga na welcome man nato ng aton sila mga taga-palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan nabangan ang masunod nga topiko ng aton pag-istoryahan.
4: Yes, no, sa mga kauturan aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwaton naton 0928-287-4637, no. Dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Wealth. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid nga aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Dr. Ray Empinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold.
1: The Secret of Health.
5: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sang aton sini mga tagpanamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing makadulong sa pagtaas sang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
1: The Secret of Health.
5: Magahatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag magahatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Magambal ka nikita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadabati. Amon isa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod ng aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amon ni ang liabi para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Te ang problema gid gani sini amon na ang mga factors pagit balawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag-manage dapat hibaluon gin naton kag pinaagi sa nga atong topiko subong aton din pag-share sa ida. Para libel pila ka mga signs o kag mga lab markers. Halimbawa, bisan waay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sa nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ikaw, Rica, mahimo sinigang imosining FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imosining HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imosining blood sugar, mataas man. Kaga mahimo ang imosining lipid profile man, mataas yung triglyceride. Kaga manubo ang imosining HDL, kag mataas ang imosining LDL. Nagabaliskad, imbis nga ang HDL ang mataas, ang LDL yung nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira, kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas, nga hindi man matamis, pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini, amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars, so kung may mga added sugars, hindi man siya matamis, pero may kalamay gapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sining mga vegetable salads, ang mga sauce sa aton sining mga spaghetti,
4: yes,
5: mga macaroni, ang bisan ng yogurt gani na ginakaon na sa kalabanan ti ginakabig nga healthy, pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton, isa man sa ka factor kung adlaw-adlaw na tong ginahimo, dira gid nga aton sining padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber, like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan nga damo kalamay, kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice, palakaon kanon,
4: mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Dok Leo. Hindi ba na matamis makaon kasang noodles, hindi ba na matamis kaon kasang pansit, hindi ba na matamis, pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
5: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
2: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: The Secrets of Health.
5: And of course, ang mga ilimnon pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks sa kanamo mansang kalamay, kaga iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sangya sinaya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
1: The Secrets of Health.
4: May time pa na nga nainitan kabi mayo, ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
8: Yes, to help!
5: Kaga, isa pag yun siniti, kaon kita white rice, padalong doon soft drinks. Nagdoble pag yun.
4: Ang lain pag yun, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagid.
5: Yes.
4: So meaning, ang mantika pa na, contributors man na sa pagtaas, pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra na ton kakaon sang mantikaon.
2: 7 plus gold.
4: Ang ginakaon ta pa, white rice, hindi lang isa ka cup. Labi pa subong, damo sang only rice ng mga restaurant.
5: Yes.
4: Bao, amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
5: Gagang timing pagid sa ni Dr. Arin sa pagkaon ha. Gakaon ka man tuod, pero dapat ibutang mo sa timing. Kaya nga man, gakaon ka na white rice, ang emotioning mga sudaan, more pa sa mantikaon, may soft drinks kapagid. Tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa, o kun lampas na sa oras ang tagpalan niya pon, ginapadako mga emotioning nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton, pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
2: 7 plus gold.
5: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayo nga pagtulog, ini sila ang parehas nga maka dulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o ko nag-encourage ni siya nga kun ari ni siyang cortisol nagapromote ni siya sang glucose release sa aton sini nga atay kag naga-increase ni siya sang insulin resistance kun sigi-sigi ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
1: The secret of health.
5: Ang isa sa masuggest naton sini Dr. Erin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule miyara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangustin, ang key component na sini among Santhons nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa ginatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa nga mga cells kaga mabalanse ang aton sa nga blood sugar.
1: The secret of health.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Yes!
5: Pero manami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest mo naton ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kung sa din, ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdating niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
9: Yes!
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The secret of health.
5: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Santhon Vitamin C.
1: The secret of health.
5: Ano naman ang ganahimo sang Santhon Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar naga-increase ang iya sini nga pag-produce sang free radicals. So, nalibawa, mataas imo sini nga blood sugar. Naga-increase ang production sini sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sini nga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasuggest pares nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarine, ining Santhone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Santhone vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sininga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sang aton sininga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sininga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas ang blood sugar. Kagamalami pagit sa ni Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage na ton ang susubong lang ang mga symptoms, kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton, kung magnami na ang level sa imo sa ninga blood sugar, tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
1: The secret of health.
4: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
5: Mm-hmm.
4: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Agwanta-agwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait. No?
5: Amat-amaton lang inom.
4: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa kamo inog bakal sang Santo Plus Gold. Pero kung gusto nyo mapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang kamo Santo Plus Gold kag Santo Vitamin C. Parisan nyo sang Premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pangproteksyon sa katon lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
1: The secret of health.
4: Mas manami, kadto kamo sa klinik, libre man ang konsultasyon. No? Klinik naton sa East 1210 Wellness Center na amtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag. Kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo ng mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan. No? Kaya kung kisa, Doc Leo, abi man naton kung kumpleto lang ang vitamins.
5: Mm-hmm.
4: Abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita. Ilabi ng minerals, Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
1: The secret of health.
5: Kagini na maghulat bala, Doc Erwin, nga maglain ang pamatyag o kung may batyagon na antes magpakonsulta.
4: Yes.
5: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nag-aumpisa na galidira, nga sa primero palang wise ang symptoms.
4: Yes.
5: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
4: Kanging iban na, Doc Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
5: Mm-hmm.
4: So dulaon na to nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa aton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
1: The secret of health.
9: Yes, to health.
10: Pag-inom ka mo sang Ultimate Trio, inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhone Plus Gold, Premium D3, kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Yes to Health. Di mapakali sa sobrang kate. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.
1: The Secrets of Health.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Yes, to help!
4: May namang kodiridok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
14: Santon Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nang dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize yung lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The Secrets of Health.
4: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo natun na punggan ang magpangapi. Kapit pagyad bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The Secrets of Health.
5: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa dingalawa. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
13: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
5: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ng pag-function sa naton sa nga pancreas. Iring mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The Secrets of Health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secrets of Health.
5: Ang gluta kag collagen, kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
4: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
13: Yes, to help!
4: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secrets of Health.
4: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
5: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sa kilid tungod sa constipation.
14: Santon Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulay. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
13: Yes, to help!
5: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag one week ka madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
5: Yes.
4: Kung isa ko lang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers ng mga pagkaon.
5: Mm-hmm.
4: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secrets of health.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga magamit gin sila sang VisionX Plus.
13: Yes!
4: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
1: The secrets of health.
4: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo, kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga VisionX Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
1: The secret of health.
5: May nagpamangkot rin Dr. Rino, curious ganyan siya, gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Naginahimo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw hindi kuno kasaw iya sininga bata. Dano kunong ma-recommend na ton sini?
13: Yes, to help!
4: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix.
15: Santhone Plus Coffee Mix! May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix! Now available in your nearest drugstores.
4: Santhone Plus Coffee Mix, amunin siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fiber sang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santhone Coffee Mix.
5: Tignami ganyan sa mga bata, Dr. Win, especially sa mga nag-eskwila, bala?
4: Yes.
5: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
1: The secret of health.
4: Mga nanay dira, nga kung kisa Doc Leo nag bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya kon misis, gali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo, so gina-recommend aton ang Santhone Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na ginatawag nag dryness, no? O so ang iba na gapangakig na kung kalab ito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister. Mainom turbo si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity. Once nga may problema kasi ng hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs. mag-inom sa nga ton nga Santhone Coffee Mix. Kag ang Santhone Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi panahon sa gabi, kadamo magbalik balik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kaya nga man, gaihihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
4: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance, kag ini sila puro natural Doc Leo.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O ano lang ang aris ini? Amo ang frontal effect.
13: Yes, to help!
4: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
5: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
4: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
13: Yes, to help!
14: Santon Plus Gold.
16: Oh, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japan ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. So, gudang tuwa ka bulan noong pawan ko.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
17: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
21: Ari naman kita, kagsubong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake. Ang sobra nga pagkonsumo sa asin. Ukon sa pagkaon naton bala, sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan.
22: Edukasyon.
21: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagpapuslanon ng mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sinigamang mapuslan anon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
22: Edukasyon.
21: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Ang sobrangali nga asin sa aton sini nga pagkaon, no, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Para sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton. Inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension, na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk, kag iban pa ng mga risgo sa aton sinikayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kung asin sa aton diet, amo na mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
22: Edukasyon.
21: Edukasyon
22: para sa ikayong lawas.
21: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abitira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Ngari na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol, kung paano naton likawan, ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa badman nga
22: edukasyon.
21: Edukasyon
22: para sa ikayong lawas.
21: O, ari na ang produkto ni Dokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ko mga sangkap, turmeric malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tag sa saton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lang man abiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, kulaw sa pamilya nyo man ay sulundon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Doc Hico, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang gabulig kontrol sa presyon sa dugo o ang ampalaya o kung nangamarguso nagabulig panubo sa bad kolesterol. Nga nagabulig agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
22: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
21: Wheatgrass, nagatinlo sang dugo, ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiempo gintawag pagani ni siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon na wala ini wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kun blood sugar kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami gid ako damo ka kwarta ino. Pero dali lagit ang vitamin C nagapanami ini sang presyon sang dugo, ang blood circulation ginapanami ina sang vitamin C. Sunod sa pagtuon ini nagapanubo sang systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugo ang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
22: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
18: Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
3: Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
24: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maayo ang lawas ang bata mo.
5: Sus, masakitan man ino.
4: Ay! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
8: may powerful compounds.
3: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
8: DDX 500
3: ka Antisado,
8: Efectivo,
3: Aramis
8: DX 500.
9: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Ang oras sa Babian dari sa RMN Iloilo Philippines Sandal Time kag oras sa Bilog Pilipinas. 30 minutos na nakaligal sa takna alas 10 ang gabi.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sa pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sa kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 1074.
1: Mayong gabi naman sa aton tinim mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na magkahon magaroteng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Merkulis na kita karon niya, lapit sa 15 na kita sa bulan sang Hulyo. Ikatatlong Merkulis sa sining bulan, tuig
0: 2026.
1: Para sa aton mga kabilang nga mga employees, sa government kag sa private man, happy payday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sweldo subong ni siya, ni Kwan, ni Mister, ni siyempre nag-aulat si Mrs. Nakapaligo na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang nagahangla naman si Kadidang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, nagabantay na ni mga kabiyana ng mga kautura talabi na sa mga nanay, sa mga Mrs. Mga kabiyana para sa pag-intrigo sang sweldo ni Mister.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kali sa aton mga kabiyana ng tanan niya mga employees, mga kabiyana nga nag-aobra sa gobyerno kag sa pribado, happy payday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pamangkot ko may bilin pa sa inyo nga mga payday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kayaman sa mga nakilala ko mga kabiyana sa mga nabalaan ko, mga kabiyana wala pa ang payday. Ubo virus na. Mga kabiyana kay prindado na mga ATM.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayan-ayan naman niyang gabi para sa aton sining mga pinalangga nga mga tapalabati, sa aton sining mga suki, mga kabiyanan sa aton sining mga kauturan, mga kabiyanan yung mga OFW sa mga seafarer, sa mga OFW sa mga kabiyanan sa Middle East. Ay, apo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tubuga naman sa tensyon mga kabiyana mangut sa ginimo ni sa mga utak pulbura mga kabiyana niya pungsod Irano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nawag ka mga negosasyon mga kabiyana pero ara na yung negosasyon nagpinalupad mga pinalupok man mga kabiyana kag ali mga panggira magyapon ng Irano. Yari na una. Ang resulta naman, no? Ako ay nagkatapos-tapusan ini mga giras ang duwangan niyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lagi na bilang magpinatkan. Ay lang sila balang hindi, basta hindi lang mapiktuhan ang bilong kalibutan. Ibalaan nyo naman mga kabiyanan kung ang Amerika na gani mag-pusnga. Pinatrangkaso bilong nga kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayo ni man mga kabiyanan ng mga development. Pinapaabot bangod sa sini naman mga kabiyanan nga pag-alsa naman, pag-init naman sa sitwasyon, sa tension sa tunga sa Amerika kag Iran. Mga kabiyanan gina paabot mga kabiyanan ang fuel na naman, ang world market sa part mga kabiyanan sang price sang fuel nagasipa na sa 70 to $90 per barrel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung sumaka na gani, saka man ang tanan niya mga fuel mga kabiyanan sa bilog na kalibutan. Kaya kita mga kabiyanan na nag-rely lang sang aton sininga mga fuel sa Middle East.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang bag-ulang kita ginasakaan mga kabiyan na libi na sa diesel. Aragay, sa dasun si Mana, tuis na naman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya vlog kita lang kayo tari mga kabiyan sa aton sininga pagkapangalagad. Pagmayong gabi man sa aton sininga mga kauturan sa mga pag-utod na mga kabiyan sa 180 kabarangay sang syudad. At siyempre mga kabiyanan sa aton sininga man mga listeners sa mga kabanumanan sa probinsya sa Iloilo. At siyempre sa mga aton mga nagalantaw sa aton diri sa aton palatuntunan worldwide mga kabiyan pagi sa aton sininga page Facebook page ang DYRI RMN Iloilo. At sa mga nagapamati diri sa aton radio, mga kabyan sa aton sa frequency sa 774 kHz.
0: RMN Patrol 774.
1: Lugdanay naman kita mga kabyan sa sulod sa duha ka oras ang papangalagad para sa aton sa mga kautunan. At sa Gyapon, ini ang inyo kubos nga, nga alagad. Radyo man, Rodelfo Leon Agado. Siling sa Gihapon sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daway pati nga way patagani mga kabiyanan nag katapos-tapos ni sang away pa mga kabiyanan pag party sa impeachment case niyo. Dari naman nag nagatililipon ng salalampaw ng mga kabiyan ng problema.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanay kita mga kabiyan sa hindi maayong balita para sa aton sa mga sana transport sector.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanay kita dring mga comparison sa mga kabiyanan sa sining pagsaka na sang gatong sa nagligad lang pizza 14 ho? Nagligad lang Martes.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagpaabot magkuntani mga kabiyanan ni mga puro pobre nga mga driver sa mga public PUGs sa mga traditional jeepneys kaysa mga modernized. Mga kabiyanan nga mabalik na ang presyo sang gatong sa pre-war mga kabiyanan nga presyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yet mga kabiyanan no ma-increase naman sa sunod simana.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod mga kabiyanan sa panibago naman nga da tension sa sining gumuntang na naman sa tunga sang Amerika kag sang Iran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod mga kabiyanan sa binasalanay man sa mga pagpalupa naman sang mga missiles no? Mga kabiyanan sang Iran kag Amerika. Kay mga kabiyanan ang information naging kaakig naman sang Amerika kay ginatake naman sang Iran ang mga nagalabay mga kabiyanan niya mga fuel tanker sa Strait of Hormuz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isang damlag lang mga kabiyanan nagpahayag si President Donald Trump sang Amerika nga libre na mga kabiyanan niya maka in and out silingon makapasulod pagwa mga kabiyanan tanan nga mga sa tanan nga mga barko nga nagalabay mga kabiyanan sa Strait of Hormuz nga naga-cater sang mga fuel.
0: RRMN Patrol 774.
1: May tanker karo mga kabiyanan nga nakahana nga magagawa ano man nga binumbahan man sa mga lagtok mga kabiyanan nga mga utak pulbura nga mga mga membro sa mga Iran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naman tong ginkaakig mga kabiyanan sang bukayo. Muling pinang tulos naman tong mga kutob sa mga kabiyanan sang mga facilities man mga kabiyanan sang pungsod Iran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sa mga gabihan sa sining attention, nagsaka naman ang fuel sa world market. Kinapaabot mga gabihan ang presyo sa world market is $80 to $90 per barrel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung yung mga gabihan nag-trigger man sa aton nga sumaka man ang mga presyo, posible mga kabiyanan nga ipatuman ini sa masunod nga semana.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa nagligad lang mga kabiyanan nga Martes, ang presyo sang diesel, mga kabiyan nag-increase siya sang 4 pesos and 60 centavos per liter, samtang ang gasoline is 1 peso per liter. Ini sa nagligad nga Martes lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ang forecast naman mga kabiyanan para sa increase no mga kabiyanan sang fuel gina-forecast nga ang diesel Diyos, malapit naman sa 10 kapiso mga kabiyanan ng increase ya. Oh. Ang diesel, magasipa sa sang 9 pesos and 60 centavos per liter sa masunod nga simana.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi sa forecast pa lang ha, may posibilidad mga kabiyanan nga manubo or either mga kabiyan sa last trading sini, masumpit pagid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa nagligad niya Martis ang gasoline is nagsaka sa sang 1 peso per liter. Mat sa masunod niya simana ang forecast, magasaka siya, magasipa naman sang 3 pesos and 20 centavos per liter. We sit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Din anong epekto sini? Mga kabiyanan, pagsaka, pagsumpit sining sa mga pa-price or oil price increase. Mga kabiyanan, ang dollar, posible naman, magasaka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay kahapon mga kabiyanan, ang dollar, 61.79. Subong daw 61.56.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano pagid ang domino effect yan eh? Mga kabiyanan, arinaw, ang information nga itong nabaton, nag-preparar man ang DOTR, mga kabiyanan nga ginatunan sa Subong, nga kung inalik nga mag-init pagid, kabagbalik naman ang ihuliputin ini mga kabiyanan problema sa gatong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magapataas sa mga kabiyanan sa plete ang mga transport sector.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako mapasaka na mga na ang mga transport sector sa plitihan mga kabiyanan, tulo na naman sa mga

0: But sa kanding negatibak.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi pa lang mga kabiyanan ang aton sining mga forecast. Kabay pa mga kabiyanan nga maghaganagan ining awan ni sa mga ipampungguon mga ulo nila mga kabiyanan. No?
1: RMN Patrol 774.
0: Nagkadala yung waigid ng mga kabiyanan sang namo-namo yung mga pungso di. Ano man tabi kay nagarilay mga kabiyanan ng tanan. Siling ka mga kabiyanan niya fuel. Tanan mga kabiyanan diri nagasalig sa mga aton ginatugong sang aton sining mga salakyan. Eh, manota? Kung hindi kita magtugong, mapunduhon tang ato mga karag-karag.
1: RMN Patrol 774.
0: Halimbawa, kung mapunggan abi mga kabiyanan na pabiyahe sa tanang yung mga salakyan sa bilog ng Pilipinas, eh paano yung mga factory ni?
1: RMN Patrol 774.
0: Mga nagayimo ni sardinas, nagayimo nga ginagamit mga kabiyanan ang mga machine, machinery sa mga factory nagkakinanglan ini gatong eh kung maggamit ka sang gatong nagsalalaka mga kabilang presyo sang gatong anong imuon sang negosyente ipatong man sang ilang mga produkto in general ang pobreng alindahaw gamanog sikad kag manog baligya sang isaw kag quick quick amugid ang mayor nga maapiktuhan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, gets nyo? Hindi mga kabiyanan sa mga kwan pa lang ni, sa mga balaklon, paano naman ang mga mangunguma na nagkakinahanglan man sang gatong para mga kabiyanan marado, mabungkal ang ila sini mga pananom, nag-iban pagid mga kabiyanan sa mga asindero sa ilang mga sa ila sini nga mga pananom nga mga sugar or ang ilang mga katubuhan mga kampo nga kinahanglan ini mga kabiyanan sa mga salakyan nga makater makarga ang ila sini nga mga tubo pakadto sa sentral. Now ang sentral nga kinahanglan man sang gatong paano man magaling mag-convert sa kalamay ang ila sini mga kabiyanan mga tubo kun mga kabiyanan maguntat ini ano ta mapangos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wisit nga kalibutan ini mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mababugsay na lang ko pagkanto ni kasamang Jubal sa Vanuatu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Vanuatu, isa ini ka steak. Mga kabiyanan daw pungsod man eh. Kabiyan siguro din ginapangalan guro ni sa Pilipinas labi na sa Lilo. Kaya mga kabiyan din naging kuwa sa Iloilo City. Kaya mga kabiyanan ang ngalan Ilunggo. Iloilo Vanuatu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Lambot mga kabiyanan te, manutas ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kilala ko kaya nagtanaw lang sa trading mga kabiyan kung masaka panaog ang dollar.
1: RRMN Patrol 774.
0: May update man kita dari karo mga kabiyan na sa sining nagpalagyo nga priso but mabuhi pa ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Perwisyuhan yung mga kabiyan adyutayan nila mga kabiyan mabutang sa kompromiso mga purista rin sa uto no ang ihudi puting yung manyak nga niho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito nagsugo nga mag-rip-rip nga ituon-tuon niya itong iyang nga sarakangan sang gago-gagoya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya nagpangayos ni siyang gimbiktima niya sini na puro palagyo ang buisit niya. Ako sa mga polis na pinaya, piniang ko na lang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako mo ni mga kabiyan, naglisinsya na manghihi. Pagkatapos mga kabiyan na naghimo na siya na palagyo na tapagin sa bintana. O ka namin kita naging bintana, bantayan to sa bintana mga kabiyan. Kapatapos may baseball bat ka bla. Timing, hindi nga magpanaog sa kabusta ka mo na yun.
1: RRMN Patrol 774.
0: Piangon mo na lang ang buisit niya mga kabiyanan kaya hindi mo ni dapat padamuon ang rasa sa buisit ni.
1: RRMN Patrol 774.

0: kaya na kakuwasa na karemedyo sa sanga sa puti to sa mga bystander nga nagapugo sa iya mga kabiyanan kay malagyo ang ihudiputin niya mga kabiyanan kay serbi na mga hustisya sa angin biktima niya sa niparinti yaman.
1: RMN Patrol 774
0: nagkatol ng iguruway di saka sa lobe padalusos para magkalaranggas ang itlog mga buisit ka.
1: RRMN Patrol 774
0: samtang sa piyakabahin mga kabiyanan ang ano ni ining kaso balas ang aton sining Bureau of Fire Protection sa banwas ang istansya sa lugar ko to nag-appeal gid mga kabiyanan ang tanan niya mga vlogger mga kabiyanan sa mga iban pa nga nag himo sa mga content no kay na matapos nga nag kwan ini nag viral mga kabiyanan kag nag trending kay bangod sa to mga kabiyanan nga nagka problema ang ila sining kwan ang ila sining fire hose so ginadmiter man isang ila sining chief of police o sang ila sining hipi sang Bureau of Fire Protection si Fire Inspector Biliran nagapangabay nagikay manti nagabuligay na subong ang mga vlogger nila to ho. Mga kabiyanan kung pwede tatananay ang nagapila naman mga kabiyanan nag-apology na gani ang hipi sang Bureau of Fire Protection tama na na ang yung ano ni nga mga pagtama isang Bureau of Fire Protection to kaya nagaprangka ng pobre mga kabiyan kaya nagpangayo na sa mga apology di galupaypay na tumbalay na mga kabiyanan ang Bureau of Fire Protection tapakon nyo pag eh
1: RRMN Patrol 774
0: muna nagapilar lang mga nagabamayo man ka nagabuligay ang mga vlogger so kay manti mga kabiyanan sa pagkabatuod bangod sa to mga kabiyan nga content na content nagtrending nagviral nakita mga kabiyanan sang regional office hasta ang national office so mga kabiyanan problema ara iya sa fire truck sa ila sini mga kabiyan nga unit nga nag malfunction no ang ila sining fire hose kag ang ila sining makida nga mo naga ano ni nagapagana kumagwa ang tubig nituod nga nakita taman mga kabiyanan nga daw source nga daw basulon taman ang mga taga Bureau of Fire pito mga kabiyanan atuya hindi tuya hungod mga kabiyanan ang problema nag malfunction ang ila sining fire truck so maluoy ka man na maul maluoy man kamo mga kabiyanan sa Bureau of Fire Protection sang istansya sa lugar ko to
1: RRMN Patrol 774
0: nagasubahan naman mga kabiyan gaprang kama niya ang ipin nila nga nag malfunction na gidman tanan ginimo Manila gamit man sang early supplying mga kabiyan sa merkado nagana man but na no nga tiyangaw mga kabiyanan ang natabo nga daw gin malas-malas ang timpo nga to nga kundi na kinanglanon ang ini nga fire truck para mga kabiyanan mapalong ang mga nagakalasunog ang mga kiosko sa Pederport sa banwas ang istansya dito pa mga kabiyan gin tiyangaw
1: RRMN Patrol 774
0: kinatabuan gid mga kabiyanan nga nagamal pangsyon ang ila sini nga fire truck so maluoy man kamo sa ila sini nga hipe nabutang na salang alang gani nga iya posisyon siniyo
1: RRMN Patrol 774
0: may manig kayo mga vlogger sa istansya nag kwan nag hululugpong nagapangabay sa isa kag isa nga untata ng pagtama nyo ni sa Bureau of Fire Protection no nagapangayo nang ibulig gani ang ila sini nga hipi kag sa mayor mga kabiyanan nila sa kay mayor Bianca Riquinto nga maalalayan man nga makumpuni mga kabiyanan ang Guramax na nila nga fire truck
1: RRMN Patrol 774
0: daw malapit man ni mga kabiyanan sa mga tupas ang mga rekinto kag kabay pa nga mabatian kita sang aton nga kumod-kumod to sa undersecretary sang DILG sa kay Yusek Jedma Patrick Mabilog kalalayi man ni mabuligan man ni nga makapurchase man bag-o nga ba fire truck ang banwa na mun to ha
1: RRMN Patrol 774
0: Little Alaska of the Philippines, kampyon ng pier, Maayo ang mayara man kami fishing port. Fire truck namon mga kabiyang gamay malfunction no. Ang edad dia daw amo-amog sila edad ni Juan Ponce and Rilly.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot magaluluoy man yung mga kabiyanan ng atong dadaw, gintamay man yung kagintsikway ang mga taga Bureau of Fire Protection. Maluoy, pangabayan na lang na mga kabiyanan naton. Kaga siyempre, bilang kasi manuwa man ay naluoy magkita sa ila sining ahipe. Kagasubahan naman kag siyempre, kapangayo man apology. Yan, unta pa na, lupaypay na, tumbalay na, tapakunta pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pamatalupang dan man sa mga mataas ng opisyal na labi na sa Long District sang 5th District sa kay Congressman Binky Tupas. Eh, tulukon nyo lang na dang amon fire truck.
1: RRMN Patrol 774.
0: May pang sininga kwan sa sininga malatuntunan, mabatian man kamabuligan tatong mga aton nga mga bombero, mga gabian na sa banwas ang istansya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piya kabahin, wala mo gid mga gabian na nga nakwano, daw nag kalasadya man, nalipay mabangon sa sini mga kabianan nga kwano, ang wedding mga kabianan sa sining ano mga makabig guro ni mga kabianan ng kasalan ni Vincent Cocag ni Bia Alonso mga kabian sa sining July mga kabian wedding of July.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diri lang ko nabili mga kabiyan kada sa una ng problema dere bangod sang ano ni sang daw hindi mag saho primero sa prenuptial ang mga Cocag Alonso kay daw ang ginikanan sila mga kabiyanan sa ni Benson Culo hindi gusto mga kabiyanan sa mga tamo matong mga demand mo ni kung mga manggarano mo na ganun na bigado na lang kita kasamang jubal isa na puno kwanagi lang sa puno langka na lang sa mapakasalo kina na
1: RRMN Patrol 774.
0: Magkabilib lang kita mga kabiyanan kadayaw kita ni sa mag-asawa ning couple Vincent Cocag si Bia Alonso kay sa pagkasimple mga kabiyanan nga kasal nga wedding nagpa-secret wedding sila sa Makati City Hall mga kabiyanan no less than the mayor Nancy Binay ang best friend mga kabiyan sa mga Kaitano.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkasal mga kabiyanan so daw hindi ya bungisyus ang kasal para sang kilala ko nga dito sa Basilin mga resort mga kabiyanan nga si India di pabalo sa bilog kalibutan nga kampiyon kag big time mga kabiyanan kag bungga mga kasal mga kabiyanan imagine nga magsiling ka Basilin na resort mga kabiyanan sa pagkamahal nga klase man ng sus ipakao mo to mga kabiyanan kapag imbitar mo to huwag kayo mo milyon galito hindi ka to iyang mga kabiyanan makagato sa lugar nga ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Kunig dayaw lang kita kag isa pa natalupang da na to mga kabiyanan ginriga required sa mga gamang couple Vincent Cocag Bia Alonso kawala mga kabiyanan sa mga professional photographer.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kailangan nyo naman mga kabiyanan basta artista lagi na kuan ini sa mga paparazzi mga kabiyanan sa mga vlogger sa mga media kag sa showbiz na naintriga ini mga kabiyanan pero ila pinakasimple tago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero perdi sila mga kabiyanan sang hindi kilala ko first time ini mga kabiyanan posible nakon niya pagkabalo hindi ba lang ano kasalan sang tumboy kagagi so mga jugila kag tumba patis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dari ko na intriga mga kabiyanan ining first time nga ginkasal sang isa kapare mga kabiyanan ining jugila kag ining tumba patis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngayon mga kabiyan, sa information nga itong nabat, July man, sining karon lang, June 7, mga kabiyanan, kinasal ang ining tumboy kagagi, ang trans man kag trans woman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kilala man ko mga kabiyano, pero live-in lang sila. May duwa sila kakabataan. Agi man kagtumboy. Pero, mga kabiyano, na nag-live-in lang. Kaya, source nga daw na huya sila nga magpakasal, bisan sa civil or sa simbahan. Pero mga kabiyano, na diri kita na intriga, nga first time ini nga natabo, naging kasal sa isa kapari. Nga Katoliko, mga kabiyanan, ining trans man kag trans woman, ang tumboy, ang tumba patis kag jugila.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, ini mga kabiyan, matapos nga napagkit sa bag-o nga kasaysayan sa patagsang pagigugma, ining duha ka mga partner, mga kabiyanan nga nag-usoy sa sipak nga banas, apang nagsumalangay mga kabiyanan kag nagdapitanay sang ila nga pagdikta kag pagpitik sang ila nga mga tagsa ka mga kurason. Ano binalaybay?
1: RRMN Patrol 774.
0: So nangin witness mga kabiyanan, mga pumuloy yung nagtambong sa kasal, naginhiwat mga kabiyanan sa St. James the Greater Paris sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte sa sining lang June 4, 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa tung nagligad lang ang mga sinimana sang July 4. So nagtambi palad sa Daitisha Marie Amal nga isa ka tumbiboroy kag si Ronnie Inderes nga isa ka jugila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagsunod sa information mga kabing, ginsunod sa magkahagugma ang husto nga proseso sang simbahan para mapakasal sila. So ginpangunahan mga kabiyanan, for the first time sang isa ka Monsignor, Reverend Monsignor John Warren B. Maratas ang seremonya kaginatagan sang pagtamod ang kaimportante sang pagpalanggaanay dignidad kaluoy kaglabaw sa tanan ang pagtaha sang isa kag isa. Kurikit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagmaya sa information, sa initial nga information, ginpasugtan sila nga kaslon sa simbahan tungod gintindugan sang sining tumbiboroy nga mga kabiyanan o kun ining lalaki nga agi ang jugila ang iya sining nga papel bilang bana kag gintindugan man sang tumbiboroy ang iya sining nga papel bilang asawa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipagkita balada kasama ng Jubal ang ilagin sila mga kabiyang ceremony sang ilagin sila ginkasal sa simbahan mga kabiyan na nariyo ang pag ang normal kapag kasal ang as in nga daw mga kabiyan na kasal gin sang ordinaryo nga isa ka lalaki kag isa ka babae dili pala kita ta kasamang hula munta lang ni ang video mga kabiyan sang ABS-CBN ari sila nga duwa ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Butangi background gamay gani kasamang Jubal ara mga kabiyan. Nan. O namin tanin ko may ara nga nagakanta mga kabiyanan sa nga ano gani ng kanta sa nga han. So ari mga kabiyanan, as in nga daw normal nga kasal sa isa ka lalaki kag babayi, but ang ginakasal sini isa ka trans man kag trans woman. Han. Beautiful in white ba lang ang mga background tani no? Ari no na. Makita ta rin lalaki, pamilya sang lalaki kag babayi. Ginadulong na kag ginasipit na sang lalaki ang iyang asawa kag ang iyang bana mga kabiyanan, isa ka Tumbi Boroy, ka mga kabiyanan, isa ka Jugila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang groom mga kabiyanan, ang sinya daw kuangid, no? Lalaki ang dating. Subot silingon mga kabiyanan. Nara. So normal ganyan kasal mga kabiyanan, no? So kung hindi kita basta na ba bago lang ko ka-encounter mga kabiyanan sa sining kasalan sang trans man and trans woman or tumboy or agi mga kabiyanan nari inigi kasal sila mga kabiyanan sa St. James sa the Greater Parish sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte sa tung June 4, 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, doon na ila mga kabiyanan ng mga ibanda siya ni mga kabiyanan na galantaw. Imagine na kasamang Jubal, first time naging kasal sa pari, Monsignor pa mga kabiyanan ang nag-officiate. Nila sila nga kasal, nga isa ka tumboy ka, isa ka agi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa iba niya country mga kabiyanan, ang iba niya mga nagapakasal yan, kasi mga na-recognize naman, identify naman yung mga kabiyanan kag daw bato naman mga kabiyanan sa community ang LGBTQ.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iba nagpakasal mga kabiyanan, lalaki sa lalaki, kagang iban babae sa babae.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang hindi lang normal ang mapakasal ka sa buaya, ang mapakasal ka sa rice cooker.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naging picture tato mga kabiyanan, sabi ko normal imo mayor ka pa abi, normal mga imuutok mga kabiyanan, pakasal kayo mo sa buaya. Kailan akong buhaya mga kabiyanan sa Quezon City, kaya daw mayu-ayo. May paaman ka pa nga flood control. Kag magpakasal kay mo sa rice cooker, tiyabi, kung hindi lalong ulo mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Encounter mo lang kapakasal ka mga kabiyanan sa mga rice cooker kag sa refrigerator. Makita mo ni sila sa Mandaluyong o kundiri sa Pututan, Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ambot mga kabiyanan, at least nakakuan, nakahatag mga kabiyanan, intriga man ining daw, at least daw showbiz man ang dating sang sining kasalan sang tumboy and agi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Antang sa piyakabahin mga kabiyanan, muli nga tontaring agina ang paabot naman mga kabiyanan nga solusyonan naman ining duga nang ginahidoka ni sa mga driver. O kabay pa mga kabiyanan nga matagaan na isang ano ni isang solusyon ang ining problema sang mga driver naton pagi sa pag ano ni pagpasaka man sa ila sining aplitihan. Ito mga kabiyanan mo ning mga guro ang bagay nga mga tagaan ta sang pilaman ka mga kabiyanan na solusyon ang mga ginahidoka ning mga problema sang sila yung mga driver tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Edi plano pa lang posible nga mag kung mag-trigger ta mga pagkabiyanan ang ining problema sa pagsaka sa pagtaas ang plit, ano ni pagtaas ang presyo sang gatong. Kay ginaplano diri mga kabiyanan sang DOTR nga ginatun-an pa ni Gyapon. Kadugay na ni mga kabiyan application kag petition ni sa mga tagsa ka mga transport sector nga mapasaka mga kabiyan sa plitihan. So mo na ba posible ba kabay pa nga tagaan na ni isang pagtamod nga mapasakaan na ang plitihan mga kabiyanan sa tanan yung mga transport sector mga kabiyanan nga mahatag ang ining ila sining mga subsidies. Kasunod naman mga kabiyan sa panibago nga pagsaka sa presyo sang mga gatong suno sa palasyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tuod atin man mga kabiyanan na chimpo na giman para ma tagaanasang siguro mapangganagan man kay ti another naman no take out man ita take home na isang mga driver pero ti mga kabiyanan arin na mo makadto naman sa gatong ay sus mga ginansya naman sa mga pobre
1: RRMN Patrol 774
0: na naman tabo sa ni mga kabiyanan sa mga pobre ni mga kauturan ta paano kay mo maka-recover sini ni ang mga take out na Manila mga gabianan kung nag-take home ka sa ginansya mo abi maging nyintos ni duga nga mo naman mga gabianan ang imong kuno gatong ipato mo naman sa gatong ginansya mo ang kinyintos mo mabugi na naman 200-300 na lang mga gabianan ang imo dalon sa pamilya mo ni dugangan pa nga kabiyanan kung kay isang driver, sweet lover, alawa sa may isa ka banggirahan, bayara pag banggirahan pa sa piyak nga pukaton.
1: RRMN Patrol 774
0: Pobre man mga kabiyanan ng mga driver tani.
1: RRMN Patrol 774
0: Ang masadya ni mga kabiyanan subong, tapos ng pagwa mga kabiyanan si Director Matibag sang NBI. Ano na ko ginagarit-garit gani ni Director Matibag mga kabiyanan mag-uto ni nga Cayetano.
1: RRMN Patrol 774
0: Ang imbisti ang hambal ni Director Matibag kay nakita nila mga kabiyanan matapos nga nabisita sa ila sininga propose sa ila sininga ibutang NBI Academy dito mga kabiyanan sa lugar kung sa diin malapit man ni mga kabiyanan ang ining gina-create man nga 2019 SEA Games nga mga facilities dito mga kabiyanan sa Clark City sa Tarlac mga kabiyanan nga inaligad rin nga ginggamit sa itong 2019 Southeast Asian SEA Games. Now, madumduman nyo, nga sa itong nga time, sa termino pa ni former President Digong, sa itong nga chimpo nga nagapungko bilang Speaker of the House, dumduman nyo to my term sharing mga kabiyanan si Velasco kag si Cayetano. Nga una sa to mga kabiyanan nagpungko, amo si Cayetano, di time gito mga kabiyanan, nga mabutang sa facilities, kahit diri mga kabiyan, ma-host ang Philippines sa sini mga kabiyan ginatawag nga Southeast Asian SEA Game. Di sang timpo to mga kabiyanan, ang nagapungko bilang Speaker of the House, kahit di malapit man mga kabiyanan sa kay Digong, ini si Santo, Speaker of the House kagkaroon, Senator Alan Peter Cayetano. Siya to mga kabiyanan nagmaniobra tanan.
1: RRMN Patrol 774
0: Hasta to nga naisyuhan sa mga kabiyanan nga ang kaldero mga kabiyanan ni Cayetano.
1: RRMN Patrol 774
0: Meaning sa kalderong cauldron lang nga ginasindihan mga kabiyanan kay daw ang bilin niya sa to daw gold mga kabiyanan gold bar
1: RRMN Patrol 774
0: di ato cauldron pa lang mga kabiyanan may information pagid si Matibag nga gina-report mga kabiyanan nga ang pag-construct ka wala makaagi bidding ginhatag lang sa isa ka kontraktor nga ang nakuha nga budget na rin mga kabiyan sa insertion sa House of Representatives nga ginpagangging gasto mga kabiyanan sa sining facilities para gamiton mga kabiyanan sa Southeast Asian Games mga more or less 10 billion pesos
1: RRMN Patrol 774
0: Nagsiling man lang si Matibag ng investigaron. Wow, daw mapatay na mga kabiyanan ang duwa ka mag-uluto.
1: RRMN Patrol 774
0: Daw tutdan na nila si Matibag mga kabiyanan gay. Sila yan nag-react nga duwa. Hindi ko wala ka man sa may ginkwanda. Huwag ka man daging nanot-nanot da.
1: RRMN Patrol Patrol 774.
0: Ano ginasira ban gid ang mga latrasa nila nga duwang magutod?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ginaplano pala ng imbestigaran malang kuno ay gamalang niya sa nga binload siya na di nga anong ginang ginakarakasa mo na kag na anong ginareact mo da?
1: RRMN Patrol 774.
0: Namin yun yung mga kabiyanan kay Sunlugiro ba gadaan ang NBI Director tas Melvin Batibago laban-laban ni Sunlugo niya ginisunlugo ni
1: RRMN Patrol 774.
0: Tutaran yung mga kabiyanan si Senator Alan Peter Cayetano mga kabiyan maluwas nga daw hindi na siya mga gani kapanotbras kapamarbas mga kabiyan daw nag-amat-amat na mga kabiyanan nga nag-amat daw to vlogging kag-stress mga kabiyanan si Senator Cayetano kasi kung may mga ginpasalig di sa kay Sara Duterte una no
1: RRMN Patrol 774.
0: Taran mo mga kabiyanan, nawalos na nga daw hapaan niya ng tanan ang mga balaan mo ginang body language ng ati Ara eh. Ang iyang kwan mga kabiyanan, ang iyang suporta, Ara gidya sa mga DDS, sa mga Duterte. Naman ang pamangkot ang mga kabiyan, ano ang ginpasalig yan eh kay Sara Duterte? Ganaw sila nga doha, namang matay ng mga kabiyanan sa kay Sara o?
1: Oh? RRMN Patrol 774.
0: Lain pa ni mga kabiyanan kay ara sa isa minority nabuhinan pa mga kabiyanan ang ilang mga kaupdanan nato natuya sa prisuan ang duwaho ang isama niya mo't yun din nato may ermitan nyo naguro to
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag tutuo na ginigurong palagyo mga kabiyanan ni Bato de la Rosa o daw hindi na siya makita bisan na ano pa nga mga satellite ginahimo subong ginabim ng lugar to sa Mindanao sa lugar niya Abinyo mga kabiyan for your information ang armed forces nagabulig ini mga kabiyanan pa-detect kag pangita man ni mga kabiyanan sa kay Kwan sa kay Bato de la Rosa tanan nga mga facilities ni at ining siling ano ni exercise ni sang Amerika kag sang Philippines batok mga kabiyanan sa West Philippine Sea isa sa mga ginata target mga pananaw ko guro mga kabiyan ginatuon sa satellite nila pangita ni sang buli ni Bato de la Rosa
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo ni subong na lang tawta ni mga kabiyan. Dugot tigulang itsura yan ni Peter Cayetano. Sa mga problema, kaya daw siya lang yung gunner mga kabiyanan sa minority. Daw siya yung mga kabiyanan ang siya ang nag-spearhead mga kabiyanan. Tungkol niya ti, siyang saligad kay abogado. Abogada man ang magulang niya. Pero tinaw iyan na lang tanan hap ano? Yan daw ay man lang yung sakalag mga kabiyanan sa mga bilyar. Ipos-ipos man niya mga kabiyanan si Bunggo. Si Aiminga, tubong-tubong man mga kabiyanan. Sabi niyo isa man isa man ginalantaw tadi nga daw mapatay gidya si Aimee Marcos. Mga kabiyanan sa kay Sara Duterte. Isubong ako na pananaw, ginagamit na niya sa mga Duterte. DDS mga kabiyanan. Pero time will come, ibotang tapabi mga kabiyanan nga mapungko na. Baris karong tabing sitwasyon. Magdaog abi si Sara Duterte. Sa pagka-presidente ka magbalik dari mga kabiyanan na mapungko sa bilang leader ta sang Pilipinas. Do you think nga masalig ni mga kabiyan si Sara Duterte kay Aimee? Hulog ya gani, mangudya. Ano pa yan nga way matlabot-labot yung hindi man nakadugo? Way gagani bisa sa katulo nga dugo mga kabiyanan sa mga Duterte sa kay Aimee Marcos? Nagdugo yung gidmangod yung gigani niyo? Ginapasipalahan niya? Ginapindaw niya? Eh? Karong gumabdaog ni si Sara Duterte? Do you think nga tagamon si Pusto? Kung ano ginhimo yan ni sa manghudya? Sus! Amo maninghimoon niya mga kabiyanan kon? Dagaan mo ni Chansa mga kabiyanan? Ini si Aimee Marcos, traidor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mabatas mga kabiyanan niya nga manghudya, dugo niya. Ikanuloy ang mga kabiyanan. Ibailoy sa kundi-indiin mga hindi maprinte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Laom siguro mga kabiyana nga kung makapisto na ang mga Duterte, nagaan man sa samahing opisto, diin man nga Gisman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hulog mo gani, manghod mo nga dugo mo na gina. Ayan pa mga kabiyana, hindi mo kano-ano ni mga Duterte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gini ka marasmas mga kabiyanan ni sa Amy kung anong ginahimo yung mga kabiyanan tuod para sa diragisa diehard sa mga kabiyanan daw panginmatya niya ng mga Duterte. Pero ang pamangkota ko ni Kaso nga rin na sa pisto na ako tapungulong sa gurin pulong kag ni Baste.
1: RRMN Patrol 774.
0: Alam gisa mga kabiyanan nga daw pangamatyang gisa sa mga Duterte di nga Gisman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano po ba nabi mga kabiyanan sa mga Duterte kay pulong kag sa kay Baste kag kay Sara abi? Ay, hulo mo gani manghud mo. Ano pa yan kung mga ara ka na sa amon mga kabiyanan, ano ang garantiya nga hindi mo man kami pag-ihulog?
1: RRMN Patrol 774.
0: Masakripisyo mo garing utol, mga dugo mo na. May gigani misan na usik mga kabiyanan, misan na isa katulo nga dugo sa mga Duterte mga kabiyanan kay Aimee Marcos. Pangamatyan niya, ihulog niya pang manghod niya. Eh, kung nakuhabing mga Duterte, taga-taka-pwisto, di nga Gisman.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginagamit lang siya sang mga Duterte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kini ka pulso ng mga kabiyan ang ginadulong na sa inyo gamit na kita sang DTX 500. Unahon talang mga kabiyanan ang D3 Bayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, sikat na ni mga kabiyanan ng D3 Bayo. Kali mga kabiyan para sa atong siling mga kauturan, gamit kita kang magtumarsang D3 Bio Food Supplement kaysa ni ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanan, pero may madamo nga may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio manggarano sa medium chain sa triglycerides nga nagabulig pabakod sa resistensya sa ato siling lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa atong siling lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect man ang D3 Bio nga nagabulig pagkupo sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sa atong siling lawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Kag siyempre mga kabiyanan sa mga GCBL, magamulig man sa pagbuhin sang timbang, maagi sa pagpadasig sang metabolismo sang atong siling lawas. Kinitaran niya benepisyo sa rangmaangkon paagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Tarang kaso, hilanat kag ubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre, mag-evergreen herbal capsule kita. Na ini nagalimpyo, nagpabakoy, karagabalansi sa mga sistema sa atong siningalawas. Ay kung kamo, sobrang sugar, kolesterol, uric acid, asin, patch o kung tambo, creatinine kag acid. Kag siyempre mga kabiyan, kung kulang makamos ang vitamins kag mineral. Katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Mga kabiyanan, tumar kita sa evergreen herbal capsule ka ini. Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Kay man ang evergreen herbal capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Quality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta mga kabiyanan, update sa sining tulisan na doon mga kabiyanan manyak na tuyo nga magpalagyo sa Uton PNP na binutang yapatani sa lang-alang ang trabaho sa mga pulis. Mahilang kay nadakpan ang buisit. na ko ni piangon ko na lang ni sa mga pulis mga kabiyanan sang pututan sang uton
1: RRMN Patrol 774
0: si mga tao, mga kabiyan, hindi mo na dapat padamuon mga rasa sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Update sa ni mga kabiyan sa aton sa nga papanubalik sa report karon ni Radyo Manmon Kapalian. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligan sa takna alas 11 sang gabi.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsarin Plus araw-araw.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas magabuti ka.
5: Kung mainom ka ordinary nga doon D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
6: probiotics.
5: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
6: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin.
5: So hindi na padamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
6: Benefits sa probiotics. Ano pagkit kung D3 Bio ka damo ka medium chain triglycerides?
5: Amo gina ang pinaka-superstar sa
6: ano superstar?
5: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
6: Monolaurin.
5: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
3: D3 Bio.
6: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
5: Grabe,
6: no?
5: Say, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
6: Siniko pa siya.
5: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
6: More power pa siya. Amuna ang D3.
5: Sana all. Ang imo nga print D3 may amuna. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why, para mag-strong ang iyakan,
6: immune system.
5: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 bio. Question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
6: Ah, wala.
5: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala. D3 bio lang na. So, meaning pa, kung gainom ka D3 bio, sir boy, na pariho man ka nga gadidi sa imo nanay.
6: Correct.
5: Wala untat nga didi sa imo nanay tungod kay naka D3 bio ka.
3: D3 bio.
7: Kagina-enhance ng aton nga alpha lipoic acid.
6: Ay, napagit.
7: O, sang, may kwansa may capric acid sa iyo. Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
6: eh. Ang nasuruyantan lang pero may lauric acid. May caprylic acid. Acid, may caproic, may caprick.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ano, kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumparar mo sa D3 bio?
6: Wala.
5: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 bio ka na lang.
6: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3 bio ang iya natak kayang-kaya ni D3 bio pagit ano pagid si D3 bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
5: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
6: May na glucose.
5: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3 bio.
6: Okay.
5: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
7: Food for the brain. No?
6: Food for the brain.
5: Food for the brain. Amo na gani, pero minamo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, Pero subong kay may D3bio na, may D3bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
6: Correct.
5: High octane.
6: High octane, no?
5: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones?
7: Oh.
5: Wala. D3bio lang ang may ketones, D3bio lang ang makas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
6: In life, amo man gina.
3: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagit ka manipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. Health News.
10: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ko believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
17: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
17: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatiyan ko yung Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Sample Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
19: Ako si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na sorm sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
14: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga reglars. Ah, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mga butika.
3: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: MyTC,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
7: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
3: Samphone Plus Gold.
10: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold.
11: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Samphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawawgin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
3: Samphone Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
13: Ang diskarte sa inong godira.
14: Rexino Forte.
15: Masdasig banat sa abat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
9: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Ang oras sa Mabian de Rizarimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:18 na sang gabi.
20: RMN Patrol 774.
19: Para ka mga kapamati, dere mabiyan sa inyo para tuntunan sa RMN Patrol 774.
20: RMN Patrol 774.
19: Kinatamiyaw ta na yung mga nag-aulupo dere sa aton para tuntunan. Kabiyanan si Kasa Brad Pitt Badira Bistowers ang Danau Haniway. Present na naman. Kabiyan na mo man si Kasa Arnel sa Unoy. Si Rosary Albas ang It's Ong Kiong sa Hong Kong.
20: RRMN Patrol 774.
19: Salamat yan mga kabiyan ng kagsabuman si Pari Romar Martires ang kagagawad sa Barangay San Pedro Molo, si Amigo Tamateo sa Mateo Carker Center, si Pari Motok sa RA Car Center man. Present na mga kabiyan ng kapamati man diri sa aton. Thank you gid pari Motok kag sumuman si pari Bert Torres ang San Antonio Molo Iloilo.
20: RRMN Patrol 774.
19: Mga tanan mga kabiyan, mga follow-up reports ang aton patrol. Pero mga kabiyanan sa pinagka-latest sa mga nagpamangkot mga kabiyanan, ano naman laban ang i-remit na ni mga kabiyanan si Senator Marcolita daw may mando ng Sandigan Bayan. Pagkatapos mga kabayan ng ating nadudahan to nga may VIP treatment ng PNP sa headquarters. Kaya daw pa gusto yung mga pa-admit malbangon sa ginasuprer niya. Mga kabayan ng mild pneumonia. Kagiban pa mga kabayan nga nakitaan sa iyasin ng ginabatyag. So, ginapaidalom siya sa mando sa Sandigan Bayan nga ipalantaw sa mga independent nga mga hospital ka mga doktor. So mo ni mga kabayan no, ginamando na sa 3rd Division sa Sandigan Bayan nga ipa-detain mga kabayan ng si Senator Rodante Marcolita sa Quezon City Jail bangod sa kaso nga plunder nga iya sininga ginapangatubang. So nagbiyahe ang senador padulong sa Sandigan Bayan kainan lang sang aga matapos nga napaidalom sa serye sang medical examination sa PNPGH kag UP PGH sang na nakaligad niya mga inadlaw nagsuno mga kabayanan sang direktor ba natalupang danggit mga kabayanan gati bangod sang medication man sumayon so, nga ayo-ayo ng mga kabayan ginabatyag sang pobreng senador nagsuno sa direktor sang UP PGH wala na nakitaan sang rason ang medical records si Marcolita nga i-confine pa ini sa hospital.
20: RRMN Patrol 774.
19: Isama na yung mga rason, mga kabayan, na mo ni kung kaisa nga kung pasipalahan mo mga media. Sabi nyo, isa sa mga rason ng mga kabayanan, kung nga nga na-pressure ining Sandigan Bayan, kag ang mga PNP nga nagkakustoda ini sa kay Senator Marcolita, muna ni ang iya sining resultang binghal yato mga kabayanan sa mga media sa Manila, nga mga ginambal niya nga bayaran, tinatalupang dan kay daw ang lantaw sa nga mga media tulo may VIP treatment. O halin niya mga kabayanan ka binghal ni, siya ang sentro sang komentary, kundi na-pressure ang PNP kag ang Sandigan Bayan. Kamunin ko nga mga kabayan nga napilitan ng Sandigan Bayan nga i-remit na siya sa detention cell niya sa Quezon City. Payatas!
20: RRMN Patrol 774.
19: I-isolate to siya kay man mga kabayanan may ara pa sa nga kitaan nga mga pneumonia pero nag-negative siya sa iya sini mga kabayanan nga mga laboratory.
20: RRMN Patrol 774.
19: Di pa to siya masimpon to kay amigo niya sa kay kusay niya to Ramon Revilla o kung kay Bong Revilla kag kay Jinggoy Estrada.
20: RRMN Patrol 774.
19: Pero tara niyo mga kabayanan naglinong ang Manila. Isa mga kabayanan niya, tigin naguyod man to sa prisuhan ang utok-utok man. Matapos mga kabayanan, di nalahag niya man ang nagdonar sa iya. Si Mike Defensor. Okay na, pati ang kwan, no? Ang si attorney, ang abogado sa itin na Malita Boys.
20: RRMN Patrol 774.
19: Okay na sila kakwan, no? Kaangal.
20: RRMN Patrol 774.
19: Kaya ang nagasagod sila kag ang nagapakaon to mga kabayan to nauna, una-una pa sa preso sila.
20: RRMN Patrol 774.
19: Marti mga kabayan abogado sang sining nga mga Malita Boys gindagdagan pag isang waras nag-ipos man nagkululol sila tanan.
20: RRMN Patrol 774.
19: Ay, man, ganda nagtawhay na ang Manila.
20: RRMN Patrol 774.
19: Yun yung mga kabayanan, update na para sa mga naga kuha kasang update mga kabayanan sa kaso de rin ni Senator Marcolita. Detain na gid siya.
20: RRMN Patrol 774.
19: Abi, pinsaram lang ang kaberga si Senator Risa Hontiveros. Dice lapping sini.
20: RRMN Patrol 774.
19: May legal background priso.
20: RRMN Patrol 774.
19: Gari na mga kabayanan ng mga balita tanga na tipon. Check tari mga kabayanan follow up ni mo mga ikubi update sini kung buhi pa ning turisa ni ho. Ining may kaso ning nagpalagyo ng pulis sa uton. Huwag panigin bakol sa mga pulis.
20: RRMN
5: 0917-1742-1474.
19: Sabi ni mga kabiyan, baseball bat mo nga tiil ya ka dapa-dapa. Kugiro lang di mo ni taong mga padamuo mo ni mga rasang mga buisit nila.
5: RRMN Patrol 774.
19: Mata mga kabiyan ang update. Standby. Nagiging kaporsyon mga kabiyan, ginadulo man sa inyo gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya morning number 1 yung kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island Kagimaras. Kay man, ang Mega Man Herbal Capsule naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kay man, ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gutwin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, 2 kakaba kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kada adlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagimuhoy ang kamisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA kung sa Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na... Now na!
5: RRMN Patrol 774.
19: Ganit follow up kag ng mga balita. Naman kung na kumusta ang palibot sa siyudad, yari si Radyoman Mon Kapalihan.
5: TYRI.

0: the situation, nangin matawhay naman ng sitwasyon sa atong sining paribot, and hopefully, magdalalayo lang ini na ang atong buwas kaysa madusun man nga inadlaw. Sa mga berita nga atong sining natipon na diri sa may banwasang uton Iloilo, ini update sa preso nga nagpanagyo iya kaina alas 9:40 sang aga, Rajuman Rodel no natigayo na nga ma-turnover sa may BGMP sa may nanga pututan matapos man nga na tikma or na liwat ini nga na adakpan alas 2:40 sang hapon no diri man sa may area sang barangay Poblacion East sa Banwasang Uton Iloilo nagpanago ini sa or nagsalom ini no sa may tubigon nga portion sang isa ka bakante nga lote sa may Poblacion East sa may Banwasang Uton parang makalikaw kung tani sa liwat niya pagbalik sa ni sa prisuhan kay man ang rason sini kunya nga nagpalagyo inulbaan siya no kay iga turnover na siya sa may BGMP sa nanga pututan no sa subong man niya nga daw no to thing nakakita sang tsansa kay man gin apart ini sang process abi nga kon abi por kadalon sa may area sang nanga sa BGMP i-undergo ikaw sa physical examination Rajuman Rodel. Tingin dala nila ni sa may RHO sa Rural Health Unit sang Uton Escort and Waka Police pang naglisin siya ini nga mangihi no ining 26 anyos nga suspect na may kasong nga rape kag pag-abot dito sa sulod sang CR pakita niya guro nga do kaigo ko di sa may bintana okay so, kay ang bintana so bini tama kadako no
1: plano yan tani salisihan ang nagwardya niya
0: in salisihan niya gid kay nakapalagyo gid sa
1: Jesus Maria kag gusim na
0: nabutang sa lang alang nilong duwa ka pulis
1: so gani ang trabaho sa mga pulis jud adyo ta yan lang mabutang niya sa kompromiso kasama ang mon.
0: Oh, tiga-tibi-tibi. So, kung kayo ginapexplicar sila mo, kung nga ang napalagyuan sila, Radyo Marudel,
1: gani?
0: Pag kikita, yung daw ito kay Goko, no? Yung daw umayon, ito chance, eh. Naglusot po siya sa may bintana, bisa may pusa sa buwan niya kakamot sa tubang. Kag sumalipot po to sa may ilyasang do gym na nisang sa may merkado, the blang old market nila ni or sa mga opisina dira sa may likod lang sang Uton Municipal Hall pagkatapos doon diretso sa may swampy area to sang Poblacion East Uton no galing kay nakita ini sa CCTV na trace sa mga kapulisan kung si Tisa Nanago kag pag-abot dito sa lugar tinudlo siya sa mga bystander.
1: Kung ako sa polis to, pag ano nagsalom-salom sa medyo swamp nga lugar. So kung ako sa polis to, matanda lang, nagkuha sa kurente, kag-dunan mo itong paliguan niya, sugiro na sa hindi ka mong lumumpat. Doon sobra pa sa Taiwan eh, no? Doon sobra pa sa pantat eh.
0: Kagamot yung kalumpat pa siya nga na pariyo sa Taiwan kung...
1: Sa kainit siyang polis bala kung medyo daw kuha na siya daw niya determinado na kaga daw medyo lain ng pananawan sa polis siya. Ah, simple gilang to, pangitaan mo lang to kurinti kag doonan, so giron na siya.
0: Ikay na pag bot sa police station, yun pamangkot siya ni Captain Sulis, no? Police Lieutenant
1: Lieutenant Colonel Guro?
0: Oo, Sulis. Kung nga nga nagpalagyo sa kinulbaan sa kuno kay inogrimet na sa BGMP kag nakasugid gali ni iya sini nga mga kaupod sa lockup cell na wala sa tinulugan, no? The night before or kagabi.
1: Sama man?
0: Are pa?
1: Proceed.
0: Nabalaan niya ngayon turnover siya sa BGMP subong iyang adlaw. So matapos kayo na nga ng proseso, no, na tingin pa paliguan pa niya before siya ginagawa, no, after siya nadakpan, yun paliguan, yun tagaan sang bayo ng islan, yun pa kaon pa, no, namin pa tupin ng sundan niya, manok pa. So,
1: yun yung wiskan sang hilo ang pagkaon niya?

0: time na. Again, tatapos ang maayo kay ti turnover to sa may BGMP na nga. Buto nung ginakulbaan niya itong ma-turnover sa...
1: Pero sa kulbaan niya ginrape niya itong victim?
0: Diwa,
1: nagkagaguya?
0: Nakasuhan, ganyan mo.
1: Eh, nakapanumdum sa sinasang kulba?
0: Wala na guro kulba na eh. Kaya rana siya na subong mo.
1: Sino nagsugo sa iya itong ripon niya ito? Yung ano niya, parinti yung guro ito?
0: Daw kabulig ko na ito sa balay. Ang ginilagtan niya.
1: Na? Kuha mo lang gali? Tirador mang gali sang kwan? Timbang?
0: Timbang, oo. Di nagreklamo itong biktima mo ng rason kung nga nga...
1: Baka mahilig man siya sa tiramid man siya?
0: Tiramid?
1: Oo.
0: Ano ginig tiramid?
1: Tiramid eh.
0: Kaya parte ay toto subungo gindalagid siya sa may nangapututan kaya mo itong ginakakulbaan niya ginda di Marudel na ma-turn over siya no? Gagmupod niya nagilig kay Ina nga gindala sa Riccio nung duman mo itong suspect ba nga nagpatay sa may senior citizen sa La Paz kaya dito na
1: sa La Paz? Oo
0: si Jerry
1: ito na recover nga nakuhaan sa sang Granada ito kag Armas. Buhi pa?
0: To, no?
1: Buhi pa?
0: Oo, oh, arasa ko. Oh.
1: Ara man?
0: Upo ito kaina, naging dala sa Riccio.
1: Oo, biko, naging do-do na ni sa mga pulis ang uton?
0: Kay, waya. Kay din duwa sila gali, naging nakaskedjol nga iutang sa...
1: Utro man na. Utro man to, tigulang yan, gina. Patayag itong pobritong malam to.
0: Oo, oh, tiyan mo ito ginagin muno. Actually, ginagin muno sa mga taga Riccio. Ito sa Nestoria Laton, ang mga B, para na yung PHW pala. Nga nagkuha pa sa yung vital sign sa Sindua before sila in proseso para
1: kuhaan sa sang kuhaan sang BP bago na ko sa nagkuha sa no? Ko to nagkuha sa BP di kuhaan ko na lang to pugaan ko na lang kamuti ha
0: at actually ang bali sa mga BP do wala man lang kuno kay na sila sang nanotisyahan niya daw kinalain sa kay alias Ron niya yung galing. Kasi posible nga nakakita sa sagtsansa to sa may bintana ng Marudel, kinakaigo siya mo, no?
1: Kaya dapat abi mo na ang ining mga kaso na yun, makita mo lang sa sini.
0: Oo.
1: Di ba? Yung mga nagapalagyo, ang mga, kung ano mga kawatan.
0: Mga dandaan
1: ng mga kulikula. Daw may kuwan siya, may idea siya.
0: Oo. Si dumoy mga pelikula pa rin sa muna ni Paquito Diaz,
1: Nanan,
0: ni Ruby Diaz.
1: Namo gina. Sino yung mga traidor bla kong na... Doa nga yan, gisa na kasabang mon.
0: Oo. Si itong...
1: Buhay, gino na nagalantaw mga pelikula ang buisit ya.
0: Ang idol ko gina sa munang repes si George Trigan, Senior Brato.
1: Oh, pertito, pertito.
0: Tama itong nabtahin ko sa muna. Ati, siguro nakakuha sa isang idea. O pwede na eh. Matansa siguro na eh.
1: Wala dahil mga Dick Israel. Baka kampiyon yung mga... mga rapist mo. Mga...
0: Lalagay puro na ito patay, no?
1: Ati, sa kaluoysan Diyos na kalamatay na.
0: Ang nabili na lang guroso bung si Kwan mo, si Jan Rigala.
1: Oo. Ah. Ay,
0: sa Biskundi, Masaker.
1: Danay ka daw na nadula na ni si Jan Rigala.
0: Patay naman si Jan?
1: Oo, nahulugan na ni.
0: Patay. Muning isa na lang.
1: Ang sunod siya niya, muning dulo-duo. Pag doon, palaksyon sa taga BGMP, guro, muning suspect, gilibit na to. Muning namin isa isunod.
0: Ay, okay si Jan Rigala. Ito doon na sa puwan ng tuwila sa balaya, no?
1: Yan eh, kag nag-liho-liho na to sa dalan.
0: Oo, daw nadalman manabi ito, no?
1: Anyway, drugs man to?
0: Sa kay alias Ron gani, ang ginakakulbaan niya...
1: Taga di inigaling na ining suspect gani, si Ron gani?
0: Taga kwan niya, taga Gimbal. Ang maning rason ko nga na, dito ini na tabo sa Gimbal.
1: Ang ining gin na kwan niya nga gintira yung amay dito sa Gimbal?
0: Oo.
1: Ano trabaho sa tulisan ni?
0: Ang
1: ubraya, ubra pang lingling, ubra pang rape, amo na?
0: Permanente nga trabaho kay 26 anyos pa lang ni Roger Marudel, no? Ining suspect ka ni,
1: well,
0: at the same time,
1: bataon pa, manyak na?
0: Oo, kagkuan gid, daw, ano ganito, wag sining, may duhang asangas man lang. May, mga, may kaso naman before, na frustrated homicide, no? Ang pinaka-latest kay na update kag
1: tulis sa digli.
0: Oh, may kwan dito kita mo ning litrato niya kay na kay Jumanjubal naging
1: no nami pahiwitan. Tura yan lang nami pahiwitan.
0: Kataas ka tawo kun do kulbaan kag man kun pawanuan mo sa matubang. Kaina, pero kaina ka palang lapsi sa nagahilibiyo, no? After nga madakpan, ito'y ginulbaan sa kunoy base kung iipipon sa pulis pala.
1: Wow. Laban, laban. Ito ginapreparahan na ito sa sanghiligdaan niya. Ito kay nakapaligo ginman siya?
0: Aba. Nakapaligo siya.
1: Ati ha mo tamot na sa gali?
0: Oo. Oh.
1: Ah, wow. Tikampiyon gin may... Kung gito karon may... kung siya may... initiation rights na ito pagabot?
0: Do may welcome ano na sa no?
1: Bully bag dagyan niya gito sa mga sa mga... Wow, wow, kampiyon. Bully ba?
0: Si ato na siya no? Sa may BGMP na nga Regiman Arudel.
1: Okay.
0: Sa pagkabahin, ang dugal ng mga balita ining nadakpan ng kaina nga isang ka 44 anyos na high value individual no dira sa may area sang barangay Alalas ang Plapo si alias Iti no nadakpan ini nakuhaan sang masobra 105 ka gramo sang suspected shabu worth 700,000 pesos plus no timatapos nga gin undergo ini or gin bypass ini sang aton sini nga CDEO sa pagpanguna ni Police Captain Rufi Mino in turnover ining arestado dira karon sa may Barrio Obrero lockup cell no kay di mo niting may detention facility sa may distrito Iasang Lapos Arajuman na Rodel no at the same time ang ining update pa no sa sining nag suspect na patay sa mga lalaki pala dito no ining empleyado sang banwa ng Alimudyan na naglutang ko sa nakaaway niya sa sugalan sa Pilasunan sa may area iya sang barangay Kinaspan Alimudyan Iloilo sa Hunyo 28 at lunch ining suspect na gihapon nga si Ayas Bambam na nagpatay no sa pagi sa paglutang sa kay alias Ariel no si alias Ariel kining kontra niya actually no nasa labat na ning si alias Francis na 39 anyos kung sa diin doon sa'y nakaangkon sang pilas bangod niya sang o kung sang gamit ang 9mm pistol si Ariel nakaangkon isang pilas sa dughan kamot siyan kasi iya sining alatrasan tanpa na sa labat naman iya si alias Francis na nakaangkon sang pilas sa tiyan no? Nakuhaan pa sang duwa ka basiyo sang 9mm pistol sa lawas ining bangkay na bangkay ni alias sa Francis. Wasgad daw natala na nga ipasaka ang kaso atok sa kay alias Bambam adara iya sa may Hall of Justice kaso ining homicide Rajumana Rodel no opisyal nga at pledge ining nasambit iya na suspect Rajuman Ordal. Aba ni mga informasyon, mga balita nga natipon sa RN News team sumong gabi sa pagpangalaga diya sang Patrol 774. With Rajuman Ronald Sanchez kag upodman sa mga intern sa West Visayas State University College of Communication. Rajuman Mon Yales Kapalian Tatak Armen.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat sa report ni Radyo Man Mon Kapalian. Salamat ni mga gabi ng mga natipod niya mga information sang aton sa ni Patrol. Kagini ka po siya na ginaduluman sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Pataasong tang aton sa ni Vitamin D3 level sa aton sa ni dugo para magkabato kita sa anumang ni klase sa balatian ilabinigit sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 at daw-adaw ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, daso Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakalan sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic ka mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sa libre nga medical consultation. Kaupod ang ilasin ng mga medical doctors diri sa Life Extension Clinic. Pinapagunatan nga maglalapang inyong mga balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkanto lang sa Life Extension Clinic ang hantang sa lower ground floor, Robinson's Mall G, De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Iriye Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RRMN Patrol 774.
1: Magbalik ta mga kamang report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Mega Man Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Ilong Ranger?
16: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
15: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
16: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
15: Sip-on ganya dayon?
16: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
23: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Ang oras sa mga gabianan diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:47 na sang gabi.
2: RMN Patrol 774.
1: Panay ka marga pamati sa Gyapon, mga gabianan diri sa inyo pala, tunturan sa RMN Patrol 774. Punta ng mga natipon niya report man. Nangaton sila mga gabian connection sa City Hall. Upot mga gabianan na dugadugay sa kay Radyo Man Joel Franco. Magiging kaporsyon na ginadulong man sa inyo. Mga gabianan sa DTX 500. Mataas balangin mo sila nga blood sugar. May family history kabalas ang diabetes. Yan ang pagulatang maglalapang inyong mga balatian. Kamag... Dako mga gabing galastuhon sa mga ospital. Gani mag DTX 500 ka na. Gaya man ang DTX 500 na may powerful extract, halin sa amarguso, kag disugard sugar cane. Epektibo sa mga pagkontrolar sa emosyon ng mataas ka blood sugar bangod sa diabetes. Hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na. Dan mo na lang mga kabiyan sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C, makabulig mga kabiyanan sa pagtapnan sa tanang niya skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag hindi produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
2: RMN Patrol 774.
1: DTMO kagapos mo, liwat nga tingbon mga kabiyan bilang isa ka opisina. Detalye nga report na po sa kay Radyo Man Joel Franco.
13: DYRI Radyo Man Report.
24: Sa inyo sa kalawan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santo Blas Gold na kita.
25: Liwat nga tingbon sa isa lang kaopisina ang traffic and Transportation Management Office kung DTMO kag Public Order and Safety Management Office kung POSMO kapagatagon nga Public Safety and Transportation Management Office kung PSTMO. Ining kaundan sa endorsement na ginapadala ni Mayor Raisa Treñas kay Committee on Good Government Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia ang merger sang duha ka opisina gatuyo nga ma-restructure ang personal sa opisina kag ma-regularize ang ila status. Subong man nag-inhibit si Sarabia bangod siya man sa duang author sa ordinansa nga nagseparara sa duha ka opisina. Bangod siya nagtukod sang ad hoc committee ang konseho inabugusan na ni Committee on Transportation Chairman Councilor Cedric Cabaluna bilang chairman samtang miyembro naman sa ni Councilors Alan Saldivar kag Nene Nilaliana. 2024 sang ginsiparar ang titimo sadto sa PSTMO kag nabuhi ang POSMO. Nangin rason sadto sang separasyon sa duha ka opisina among amatagan sa pagdamod sa titimo ang problema sa trapiko nga ginapamunuan ni Aldarico Garbanzos samtang makafocus naman sa public order kag safety ang POSMO nga ginpamunuan ni Mr. Jack Cunlo at isin siya ginapoint bilang assistant Regional Director sang NTO Region 6 kag OIC Regional Director sang LTO Negros Island Region. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
24: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blas Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Mga kabiyanan, ining problema ni sa magahon yung mga tambutso. So problema man ni mga kabiyanan sa iban yung mga lugar, particular man sa Ilocos Sur. Kaya nalingan dari ang barangay Kagawad. Ining 25 anyos nga hindi masaway. Mali nagkakabagay gigang sa klase sa mga tag-iyas ang tragiko. Lamutan nung nanamian nila sinisang tambutsong magahod kasamang jubal. So, kita diri sa city, may ara kita nga ordinance mga kabing nga nagadumili diri sa mga sa mga magahod nga mapler.
2: RMN Patrol 774.
1: Nolis dan mga kabiyanan sa to, mayor sa nga syudad. Ay manti mga kabiyanan, nagalabay dara sa Manduriaw sa residence ng mayor sa to, mga kabiyan, Mayor Jerry Trinias. Sus, mga kabiyanan, mga tambutso sa mga ihuliputin ng mga klase sa tagihas ang motor. Panumluma nila mga kabiyan. Nga ang dalagan sa ilang motor, kasi nga daw si Mundo Madasig, madasig yung tambutso magahod ni Nay mga kabiyanan, yung mga salakyan nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mo nang nagkakabagay man sa mga tao, mga kabiyanan, nga hindi mapasa ang hindi mga kabiyanan masaway no, sa mga salawayon. Hindi 25 years old mga kabiyanan nga magahod ang tambutso sa salakyan, linampusan sa kawayan sa ulo sa barangay Kagawad. Oh, kawayan Gideya. Salamat na kita, Drisato niya, puno lang sang silhig.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mga kabiyan, ginlampusan sa kawayan sa ulo sa sinayang ining 25 anyos nga lalaki sang barangay Kagawad sa ila lugar sa Ilocosur nga nagresulta sa pagdala sa iya sa ning ospital. Kuni nagakabagay ka mo ning lingwahe maintindihan sa mga gagu-gagu.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa kapulisan mga kabingin sa isang 55 years old nga barangay Kagawad ang biktima tungod sa magahod sang tambutso niya. Sabi ni sa mga tulisan nga ning mga tag-iyas ang mga magahod nga mapler, ituon mo bala sa ilasin ni mga kabiyanan nga dalungan ang tambutso kag tapos imupugaon mga kabiyanan ng motor. Taunta ko hindi magkalapok mga ututuli niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Angit mga kabiyanan yung mga buisit nila nga makisturbo sa mga dalan, mga mapler nga sa pagkagahod. So muni, amuni na nga nagkabagay, pasalamat na sa kaikawayan lang. Kami kita ni kung linabo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muning lingwahe nga maintindihan sa mga gagu-gagu nga mga tag-iya sa motor nga magahod ang tambutso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Niyo, tungod sa kagawad, wala nakapugong mga kabiyan na barangay Kagawad ka nagkuha sa kawayan kaginlampusan sa ulo ang biktima. Huwag ko nabuhi ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Tani ko na dayunan pagid, labir pagid ang mga naga drag race sa dungon mga kabiyana no. Kaya pagkapasaway ang lingwahe nga maintindihan sa mga gagu-gago, inang balaan mo blang nga naga kuana nagaumpisa ng dalagan ang ilang drag race, tapos sa timingon mo gid itsahan mo sang kuambalas ang kawayan nga pusog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa ginagyan sa ila siring nga drag race, kaya mula ning makapaintindi sila, ng mga dulumog sila sa puso kapag tapos magkalalunggo ang ulo sa mga gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay tayo gakinanglan sa mga tao ng muning mga klase batasan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyan mo mo mo drag race mga kabiyanan ng highway ang diversion road ah. Kundi mga kabiyanan na treated din sa mga kauturan tada yung gusto magpamalinong ang palibot sa mga komunidad. Kag isa pa mga kabiyan, delikado ini. Dudra yung nag-drag race ang mga gago-gago nila mga buisit to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako lang mga kabiyanan. Sekreto lang, sige, pawala lang bla. Tapos kung nananang mag-start ng gadalaga ng motor nila, basyan mo dahil kung buyan mo na mga kabiyanan ang pusog sa ginagyang ginila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanaunta mga kabiyan, doon ilang kabutang, kung hindi makukik, makukang ospital o kung punerarya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ngunit dami nila pang sugpuno ni sila mga kabiyanan sa mga nagagamit sa mga tambutso, sa mga motor nila. Binil mo nami pamatian. Kapot na nung mga kabiyanan yung mga utok nga gataris kay musta itong dala. Tapos itong gabi pa, pagahod kay mo sa imo tambutso kung hindi kagago.
0: RRMN Patrol 774.
1: malapit na ni mga kabiyana di sa kuno namin papatusoon silang duha ka computer kasama ang Jubalo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ano naman mga kabiyana, ano ba yung magkakuan bala? Respeto? Di ba niya nagkatulog na namo ng mga oras? Tapos mga kabiyana, nang imuyang mapler sa pagkagawad-gawad? Nung sila mo magani mga kabiyana, dubag-ugin ang motor niya? Inutangan man na!
2: RRMN Patrol 774.
1: May pagkaiguro may pasan sa mga gago na?
2: RRMN Patrol 774.
1: Pabasanta lang ne. Kaya interesado ko rin sa mga nagadrag race sa may dungo, no? Lalaki man ng aton mga kabiyanan, kapitan na sa barangay Dungon. Bas, pabasanta ne.
2: RRMN Patrol 774.
1: Wala na mga kabiyanan sa mga kautortan nga nagalantaw na dala ka mo pusog. Tapos kung mag-umpisa ng drag race, itsahan nyo na yun sa pusog. Nang makita mo na nagbalalinto, gandumog sila sa pusog ng kawayan.
2: RRMN Patrol 774.
1: Tapos pag-akwat sa mga responder, mga kabayan, gapililo na mga taluntod nila.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kaya mo lang yung lingwahe nga maintindihan sa mga gago-gago.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ito, makabuylo pa kita. Sige, kedaway na kita panahon. Buwasanta na lang ni, pabuwasanta na lang ni. Mga kabiyana, tagantan lang usi sa mga nag-aupo na rin sa atong palatuntunan.
2: RRMN Patrol 774.
1: Nagkapila na rin mga estudyante ta. Mga kabiyana, na rin mga nag-alantaw sa atong man. Si Casmary Ricamar. Rin man mga kabiyana. Pare Romar Martires. Salamat yun sa inyo da. Thank you. Si Amoroso Glyn. Nagsubuman si Apol Tabanda sang Leon Iloilo. Thank you, Ged. Si Winnie Likri Tisoro. Shout out, Idol, from Limiri, Iloilo. O, yung mga taga-Limiri da, taga-Norte.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay, lang ang papamati na sa inyo. Si Susan Siskan, si Yolina Arancillo Alcorin, si Triton White Gulay, si Neil Dilariarte, present man mga kabiyanan, watching from Barangay Daragan, Buenavista, Guimaras. Si Casmar G. Cubillas, present man, Day Susan Siscar, subo man si Arena si Odi Candelario, present man, watching from Madrid, Spain. Buenas noches!
2: RRMN Patrol 774.
1: Si Gispal, present man, si Jive Ministro. Ang mga manifestation ni Pia Alan Kagrubin Padilla ang mga wala diri, wala dito. Bahay na lang, way managa pa nga pangagat Jive. So, kuan na na? Kira na lang ng mga last hurrah.
2: RRMN Patrol 774.
1: Blado, hindi nagagani ka pamarbas mga kabiyanan si Alan Peter Cayetano. Katapos, tres etsura doon, nagtigulang.
2: RRMN Patrol 774.
1: Eh, dapat patay-patayan niya gina. Kaya ginali nga. May na chance. Apa. Nagaulat niya magsunlog naman siya ang adan si Matibag sa iyo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Rosal Ninita, present man, si brother Baltasar Agado, Halongda sa Saudi, Brad. Si Connie Harmamon Helen, subuman mga kabiyanan si Ramero Arigiel, present man watching mga kabiyanan si Gispal, at subuman si Brad Pitt Madera Bistuwer Arena, at subuman Alin Dicent Paraico, Flor Kahilig, Jubin Turbolinto Villanueva, Socorro Pet, Crialix Aeon, kag mga kabiyanan si Cas Margie Cobillas.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mas naman mga kabiyanan, karoon naman sa gabi. Mga kabiyanan, balik kita diri sa aton palatuntunan. Thank you, Gid. Sa inyo pag-upod mga kabiyanan diri sa inyo palatuntunan. Ihap sang aton sini nga technical partner, Radyo Man Jubal David. Ini naman inyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulion Agado. Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Maying aga mga karadyuman, Tatak RMN Time. Alas 12:17.
2: Tatak RMN.
3: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Alas 12 na mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagiiliwan kag dinapamatian kada kaaggahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: pulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Hello, hello mga kasama! Maya Dayad Gidngaga sa Kamanaroroon, Luzon, Visayas o Mindanao, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, or around the world. Maya Dayad nga daw, ano man ang oras sa inyo da? Lubos gid ang aton niya pag-abi-abi. Gabay na ngayara ka mo sa mayong kahimtangan. We are broadcasting nationwide and worldwide. Kami po ang RMN. Iloilo. Irong-iro. Back on board, Tiyoy Pancho all the way 3 sa programang kinagigiriwan kada kagahon. Welcome na sa programa Isugid kay Tiyoy. Kapod natin sa News Center, Rajman Rezi Danyoso Bordon. Sa transmitter, in-off-air mo tutpe! Yan ang aking technical partner, Rajman Jason Renzi, Kabatania. Kasama nga Jason daw, nagalot tao ko ano, will adjust ka may be? Ang, okay na, ang ilong ko no, pataas sa asa be? Hindi pwede? Ang ilong hindi pwede pataas sa asa mo gamay? Na, anong klase engineer ni man? Pwede na si Pippin, kaya yan na si Pippin, na bla? Pwede, adjustan ang ilong ko, medyo taas, bla, pen? Masayang umaga sa inyo, tanan-tanan, sa mga hindi katulog, ayaw matulog, o may responsibilidad sa this oras ng kagahon. Welcome, welcome, welcome. Probinsya sang Guimaras, mayang aga sa inyo. Kamusta, chimpote na sa Guimaras? Damo na sa buong balinghoy. Base may mga ugbos, kamusta ang balinghoy na? Mataga-adyos, tiyo, eh, ben? Mapagata ka na sang ubos ang balinghoy. Nami na buta ka mo gamay nga uyobab. Wow. Sa ato mga driver, mayang aga. Ay, kadamo na kapamati, no? Bali na, damo ka pamakot, sorry. Ayoy, wala ka on air sa radyo. Wala pa, sir. Pero welcome, at least nabalaan mo. Nabisikan why kita sa radyo, ang programa isugid kay Tiyo, Sir Eleneo Bernice. Nagapadayon. No, nagapadayon ini daw impeachment gini ako niya. Padayon nun, tanaya. Mabatian sa inyo ng Facebook, YouTube, and RMN application. Sa mga kauturan ta, nga bago lang ka pa mati, nan, kaya siguran nyo mati sa programa, mati, subong. Ginapangita, ngita nyo na. Hambal ko sa inyo, daw kalunggo lang kami. Una-una, isa lang, pero mabutogin na yan. Sa aton mga kapulisan, mayang aga sa inyo. May mga vehicular accident ko no, may dikto sa may bahin sa nga molo ba? May na hit and run. Kaya may ara makita balita, yung nga mag-uluto do. Ginsalbar yan, duwaya ka utod. Siya ang gingkagat ng kubra, baw siya lang ang patay. Grabe, no, kaya mo na, pen. Kaya mo na, so, ni mga kuya, kamuduan ni Jason, may tokbo ni, isaan mo ka galing mo, ako lang kagta. Laban-laban ko si Jason na, ikaw ang isaan niya. Ena, parte din sa BFP. Sa may estansya, may paathag na ang BFP estansya. Tinutok mo, pinasok ko. Uy, the police! Nami ang purma-purma sa BFP estansya mo. Gaso-aso pa lang, nakatutok na. Nakatutok na ang hos. Aga, pagkambala, paandaram. Yawa, hindi magandar. Ay, sus na upos. No, mga pwesto sa may bahay sa estansya. May paatahag na. Kagang update na ito, nandiri sa paglilitis sa ikinawang Pangulo ang special coverage ng RMN Network sa impeachment. Ang BIR box to na, bukid di kay awaya, no? Ay, sa to hindi pwede, abrihan. Kaya, confidential gina niya. Hindi ni pwede. Tambal sa prosecution.

0: Pamate, bago lang nakahibalo nga back on air ang programa Isugid KT. Welcome, welcome, welcome sa aton mga pinalangga, nga mga suke sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, ang syudad sang Pasig. At top-top balabutan sa aton nga pagwaragwag dala sa may tabok, Negros Island Region. Uy, sa amon din sa city, kanami sa mga akadamo nami sa mga proyekto dere, no? Ang ginapatigayon sa aton nga LGU sa pagpanguna sang amon nga alkalde. May aran na sa mga benefits ang mga solo parent. Solo parent, o may ID na sila, no? Solo parent ID. Kaga may bulanan sila, may ginabaton. May mga discounts man sila sa grocery. Wow! Sabi ko, solo parent ka? Kaya nga, buti ni kung solo parent ka, tas mamanak ka, wala na eh, no? Eh, pang solo gani. Paano kung may live-in? Hindi pwede, no? Nan. So, kadamo sa mga benepisyo, no? Kaga mga repatriated natin nga mga OFWs, amo ng kululbaan eh. Uy, mayo nga gagali. Good morning, good afternoon, kaga good evening sa mga nagapamati sa aton, dira sa may pamati ang mga aton mga OFW, working and living abroad. Sa aton mga OFWs, good morning. Isa sa mga ginakulbaan naton yung mga OFW, ining repatriation. Kung may either volunteered or tanan-tanan nga ginarepatriate na. At kung mabalik kita sa pungsod Pilipinas, matik, wala na naman kita ubra. No? Kabudlay, sinaginan maltawag repatriate, no? Repatriation. Kung ikaw i-repatriate, malaman natin, the rule is, hindi, kung nagpirma ka da for repatriation, hindi ka na kabalik sa pungsod niya, ginhalinan mo, o gina-filean mo sang repatriation. Diri sa syudad sang Iloilo with our LGU, may mga OF, may mga repatriates, ano, nga nag-abot, nakabaton. No, nakabaton sang ayuda gikan sa syudad sang Iloilo. Namin, oh. Tani, isang una na-abil. Isang nga subong lang ni man. Samon, huwag maka-abil ni man. Kadamo sa mga repatriate dito sa amon sa South Sudan. Kadamo kay ging close gito tukod sa gira. South Sudan, sumong ginakangawa naman eh, ang mga taga-Israel, na mga taga-Lebanon. Ari naman, balik na naman bumbahana eh, kay sa US President Donald Trump. Ang US government, nagpahibalo na. Natrangkahan naman to nila ang Strait of Hormuz.
1: Tatak! RMN.
0: Mga balita nasyonal, lokal. Mga balitang sports and entertainment. Ay sus, naluya, lawas ko. Perdi ang France. Ginano ni Simbapi man. Perdi ang France kasama. Nagapo, no, sa semifinals. Sabagay, everybody was talking about France, England, Argentina. Doon nabili nining powerhouse team ng Spain. Na nabilin gin nila. And so on, gin-prove sa aton mga kauturan ng mga Espanyol. Hambala kami na ang mga nagbilin sa amon ng mga puyada. Sa iman ka mga pungsod na gasuporta. Dapat viva España! Sulod na naman ang pungsod ng Team Spain sa FIFA World Cup sa finals. Bulo bantayan ang hampang karon alas 3. Yamado ang Argentina. Pero makapuntos ayan si El Rata. Amo nang ginabulubantayan alas 3, pulaw-pulaw naman samtang nagahulat ka mo sang hampang sang Spain kag sang England. Ah, dirita na tipon-tipon sa programa kinagigiliwan kada kagahon. Ang programa Isugid kay Tioy.
1: Tatak.
0: Kaupod, Rajuman Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for short. And if you got any problems, concerns, opinion o suhisyon na gusto nyo isugid kay Tioy Pancho, isugid na. Dari sa programa Isugid kay Tioy. You could call or text us through 0933-879-0931 sa RMN application. Pwede man i-install, i-download ang RMN app sa inyong mga mobile phones. Pakita lang sa iTunes o sa Play Store. Tamiyo tanay, Mark Tristan Diasis, kay madula naman ni Ligwedugay. Ang masaka, I'm sorry. Kaya

0: Saavedra. Good morning, Ma'am Maria Rubi Canonicato. Sa Mission Road, Loma Linda, California. Amoroso Glenn, present. Si John Boards Abordahe. Uy, ang mga softball player. Sang team, Agmana Paumina. Diyan ka sa mga pang sa China ka man, Macau ka gyapon. Mayong aga, tiyoy. Maulan-ulan din ang kaagaho namon sa may Macau, China. Nakatilaw ka na da sa mga Chinese delicacy pang. Anong namin nga Chinese ang Peking duck? Kaman ang balaan ko, Peking duck. Eleneo Bernice, mayong aga, sir. Tsaga-tsaga tanay sa Facebook, ah. Kaya at least, dire sa Facebook, Sir Eleneo Bernice. Makita mo gitang kagwapuhon, kuya. Wellmar Ahusan, mayong aga, Nanay Flory Kahilig, Nicolas Tamson, pa-shoutout family Tamson, sa Sitio Lagundi. Wala, guro may ginaubuda sa inyong sitio, no? Yung Lagundi, yung Barrio Lagundi niyo. Barrio Lagundi, Barangay Santa Teresa, Guimaras. Kanami sa mga beach, dira. Pero kung nagapangita ka sa mga white sand beach, ang kalabanan na hibaluan ba sa white sand, Nueva Valencia, amo nang balaanin ng white sand. Pero alam nyo ba, mas malapit ang Santa Teresa pagkanto ka, kung halin ka mo Jordan, mas lapit ang Santa Teresa kumpara sa Nueva Valencia. Ang biyahe nyo from Nueva Valencia to the beaches, around 50, maximum guro, 15 minutes eh. No, 15 minutes rin. Pag-abot sa rotunda, ang tadlong na Nueva Valencia. Pero magliko ka sa too, nadira sa may rotunda, Nueva, ano na, ang Santa Teresa.
1: Tatak! RMA!
0: Dira na mamakita ang tatlong pulo, isang pulo, dalawang pulo. Kag pulo-pulo. Kanami da, pero hindi kami nagkakanto da eh, sa Nueva Valencia. Narikul ba, ang tumbako da, no? Ang andala niya do, gulpi lang ka panahog. Nung tricycle to, hindi ka panahog, tricycle na mo to. Kailan ko mga single nga motor. Ano to ganing nga alam to, Sir Nicholas Thompson? Ang bago da nga beach, bla? Ang andala, bla, nga, grabe, tadlong pa, kantilado, bla, panahog, bla? Mama Susan Pieces Car sa may Lebanon, Ma'am Jenny Hilyorina, good morning. Ascura Castillon Francis, watching from Gimbal. Kamusta inyo, Chimpoda, sa Premier Distrito? Tiyo, wala ka, okay. Si Ma'am Telly Piffer, pwede na pataason gamay. Butangin lang, kimpit tiyo yung ilong mo. Yan ba si mga, hello, mga mama, welcome. Salamat, Sir Jomar. John Lee Saavedra. Pasensya na, Gid. Amo na nang masuyaan sa akon mo. Ilong ko lang. Pero alos na lang, perfect, ha? Kaya, uy, Ellen, Lina Alerta, dira sa may bahay sa Guimaras, mga taga Department of Agriculture. Si Georgie Gerard Cristales. Tiyo nga, wala ka, ikaw yan nag-live sa radyo, ha? Kabudlay sa Facebook. Hapos gani sa Facebook, Sir Georgie. Pero kung gusto mo masapo, Sir, daw radyo, i-download mo ang RMN application, no? Sa imong iTunes o Play Store. Siyempre, iTunes kung iPhone. A Play Store kung Android. Kanto ka sa Play Store, search mo RMN Iloilo. No? Search mo. Kita mo na install. Libre ha, libre na. Wala bayad. Click mo, pag-download mo, daw radyo. Gid na niya. Tanan-tanan nga live nga mga programa sang RMN Iloilo, mabatian nyo dira. Try nyo, Sir Georgie Cristales. Sa Rosa Pharmacy Haro, may ngaga kay Gregorio de la Cruz Catarin. Eleneo Bernice, thank you to you sa pag-mention sa comment ko. No problem, Sir Eleneo Bernice. Amo nang aton nga Facebook page, no, sa mga wala pa kahibalo, ang live program, sa programa isugid kay Tio, diri nyo man mabatian, kag makitaan, masundan sa Facebook page sa nga DYRI RMN Iloilo. Pagitaan lang ang programa isugid kay Tio, antes yung i-click, i-like mo anay, kung pwede. I-share mo anay, kung pwede man. Kung ayaw mo, okay lang. then open mo na. May comment section, comment ka ba na? May problema ka mo, may pa-announce ka mo. O hindi lang siguro commercial eh. May pa-anunsyo ka mo da, may pahibalo ka mo da. Pwede git, may patamyaw ka mo da. Hindi lang mga 6 video, hindi nyo kapag padalaan sina ha. Dira na to, hindi tagi ni istoryahan ay. And tanan-tanan kita de classmates. Tanan-tanan kita de sa programa Isugid kay Tioy. Puro kita mga neutral. Okay? May nga ga, Agosto 5 from Kuwait. Uy, Ma'am Judy Pauchano sa may Mabini, Buena Vista, Guimaras. Kamusta da si Nanay Betty? Sa may Buena Mabini? Nanay Betty, hidlaw na ko ah. Kaga mga De Jesus family, kay Towart, may nga ga si Muda. To Walter. FRMG Nono, good morning. Duwakad law nga, upset ko tiyo, iba? Bisigin tiyo, watching live sa may Riyadh. Okay lang, sir. Ako may tiyempo ah, tipunta niya. Ma'am Alice Friedrich, good morning. Lori Alejero Coriseta. Oy, kay Lando Gapuentes, regards pre, mayong aga si mo Lando. Daw subong blang opening sang Pony League no to be today, July 16. Subong ang opening sang Pony League dito sa may Texas. Kung din ang atong Philippine contingent is gonna be represented by Sagay Little Giants. Good luck morning sa Gordevilla family sa Nueva Invention, Barotac Viejo, Iloilo. Kay Jesse Gordevilla Jr., Jenilyn Bacas Gordevilla, Jesseline Kate Bacas Gordevilla. Maya dayan gid nga ka sa inyo. Ma'am Margie Cubillas, good morning sa imo da sa Turkey. Amoroso Glenn, thank you, Audi Ryle. Salamat sa video, ginpadala mo ha. Grabe to pag daog sang Spain. Ginpadala ko ni Sir Audi Ryle ang selebrasyon sang bilog ng Espanya. Dire ginapakita sang Spain na ang La Liga o ang Spanish La Liga. No, ano ang kalidad sang Spanish La Liga? Sa mga hindi pamilyar sa football, kadamo ini sa mga leagues like Bundesliga. Amo ni ang mga German ini, Bundesliga saktana ini. May ara ang La Liga. Tapos may ara ang FA, mga FA Cup. Damo ni mga liga nila eh. So ang La Liga, Spanish La Liga, ginapakita agad sa tanano na uy, very competitive ang mga Spain. And Spain, sulod na sa finals sang FIFA World Cup 2026. Audi Ryle from Madrid, Spain. Salamat, good sir. Zen Garden, good morning, Tiyoy. Mas good ka pa ka sa morning. Nanay Rod, bayangaga. Kaya Kaberting, papangmiling ka kay Tatay Enshong. Nanay Bebotsky. Gary Hakosalem, Estrellanes. Puwerte sa buong init, diri, oy. Basi manight swimming kami ni Madam Mayla Gokuygansya. Tuod, no? Grabe sa buong init. Biskan, diri, sa buong sa syudad. Why na ang bagyo? Wala LPA. Jesus, grabe, puwerte ang init. Hina-encourage ko rin mga babae nga. Pakaluba na ka mo, bayo. Kaya puwerte ang init. Hindi, kasi naman gubahuba, bayo. Ambot! Thank you, Tiyoy. Hod, diri, ako Japon, Tiyoy. Mapa-Europe ako next month, Tiyoy. Namit ang Peking Dakbao, Mayo pa sa imo sa John Board sa Borday, pa Europe ka na. Hindi pagkalipati pre ang softball bat ni Tia Pancho nga regalo mo. Ma'am Gladys Estorque Orbe, Mayo nga agad yun, namit na sa may 30. Pero mas damo pagid, Ma'am Gladys Estorque Orbe, damo pagid yung mga bago, ng mga beach resort. May puntabilya na gani sa Guimaras. May nga aga kay Percy Val Tepacho, panyapunta, watching from Dubai. Timing tani ang hagda mo, Sir Percival. Why pa ko ka panyapun? Ano ang ginaigma mo dat, lad? Ano ang ginachibog mo na subong Sir Audi Ryle sa may Dubai? Panami doogin galaway ko subong Rajuman Jason. Ano nami kanon subong man? Ay, nako, madami, magkaon sumong. Nagtulok sa akon si Rajuman na Linet Fernandez, ulit to siya, ay, hindi ka na, kaya daw-adlaw ka, grabe ka, pakanon. Si Jason, pakanon na sumong. Amay nga gaman, kay Arturo Aguirre, Ozia Zuma, Shell Remplar, kay Ovu San Luis, Roger Paba, Ronel Sonio, and Jean Prado. Also joining is si Nicholas Samson, Rose Hutuan, Lito Montaño Bagalangit, kay Rachel Amago, kag Jukar Abaygar. Ma'am Avec Paez Esmeralda. Ang Mayora, good morning Mayora. Kamusta ka na da Mayora? We love you. Si Wilmar Ahusan kay Jonalisa Avedra. Sinoninaga PM kay Morning Tay Punch, why na programa, why ka na programa subok. Aray, Ma'am Lea, nano. Potsero, tiyo, kag adobo nga baboy pawg. Galagtik ba? Potsero, may adobo namin yung adobo na medyo crispy nga adobo daw. Adobong pusit mo. Ay, nagulutom. Sa mga gusto magpakaon sa amon, ari lang kami. Balantayan mga kasama. Ang mga paunahing mga balita kay impormasyon yung natipuan sa ating news center. Ang update naton, parte sa impeachment no, sa ika-anom nga adlaw. And ang balita internasyonal, ang Estados Unidos naglunsyar sa bag-ong pag-atake sa Iran. Pungsod liwat nga ginpatuman ang naval blockade.
1: Tatak! RMN.
0: Daw may man nato na pagtaas ang pagsaka sa presyo sang gatong sa madason nga semana. And ang mga taga CPU, mga Centralians, Central Philippine University, rank number 2 sa top schools para sa 2026 Master Plumber Licensure Examination.
1: Tatak! RMN.
0: Tukang surrender eh! Arestado na naman! Sa anti-drug bypass operation sa Alalasan, Lapuz. Kagang update naton dito sa BFP estansya. Mechanical failure kuno ang rason. Kung wala nga, kung nga wala makabuga sang tumig ang fire truck sa estansya. Kaya man, fire truck. Ambal ko ganisin nyo, isli na ngalan, hindi fire truck, water truck. Kagang solo connect. Kung kamo taga syudad, kag isa ka solo parent, better research. Himbaloon niya ito nini ang solo connect. Para ini sa mga solo parent nga hindi para makakonect sa bag-o nga love life, kundi para makabaton ka mo sa benepisyo halin sa syudad, sa Iloilo. Solo connect. Ang galing ng pangalan, no? Solo connect. Kaga sino ayhan sa aton nga sports balita, sino ayhan ang madaog? Argentina or England? Cast your vote. Gusto ko makita sumong ang mga fans. Bala natin din, damog itang fans ang Argentina tungod sa araw si Lionel Messi. Pero ang England, hindi masiasi Haaland kag si Kane. Pag-on ini sila mga football player sa Inglaterra, sa England, ano? Harry Kane. So, sinong inyong nalauman yung magdaog? Sinong team ang ginasuportahan nyo? Is it England or Argentina? Hindi mag-uya-uya mag-comment mga kasama. And ang Department of Transport, ginatunan kuno na ang ginatunan na ang pagpataas sang plite kag paghatag sang subsidies kasunod sang panibag-o nga pagsaka sang presyo sang gatong
2: aragoy cho.
0: Oh my god. Kaga mga are, dayaw man ko ni kay dayaw man ko ni kay City Councilor Sedfrey Cabaluna. Dugay na ni tani Sir Sedfrey. No, City Council naton dugay na tani ini. Ining penalty para sa traffic violators, no? Sa diversion road kay ibang pagid ng mga dalanon, mas pataasan sa tion nga mapasar ang ordinansa nga nagadeklarar nga ang mga ini ang traffic discipline zones. Kadamo mga kadamo ini mga violators naton. Amo ni why sila gano to? Paano to kay man? Pag gusto kay kahapos kabarato sang ilang ginabaydan, pero kung pataason ini, with an equivalent of revocation or suspension sang ilang lisensya, damo siguro makapaminsar ng mga traffic violators. Op, dalingit, hindi tanay magpasaway. Hindi tanay magpasaway. Amo ni dapat sa iban nga pungsod, amo na niyang gina-apply nila, no? Sa Estados Unidos, Canada, parts of Europe, no? Pati dito sa may UAE, maka-traffic violation ka to? Makatiket ka to? Sus, pila ka dolyari, pila ka gatos nga dolyares ang imo nga baydan. Tikita mo tanan nila mga pumuluyo to? Ang mga may mga salakyan? Disiplinado kay nakulbaan nga kung hindi sila kabayad, masaka lang ang masaka niyang ilang nga balaydan. Plus, may katumbas pagit na suspension sa ila and revocation. Kung nga pa dayon ka naga, pasaway. Tani amuni sa Pilipinas. Kadamo na di sa mga salakyan. Kapasinsa lang gid. Kadamo na gid sa mga tag-iya sang auto. Nga wala kagani kaagi seminar. Sa simple-simple nga pagpundo. Sa simple-simple nga pagliko. Hindi gani kabalos ng traffic rules. Biskan magparking na lang sa salakyan, tiko pang rida. Kaya wala sila kabalo sa mga traffic signs. Ang mga no parking, abi nila pwede ka parking ang no trap, no parking sign. Ang no U-turn, buo na namian, sila mag U-turn. Tutod! Ganit tawabla? Ang mga bawal parkingan, bibiskan gani, bawal umihi. Dito may mga picture to, gandiragin katutok ang pitotoy. Dapat pataason gid ni. Pataason gid ang penalidad sa mga traffic violators. Amo ni ang dapat gid ya para kung hindi ka madisiplina, ari mayo na pagdisiplina sa inyo. Mayo nga ga tiyoy daling gid ba si magsaka naman ni. Tamyaw naton si Arturo Amigable. Tamyaw ko lang tiyoy sa may Iloilo si Jerry Aguirre and Sir Rodolfo Aguirre. Nahambalan mo na sila Sir Arturo Aguirre. Nga pwede gid kalantaw sa programa isugid kay Tiyoy. Amo ni gani i-share ninyo ang programa isugid kay Tiyoy.
1: Tatak RMM.
0: Ari na mga boto Percival Tiyoy Argentina ako subong. Si Ma'am Margie Cubillas I support Argentina yoy. Kay dira ang akon hinablos. Yoy sa Argentina ako kay adlaw-adlaw halos amo nang ginapakaon na sa amo ni nanay. Argentina corn beef na imo ya. Team aton, team, hindi pa kaon, ginagutom kami din na Jovan Jason. Argentina nga team kag England, hindi Argentina nga corn beef. Yoy, pero kung kisa, ka-beep loop man kami kita. Charski Hinete. At yoy, shout out di kay Iraw. Kay Toronelo ho. Ronelo Galanza, ang godfather sang softball sa Mabini. Kamusta na si Toronelo? Kunhidlaw na ko kay Toronelo ah. Ang family ganan sa kag Hinete. Kag kay pare RJ. Aral si RJ. RJ Galanza. Sa barangay Mabini, Buena Vista, Gamaras, mabuhay kayo lahat dyan. Argentina man ko tiyoy. Ambali John Boards Abordahi. Grabe damo Argentina no. Tayo patamyaw tay kay Tay Enso kay Cabertin kay Barangay Kagawad Noel Coscoluela. Thank you. Sa aton mga pinalangga. Dalangit si sa 30 ina tiyoy hindi kasulod ang salakyan kay suludlon ina. Bato-batohon pa. Asang una, Ma'am Gladys Estorki Orbe, yes, hindi kasulod, pero subong, sulod na ang makasulod ng salakyan. Pati sa may Lawi, Tinagong Dagat, sa may Lawi, Buena Vista, sa may Lawi, Jordan, sa may Nueva Valencia, Guimaras, dadira lapit kay Nanay Flor, pwede nakasulod ang salakyan, ang mga salakyan, digto mismo, no, lapit na sa Lawi. Sa may Tinagong Dagat. Amo ni gani why na kami gawa nagakadto sa mga amo na nga mga resort kay kadamo na. Kapangita kami sang syempre Virgin. Mga Virgin Island o mga Virgin nga mga beach resort para nami-nami. Kag ano ini? Ano ini? Pagka-imbestigaran si Senator Alan Peter Cayetano sa SEA Games budget 2019 ining Calderon ining may baga man ng signs ang the pang Olympic 50 million pesos ang balor. Ambal gani ni Senator Robin Hood Padilla, ano ni daw ginaisa-isa nyo na kami pakulong. Kaya kung may kaso ka siguro may ako pakulong. Alas 12:52 na. Standby. Magkape muna tayo. Santon plus coffee mix. So nagapangita ka po sa mayo nga kape. Manamit, saboroso, kag masustansya nga kape. Try nyo gid ang Santon plus coffee mix ni Doc Remelito Uy. Kay may soya xanthone sinakag malunggay. Kag para protektahan ang lawas. Kag mapabag-on ang aton nga immune system. Mag Santon plus gold. Son, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remily Tuuy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remily Tuuy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak RMN.
0: Sa atong mga kauturan, kung nagakinanglan ka mo sa medicine check-up, no, kung gusto nyo magpa-check-up sa atong mga doctors of alternative medicine, pwede ka mo kabisita sa Yes to Health Clinic ni Dr. Remily Tuuy. Ara nang nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Malapit lang ini sa Midtown Hotel. Bisitahin sila da Domingo hasta Biyernes. Tandaan, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, mayong kombinasyon para sa inyong ikaayong lawas. Alas 12:54 na.
1: RMN News, panahon.
0: Adlaw kita sang Huwebes, ikatatlo nga Huwebes na ini para sa bulan sang Hulyo, petsa 16. Kuhaon nato ng weather update gikan sa Pag-asa, kaubod naton sa linya, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning. Hello, sir. Ay, talagad eh. Hello, Engineer Rolly, mayong aga.
3: Hello, sir.
0: Hello, sir. Good morning.
3: Yes, sir. Good morning, sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Manatang latest sir update sa subong adlaw, July 16, year 2026. No? So, sa karon southwest monsoon na habagat ang nag-epekto sa extreme northern Luzon. So, dali sa aton sa western Visayas na mag-apatayan sa Gapon, hiling maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated ng mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-oob dalasin yung mga localized thunderstorm. May natutob kasarangan nato ng hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa na bagat na. Magdalain ni sila sa makanay, tutob kasarangan yung mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato, mag-abot sa 5:35 subong aga. Sige mo natin latest sa so update alin di sa ilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, may ngaga.
3: Yes, sir. May naga.
0: Kamusta na si Jose, Engineer Rolly?
3: Wala na doon, sir. Nag-LPE na lang doon siya. Kagsabong natuna na yun si Baging Jose.
0: Pero ang may ginasundan pa ko, no, may na-monitor pa ko nung no, isa ka-LPA. Medyo malayo-layo pa, pero may na-monitor naman ko nung no, isa ka-LPA, Engineer Rolly?
3: Well, based sa karon sa atin yung monitoring, sir, wala pa naman di kami na suplatan, sir, na ini-LPA nung susunod sa buwan sa ngaton far as of now.
0: Mga sa San-O, kita makabatyag sa fair weather o mayong at simpo, Engineer Rolly?
3: Well, magkapadayan pa initial sir within 2-3 days, no? So, based ato niya extended weather outlook, magkapadayan pa ining maayong panahon natin.
0: Throughout the weekend, gali, Engineer Rolly, kay Webis na kita subong, no?
3: Yes, sir. Until weekend, possible nga maging maayo pa itong palawin.
0: Sige. Salamat yet, Engineer Rolly. Halong gida. Engineer Rolly, kay good morning sa imo kag sa mga kaupdanan mo sa Pag-asa.
3: Yes, sir. Thank you. Kag mayang aga, Madjo.
1: RMN News, panahon.
0: Latest update, gigan sa Pag-asa, mayo kay ining si Bagyong Jose, nagasawsaw lang sa kagamay, nagli-li lang siya sa Philippine Area of Responsibility, kag nagwa na siya, kag natunaw o nag-dissipate, so wala na siyang mahali tanpa si Bagyong Jose. So sa mga nagaplano na mag-outing-outing this weekend, magbisita sa ilang mga kahigugma sa Pihak, Tabok Isla, Banat ah, o the coast is clear.
1: Tatak RMA.
0: Para latest weather update na makuha nyo, tutok lang diri sa programa Isugit kay Tio. Kag siyempre, sa mga news and public affairs programs ng RMN Iloilo. And again, just a little reminder no, sa mga biyahero, download nyo ang application sa Pag-asa sa inyong mga mobile phones. It's called Panahon. Weather update, dulong na sa aton sa produkto ni kalidad ni Dr. Ramil Uy. sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro. Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN.
0: Sa ato mga kauturan, nainom kita adlaw-adlaw, Klinika D3 Bio, hindi lang ini para sa ubo, sipon, hilana, trangkaso. Hindi lang ini para magpatay sa mga virus, bakterya, kag fungi. Kadamo sa mga benepisyo ang yara sa D3 Bio. Kaya man, pinagasama nga extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Ini ang may sangkap na medium chain triglycerides. Kadamo ini sang benepisyo sa ato ni Kayong Lawas. Nagapadasig ini sang aton metabolismo. Nagahatag sa aton sang insigidang enerhiya. Nagapadamo sang aton mga good bacteria. Nagabulig din para sa aton ng papapag-on sang aton ng mga tulaan. Sa mga senior citizens, inom kita adlaw-adlaw ha. Kaya maprotektahan ini ang aton nga utok. Maprotektahan ka against Alzheimer's and dementia. No, kadamo, no? May tonsil ka, may sore throat ikaw, baho imo ginhawa, inom ka, usa sa ba-ba mo, kuha ka duwa o tatlo ka Klinika D3 Bio, usapa, tutuod na, wala, usapa, git.
1: Tatak! RMN.
0: Kaya magyan sang lauric acid ng mga virus o bacteria, pati yun niya ina. No, ang mga ke mo daw. Ang tonsil mo, nagkatuli mo tutunlan daw, mahabok na naman ang imong tonsil. May acid reflux ikaw, maprotektahan sang lauric acid. Ang imong tutunlan, batok sa acid o nga halin sa imot yan. No, kadamo sa mga health benefits, hining Klinika D3 Bio, so dapat adlaw-adlaw, inom kita. Klinika D3 Bio. Kung gusto niyo magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, bisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kaga dira nyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil kasubong sa DTX 500 Pure C ka Klinika D3 Bio.
4: Isugid kay Tihoy.
0: Ang oras ala una sa aton nga Christmas countdown timer.

0: makasama sa ating Christmas Countdown Timer, 162 días na lang, Pasko na! Awa na, kung nagka-problema ka, paminsan na, lapit na lang itang Christmas. Kung wala ka kwarta, pangitaas si Maninoy ang Lanoy. Basi pwede ka advance na Ninoy, Ninay. Abalaan ko, ambas sa mga OFW, grabe ka man, tiyo, iba. Balaan mo man, dira, agad kami ginaigo sang homesick. Basta mabatian na namon, nga lapit na lang ang Christmas. Makabati sa mga Christmas song, ah. Gato lululo ang luha niya. Basi may arad, ah. Abi, kasadya-sadya lang subong kay kadamo sang aton mga OFWs nga nagapamati. Pati mga OFWs, ah. Basi pwede isa makatawag, di? Biskan isa lang. No, kag mahalad sang isa ka-Christmas song. Matululo, gini yung dumduman ko nang, ah. Animal, gini migo ko, ho. Sakay kami, damo-damo kami sa salakyan. Land trip kami, oh. Unang kanta sa playlist niya. Ang Pasko na, sinta ko, hanap kita. Ang kagahod damon sa likod, gulpi naghipos mo. Hipos-hipos na yun. Dugay-dugay, may nagwawaw. Wala-wala ka sadya-sadya, sino? Kay malang trip ka mo. Pakadto kami sa may Kenya from South Sudan. Mga duwa ka adlaw. Mga isa oras kagtungak, wala stopover. Pero kung may stopover, eh duwa ka adlaw, ma-stopover ka sa Uganda. Tapos, Uganda. Tapos sa may last side sa Uganda. Antes ka magpa-Kenya. Ang gaud-gaud sa amon, gulpi naglinong. Paglinong, gulpi may nagwawa. Sa mga Hi Raja, nami kita ko ka-duty ka Firmino gani, wanga na subong ay Ghost Jason nam niyo. Sige be, karon. Sa aton mga tagpalamate dire sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa aton mga OFWs, isa lang ang kinanglan ko. Halad lang, isa ka Christmas song. So, sadya-sadya lang kita. Medyo solusiplat kita sa Christmas song. Ah. Ma'am Rona Mahandukon, kamusta ka na, Ma'am Rona? Si Mama Lorna Vasquez. Ma'am Snooki Galon, mayong agaman. Morning, musta sa Iyada? Okay, chabi-chabi, pero ganun, ginasipon. Ginasipon ang Iyada. Mayong agaman kay dalingid kay Nanay Flor Kahilig, Florencio Tanalyon Vasquez, family Drasmi Bugnay, Eliezer Filarca, mayong aga kay Alex Defensor Tagudinay. So karon ha, ay nasadya-sadya lang kita bla. Si Ma'am Rona Mandukon, nami iningitingog yan. Nami tingog Ma'am Rona Mandukon. Ma'am Rona, sige, one time lang, dugay-dugay, be. Christmas song, isa lang, gid, be. Ma'am Rona, be. Hamba lang, mga amo, ama mo, dali lang, gid. Mas importante, ni, kay Tiyo, yun yung istoryahan ko. Mga kasama, talking about OFWs. Kaya namin inisang proyekto sa aton nga gobyerno, ng initiative, ni, sa aton nga LGU. Nakabaton, sang tag 10,000 pesos, 10,000. Nakabaton sang tag 10,000 pesos cash assistance ang ikaduhang batch sang 18 ka mga repatriated overseas Filipino workers nga taga Iloilo City nga naapektuhan sang konflikto dira sa may Middle East. Ining cash assistance na 10,000 ginhatag sang Iloilo City government bilang kabahin sang padayon nga suporta sa mga Ilonggo nga napilitan magpuli sa pungsod. Saya mensahe, ginpasiguro ni Mayor Raiza Treñas nga padayon nga ginamonitor sang syudad ng ila kahimtangan kag indi lamang kutob sa financial assistance ang ihatag nga bulig. sining ni Mayor Trenas, ginamonitor ko gid kamo kay amo gid ini ang akon promisa, ang tanan nga mga Ilonggo, at ipanun ko gid kag papakita ko gid ang pagpalangga ko ara gid sa inyo. First ang financial assistance, then we will make sure nga baka pangita kamo sang trabaho diri sa syudad kung interesado kamo. May ara pagid kita iban nga offer kung gusto ninyo nga mag-upskill o kung gusto ninyo nga magdugang sang inyo knowledge, may ara man kita nga training, may iban pagid kita nga mga livelihood opportunities. Luwas sa cash assistance, mahimo man sila makabenepisyo sa mga livelihood package options, ano, nga nagabalor sang 10,000, 15,000 ukon 30,000 pesos worth sang goods. Kinahanglan lang nga may ara sila sang lugar nga pagabutangan kag padlaganan sang negosyo. Mahimo man makabenepisyo sang scholarship ang ilang mga kabataan nga nag-eskwela sa kolehiyo. Sumong man libre nga skills training, upskills programs kag bulig sa pagpangita sang trabaho. Madumduman nga sang nagligad nga Mayo 24 man ka mga repatriated OFWs ang nakabaton sa sang 10,000 nga cash assistance na sa nauna nga batch sang assistance program sang Iloilo City Government. Ang inisyatibo kabahin sa padayon nga tikang sang administrasyon ni Mayor Riza Trenas sa pagbulig sa mga Ilonggo nga naapektuhan sang krisis sa Middle East agud makabangon liwat kag makasugod sa bag-o nga pangabuhi kanami ining mga programa. Kaya man in the first and mostly nagabenturar kita, no, kita kay former OFW man eh, nagabenturar kita sa iban nga pungsod para sa aton pamilya. No, mahimo naton, ginahimo naton ina tungod wala kita sang kulang kita sang giniskulahan, mga undergraduate, wala kita masudlan nga mayo nga ubra, no, tungod sa aton nga scholastic records. Hindi man kita kasugod sa negosyo kay wala kita kwarta. No, amna napilit mapilitan na lang kita. Biskan gamay ang sweldo, mga 500, 400, may mga $300 galing ang sweldo sa iban nga pungsod. Pait ah, batuan. Di ba? Batuan git. Kay wala pero subong with this, no? Sa mga repatriated, amo niya mga ma-repatriate ka, pagpulit mo di. Stress, depressed, anxiety. Amo nang tatlo may igo si mo. No, stress ka, depressed ka, may anxiety ka na. Kay nagasala ka, nag-eskwela bata mo, di ka makuapan tuition sila. Sampang balon niya tig-adlaw-adlaw ang inyong mga bills, di ra? Pero with this, ginapatuman sa aton nga alkalde ni Mayor Riza Trenas, biskan ako guro, hindi ko may amon eh, hindi na lang ako magbalik. Kabudlay, kabinagid ko yung kadamo ka sa kabataan, kung may mga apo ka na, sambal ka guro, hindi na ako magbalik. Kutagaan lang ko, guro, pangamuyo man na, no? No, ginsabat man ang aton pangamuyo. Sambal kita, kumayara lang ko sa pundo, kumayara lang ko sa panigusyo de, ano, may pa-eskwela ko, may pang, may mabaton ko na financial assistance, hindi na ako guro magbalik, no, sa abroad. No, dumayo kung sa abroad ka, kay, basta nag-abroad ka, tingala ko nagkaputi kita, no? So, may panegosyo ka na, may upskills training. Oh. Sabong, ang bato ay sa ubra, tisda mo. Pakita ko kung may NC1, NC2, NC3. Kung mag-apply ka sa ubra, may NC1 ka, NC2, NC3. Amo nang ginabasihan, so may free up, amo yung tawag na upskill. No, gina-upgrade ang imong skill level. No, kung may mga libre, nga ihatay talyar sa aton, ay so sino pa mabalik, di ba? Kaya mahambal ka kung repatriate ka na, hindi ka pag, wala ka ginakalimtan. Awala kay di kiliginakalimtan sa syudad sang Iloilo.
1: Tatak! RMN!
0: So, kanami ini. Ang sa buong second batch na ini, 18 ka mga repatriated nga mga OFWs. Nakabato. E, baby, click ko ang picture. Basta may makilala kita din. Kita mo mga itsura sa mga OFW. Basta makita mo sa post inasang RMN. Makita mong ilang itsura. May lalaki pa ho, isa. Ilang lalaki sila, isa. Sa second batch daw, isa ka lalaki kay puro babae. Lantawan yung picture. No, abe, duwa ka lalaki, dua kalalaki ang picture sa mga OFW nga nagbaton sang cash assistance sa gikan kay Meray sa Trenyas. Lanto ang mga amok nila, mga putian, mga pisay. Pero mga isa kasimana lang ne. Ay, isa kasimana lang, balik sa normal nga kolor. And update kita ining tampuaw nga preso nga may kaso nga rape. Ah, nagpalagyo sa nagdlagan gid sa nakayelo pa sa nakabag. Ay nakuhaan sa sang nakuwang iyang pagdlagan sa CCTV. Ining preso sa Oton Municipal Police Station nga may kaso nga rape nga kapalagyo. No? Naglisin siya lang sa nga mangihi kag nagpalagyo. Ang report gali mga kasama. No, kang nakulbaan sa nga i-remit to sa kayang kaso yung adaan. Rape? Balaan man nato nahalin sa mga istorya sa mga napreso kag istorya man no sa telebisyon kung sinon yung mga may mga kaso nga mo ni grabe nga kastigo yung tarurot sa mga preso akig sila mo di ba may pa mga iban nga kaso ito matolerar pa nila matulon pa pinuining rape minor di edad pa imugin rape why takabalo basi ang imong ang iyang agin lugos no may parinti digto nagahulat-hulat to sila. Amo nang kulbaya. Pero ante sa himuon ina nga pagpanglugos wala sa anay na minsan. Mayo gani kay ginbuhi ka pa. Kung ako to nagpalagyo ka, apa tiniro ta kaya? Tiruhon ta kaya? Mapalagyo ka, tiruhon ta kaya? Tiruhon ta ka sa buli. Tiruhon ta ka sa buli para hindi ka kadlagan. Tiruhon ta gi kaya. Mayo kay kabuot sa atong mga kapulisan. And batian nyo naman ini ang post mo kag titi mo. Ha? Liwat nga tingbon bilang isa ka opisina. Ang post mo kag titi mo. At titi mo. TTMO. Shortcut, abi, sorry. Mabalik, isa ka opisina na lang sila. Ano gid man bala? Please make up your mind. Make up your mind. Ginsipak, anong problema? Dapat ginapatagban sa aton di ano ang naging problema? Nga ibalik nyo naman bilang isa ka opisina. Abi dapat paatag. Kaya ginseparate na post mo kaga TTMO. Separate sila, two separate entities. Sabong ibalik. Anong fault? Anong problema? Nga ibalik naman. Ano may kapalpakan sila? Nabudlayan sila. Undermanto ang either TTMO or post mo. Dapat paatag nyo man. Kaghalong-halong ha, kaya ang penalty sa mga traffic violators sa diversion road, kag-iban pagid ng mga dalanon, mas pataasan sa tiyon nga mapasar ang ordinansa nga nagadeklarar sa mga ini nga traffic discipline zones. Amo nang ginatulod ni Councilor Sedfrey Cabaluna, tani Sir Sedfrey, no Councilor Sedfrey, tani ini nga padasig-dasigon ini nga pag-aprobar no sang ini aproba dapat approve without thinking na ini wala nang ginabasihan ha na wala nang ginabaisan approve without thinking na ni sa dugay-dugay na sa syudad, bala natin da kung anong traffic discipline zone. Ang mga ining mga area, ining mga dalanon, na kung parkingan sa isa ka side o duha ka side, ginatunaan sa traffic. Abi, diran J. Imbasa? Na J. Imbasa, isnarto? Amo na, ang halandoni. Kadamo-damo sa mga opisina. Halandoni, SM Delgado. Kadamo, diri. Ang mabinigid kagang Quezon Street. Balaan naman nina sila. Balaan man ang isang tanan kung di na nag-congest ang traffic. So palayog, dasig-dasiga nyo da. So palayog, padasig-dasiga nyo ang pag-approve sa sining ordinansa. Kag ang Department of Tourism, ari na naman. Ginatunaan na naman sa Department of Tourism o Transportation Tourism. Department of Transportation. Ang posible kuno mga kasama nga pagpataas ang plite kag paghatag sang fuel subsidy ini kasunod sa panibag-ong atensyon sa tungasang Estados Unidos kag Iran nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang gutong. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez nga tun-an ang sitwasyon kag balansehon ang interes sang transport sector, commuter kag consumer. Pahayag ni Castro nga kun ipatuman ang pagpataas ang plete, siguruhon man sang gobyerno nga magapadayon ang paghatag sang bulig para sa mga commuters kag driver. Palabanan na ginatag bulig di ang mga driver. May mga fuel subsidy ni sila ginabaton. Kami nga mga commuter, do wala man kami minabaton ni ang bugas gani, halos yung iban wala makabaton sa bugas. Ano ini, dapat steady na lang na. Sang nagligad, gipataas ang presyo sang plite. Sang nag 80-90 ang presyo sang gatong. So mo nagbalik sa 70 pesos, 70, may mga 60 plus pagani. Pero nga wala gin panubo ang presyo sang plite. Steady lang ina, pirmi lang standstill at saka lang asaka ang presyo sang plite. Hay, biska nang ganubo. Pag nagabalik sa normal ang presyo sang gatong, ang plite amo man gyapon. Daw tinunto na ning inyo. Tinunto ha. Nay, nining sa kaay, sa plite. Sa, wala sa kaswildo, sa kalang plite. Anong expect nyo? Te, manaog itang panti. May nga ga kay Nanay Ma'am Beth Concepcion, kay Ma'am BC, sa bayan sa Arevalo, kag Lon Rojo. Si Platan Tagabay ang impeachment, ano? Naghisugot ka antes matapos ang hearing, o antes mag-recess, I'm sorry. Naghisugot ang mga senator judges nga desisyonan. Ang motion nga ipasapuy na ang bank tax kag anti-mandling laundering council records si Vice President Sara Duterte. Sa ano ini? Sorihan in la ini, sa Lunes, petsa 20. So no, kay Presiding Officer Chiz Escudero, naghingyo ang mga senator judges nga hatagan sila sa bastante nga tiyon nga matunaan ang ini nga komplikado nga mga issue. Sa paglantaw ninyo sa mga nagabantay sa impeachment, no? Trial sa aton nga Vice Presidente. Abe, anong inyong nga opinion? Sa inyong opinion. Abrihan ayhan ini? Panugutan ayhan abrihan ini ang BIR ang BIR records sa Vice Presidente or hindi?
1: Tatak RMN.
0: You can comment sa ating Facebook page DYRI RMN Iloilo. Kaga nga ah, kung may masabat ka mo nga up, basahon ta. Pero kung a simple yes and a simple no, let's put a survey. Para sa mga tagpamati, kung pabor sila naabrihan o maabrihan o hindi pag-abrihan. Kaga may mga gusto ka mo i-comment nga hindi pag-abrihan o nga dapat abrihan, comment nyo lang, hindi maguya-huya. There is no wrong answer. Oh, sa mga solo parent, hindi kita anay magatandog na sa impeachment. Baya na to ng mga news and public affairs niya. Yawa na, puro lang ta impeachment. Gusto naton may makulong o may malaya. Ano na gusto ko yan? Sumong, mapreso o wala. Ano na, para tapos na. Tapos mulo move on na. Kadamo sa problema sa pungsod Pilipinas. Kadamo sa mga classroom nga nagkaguba sa Linog, sa Mindanao. Sa mga bagyo nga kalatabo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kadamo sa mga nakawasag ng mga classroom. Kulang nakita sa mga classroom. Di into ang promisa sa aton gobyerno nga padasigon ang pagpatindog sa mga eskwelahan, sa mga classroom. With coordination, ano? Sa aton nga mga LGU. Amo na ang gusto ko mabati an subong. Di na to ang bal nga malatag ma-roll off na sang wifi, free wifi para sa aton nga mga bulutuan, para sa mga eskwelahan. Di na to. Di na to ang flood control. Sino na to ang mga makapriso to? Inalipatan nyo naman, inalipatan. Puro ng patong-patong ang mga isyo nga wala mang katapusan. Tapusan na yung isa blant. Is kita maglumpat sa isa ka isyo.
1: Tatak RMN.
0: Ang gusto ko. Pero subong, dire kita. Solo parent ka ba? Solo connect. Amo na yung ngala niya. Solo as in S-O-L-O. Tapos connect as in connectivity, no? Solo connect. Nagapalapit sa serbisyo sa gobyerno sa mga solo parent sa mga kabaranggayan. Pagi sa solo connect na ginapatuman sa CSWDO. Ginapalapit sang Iloilo City Government ang mga serbisyo sa solo parent agud mas maging mahapos para sa ila. Kaya kung ma-process ka pa ni makadto ko sa City Hall. Ang mga solo parent, they don't have time. I don't think they could allocate any time. Kasi solo parent, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. May obra ka o may responsibilidad ka. Paano ka pa makadto to sa may City Hall? Mapila ka to, damo, pabalik-balikon ka pa to sa City Hall. Sabi ka, uyang chimpo, magutman pamilya ko. Pero subong, no? Mas ginpalapit ini ang Solo Connect para sa mga solo parent. Sila na ang makadto sa barangay. Ginlunsyar sa October 1 ang Solo Connect. Nagapasanyog sa barangay base support bagi sa pagpatukot sa solo parent help desk sa tanan ng mga barangay sa 180 ka mga kabarangayan sa syudad sa Iloilo. Kadto ka mo, no? Kadto ka mo sa solo parent help desk. Kay may na butang na da sa 180 ka mga kabarangayan. Sugid nyo sa akong kung wala sila sa solo parent help desk. Sugid nyo sa akong. Kaya ako mismo mawawalwal sila to. So kung solo parent ka, kadto ka mo sa inyong barangay. Either kontrapartido ka mo o kapartido ka mo. Wala di may ginapili. Partido o kontrapartido ka man. Basta solo parent ka. Kadto ka sa inyong solo parent help desk sa inyo nga barangay. Ang ini nga help desk nagahatag sang bulig sa application. Hindi mo pag expect na nakakadto ka lang to, makabato na ko, hindi. May application. Syempre may screening. Ang ining help desk nagahatag sang bulig sa application pag verifika o pag verify sa mga dokumento, referrals kag impormasyon parte sa mga available nga serbisyo. Agad hindi na kinahanglan magpalayo pa ang mga solo parent kag para maka-avail ka mo sa mga programa sang gobyerno. Sa unang nga tuig ni Mayor Riza Trenas, 407 ka mga solo parent ang nakabaton sang ilang National Solo Parent ID nga nagbukas sang kahigayunan para maka-avail sa nakalainlain ng mga benepisyo kag social protection programs nga ginamando sang gobyerno. Agod mapasanyog pagida mga kayuhan kag partisipasyon sa mga solo parent. Nagpatigayon man ang syudad sang 149 ka barangay orientation sessions. Agod mas maintindihan nila ang ilang mga kinamatarong kag ang mga benepisyo nga ginahatag sa idalom sang expanded Solo Parents Welfare Act. Pagi sa ila National Solo Parent ID. National ID, no? Ang mga kwalipikado nga mga benepisyaryo ang naga-enjoy na sang nakalainlain nga mga assistance. Ang eligible nga solo parent nagabaton sang 1,000 pesos kada bulan cash subsidy ini sa mga solo parent. Dako na ini nga bulig bisan sa kuryente nyo na lang sa pagplite sa inyong kabataan na dawa daw pang balon, bako na ini bulan-bulan. So ginahatag ini kada bulan cash ini nga subsidy nga 1,000 pesos samtang ang mga indigent kag wala sang ubra na solo parent nga automatiko nga ginapaidalom sa PhilHealth. Kaya bala naton maging member ka sang PhilHealth or SSS kung ikaw empleyado. Kung ma-employo ka, automatic may PhilHealth ka, may pag-ibig ikaw, may SSS. Di paano mga wala ubra? Solo parent, wala ubra? Automatic, no? Automatiko nga ginapaidalom ini sa PhilHealth. Balaman naton kadamo sa mga benefits sa PhilHealth, basta member ka ining yaka program, no, ining haplos program na pwede ka kung may kinanlang kabulong of hospital bills, no, pwede ka kakanto sa may yakap center, di ba? Tapos may ara pa sang yakap nga 20,000 nga libre nga bulong every year. So matik paidalon ko sa PhilHealth. Ang mga solo parent naman nga may permanente nga trabaho, mayara sang dugang nga 7 kaadlaw na parent nga paid parental leave kada tuig.
1: Tatak! RMN.
0: So, na to normally, akong sa mga private, may ara ka sang 5-day nga sick leave. No, kada tuig ini, kada tuig. May lima kadlaw ka nga sick leave paid ina. Kagang imo nga leave, vacation leave, 15 days. No, sa mga nahibaluan ko lang, 15 days na vacation leave and 5 days a sick leave kada tuig. So, kung employed ka, duga solo parent ka, ang 15 days mo, dugangan sang pito kadlaw, making it 22 days vacation leave.
1: Tatak! RMN.
0: So, biskan mag-file ka sang leave, duwa kadlaw, tatlo kadlaw, file mo, once ma-approve, may bayad ng imo nga leave. Nagdugang pagit sang pito kadlaw. Nagahatag man ang programa sang prioridad nga access sa trabaho, livelihood kag skills training, kag housing programs para sa mga ID holders. Ang ilang ang mga kabataan may prioridad man sa government scholarship program. Lakip na ang ginatawag na CHED para sa mga masulod sa kolehiyo, kag tuition discounts gikan sa mga nagpartisipar ng educational institutions. Ginapatuman sa idalom sang people-centered governance ni Mayor Riza Treñas ang Solo Connect. Nagapakita sa nga padayon nga panikasog sa Iloilo City Government nga himuon ang mga serbisyo publiko nga mas responsive, inclusive, kag mas accessible sa mga pumuluyo.
1: Tatak! RMN.
0: Kung taga-syudad ka sang Iloilo, ikaw isa ka solo parent, ang una mo nga himuon, kadto ka sa imo barangay. No, sa barangay hall, pangitaada ang solo parent help desk. Hindi pwedeng wala. Kasi mambalaga tayo, basa mo, wala. Hindi. Sa 180 kamangap kabarangayan, no? 180 barangays sa syudad sang Iloilo, may ara sang solo parent help desk.
1: Tatak! RMN.
0: Kung solo parent, kwalipikado ka, maka solo parent national ID, damo binipisyo. Si Pablo, nami niya ang 1,000, tuod kwarta mo, kagamay. Pero at least, may makuha ka bulan-bulan ng 1,000. Makabulig din eh, pangita sa ubra. Ma-enroll ka, mamiging member ka sa PhilHealth. Once mag-iliskwila ng imong kabataan, may priority ikaw para sa mga scholarship, mga grants.

0: LGU. Hindi natutulog ang ating city government. Ang galing ng mga proyekto na dapat suportahan and dapat ni i-continue, no? Kung sino man ang administrasyon na makapungko, dapat i-continue, dapat padayunon ang amuning ang mga proyekto.
1: Tatak RMN.
0: Ala una 29 na.
2: Sugid kay Tihoy.
0: Mayaga kay Nenita Rosal, Pancho Kabudlay sitwasyon sa diin. Uy, si Sir Johnny Figuro nang Figuro Meat Shop, kamusta Sir Johnny? Dala sa may Iloilo Terminal Market sa mga suki tada, sa mga nagapangita sang suki, no, sang karning baboy, karning baka, bisitaha lang ang Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Pangita lang si Sir Johnny. Ang gwapo hundang anak antiparaw. Sir Johnny! Singgit ka pa sa mga, Sir Johnny Figuro! Masapat sa ano to? Eh, hindi ka namang itaway da. Kay ba, mga manuglasa ito, ga-preparar man to. Nanay Flor, mayang aga. Sana nga ba ang blood control, puro ba? Wala na, puro ungas, Mama Alice Friedrich. No, puro di rin naman sila naglumpat sa impeachment, no, kitpabayaan man to nilang blood control, hindi, nabati ato mga dalakpon to, ng mga presuhon to, ng mga korap, ng mga opisyalin. Masubo-subo nga balita. Amo nang ginabantayan taman. Abi naton, ginalauma naton nga maging kalmado na ang sitwasyon sa Estados Unidos kag Iran. Ari na naman mga kasama. Sa ika-apat na sunod-sunod nga tion, ginatake na naman sa United States ang Iran. Suno sa US Command, katuyuan sa panibag-o nga strike nga mabalabagan ang pag-atake sang Iran sa commercial shipping sa Strait of Hormuz. Liwat man nga ginpatuman ang sang US, no, Estados Unidos, ang naval blockade. Agod mapunggan ang mga barko nga mga maglayag pakadto or pagwa sa Strait of Hormuz.
1: Tatak RMN.
0: Una na nga nagapamahawg sa US President Donald Trump nga dayunon ang pag-igo sa mga planta sang kuryente kag mga taytay sa Iran sa masunod nga semana. Magluwas lang kung makinegosyar liwat ang Tehran sa pinakabag-o nga pagsingki sang gira.
1: Tatak RMN.
0: Hindi na niguro mag-untat-untat ni. Kahit kumahambal mahambal ang mga Iran, ang gusto sang Estados Unidos isakupo ng Iran. Kung kita gani nagipakigbato kita di sa China, na ginasakop gani sa China ang aton ng mga isla, ginasakop na nila ang sulod sa aton ng West Philippine Sea o 9-line. Gabi gani nga pakigbato na aton, inapang Iran gusto nga magusto sang US nga sila madumala sa pungsod Iran.
1: Tatak!
0: Amo na yung wala mahibaluan sang iban, hindi lang na Strait of Hormuz. Gusto kontrolon, gusto padlaganon sang Estados Unidos nga sila mabutang presidente sa Iran. Sila mapalakad na sa Iran. Amo na, akong Iran, hindi mo mabasol ning Iran, hindi kami pasugot, hindi, biskan ako. Pilipinas, yung mambal ng China, hindi, kami na mabutang presidente, kami ng padlagan sa inyong mga kumpanya da. Mapasugot kita, Ihan. Tantaratik nini si Trump mo. Kung baliang parte lang ini sa mga nuclear plants, hindi siguro may punto para ma-prevent ining weapons of mass destruction. Okay na. Pero hamilang kontrol mo ang bilog na Iran, ikaw mabutang presidente, ikaw ang ma-elect na sa presidente, ikaw madumala sa tanan, siyempre bilang isa kapungsod, hindi papasugot. Congratulations sa mga taga CPU, no? Ang Central Philippine University nalakip sa listahan sang top schools para sa 2026 Master Plumber Licensure Examination. Mabuhay CPU! Alma mater ini ni NUS Director Maggie Maleriado kag ni Rajoman Benroy Bernal ang Central Philippine University. Rank number 2 ang CPU matapos makuha ang 97.06 nga passing rate. master plumber sa isa ka building, isa ka high-rise building, no, kinahalanda sang civil engineer, electrical engineer.

0: engineer kag master plumber. Amo ni sila, di ba? Amo na kaya mga gina-construct palang ina, skeleton palang ina, sila ni ang tatlo nga nag-istoryahanay na ini. Siyempre, butangan abang. Abang sang electrical. Ang abang sang electrical dapat nakaangot man da ang ibang sang plumbing. Hindi ba? Kag, siyempre, ang civil engineer. So, sa mga may plano magkuha, sang master plumber, balaan nyo ng mga universidad. Dili sa syudad, CPU eh. And congratulations sa atong mga ulihing mga balita. Congratulations sa atong mga kapulisan kay naaresto nila sa isa katukhang no surrender sa gitpatigayon nga anti-drug bypass operation sa may Zone 6 Barangay Alalasan Lapus kagapon nga adlaw. Nakuha sa arestado ang 11 ka sachet nagalabot sa 105 gramos nga suspected shabu. May standard drug price ini nga 714,000 pesos. Congrats! Tani, adlaw-adlaw. Hindi man adlaw-adlaw, tani, mabuhin-buhin na nani ang mga alimango ni. Mga animal, mga limango ni. Nga nagalapta na naman, nagalaptasang illegal nga mga druga diri sa syudad. Bilang na daw ang mga araw ninyo.
1: Tatak RMN.
0: Alauna 35, bulubantayan man ang aton nga entertainment balita. Kag syempre, ang aton nga sports balita. Ang iningabahin, buylog nga ginadulong na sa inyo sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Isugid kay Tiyoy.
0: Alauna 38, mga kasama, sa mga kauturan naton. Diri sa syudad, kay probinsya sang Iloilo, kag dira sa may probinsya sang Guimaras. Kung gusto nyo magpa-check up, kaupod ang mga doctors of alternative medicine, magbisita lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic. Aray ang listahan sang ilang mga branches na pwede nyo kadtuan. Kung sa mga mall, natural, alas 11 ang abre sa mga mall. Pero kung mga clinic nila outside the malls, ng mga 8 or 9 abre na ina. Bisitahin sila sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon Zone 1 sa Estancia. Sa Pasi, Simeon Aguilar Street, lapit sa Countryside Convenience Store sa siyudad sang Pasi. Kung magilagaw-lagaw ko mo sa SM City, mag-shopping-shopping para sa Christmas gift ni Teo Pancho. Sa lower ground floor, lapit sa food court area, ara ang SM City branch. At ubanggit sa escalator. Bangga Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade sa may gasolinahan sa Rotonda. JC Zulueta Uton, natubang naman sa Iglesia ni Cristo. Nagsaton din sa Guimaras, sa may Jordan, Nueva Valencia, Guimaras, lapit man o tubang man sa Rotonda. Sa mga taga Negros Island Region, mayara sila branch sa Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod. Sa Antique, Tobias Fournier Street sa Antique, and Rojas City, Arnaldo Boulevard.
3: Tatak! RMN.
0: Dira ka mo, pwede ka pa check up. Kao po ng mga doctors of alternative medicine, mga eksperto, lisensyado, yung mga veterano nga mga doktor, kag dira nyo mabakal ang Life Extension Vitamin D3, Super Fiber, and iban pagid yung mga produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Salamat kay Nenita Rosal, si San Oka Maon Airman. Wala pa mama Nenita Rosal. Hindi anay pagpilita uner, diri na kita. Ay, Teo, hambali Ma'am Alice Friday. Halos tanan na lang pinapakailaman ni Trump.
3: Tatak! RMN.
0: Si Michael John Lausple. Agreed, Teo. Agreed, Teo. Nga amugid na intention kay US. Ginapaagi lang sa nuclear pero lain gid ila tuyo. Kita mo, halin na sila sa Afghanistan. Kay nakuha na nila ila. Atuyo, subong Iran naman. Kaya natabo to sa Iraq, di ba? Amo man, ambal, may nuclear to. Pinatalsik to si Saddam Hussein. Sa Syria, pinapatalsik man to si Muammar Gaddafi. Kagaling, wala man. Halos tanan na lang. Ambot ka Pilipinas, may nuclear din. Taguwada kay ba si babalaan ni Trump lang. Alam mo na, 41, yari ng ating sports balita kag entertainment balita.
3: RMN News Sports.
0: Sa aton nga sports balita, unahon ta, PBA. PBA muna, Philippine Basketball, kay sugod na. Sa PBA, ang Meralco, wala import, pwede sila kagina. Pero ginatap na nila si Antonio Hester para i-replace ang ilang na-injured nga import. Mga kasama, ang Phoenix nagdaog kagina sa hampang nila. Kaya man, wala import ang Meralco. No, naakuha na sa nga Phoenix Fuel Masters ang ilang ikaduha nga daog. Bulo bantayan man natin mga kasama si Alex Yala. After nga gin-declare niya na nga yara na siya sa Asian Games. So, maparticipate si Alex Yala sa Asian Games. Sa iman, pagin natin yung mga balita ala sa Pilipinas sa volleyball. Perde, nakibot sila kakobaskog na team sang Cambodia sa pagbukas sang CV Opener.
3: RMN News Sports.
0: Ang player nga sharpshooter na si Matthew Wright. No, Matthew Wright, tamila itong diin na si Matthew Wright man. Damo nagapamangkot man yung mga fans kung din si Matthew Wright. Alam nyo ba na si Matthew Wright nagbalik na sa Japan B League with Saitama Broncos. Sige tayo sila ito ni Kai Soto, no?
3: RMN News Sports.
0: And ari nang ginabantayan, Argentina versus England. Ang pambato sang Argentina, syempre El Rata Lionel Messi. Pero hindi man mapaperdi ining England with Jude Bellingham kag si Harry Kane. Amo nang ginabulubantayan subong. Pagkatapos maperde sang France kagapon versus Spain sa score nga 2-0. Nagahulat-hulat na lang ang Spain kung sino ang madaog. England versus Argentina, may hampang sila karon alas tres sa dyan naman yung pulawanay. Alas tres, subong nga aga, July 16, ang hampangas ng England versus Argentina.
3: RMN News Sport.
0: Ang first game, makakasama sa finals, June 19. It's going to be France versus, ang third, battle for third and fourth ini sa July 19. So ang France, nagahulat sila kung sino maperde sa England or Argentina. No, England Argentina. Sino maperde, battle for third. Sa Domingo hiwaton ini, uhampangon, July 19, France nagahulat na, no? Ang venue sa may Miami Gardens sa may Florida, ang battle for third. So sa mga OFWs naton sa Estados Unidos, so sa Florida sa Sunday, no? Ang battle for champion is Lunes, July 20. No, Lunes aton, Domingo sa ila to. So Spain ang nagahulat kung sino madawag sa England Argentina. Monday ang hampang, alas 3 ang aga ang venue. East Rutherford, New Jersey.
3: RMN News Sports.
0: Matyag ko. Mga ako ni matyag ko. England madaog ni mo. England madaog ni mo. England ang kontraon sa Spain ni mo.
3: RMN News Sports.
0: Sports balita, mga kasama, tutukan. Ang ibang pagid ng mga updates, base mamangkot ka mo sino ang makover live sa football. Wala. Habudlay mag-cover sa football. May sports balita, mga kasama, ha? Ay, mayong gagana kay Sir Roque Binya Salute, kay Sir Ruter Infante, si Gaspar Hontonares, pare ko'y condolence. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family. Kay Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday Mary Lou Estelloray Patiño, kay Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Samudal, Ma'am Jodeth Aragon Jocades, Ma'am Lorena Rabbe, Ma'am Jenny Hellorina, good morning, kay Ma'am Cici Jekwix, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, mayang aga. Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta, Sir Gilfred Dionio, kay Buds Jr., Romeo Manaay Jr., kay Reynard Aljo, mayong aga man. Kay Marlon Franco Supremo, Sir Bots Gorilla, Sir Shokoy Shokokoy, mayong aga. Sir Kim, kay Ma'am Yvonne Ferraris, mayong aga. Sa mga taga-Oton, good morning sa inyo. Kay Ma'am Inda, kay Ma'am Marilu Villalobos, Mama Mare Junela Sorbando ng Sorbando Dress Chicken, good morning. Sir Noel Jimenea sa Canada. Si Dodge belated happy birthday sa imo, Dodge. Sabi way gida pang hagdahagda, da ba? Wala gida pang burger ba? Sige, nag-enjoy na subong. Agosto 5 yung ipatamyo sa Concepcion, ang JLN Hardware Store. Madam Lorena Kaginday Suzette from Kuwait, nagapamati. Cesar Decoy, Catalan Lamprea, kag si Ma'am Edna Lamprea, good morning. Happy listening sa inyo da. Oy, si Kuya Pepin Hukaban, mayong aga, Bong Labus. Michael Laos Ples, salamat gadra sa may Kuwait. Balbanico Bembang, Minyon Sandrino Alasa. Kay Marlon Francisco Elizer Filarca, Dugong Scar Paste, Arlene Gaheto, Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning sa inyo. Thank you. Oh, dumako na tayo sa entertainment. Si Kambe Ags mayong aga.
3: RMN News Entertainment.
0: Sa entertainment balita, Daniel Padilla, pinatuya tinayang hindi siya pordoy. Kaya kadamo naghambal nga tungod nga wala na sa mga pelikula, wala sa mga teleserye si Daniel Padilla, e pordoy na daw siya. Aba todo flex si Daniel Padilla sa mga business niya sa social media. Patunay lamang ang swerteng dumarating kay Daniel. Amo nang siling niya. Kadamo sa mga sang iyang mga negosyo galeno, grabe mga investments ni Daniel Padilla. And padayon man ang iyang mga product endorsements. So kadamo sa mga nagabash nga wala kuno sang Wala na kuno sa mga offer si Daniel Padilla. Well, actually, ang niya gusto niya magpulo pa Hawaiian ay After Incognito. Pero babalik pala ang primetime serye na Incognito. Bida na naman si Daniel Padilla. Ining sequel sang Incognito. Kaupo niya ang iyang partner na si Kayla Estrada. Tiktok sana hindi ko nung nag-focus sa sequel sang Incognito.
3: RMM News Entertainment.
0: And suno kaya Daniel Padilla, sugod sang naging sila kuno ni Kylie. Kylie Padilla, Kayla Estrada. Sang sugod naging sila ni kuno ni Kayla Estrada. Naging lucky charm, mas naging buenas pa daw si Kayla saya nga negosyo kag sa mga endorsements. Ay, gusto ko na mag-artista.
3: RMM News Entertainment.
0: And Barbie, sina Barbie Almalbis, ako yung mga old school gid ko yaya. Si Barbie, Barbie Imperial, happy sa pinapagawang bahay. No, may bagong bahay na pinapagawa si Barbie Imperial sa Bicol na sobrang hands-on. Haman niya, todo pagod. No, todo hirap at pagod ang inukol niya sa iyang bahay. So, sa mga bashers daw, nga may tulong kuno, no, si Richard Gutierrez, ginampanginwalaan niya ini. Haman niya, ini nga balay, nga todo hands-on, halin kuno sa iyang ginubrahan. Pero damon man mga fans nga nagasiling nga ining balay nila sa Bicol o balay nga ginapaubra ni Barbie Imperial sa Bicol, ini na kuno ang manging balay nila nga duha ni Richard, magiging Bea at Vincent ko na nga ba sila? Magpapakasal na nga ba? Sa ibabagit natin ng entertainment balita, Bea Alonzo ibinidang home niya si Vincent Ko. Ayan ang pamangkot bala, kung matutuod gid man iniblang kasal base ang bal nila bla si ala pelikula after 2 weeks maga bulagay na naman isa. Hambal gani ni hambal na kuno ni Bea Alonzo, totoong-totoo kita mo sa huwes na nagpakasal. Pero tikom man gyapon ang ilang bibig, parte di sa pre-nuptial agreement nga una kuno naging rason kung nga wala madayon ang ilang kasal kay man siguro upang ang ilang mga ginikan.
3: RMM News Entertainment.
0: And yan mga kasama ng ating natipon nga mga entertainment balita para sa latest chikahan. Kag mga balitang yan, tutok lang sa News and Public Affairs Program sang RMN ni Iloilo.
3: Tatak! RMN!
0: Alauna, 52 sang ating entertainment balita. Boy, lugang inadulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanol, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang inigbahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kunubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikaayong lawas. bawas, kumpleto ang benepisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
6: Isugid kay Tiyoy.
7: Hamot-hamot mala sa imo, Choy!
8: Reklamo kang baka ka, ma. Mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, hindi lang ni para sa mga may balatian. Hindi lang ini para sa mga tigulbang. Pwede sa tanan-tanan. Hulaton nyo pa mag-high blood ka, maka-high blood ka mo. Hulaton nyo pa nga mataas ang inyong blood sugar. Hulaton nyo pa nga mangin arthritison ka mo. Hindi nyo na paghulatan na kay baw, tutuod, maantay. Tos kalanggid na hulaton mo pagid nga madialysis ikaw. Hindi na paghulata, adlaw-adlaw inom kita duwa tubtob tatlo ka kapsula sang Evergreen. Kay sigurado mga kasama, ang tanan nga sobra nakabangdanan sa mga balatian, buhinan o balansihon ina sang Evergreen. Like ginabalanse niya ang sobra naton sa sugar, sobra sa cholesterol, sobra sa uric acid, sobra sa asin, fats, creatinine, amo ni makadamage sa aton kidney. Sobra sa sugar, sobra sa acid, constipation. Nga mo nang ginatunaan sa mga halos tanan-tanan ng mga balatian kay siling nila, constipation is a mother of all disease. So adlaw-adlaw inom ka mo sang Evergreen plus exercise and proper diet. Kung pigado, hindi ka mo kabakal utan, kay perte kamahalang utan. So, inom ka mo Evergreen Herbal Capsule kay ang mga kulang ang mga vitamins and minerals nga makuha naton sa mga utan, kay ang mga prutas and dairy products makuha man naton sa Evergreen. Paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Evergreen, ginadugangan niya ang kulang naton ang sang vitamin A, B vitamins. Ini importante din kung nag-edad-edad ka. Makita mo pirminan naga sakit ang imong kaugat-ugatan, kinanla mo sang vitamin B o B complex, no? Vitamin C, ginadugangan niya kulang naton yung vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Dibla, kompletong-kompleto kagang Evergreen, may vitamin C na. Sa dugang kasayran, pwede ka makabisita kay Dr. Crispin Hiko sa Green Food Supplement Trading Center na nahamtang sa Cisco Building, Mabolo Delgado. Diraman ang tanan-tanan ng mga herbal products nga ginapangita nyo. Wala sa mga butika sa ilong lugar. Kadtuin nyo da sa Green Food Supplement Trading Center. Kaya aside sa Evergreen, tanan-tanan nga herbal products nga kinanglan nyo available dira.
3: Tatak! RMM!
8: Bisita. Uy, mayang aga kay Sir Stephen Fanega. Good morning, Sir Stephen. Si Mama Dina Hermano and si Ma'am Delsa Hermano dira sa may New York. Si Ma'am Mary Ricabar. Good morning, da Ma'am Mary. Kamusta ang life? Si Leia Solacello Rico. Good morning, Tay Punch. Amba ni Ma'am Leia Celorico. Kay Ma'am Moni Hoffner. Mayong aga. Odi Candelario, Odi Ryle, isa lang pala. Nag-message kagina ka namin sa video nga ginpasa ni Odi Candelario. Ang pungsod Spain. Grabe ang selebrasyon, ano? Pag daog sa Spain, grabe ang tao ga dinugok lang. Si Mareko Cheryl Magallanes, mayong aga, Mads. Good morning, Simo. I miss you. Auntie Edna Dalmino. Si Sir Johnny Figuro. Kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo. Sa may City Furniture Appliances Store. May pagkapiolo, kamusta ka? Si Ma'am Melanie Harjulin. Sir Jespal, hidlaw na kami si Imo. Sano ka naman na mabalik sa regular mong time slot? Nga gabi kagahon. May nga ka kay Ningin na sina si Jong Pulmones, pang. Good morning, Simo, pang. Happy listening, Simo. Ani ka pamati man sa aton si Coach Steve Deximo. Thank you. Belated happy birthday, Madza Laguardia, Dalza Dalyal, Dalza Laguardia. Kaya Mama Nani Benliro Bitchayda. Salamat, Anthony Guevara. Thank you, thank you. Si Coach Guy Fuentes. Good luck, Coach Guy, ha? Sa Team Sagay, Little Giants. Ma'am Bernadette Labis Peshon, kay Ma'am Gladys, good morning. Si Ma'am Donna Aguayon Feldman, good morning man. Sir Alden Sueta, kamusta ka mo da sa Israel? Bernie Erpalua, si Pare Motok ng RA Car Display. Heroki Hamano, si Ma'am Adele, kag si Ma'am Lani sa South Korea. Maupo din eh. Thank you sa inyo nga pag-upo. May mga power interruptions kita, subong adlaw, para makapulo-preparar ka mo. Yes, may brownout, may scheduled power interruption today, July 16.
3: Tatak! RMM!
8: Alauna, 59, unaon naton dira sa may Pasi City, sa siyudad sang Pasi, brownout karon. Thursday, July 16, alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, 7 ka oras. Diin nga barangay sa Pasi, Bangga Sarama. Bangga Sarama, barangay Hagumitan, Pasi City. Liwaton ta, Bangga Sarama, barangay Hagumitan, Pasi City, 9 a.m. to 4 p.m. po yan. May ara man sa may Pototan, 9 a.m. to 5 p.m. 8 ka oras. July 16, ang apektado ang porsyon sa Pototan, ang Tuburan kag Ubang. Liwat, Tuburan kag Ubang Pototan, preparar alas 9, masugod ang power interruption.
3: Tatak! RMM!
8: May dyan pa, may dyan pa. Sa subong Huwebes, sa Estancia, siyam ka oras, alas 8, tubtob, ano gid man, walo o siyam. Alas 8, tubtob, alas 5, sorry, siyam. 8 a.m. to 5 p.m. Sa Estancia, preparar Bacos Compound, Botongon. Bacos Compound, Botongon, kag Villa Reyes Poblacion, Zone 1 sa Estancia. Kag sa Sabado, preparar lang kamo. At least makaready na kamo, makaplano kamo, ha. Sa Sabado, ini maabot nga Sabado,
3: Tatak.
8: July 18.
3: Tatak! RMN.
8: Alas 8 sang aga, tubtob alas 5. 8 a.m. to 5 p.m. ang apektado nga area, bilog nga Haniway, bilog nga Mina, bilog nga Badyangan, ang Hanipaan Weste, New Lucena, subong maasin, kag ang porsyon sang Pototan ining Lumbo, Purog, Tukum, Ilaya, kag Ginakas. San una? Sabado, ini nga Sabado, ano adlaw na subong? Webes? O Biyernes, isa ka adlaw para makapreparar ka mo? Pagabot Sabado, palagyo na! Alas 8, tubtob alas 5 niya. Haniway, Mina, Badyangan, Hanipaan, Weste, New Lucena, Subog, Maasin, and ang porsyon sa Pototan, ining Lumbo, Purog, Tomcon, Ilaya, kag Ginakas. And yan mga kasama ng ating power update na dulong na sa aton sa pinakamanamit nga kape nga dapat nyo gid matilawan.
0: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen, balungay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Kapi mo, kapihin nyo.
8: Or, nakatilaw na kamo sa kapihin nyo. Pero kung wala, ikumpara nyo anay, sige na inom nyo nga kape. Ang kape nyo, yes, may caffeine ina. Once makainom ka mo sa kape nyo, nagadula ang sakit sa ulo ninyo. Once makainom ka mo sa inyong aganan at ang dan nga kape, nagapagsik ka mo tungod sa caffeine. Ano pa? Why na? Amo lang na. Inom ka kape para makabulig si mo bugtaw. No, para mapukaw ang imong atuyon. Para maging pagsik ikaw. Kag para madula ang sakit sang ulo mo. No, amo na na. Eh, ang kapehin nyo, be. Ang kapehin nyo, ikumparar ta sa kapin nyo, ha? Ang kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 ang sangkap. Ang kapehin nyo, yes, parehas man. Baka papagsik sa aton ini, kay man, may kape. May ara inisang ginseng. Makapapagsik man sa inyo ang ginseng kag kape. Ang kapehin nyo, may collagen. No, makapahubin. Siyempre, ang kape nyo, may damoy na antioxidants. Yes, okay, makapahubin, gwalis. Ang kape nyo, may mangustin. Ang kape nyo, nga nandan, may malunggay. Ang malunggay is, superfood ini. Diba? Superfood ining malunggay. Damo ining mga health benefits ang malunggay. Ang kape nyo, may Garcinia Cambogia. Ang kape nyo, may chia seeds. Anong chia seeds? Ano kami? Pispis. Ang chia seeds, yes, daw pagkaon isang pispis. Pero ang chia seeds, kung sa mga iban ka mga pungsod, ang mga shake, ang mga fruity, no, ginabutangan ina sang chia seeds, mahalin ng chia seeds, kay makabulig din na sa inyong digestion. Ang kape nyo, may black cumin. Ang kape na naandan nyo, may goto cola. Ang kape na naandan nyo, may maca root. Wala. Ote. Ote, ano pang inahulat nyo? Tilawan nyo lang. Wala ang balag nga isla ninyo, tilawin nyo lang. Mga isa kasi man ang inom nyo sa kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. No? Isa kasi man na testingan nyo, hindi ka mo ani mag-inom sa kape nyo, kaya tanan nga ara sa kape nyo, ari man ini sa kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. Pero ang sangkap sa kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, wala to sa kape na naandan nyo ginainom. Isa kasi mana, butang ta lima kadlaw na lang. Monday to Friday, im na lang. Testingan nyo ang pag-inom sang kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. Mabatsyagan nyo gid ang diferensya. Sigurado, parang ako, masaylo na lang ako sa kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee. Kay ini, nagapalangga ini sa aton ikayong lawas.
3: Tatak! RMN.
8: Available sa mga butika, pero kung wala, pwede ka muka bisita sa Zamara Shop Paiping sang Sarabia Optical dira sa may Marymart Mall Activity Center sa kilid sang escalator, no? Pwede ka muka istorya sa ila kag maghambal nga paano mag-order online para sa next order nyo online na lang, hindi nyo na need magkadto dira sa may Zamara Shop. Testing ilang ah. 6 minutos makalipas ang alas 2 ang kagahon. Mayong aga, 3rd happy birthday kay Pavi Tioy. Happy 3rd birthday kay Pavi. Hambal ni Kambe Ags kay Nanit Moleno. Nagapamati sa aton. Thank you, Sir Nanit Moleno. Thank you sa mga nag-like, mga nag-share, kag nag-follow sa aton programa. Susunod na ang problema ni kasamang Jackie. Pero ang tesi na, play kita na isang kakanta para naman ini sa ating mga kauturan dira sa may BJMP. Ang female ward, ilang ina nga, own composition.

0: Mga kasama, inang ambahan nun halin sa Iloilo City District Jail Female Dormitory. No, ang ilang own composition, ang tigulo, ang title sina is Pagbabago. Good morning kay Ma'am Chenny Henonggaling, kagkisyempre kay Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Mila sa Talabahan. Nagpamati sa aton dira sa may Pungsod, Canada. Ara si Engineer Bebot Edro Solano kay plano ni Engineer Bebot magpatindog sang branch sang Bebot and Milas Talabahan sa Canada. Preparar, Papa G, susunod na.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Jackie, 29 years old, Sangkalibo, Aklan. May nobyo ako kag siya si Jong. Mabuot, gwapo, kag may maayong obra. Sa matuod lang, Papa G, believe katama ako sa iya tungod sa sulod sang tatlo katuig namon nga relasyon. Never pa kami nga natabo. As in virgin pagit kuya, Papa G. Yes. Actually, it's a mutual understanding between us tungod hindi pa kami ready. Pareho. Ako pagid lang ang nanubya niya kag first ko man siya nga nanubyo. Hasta nga naglabot kami sa punto, Papa G, nga ginhagad niya ako nga magpakasal. Kag siyempre, nag-yes man ko eh. Kag 6 months nga preparasyon. Kag sang adlaw sa amon kasal, amo ato ang masiling ko nga one of the most memorable moments in my life.
1: Jong, you may now kiss the bride.
2: Kiss the bride, ako na!
3: Yes, Father. Jackie, palangga ko.
0: Tuman gid sa amon kamalipayo ni Jong sang tinion nga ina, Papa G. Tapos ang kasal, sa balay na kami nila, nagdiretso. Tungod ang desisyon naman ako nga dito na lang anay tungod nagpamanila kag nagakadto sa iba niya pungsod man ang ginikanan niya tungod sa negosyo nila. Ganis ang gabi mga ina, Papa G, bilang first timer na mag-uhan man kami. Hasta nga, gindaskan niya ako. Kagdira ko na matyagan, Papa G, ang kainit nga mamatyagan ko, mabuslot kag mawasak ang akon lampirong.
4: Ah,

0: Kailinit nga sang first time namon nga naga pusda ka na eh. Sa ba-ba ko yan niya, din dasok. Din song-song ang iya uraro nga nagakadunlan pa ko sang iya Milky Way. Una pa lang nagabi namon bilang mag-asawa pa pa siya, daw maaway pa kami ya, bangon lang sa to. Pero gina-explain na niya sa ako nga samtang maayo pa kami nga may maayo pa kami nga trabaho, hindi anay kami magbata kuno. Agod niya makasupot kami isang dako-dako sa future namon. Amahimo ang tanan namon nga gusto antes mag-concentrate sa mangin anak namon, dapat amuina ang mauna. May point man siya papaji, pero ang malain kay kada sex namon, mas gusto iya nga sa ba-ba iya pasudlon ang iya Milky Way. Amuna ang nagkakatabo permi papaji. Isa si nakabes?
1: Ote, ano, kamusta ang buhay may bana, babe?
2: Gaga, mamangkot ka pagi dyan. Syempre, happy and exciting, you know. Ilabi pa kay, daw nagahinurusgan nga daan sila nga duwa ni Jong, eh. Hindi bala BFF?
1: Ay.
2: Jackie?
1: Ang gagaya, ho. Hoy! Nakasubo sa imo?
3: Day, kuani. Aton-aton lang ini, ha? Kuan, makapila na kami mag-ing-ing ni Jonga. Nga ang iya balaw. Wala niya ginapasalod sa ako ng iya nga Milky Way.
2: Ano?
1: What?
2: Ay, te. Kun amo, sa diin niya ginapalupok.
3: Sa ba-ba ko.
2: What?
1: Ano?
3: Kaya kuno, damo ba kami mas priority? I-enjoy ko na alin naman ang life namon sa taong wala pa sa kami sa ngana.
1: Ay, ti! Nano man na iyang iya yaman!
2: Ay, nano!
1: Kapuring si Naya! Sa din niya yung makukuha ni Joe ang churi nga mo si Naya man!
3: Babay! Naya lang dyan!
1: Sorry! Nano! Babay! Da, hindi mo, ha? Da, may wrong!

ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nahuya agad ako nga mag-share sa party sa sex life na mo ni Jong sa mga bayan ko, Papa J. Pero hindi ko nag-idabi ma-take nga ang mo niyang style niya pag-abot sa kama. Sa ba-ba ko niya pasudlon. Mayo na bala, Papa J? Paano ko niya magbusong? Di ba? Pero sa isa ka bes na nag-higda kami,
1: Jong, Han, ngang hindi mo pa gusto nga magkabata na kita, ho. Masalangan ta naman, hindi bala? May maayo kita nga obra nga to, ha? Kag isa pa.
2: Jackie, Han, hindi bala makapila na ako kabeses niya inambalsay mo? Kung ready ka? Pwes ako hindi pa.
1: Jong, ani ka? Ano ganing purpose ang pag-asawahin natin?
2: Pwede bala, Jackie? Hindi ina ang priority ko, subong. Karera lang bala, anay, kag trabaho una, ha? Isa pa, kung magbusong ka, kag makabata, ti, muna, malain na ang tanan sa imo. Una, ang lawas mo. Hindi ka namang sexy. Kadawa, ang pamisti mo. Basi, ang social mo nga pamayo, subong, daw, daw udang ka na sa dason.
1: Bi, Jong!
0: Naglain gid ang buot ko kay Jong sang mga tinaga niya nga to, Papa G. Luyag niya yang makabata kami pero after 5 years pa, ay naano niya ko, no? May amo ginaya nga klase lalaki, ha, Papa G? Gani, wala ko magtulog sa ila sang gab-ing ina. Kundi nagkadtuya ako sa balay.
3: Ay naano, 5 years? Haya po, Diyos Kern! Basi ko nindi lang ako makakakwat sang apo ko kung mag-amo sina.
4: O naano, hindi na amuya si Manong Jongaw?
5: Hala,
4: doon may lain ako nga nabatsyagan, ha?
1: Jan, anong buot mo sa lingon?
4: Sabi pa ka si Nong Jongaw, masibla kong agi ang animal niya.
1: Jong?
4: Kung hindi, di ba si kung may iban guro nga babae nga luyag bataan, eh?
1: Ano?
3: Ano?
0: Kinulbaan mo ako sa ginhambal sa akong sangutod ko, Papa J, amo man si Mama. Pero ginpawalaan ko na lang ito kay mas ginintyende ko si Jong. Pareho sang ginpangako ko sa iya sa atubang sang altar. Time flies, bisan ano ang himuon ko every time mag-sex kami ni Jong, wala gyapon effect, Papa J. Tungod sa kada maguan siya, sa ba-ba ko gadiritso ang Milky Way. Gani, sang mag-sex kami liwat, wala na ako makapugong pa nga.
4: Oh, shit! Arana! Dumaguan agad ko! Arana! Nga!
1: Ipasunod na lang bala!
4: Ay, shit! Talaka! Shit, ah! Gitapin mo may ang batuta ko man! Sa salon nalang nagtupang Milky Way ko kay... Ano ka man iyo yaman?
1: Bullshit, Jong! Anong plano mo sa ako niya man? Asta mientras ano mo ako amuhon sine, ha? Paano kita makabuo? Patala ka! Nabisit na ako sa imo!
4: Jackie!
0: Wala ko ginapunggan ang kaugalingon ko, Papa G. Gintapi ko ang iya uraro antes pa ini magsulod sa baba ko. Nagalahin gid ang buot ko sa iya, Papa J. Kagin prangka ko siya. Ginambalan man niya ako nga wala siya sang ibang nga babae kundi ako lang. Amo lang nagaling, luyag pa niya nga mag-enjoy sa kabuhi niya. Tungod ti ano ko nung luyag ko nga makangkon sang anak? Oo, makasagod kami pero luyag iya mag-enjoy. Do ko namin na lang yang magpangkon sa iban nga makaanak ako. Di ba, Papa J? Katalaka eh. Ano ba lang maayo ko nga buhaton sa banan ko, Papa J? Asta san-o nga mag-amos siya sini. Laigayin man niyo ako. Ako gali si Jackie San Kalibo Akran. Madamog nga salamat and more power to your program, Papa J.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
6: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang mga...
7: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testingan na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: May problema ka? Basta hindi lang kita, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho!
9: Isugid kay Tiyoy!
10: Ang nag-aisahan ng programa kada kaagahon, alas 12, tugtog alas 3:30 sang aga. Isugid kay Choy.
9: Isugid kay Choy!
10: Ang programa na may puso, kaupod si
9: Choy Pacho!
11: Mahidayat nga ka mga karatsuman! Hello mga kasama, alas 12:27. Problema ni Jackie aton laygayan. Pero ito sina, may ngagagit kay Raymar Eli Magbanwa. Pang may ngagasi mo. Kay Bossing, kay Ryan Binyas na sa Mailitek. Rosita Gumakel Neymar Poras. Eh, nag-enjoy-enjoy sa seaside ho. Nagapang lalaki sila nga duha ho. Sa may seaside sang Antalya, Turkey. Si Ma'am Mayla Hagokoy Gansya nga may ka-BFF nga na kapitan. Kag si Ma'am Marje Cubillas ko no, may BFF na nga Turkey. Aba, level up na ka mga duha. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, bisgan wala ka sang reseta. Safe ini katama, no? Ang herbal supplement sang Herbs Med Pharma, makabulig din eh. Kung dugay na ka mo naghando magbata, ari testingan nyo kay nagapabaskog ini sang inyong libido. Tindugon gid niya pang, hindi gid maghapay, bisgan ano nga o bagyo. Bisgan nung handog.

Now, subong, makambit na gid kita sa kaepektibo sang NANS Liniment Oil, NANS Super Plus, kag para happy ang wife, happy ang life, Mega Man Herbal Capsule Galupok. And mga kasama, antes kita maglaygay sa problema ni Jackie, mga kasama, bantayan ninyo ha, ang amon nga pahalipay sa masunod nga inadlaw, ini nga bulan sang Hulyo. No, mahimo ka magdaog sang grocery pack, hindi mo na kinala magpila sa barangay. No, makaya-chansa ka magdaog sang grocery pack, kwarta o cash, kagiban pa gid nga mga papremyo. Siguraduha lang nga may ginagamit ka nga ACS product sa imo nga balay. Manuktok kami, makadto kami sa inyo nga balay. Kung may ara ka sang ACS product sa imo nga balay, baumatik may cash prize ka na. May grocery pack ka pa, kag may ACS gift pack ka. Para sa aton nga ACS Huli Ka promo. No, amo nang tigulo sini. ACS Huli Ka promo. Manuktok kami sa mga balay. Magsulod kami. May ara ka sang ACS product like Pride detergent, kag Charm fabric conditioner, kag iban pa gid na ACS product. Matik may gift pack, may grocery packs from grocery packs, kag cash prize. Wala na duro-duro pamangkot. Pag pansulod sa balay, may ACS product ka, daugdog ka na yun. Alas 12:30, ligyan na ang problema ni kasamang Jackie. Okay man, ano? Okay man. Kaya pagkatapos ang inyong wedding, ang iba na mugid man eh, at least may honeymoon stage gani ginatawag. May mga 1 year honeymoon stage o 2 years na honeymoon stage. Amo ni in short ginatawag na honeymoon stage, payawan ka mo anay. No, mapayawan ka mo anay sa kag isa. Ang iban be ginakasal, may mga bata na o may ginakasal nga tungod nga nagabusong. Pero kung wala, enjoy dapat amo ni amon nga mga lalaki. Hindi namon gusto din nga makaangkon sa bata. Gusto naman anay, syempre mapayawan kami anay. Mayawan ta anay sa aton mga sexual activity. Payawan kita as with the life of husband and wife. Kadamo pa ni isang adjustment. Kanami man ta ni kaila sa lalaki kay Jong nga amo ni. Na pero hindi ko maghambal nga malos siyang ay iban gani bag-o bata. Isa ka tuig nagagani bata, nagabalik na sa pagka-sexy si misis. Pero magkaangkon sa bata, ginaplano. May mga family planning gani, di ba, sa mga health centers. Dapat magplano ng pamilya, especially kung magkabata. Ginaplanuhan ini, hindi lasanan, nasang isa ka side, o hindi both sides. Dapat dua ka side gusto magkabata. Kaya dua man sila matipan. Ganun ang problema ni Jung. Okay man ini, ako pabor ko ni kung kiss ah, hindi tanan nga palokpon sa baba. No malice aside. Kaya ang iban na okay man, di ba? Bana mo man, asawa mo man, nga kung babae, magwa, nara man ang tsura sa lalaki sa inyo nga. Why man problema sa munti ang lalaki? Galing kung mag-amone, kung hindi man gusto sa babae, upang saya, hindi niya gusto, hindi niya luyag, nga ipilit. Pwede man tani kung hindi gusto magkabata, fair enough. No, kung may istoryahan nila nga duwag, amo na ginapalupok sa baba mo. Kaya, hindi ko pa gusto magkaangkon sa bata. Eh, pwede man nga i-ejaculate lang. No, pwede, salsalo niya lang na. O sa pusod, eh. Pwede man. Nga, pwede man nga mag-condom. Or pwede man contraceptives, di ba? Pwede man mag-pill sa anay, hingyoon niyang iyang asawa. Or any nga may gina-inject. No, may ara man may ginainom, no, mga contraceptives to prevent nga magbata ang magpartner. Pero ini nga kay Jong daw palso na ini, no, nga sa baba gyud nga dira gyud niya pirmi sa baba. So are na takan ang babae, right? Sakto gid inaya. Pag hindi mo gusto, kung hindi mo gusto, no, may right ka gid nga mag-say nga hindi. No, may right ka gid inaya mga babae. Hindi porket bana nyo mapasugot, kinalang kamo nga mapasugot sa gusto o sa

0: Bana, may ara gid ka mo sang right nga ginatawag no may kinamatarong ka mo nga mang hindi sa iluyag himuon sa bana ninyo kay kung pilito niya na ate pwede nyo reklamo na sa Women's Day si Repe. It's against your will pero against the wall okay man ina. So yari na aton laygayan ang problema ni Jackie buligan tabi si Jackie. May gani ko, waygin bulibar. Sa bulibar, Vicky, para hindi ka magbusong. Iban, lalaki, amun na, amun. Kaya hindi mo gusto sa baba, kaya sa bulibar, para hindi ka magbusong. Anong inyong mga opinion? Anong inyong laygay? O anong inyong suggestion para kay Jackie? Pwede nyo ko tawagan sa 0933-879-0931. Pwede nyo ako i-PM, Tioy Punch, sa Facebook. Or pwede man i-comment nyo sa atun nga wall. Sa DYRI-RMN Iloilo, scroll down. Scroll down gamay. Makita nyo daw ang programa Isugid kay Tioy. Yan, i-click nyo. May comment section dyan sa dalom. Type nyo ang inyong comment. And then, yan, basahon ta. Amat-amat, basahon ang inyong mga comment. May mga natakaan na gani, may mga PM na din natakaan. Sige, basahon ta. Yoy, hindi man ang insakto ang ginaubras ng lalaki. Kababuyan. No, kababuyan na ina ang ginahimo niya. Kaya dira, okay lang once or twice o pirmi lang, pirmi. Kung mag-sex ka mo, dira lang paukpun sa baba. Ano nga sa baba, why sa galips to lips sa kay Jackie Hao? May problema man, may sala man abi si Jackie Tiyo, isang wedding nila eh. Isang ilang honeymoon, sorry. Sa ilang honeymoon, may sala man si Jackie abi. First time, ambal mo, first time yung mga first timer ka mga duha. Tapos nagpasugot ka nga umumo ng iyang uraro. Kasi siguro naanad sa Jackie nga halo sa maghilawas ka mo. Kung dali na lang sa magwaan, nagpasugot ka man nga gina umumo o ginalotgot mo ang iyang uraro at sa magwaan. Amo na guro nga naanad siya. Jackie, okay man na iya eh. Ang gina palupok sa baba, babae yan na gumi. Okay man ang ginapalupok sa baba. Kung kisa kay damo na mga health benefits. Amal gani ni eh, ma'am. Dumi mo ma'am Gemma, oh, nagapahubin inaya, may collagen. Ang calm. Hello, good morning. Ay, hari. Hello, may nga ga. Oy! Narinod!
1: Mga laget na si Jackie yung halal.
0: Oo, oh, Jackie.
1: Si hindi siya gusto magbusong ang asawa niya.
0: Amba na, hindi gusto magbusong si Jackie. Si Jackie gusto yan, magbusong.
1: Hindi gusto magbusong ang lalaki, hindi gusto magbusong ang asawa niya.
0: Pero ang babae gusto magbusong.
1: Ano na lang kung maubot? Ano na lang nabi kung maubos na ng iyang similya?
0: Wala na guro ko obsa. Hasta subong gani, hasta subong nga 50 taon, 60 taon, may similya pa. Hindi na maubos ha? Ano matyaga mo sa similya? Ano matyaga mo sa, hindi na maubos? Ano matyaga mo sa similya? Load? Load sa cellphone?
1: Hindi na, ang harapin nga. Masulod po, hindi na mabuong bata. Di ba, huwag nagwaya?
0: Nga nag-anubo ang nagubo ang nag-anubo ang similya. O, sperm count, nag-anubo.
1: Halimbawa, magluya na to ang iya. Hindi na makapabutong. Kaya, paano subong mabuo na siya? Kaya, hubin pa sila. Ano pa kaya magbuo eh.
0: Why ko kasunod? Pila edad ni Jackie to man? Why ko kasunod? Pila edad ni Jackie man?
1: Ano sobrang man to.
0: Medyo mga delikado na ini. Magtungtong ka sa mga 30 up. Medyo delikado na para sa mga babae. Di ba? Magbusong.
1: Mag-line of to, mga 22 ka, okay pa nga to 30. Pero kung mga 30 ang buglayan, kailan mo mga sasaryan. Kung madaan, sasaryan niya, dapat siya magbata ka sa ano, piliton mo, ikaw na lang mapagwa mo. Kung nga sasaryan lang, mamahal.
0: Kagi na sasaryan lang?
1: Wala, kuya, sa parte, okay ng bata, pero namulayan ko sa batang babae. Mm. Ay, sana ka, ano nga niya, isa kagabi daw, alas 12 ng adlaw na kumatawan. Kaya kayo may ano, may tiyo sa una, may ang lula ko to bala, inasaway ako, ma, hindi ka maligaw ko ng mga auto, eh, wala magkagasal at hip-hipos lang ko. Eh, amo to, ang lula ko, nagkagdugay, nakuway na tawan, may pambana ko, ari gusto sa Iloilo, na gubra. Nung pag-iikap ang nasa ng lula ko sa tiyan ko, natawan bata ko. Tapos sa putaan ko pa ang ulo yan na ano pa, ay nagpagwamayo pa. Pinagwasa eh, ang bata ko. Tapos yung ay, naku, pamiliplano na lang ko. Nabulay yan kung gano'n. Gawa kabilo ng bata ko, nung pamplanin ko ba yun. Para budlayan ko ma... Dipindi man mo kayo niya ramda ng mga istorya sa mga kapagulangan sa una. Eh, yan ay ya. Eh, ano ni Banaya eh, kung kasi gusto pa mag-boss ng pamilya, si Mano na lang nasa lakon niya. Ang babae, okay. Ang lalaki, madulaan sa'yo. Bisang, ang yaya, malimbawa, masakit sa may mga diabetes o ano na yan, masakit. Kasi magpabusong pa na siya. Hindi na siya kapabusong, lakon niya pa yung, ano, hindi ko ako sa babae eh, buli eh, bala. Iibla sa inyo, anay, dito ka kay nanay. Ito kung hindi mo sa respeto yung wala ka daw sa balay niyo.
0: Oo, no, hindi yung malapot. Parang, ang, kung isa lang sa yawan sa lapot sa uraroya, yawan sa lapot sa baya sa uraroya.
1: Ano yan, siguro lang lantong siya, ay ang daya dinano sa baba.
0: Tambot sa kunya kunya. Anaga, siyempre anaga palutgot na namian na anaga palutgot, di ba? Kung lalaki na namian sila kung inalutgot. Ang nagalutgot nami man ang maglutgot ako.
1: Nami man siya. Ako, pero nanon tiyo eh.
0: Kung lalaki, siyempre lalaki, lalaki, eh, kung ginalutgot, siyempre na namian, kasi siyempre nagulag-hulag, mainit-init, di ba? Pero pamangkot ko sa mga nagalutgot na namian man sila yan.
1: Sila kalila galutgot. Guro eh, na namian mo guro sila eh, kagalutgot sila ganin mo. No, mga kapte, tanan wala kaya kabalo kang iba na namian, iba laman.
0: Pero para sa imo?
1: Namian sila guro eh, kagalutgot. Basta ko na namiyan ang gap-gap, namiyan na sila. Hindi mo lang sumag-gap-gap. Radyo ka pa sa Facebook pa. Radyo ganyan. Radyo ganyan. Wala na daw na kapapi.
0: Dalagay, binibaton ko text. Binibaton ko text. Dalagay ito niya. Ano ang text mo? Ang text siya, rin ang text. Basahan ko? Basahan ko text?
1: Wala. Okay, say.
0: Basahan ko, hindi. Basahan ko text siya, hindi.
1: Okay, may
0: basahan. Basahan ko. Ang text siya, ble. Pagkatapos ko ng lutgo, ble.
1: Ay, lakot yan niya. Pangsot yan niya. Pangsot pa niya. Ang nilukot. Kariya pa. Kariya po. Grabe siya nagpalukot. Wala nang uli ko, set niya.
0: Sige, nanay Lot. Paday una na daang lutgot, anay! May punto, no? Ano na yung mga babae, hindi ka? Babae, hindi ka? Hindi ka sa amo na, ate, pulihan, taka! Ambot na to, ambot. Kung hindi mag, hindi ka pagsugaton, samba na ako. No, galing ka, kung kisama amo ni mahuya, kabla? No, kung magpuli ang babae, si Jackie, sa iyang abalay, amo ni bla, amo na yung open ini sa programa Isugid kay Tiyoy through Papa G. Kaya amo ni tutod ang mga istorya, no? Sa buhay, sa mga mag-asawa o mag-partner, nga nahuya ka, nga isugid, no? Nahuya ka, hindi nga isugid sa imong mga, sa imong ginikanan. Okay, ano lang ipaminsar sa imo sa ginikanan mo, daw amo na bla, nahuya sila. So, sa mga nahuya, mga nakulbaan, isugid, ari may dalang pan sa programa Isugid Kito, hindi kayo maguya-huya. Tod, may mga iban nga mga gasunog-sunog. Pero damo, hindi mga malay gaya makuha. Ako, Tiyoy, no, para kay Jackie, habalo niya ang iyang bana. No, respetuhon niya ang desisyon sa iyang bana, anay, nga hindi pa prepared nga magkaangkon sa bata kung hindi pa nila luyag sa bana niya magkabata. Yung bala siya kung 5 years, too much, so sobra-sobra na yun ng 5 years. Sa isa ka transaction gani, may aran ng istoryahanay para manubo, di ba? Basi pwede niya bilang i-plea na sa iyang abana, nga sobra-sobra na guro ang 5 years. Sa edad ko ini, plus 5, basi kita nga duwa ang mabudlayan. Basi madulaan ko sang ubra. O basi wala na ko isarang, no, ang makaubra kung makalabot pa ko ina sa inang edad kad magbusong. How about 2 years? Mag-deal please siya sa iyang abana. Istoryahan nila na. Ang tanan makuha sa istorya. Gabot man na guro, gabot na Tiyoy sa punto sa isa ka lalaki na nakulbaan man. May mga iban ng mga lalaki nga nakulbaan sa ginatawag na responsibilidad. Kaya hindi basta-basta magsagot sa isa ka bata. No, okay lang na kung lapsag pa. Problema na kung magdako na ining pag-eskwela, mang time. No, kung parehas ka mo nag-aubra, ano, may masakripisyo. Basi, tamanam lang paminsar sa imong abana. Help him relax. Tiyoy, kung ako kay Jackie, introduce niya sa iyang abana ang calendar method or ang pag-usar sang a contraceptive, so ng pag-inom ni Jackie sang pills. Sa dira, ano, mapunggan nila, mahindi sana'y magbusong, makaplano sila. Tiyoy, ang problema man lang di is hindi gusto sang bana niya nga magkabata sila yan. Pamangkuton niya eh. Pamangkuton niya ang iyang abana nga si, sino nga lang ito, si Jong. Pamangkuton niya, nga hindi mo gusto. Ano ang problema? Ano ang ginakakulbaan mo? Kahit kung magbata, ako man ay nang mabusong. O si Jackie man ang mabusong. Siya man ang madala sa bata. Siya man ang malibor sina. Siya man ang mapatiti sina. Siya man ang matipan sina. Bulig-bulig lang gani ang iyakabana na. So, hibaloon niya anay kung ano ang fear. Ano ang ginakulbaan sa bana niya nga kumakaangkon sila sa bata. Ari na, matamat na nagasulod. Ay, Jeline Lacson, Ma'am Jeline, mayong aga sa imo, Ma'am Jeline Lacson. Nagadilap-dilap di samtang nagapamati si Ma'am Margie isang ice cream. Ama ni Ma'am Myla, baw, base yung ice cream ng ginalutgot yan, ha? Ari, may comment kay John Lise Caro Saavedra. Nga sa ba-ba gidyoy haw, pwede man na iwaslik sa kilid. Nga sa nga soltero sila, may gapangita sila sa ba-ba. Ugaong man na kang iwaslik gani, kung baban gani sa midjas. Kung kisa gani, o gamit sa kondom, Tiyoy. Ano kung mag-asawa bala, Ma'am Jonali Saavedra? No, daw wala feeling kung asawa mo kag mag-usar kondom, daw wala feeling. Amo na ang ginhambala, daw wala feeling. Pero kung gusto nyo nga, kung ang imo nga asawa, ano gani na, ang fertile, ang delikado gid na, kung hindi mo gusto magbata, hindi nyo pa gusto makangkong bata, baw, fertile inabaw. Ah, pwede guro kondom, kung hindi ka naging kagwanta, mapautwas ka, pwede kondom. Pero may ni Tiyoy, storyahon mo mayo ang bana mo, Grace. mo nga hindi sa tanan nga oras kada sex ninyo. Sobra-sobra man abitudo, kada sex lang. Sa ba-ba mo gid pagwa pa permi pagwaon. Storya lang na guro, kulang sa ilang adwa tiyoy. Kay kung plangga iya, ka Grace, respetuhon niya ang desisyon mo. Grace, respetuha man ang kaugalingon mo. Kung hindi mo gusto, ihambala ang bana mo nga hindi mo luyag ang iyang ginapang ubra. Tagai man sa ultimatum. Kambi Ags, good morning to you. Greet ko lang, happy, happy birthday kay, ano na, 3-ed? Anong 3-ed? 3-ed o Jed? Jed, guro ni no Jed. Grace, simple lang na kumpara sa akin. Imuon mo, imbis nga ending, intro mo. Hindi mo pag i-ending ang um-um. I-intro mo ang um-um. Kung nag-sex ka mo, ara ka mo sa first part sang inyong sex capade. Umada yon, umada yon, kuada yon ng kapte kag umuma. Umuma, nagambala bana mo o oh, inumum ko na ni. Hambal nila ang pagkaon, ang kanon, pag iluwa, hindi na pag ibalik sa baba. Umana, una pa lang, umana. Wala ba na mo, o na, umum ko na, hindi ko na pwede umum na luwat. Iyoy, kung ang problema niya, ina iyang ginahimo sa bana niya. Ako na, opinion ko lang ini, Grace. Mag-sex ka mo. Ipasulod ko lapit na lang siya, o kung nga ara sa, hindi pa man climax, medyo lapit-lapit, ipasulod sa imo nga boulevard. Ipasulod sa imo boulevard kag kung magwaan na si ako nga mag-sex kay maliwat ang balsa nga oh umuman umumon ko pa ni nga halin na sa boulevard ko bisan pabasi pati siya mami nga tindi na lang. Basi pagalaw pa ato malunggay. May daon malunggay. May daon to may liso bayabas to aw. Tiyoy, mayong aga, tanan nga problema madala sa istorya. Malumanay nga istorya. Istoryahin nyo, anay. No, istoryahin nyo, anay, Grace. Ang ina nga problema, naanad lang sa guro, Grace. Kaga base, tuod to ang pahanugupnup sang imo nga manghud. Nga base, bla, nakatilaw siya, Grace, sa LGBT. Nga amuna ang naandan niya. Kay... tatlo katuig kamo nga mag-on, tatlo katuig kamo nga mag-nubyahanay, wala gid may natabo sa inyo? Base na pilitan sa magpakasal sa inyo? Kay ini ang mga buluhaton, hindi na ina-normal. Hindi na ina-normal. Kada sex nyo, sa isa kaadlaw, no, kung bag-o kalaw mag-asawahay, sa isa kaadlaw, may apat, may kalima kalupok, guro, o kagyan mo. Ano sa apat, ikal-apat, lima kalupok na? Sa ba-ba, tanan ginapalupok, ha? Ano matyaga niya sa ba-ba mo, Grace? Firing range? Papak, papak, Basi may problema, gindi niya ang imong nga bana. Basi may psych problem ini. Hindi na ina normal, Grace, na kada sex nyo, adlaw-adlaw nga sex nyo, sa baba lang ni mo igulo kag palukpon. Una, okay, medyo matulotamis pa na. Pero adlaw-adlaw, sulumood man na. Sir Stephen Fanega, good morning, Sir Stephen. Nagit si Platanta na yung mga... si Mama... ah, dalingid. Si Neymar Poras, ayan, si Rosalinda Makiling, Alex Defensor Tagudinay, mga aton mga listeners, si Oliver Will Espulgar. Salamat, Ged. Bong Labus. Kaga sa aton ibang pag mga classmates, hindi ko na makita ang iba. Sorry, Ged. May nga gaman kay Ben Ben Serbo. Kay Joe Amora. Good morning, Sir Joe. Archan Sumodio. Kay Mama Leia Perez Celorina. Kay Blaze Jethro Flores. Mayad-ayad, Ged, nga aga sa inyo. Bantayan man nga karon. Minutes away, pila na lang niyo. Less than 10 minutes na lang. Less than 10 minutes na lang ang game time sang England versus Argentina. Alas 3 na yun. Pao, sino ay madaog? Ako ya, England ko ya, subong ah. May England ko, subong. Alas 12:54. May nga aga kay anong ginakadlaw-kadlaw ni Ma'am Jonali Caro Saavedra. Para sa imo, Grace, ang ako, kung ako sa imo, no, kung ako sa imo, Grace, ang himuon ko, sakto to hambal sang color, pulian ko. Pulian ko ang akon nga bana, pulian ko sa balay sang akon ginikanan. Matinir gid ko to sa balay sang akon ginikanan. Pahibalo ko sa iya nga akig ako sa iya. Pahibaloon ko ang akon nga bana, no, nga hindi insakto ang ginaobra niya. Stop mo ang communication siya. Stop mo ang pag-text-text kung magtawag sa simo. Hindi mo pagsabton. Siya pakadtuada sa balay mo. Amo na ang tuyo mo, amo na ang mission mo. Nga pakadtua si Jong sa balay mo. Once ara sa balay mo, tubangon niya ang ginikanan mo. Nadira, istoryahan ninyo ang problema. Hindi man hambal nga tanan i-sugid mo sa imong ginikanan ang ginapang ubra nyo. Kaya what happens to you in the bedroom stays with you. Pero kung gusto mo isugid sa imong iloy, kung gusto mo, kung open-minded man ang imong iloy, sugid. Siya da, explicar. Siya explicar sa mapulian niya ka. Kat kung hindi magbag-o ang iyang pinamatasan, kung hindi sa magpromisa sa imo nga magbag-o siya o magliwat sa sang iyang mga pinamatasan sa kama, hindi mo sa pagbalikan sa balay niya. Dira kamo istar sa balay niyo. Nagpagusto siya kay balay sang nanay niya to. Biskan hindi ka magbalik-balik sa balay niya, why problema kay kasado na kamo. Ara ka as beneficiary na sa tanan-tanan ng mga gobyermenta. Go, go, go! Aba, si Ma'am Christopher Morris, gali, England ka man. Go, go, go! England! Ma'am Cindy Popo, mahinga ka man. Morning, Yoy, and to all. Ang bali, Ma'am Christopher Morris, nagabuluban tayo man ini. Sampang sang England, Argentina, lapit lang. Pulaw-pulaw naman ko ni Karun. Ma'am Mercedita Almirante, Bernie Erpalua, kagang aton mga amigo, ang aton mga kagrupo, softball team. Dala sa may Mabini, no, ang Galanza family. Sa Porok City, sa Balcon Maravilla, and Balcon Milyeza, sa Jordan Guimaras, mahinga ka. Sa mga taga Tamburong, mga taga Libas, arada mga Tabor family ho, mayong aga sa inyo. Charlie Zamora, good morning. Si Kapitan Hapon Escarpe, sa may bahin sang San Lorenzo Guimaras. Dira sa may ano gani kay Kap Hapon, lipat ko. Mayong aga man kay Kagawad Lubatin. No, mahinga ka, Kagawad sa Litek, syempre, Team Litek. Kagawad Romeo Guzman, amon nga Kapitan Anini Infante, Andy Jesus family, Encarges family, Magno Galfo family, salamat sa inyo. Sa aton mga pinalanggada ng mga softball player sa may Pinya. No, mayad-ayad yun nga ka sa mga taga Abila, ang Hornadal family sa may Pinya, bakitakitso, kontra kabanbanan. Uy, kagawad Joven Galio. Kita ay kita sa Sabado. Hampang-hampang na makita softball, ah. Buhi-buhi-on ta naman ang softball, da. Ayoy, England man ako, tiyoy. Hamba ni Ma'am Gemma Pendon. Sige, astad rin lang ako nga pagpangalagad. Mga classmates, kita-kits sa mga kita buwas Biyernes. tani may magistorya man sa aton sang kwentong kababalaghan. Bidlaw na gid ko sa kwentong kababalaghan. Ay may nga ganay tiyoy tamyaw ko lang si kagawad Rico Dongguine sa Baloduno Saraga, Renante Pedroso, kagawad Noel Coscoluela, kay Vic nung Narsing Amarsing sa Siwalo Maasin sa Tubola, Torreña family sa Tigbawan, halin kay George Torreña. Tamang oras, mga kasama, alas 3 na sang aga. Kita-kits kita, buhas ng adlaw, Friday. Thank you sa mga nag-like, sa mga nag-share, and mga nag-follow sa aton programa. Isugit kay Tioy sa Facebook. Alas 3 imedia, standby. Live ang Department of Agriculture. And sa mga mainit nga mga balita, unang radyo, unang balita, pagsapit ng alas 4. And buluban tayo ng mga mainit nga mga updates, no, mga recap sa impeachment, no, ikalima nga adlaw sang impeachment sa mga news and public affairs program sang RMN Iloilo. Have a blessed day sa ato mga OFWs working and living abroad. Good morning, good afternoon, and good evening. See you tomorrow. Ciao, baby.
2: Mga pinalangga naton nga tigpamati, ini ang programa nga hindi pampatulog, kundi pampagisisang ngisi. Ako ang inyo alagad,

0: Banyos-banyos para sa butod?
1: Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
6: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
7: Rexino Forte!
8: Masasig banat sa abat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

sa imo ang aming mga agyan. Mga mamuma nga kakayon para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayong nga panglawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginmuka na ang ila alanghon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatupang nama. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Iniitanan ang ginasalanan.

Mayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ato nga mga suki, nga tagpalamati sa ato nga programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod gid sa aton nga programa. Sa gihapon ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Panginbulahan gid sa aton katuwang nga opisina ang National Food Authority kay kahapon nga adlaw formal na nga

0: Ginaugurahan sang aton Secretary Agriculture Francisco Chu Laurel Jr. kag National Food Authority Administrator Larry Lacson ang Modernized Rice Processing Center sa Barangay PD Monfort South, Dumangas, Iloilo. Ang proyekto ang nagabalor sang halos 80 million pesos ang kabahin sang Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization o kon MAFIM program sang Department of Agriculture nga ginapangunahan sang National Food Authority. Suno sa kay Administrator Lacson ang pasilidad sa Dumangas ang labing una nga nabuksan sa 36 ka moderno nga rice processing center nga gintukod sa Bugos nga pungsod, samtang ginpaambit naman sang aton Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga bangod sa proyekto lauman ang mas magataas pa nga drying kag milling capacity sang National Food Authority sa probinsya sang Iloilo, ilabi na nga may ikasarang ini sa pagbaton sang mas mga basa nga palay. Ang pasilidad gindisenyo para suportahan ang socio-economic agenda sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuyuan sang programa nga oblahon nga moderno ang mga post-harvest cag storage facilities sa Bugos nga Philippines, so sa Akoton Bugsod Pilipinas, para sa mas mapaayo ang produksyon sang mga mangunguma, mabuhinan ang post-harvest losses, mapabaskog ang agricultural supply chain kag masiguro ang pangmalawigon nga seguridad sa pagkaon para sa tagsa-tagsa ka mga Filipino. Panginbulahan man sa tanan naton nga mga partners sa National Food Authority, labi na gid kay Assistant Regional Manager Ma'am Kasmir Himarino, kay Ma'am Gladys Galliano, no, kag sa tanan naton nga mga kaupod nga nagbuloligay sa kahapon nga aktibidad sang National Food Authority. Nakita man naton dito si Vice Mayor Tagsagon, kag si Ma'am Marjorie Tacardon sang Tubungan Iloilo, si Sir Gilbert Kimba sang Pututan, kag mga farmers naton sa Banwasang Pututan, subong man si Ma'am Cynthia sang Dumangas Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kahapon. Kay Sir Rick Guilos sang Guilos Fish Farm, salamat sa pagpangunagid sang hinun-anon naton kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung sa diin nasabat sang aton nga secretary ang mga concerns nga imugid nga ginpalabot sa iya. No, salamat man sa mga membro sang Irrigators Association kag Seed Growers Association sang among aktibidad nga nagpabot man sang ilang nga mga hinun-anon sa aton nga Secretary Francisco Chu Laurel Jr. No, nga panginbulahan gid ang aton nga Regional Executive Director Director Dennis Arpia sa mga dinalagon naton nga aktibidad, kaupod ang mga katuwang naton nga opisina, ang Philippine Coconut Authority PCA nga ginarepresent gid ni Sir Joel Solis, no, aton nga provincial manager diri sa probinsya sang Iloilo, aton nga BFAR, no, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakita ang sipataman naton dito si Director Aremia Apari kag iya nga mga kaupod sa BFAR 6 sa PCIC, no, sa Philippine Crop Insurance Corporation, dito man si Ma'am Eva Yuli Laod, si Sir Pogs, no, at the same time, no, si Sir Melvin Vigo, no, kag mga beneficiaries naton sa PCIC nga nakabaton sang ilang mga indemnity checks, no, nga gin-release sang nasambit nga opisina, no. May ala man representante ang aton National Irrigation Administration, subong man ang mga beneficiaries naton sang kadiwa, at the same time mga farm machineries, ang drone services naton kag sa aton yung mga other interventions sa Department of Agriculture, panginbulahan gid sa inyong tanan. No? Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Ricardo Rosendo Hentolia, no? Richard Agudinis, kag Army Linjoy Mospa, no? Shout out kay Cesar Ciudad, mayo lang ang pag-inom sa mainit-init nga kape, subuman kay JC Valenzuela, kag kay alias Pogi Boy, no? Dala sa Maasin, no? Kay Sir Rodel Ravina, kag Jay Alanda, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Sir Idol Ray Hinini, subong man sa kay Samev Sumagaysay, no? Kay Sir Ming Ermilando Miniel, sa mga farmers naton dala sa San Enrique Iloilo, no? Kita kits, kita dugay-dugay, no? Kay makapadulong ang aton nga team, no? Para sa inyo nga Farmers Day dala sa San Enrique Iloilo, no? Shout out kay Ma'am Nisa Villalobos, no? Kag sa tanan nato nga katapo sa Municipal Agriculture Office, no? Kay Ma'am Elena Martinizar, aton nga information officer, salamat sa pag-upod sa aton nga programa, kag sa aton nga mayor, no, dala sa San Enrique, kay Mayor Fernandez, kag sa mga katapo sang sangguniang bayan, no. Good morning, thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sa Italopangod, subong aga padayon ang pagpatuman sang National Irrigation Administration Halaor River Multipurpose Project Stage 2 sang ila obligasyon para sa kayuhan kag padayon nga pag-uswag sa mga indigenous cultural communities o kon ICCs, no. Kaupod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 6 o kon BFAR 6 gin launch ang isa ka pilot tilapia fish cage project nga nagabalor halos 1,000,000 kapisos sa Sitio Agbury, Barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo para sa mga project affected families. Takip sa sini nga mga tikang amo ang pag-orient sa aton nga mga beneficiaries sang ila mangin papel kag obligasyon paghimo sa mga lambat kag pagpatindog sa mga frame para sa isa ka fish cage. Ginpatuman man ang pagpanagtag sa mga kagamitan sa pagpangisda, lakip na ang lambat, feeds kag mga similya sang tilapia. Dungan sa pagpatindog sang isa ka nibahat nga magaserbi nga operation kag monitoring station sa nasambit nga proyekto. Agod masiguro nga ang operasyon sang fish cage nagasunod sa sound environmental kag scientific nga standards. Nag-coordinate man ang NEA GRMP2 sa VFAR National Mariculture Center sa Panabo City, Davao. Ini para sa papatuman sang komprehensibo nga water quality analysis kag bathymetric survey. Agod mahibaluan ang kalidad sang tubig kag masiguro ang malawig nga pagsustinel sang proyekto. Ginpangunahan sang GRMP2 IP Housing Project Homeowners Association sa idalom sang technical nga bulig sang BFAR6 kag GRMP2 kag ginalantaw kun ano pa ka epektibo ang inland fishery. Agud mapalapad pagid ini sa 5% ang kabilugan nga reservoir sa palaaboton, no. Ginalauman naton nga ining fish cage, no, nga iga implementa sang aton katuwang nga opisina ang BFAR6 kaupod ang GRMP2 makabulig para sa palangitanan sang aton nga mga pumuluyo nga naapektuhan sang pagpatukod naton sang Halaor River Multipurpose Dam Stage 2, no, dira sa Kalinog, Iloilo. Hindi lang para sa pagkaon ang mga tilapia nga iga-harvest diri nga fish cage, kundi mahimo Manila mabaligya sa kaiping nga mga kabarangayan kag kabanwahanan para makadugang pagid sa ila tagsa-tagsa kakita. Good morning gid sa mga farmer leaders naton dala sa Dumangas, Iloilo, labi na gid sa aton nga mga local farmer technicians, no. Kay Sir Lester Mark Gamboa, maayad-ayad gid niya aga sa imo kay Ayan Kalibala subong man sa kay Jailo Serwe, no? A shout out, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape kay Ma'am Laila Losbelo, subong man kay Ma'am Jafet Fernandez kag Ma'am Miriam Padernal. Good morning kag maayo lang pag-inom sang mainit-init nga kape, no? Dugang naton tagaan sang Italopangod subong nga aga ginaagda sang Department of Agriculture Western Visayas ang tanan nga pamatan-on sa rehiyon nga magpasakop sa Young Farmers Challenge 2026. Ang YFC isa ka programa sang aton departamento nga ginlunsar sa tuntuig 2021 agod nga mag-inganyo sa mga pamatanon nga magsulod sa agrikultura kag magbulig sa ginahandom nga food security sang aton nga pungsod. Ang competition bukas para sa tanan nga mga Filipino edad 18 tob 30 anyos kag may ikasalang sa pagtukod sa negosyo sa rehiyon angot sa pagpanguma kag pagpangisda. Bilang padya ang sinuman nga magadaog sa provincial level ang magabaton sang 80,000 pesos bilang startup capital. Samtang dugang naman nga 150,000 pesos ang igahatag sa tagdaog sa regional level kag 300,000 pesos ang nagahulat nga papremyo sa national nga level nga mga winners naton. Magluwas sa kapital, ang Department of Agriculture Western Visayas magahatag man sang pagansanas kag paggiya agud magmangin madinalagon ang ila tagsa-tagsa ka negosyo. Para maging kwalipikado sa kompetisyon, ang tanan nga interesado kinahanglan lang nga magsumiti sang mga ginapangayo nga mga dokumento antes ang pagtakop sang aton nga deadline nga gintalana sa sini nga bulan, no? Kag sa dugang nga mga impormasyon mag pakigangot sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division o kon mag-browse, no, magpangita sa aton nga Facebook page YFC, no, Young Farmers Challenge Western Visayas para sa dugang nga mga detalye, no. Palaaboton naton ang aton nga mga business model canvas halin sa nagkalain-lain nga mga sektor, no, sa production, may yala man sa processing kag may yala man sa digital agriculture nga mahimo gid pasakupan sang aton nga mga agripreneurs diri sa Western Visayas, no. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dira sa kabanduhanan sang Banate, Dingli kag Duenas Iloilo kay Sir Imong Laguna kag sa katapo sang Duenas Inland Water Fisherfolk Association, no. Good morning gid sa inyo subong man sa kay Kagawad Garlic Clavel, Kagawad Tito Kagapi kag subong man, no, sa amigo naton dira sa Leon Iloilo kay Sir Ryan Caldito. Good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang nga tagaan aton sa Italopangod subong aga. Labing una nga tiyon, nakasugod na sa third cropping ang Agbato Kalinog Irrigators Association Incorporated sa Banwasang Kalinog Iloilo ini kasunod sang madinalagon nga pag-ilig sang tubig irrigasyon halin sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2. Sa pagsaysay ni Steve Cordero, Officer in Charge sang Institutional Division sang National Irrigation Administration 6 sa Malawig na ngation, ang mga mangunguma nga membro sang asosasyon ang nagasaligid lamang sa tubig nga dala sang ulan. Ang nasambit nga asosasyon ang isa sa mga natukod nga grupo sa sulod sang Zone 1 Main Canal 2 area sang project. Sa pagtakop sang tuig 2025, ginabanta 500 ka mga farmer beneficiaries sa sambit nga area ang nakabenepisyo na sa partial nga operation sa DRM-7 bisan pa nga nagapadayon pa sa kalon ang pag-ubla sa iban nga bahin sang proyekto. Kag sila ang nakatanom sang ilang third cropping season. No? Pasalamat gid ang aton nga mga mauma kay hindi na isyo ang paghulat nila sa tubig irrigation kundi pinaagi sa DRM-7 mahimo nga sige-sige na kita nga magtanom sang palay sa anuman nga bulan sa bugos nga tuig. Aton padayon nga ginapahanom-dom sa aton nga mga mangunguma nga bantayan gid ang mga peste kag pamalatian nga mahimo mag-atake sa aton tanom nga palay tungod sige-sige na ang aton production, ang aton nga planting activities diri sa sambit nga mga lokasyon. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga mangunguma naton dira sa San Miguel, Limudyan, Leon kag Tubungan, Iloilo. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Dugang naton nga tagaan sa Igtalopangod subong aga. Anyway, a shout out gali kay Ma'am Bibing Dadibas kag Sir John Dadibas dira sa Alta Tierra Village, no, kay Dr. Colazon Arroyo. Good morning, Doc. Subong man kay Dr. Peter Sobrevega. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Ginaistoryahan na sang mga opisyal sang Iloilo Provincial Government ang pamahog nga dala sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa industriya sang tubo o kon kalamay diri sa probinsya sang Iloilo. Nagsapol sanday Provincial Administrator Raul Banyas kaupod ang mga katapo sa Provincial Agriculture Office kag Sugar Regulatory Administration agod hambalan ang pagpamiste sang RSSI sa mga banwa sang Anilaw, Dingli, Pasi kag bahin sang Northern Iloilo. Ginpangabay ni Dr. Banyas ang Provincial Agriculture Office nga magpatuman gilayon sa mga tikang agod matap na ang pagpamiste kag malikawan ang dugang pa nga mga kahalitan sa sugar industry diri sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga si kinhiwat nga stakeholders forum sang damlag gid lang ginako sang SRA nga ang infestation sa Negros Occidental naglabot na sa 14,447 hectares sang mga katubuhan. Sa diin masobra 5,000 ka mga manguma sa 365 ka mga barangays ang apektado, no. Gin papalikon man sang aton nga mga sang aton nga secretary nga ang padayon nga pagtuon naton sa pag-contain sining RSSI nga virus ang ginahimo sang katuwang naton nga opisina labi na gid sang Sugar Regulatory Administration kag sang Department of Agriculture. Padayon ang aton nga pagpanalawsaw dili para mapakita naton kag ma-determine naton ang husto nga management protocol para sa sining peste, no. Sa sininga tinion aton nga pamatian ang aton Agribit reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas College of Communications, no, sa West Visayas State University. Welcome naton si Nielet Fayo sa iyang report.
1: Para sa nagapangunang nga balita, halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Tatlo ka Irrigators Association sa Western Visayas, ginkilala sa national nga level. Tatlo ka Irrigators Association halin sa Western Visayas ang ginpasidunggan bilang Outstanding Irrigators Associations sa daloy ng Tagumpay Awarding Ceremony nga kabahin sa selebrasyon sang ika-63 anibersaryo sang National Irrigation Administration sang Hunyo 23, 2026. Ang awarding ceremony ginhiwat sa pareho nga tig-on sa NIA Central Office, sa Manila kan sa Regional Office din sa Iloilo City. Ang tatlo kagagpang sa Dunggana mo ang Siroco Baptistan Irrigators Association sang Sara Iloilo, Lakasan Editors Association sang Leganes Iloilo, kag isa na Tobias Fournier Irrigators Association sang Probinsya sang Antique. Ini nga presyoso nga pagkilala ginhatag sa mga irrigators associations nga nagapakita sa maayo nga pagpanguna, epesyente nga pagdumala sa sistema sang irrigasyon, kag talano pang dun nga pag-alagad sa mga mangunguma kag sa ila komunidad. Pinaagi sini dako ang ila kontribusyon sa pag-uswag sang agrikultura kag pagtaas sang produksyon. Ang ini nga kadalag ang nagapakita sa wala na galuyang nga dedikasyon, mabasog nga parikasog nga pagpaninguha sa mga mangunguma kag irrigators associations, kaupod ang iya kag iban pa nga mga kaupod nga organisasyon kag ahensya sang gobyerno. Pinaagi sa ila pagbinaligay, padayon nga napabaskog ang sektor sang agrikultura kag napaayo ang pangabuhi sa mga komunidad sa mangunguma sa Bugos nga rehiyon. Inisinyalat Angeli Fayo, nagabalita.
0: Thank you gid Nilet Angeli Fayo sa imong balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magpalista na, magparehestro na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yali ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Kung naka-enroll na ka mo sa FEDIS, kwalipikado na ka mo makakuha sa loan assistance sa lead sa DAACPC. Ano pa ang ginaulat mo ka-agri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
3: Kabaw na rin, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Kamuni ang swerte, taas ang pagpanguma.
3: Oh? Ano yun ah?
4: Parehistro kita sa FEDIS, agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mamulay man na magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements. FEDIS registration form, valid mayor's open business permit, tag certificate of registration.
5: Sakto na ka-agri! Sarang ka mo magparehistro sa FEDIS registration desk sa AMAS DA Central Office o kun sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer pag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FEDIS database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kuntawang. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office o kung ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FEDIS.
7: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakas ang lokal ng produkto halin sa aton mga nguma kag mga isla, welcome ka sa FEDIS! Ano pa ginulat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magpalista na sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System, no? Para nga maka-intra na kita sa sagip saka procurement para sa aton nga mga institutional buyers, no? Wala na kita sing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director Director Dines Arpia kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kagang paggamit sa research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa puso ang mga sa pagtagpagalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, pagas na pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming pang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isa puso na ikaw.

ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan.

0: Temple Plus Gold.
1: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Temple Plus Gold. Sulutin duwa ka bulan noong pawan.
0: Temple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Temple Plus Gold. Sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
1: L3 Bio. Kilala 3 Bio.
2: D3
3: Makabuti ka.
4: Ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya. Kami.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Kaya siyempre sa Facebook live na live kita sa DYRI RMN Iloilo. Gani din man ka mga bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kang welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
2: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita. RMN.
0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo?
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Sa aton nga Know Your History sang July 16, 1990, ang Luzon ang ginigo sang mabaskog nga linog. 7.7 intensity nga linog ang nag-igo sa Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, La Union, Aurora, Bataan, Zambales kag Tarlac. Amo ini ang pinakabaskog nga linog nga nagtuga sang kahalitan sa Luzon, ilabinagid sa Baguio City.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Day number 6 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte natapos kahapon nga adlaw. Nag-adjourn sa ila ika-anom nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Nagisugot ang senator judges nga desisyonan ang motion nga ipasapuy na ang bank tax kag anti-money laundering counsel o kon AMLAC records ni Vice President Sara Duterte sa palaboton nga Lunes nga adlaw, Hulyo 20. Inanunso naman sa prosecution nga si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang ila katapusan nga testigo sa impeachment article angot sa grave threats o kon sa Article 4 sa mga sa Article 4 sa nga impeachment cases batok kay Vice President Sara Duterte. Mag-issue naman sa nga subpoena ang korte sa mga masunod nga witness sa nga prosecution para naman sa confidential funds impeachment article. No, sa confidential funds mga karadyuman, amo ini ang next nga talakayon sa masunod iya nga simana. So bantayan ang ining nasamit iya nga mga pagpalayon sa nga impeachment trial batok sa vice presidente. Di apat ka articles of impeachment ini ang inuna among ining assassination threats o kon ang ining alleged nga grave threats no sa kabuhi sang presidente ang iya asawa kag sumuman sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Kag ang ikaduwa sining pagatalakayon sa masunod nga simana mga karadyuman ang may kang tanan naman sa confidential funds. Ang sa confidential funds ng mga karadyuman, Article 1 ini, no? Article 1 for misuse of public funds. Ang alleged systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million pesos under sa Office of the Vice President, kag sumuman 112.5 million under naman sa Department of Education o kon DepEd. Ang pasunod is Article 4, Article 1, tapos mabalik sila sa Article 3, nga mo ang bribery, then ang Article 2, nga mo ang unexplained wealth, meaning discrepancies between sa bank records ng Vice Presidente, kaga saya sinigagin declare nga Statement of Assets, Liabilities, and Network Consultant from 2022 to 2024, including diri ang alleged undisclosed wealth tukon manggad no, sang mag-asawa nga Man Scarpio kag Sara Duterte. Kaga siyempre kahapon mga karadyuman, masadya gihapon sa day number 6 no, sang impeachment trial. Ang impeachment court ang sampina para nga patambungon ang pinapagid ka mga ginapahayag witnesses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ila sining schedule diri is July 21 to 22. Para ini sa Article 1 o kon confidential fund. Ipatawag sang impeachment court sanday Marivic Pareha, Director of House Legislative Archive, Violeta Constantino, Ninita Camposano kag Lynette Ortez sang Land Bank. No, sila sini ang igapatawag sang impeachment court. Agunto nga maghatag sang ilang mga testimony. Kag mga pamangkot mga karadyuman, may kang tanan sining mga panumbungon abatok kay Vice President Sara Duterte. Samtang gin-announce man sa House of Prosecution panel nga ang iba nila nga mga ginpang lista nga mga witnesses, ang ila naging lamang nga iga cancel kamutong hambal ni Attorney Lorna Capunan nga sa iya 40 anyos nga pagpatigayon sang litigation trial, na intindihan niya nga kon diin lang asta kag when to stop no sa pagpresentar sa mga witnesses, kag kon bala enough na o kon hindi pa ang napresentar na nga mga witnesses. So ginhambal sang House Prosecution panel nga si Attorney Matibag ang ila pinaka ulihi sini nga mangin witness mga karadyuman. Amo ini ang gin anunsyo sang House Prosecution panel. Oh, so ang last nila si Attorney Matibag, pero ang ibang to nga gin pang lista nila ang ila naging damang nga iga cancel mga karadyuman. Supposedly, ang mga nakalista nga nagpresentar patani sang House Prosecution panel amo ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office o kon PPFEO, ang mga congressman nga sanday Michael Flores, Bones Magsambol, tapos ining si Sheriff Abby Andres atong tinapungol ni Vice President Sara Duterte sang mayor pa sa sang Davao City. Tapos ang family member sa mga victim sang mga nakunugin pamahog sang una ni Vice President Sara Duterte, kag sumuman mga representatives, mga psychiatrist, no? May ara pa sila sang psychiatrist nga iimbitar tani. Pero ini ang ginpang removed na sa ila sining listahan kagin ginhambal ni Congresswoman Gerville Luistro nga ang katapusan nila nga mangin witness amo si NBI Director Melvin Matibag. Amo ini ang ila katapusan nga mangin witness para sa Article 4 sang impeachment complaint batok iya kay Vice President Sara Duterte, kag ipresentar nila ini sa palabuton nga Martes nga adlaw. So bantayan ta ini kay kahapon sang gin presentar o kung gin pahayag sang House Prosecution Panel ang cancellation sang ila silingi additional nga mga witness, nagsabtanay pa diri si Attorney Sheila Sison ang lead sang defense panel, kag subukman si Congresswoman Gervin Luistro ang head naman no sang prosecution panel. Nagbayloanay sila sang argumento tungod iya sa pila ka mga manifestation ni Attorney ni Congresswoman Gervin Luistro nga ila na lang iga withdraw ang pila nila ka mga testigo kag hindi na pagpatubangon sa impeachment court. Igin na hambal ni Attorney Sheila Sison nga pwede man nga simplihon na lang ang pag-announce no sang mga witnesses o kung ang pag-withdraw sa mga witnesses sang House Prosecution Panel. Hindi na pag-palawigon. No? Kaya si Congressman Gervin Luistro magatag manifestation, perti kalaba. Kaga gina-justify, kaga gina-isa-isa niya ang mga rason kung nga ang hindi na si Amuni pagpatambungon, nga i-cancel na ni, nga i-withdraw na ini. Kabal ni Attorney Sheila Sison, sila niya porte ka laba. No? Pwede man ako sila niyang kuha na lang, i-announce na lang kung sila sino nang i-withdraw para nga mas matauhay, kag mas malasig ang dalagan sang proceedings, kag masiguro ang pagkapatas dire. Pero hambal ni Congresswoman Gervin Luistro, sila niya, dapat niya ma-explicar ta ini ang withdrawal sa mga pangalan niya ini sa witness at least para nga maintindihan sa aton sini nga mga pumuluyo. Kasi sila niya, hindi mo lang niya kita lang di yang nagapamati mo. Hindi mo lang niya kita lang di yan sa impeachment court. Di sila niya, madamo sa mga nagasunod sa aton, madamo sa mga nagalantaw sa aton, so dapat maintindihan sa mga pumuluyo nga nagasunod, yung nagalantaw sa aton, kung nga kag gin-withdraw ang mga witnesses nga ini, kag nga nga gin-withdraw ang mga witnesses nga ini. Diba? Para kuno nga maintindihan sang mga pumulong Pilipinhon nga nagalantaw bago din sa ini ka constitutional process nga naangot man sa interes sang publiko. Hindi lang interes sang defense panel, hindi lang interes sang House Prosecution Panel, hindi lang interes sa mga senator judges, kundi interes man sa mga Pilipino nga nagalantaw sa ila sila mga purian, nagalantaw sila sila nga mga gadgets dira sa proceeding sa impeachment court. Sige, dapat maintindihan nila nga ang agin withdraw na ang mga witnesses kayo ni, kag nga hindi na sila pagpatambungon. Diba? Muna ang ambal ni Congresswoman Gervin Luistro. So wala naman matagan sang tion si Luistro nga makasabat sa last sining ambal ni Attorney Sison. Sabat ni Sison nga wala nagapangayo ang ilang team sa korte sang anuman nga mga binta kundi sang kundi ang patas gidamang. Ambal ni Congresswoman Luistro kati sining patas man ni. Kay si in fairness sa kay Senator Chisi Escudero para sa ila nga patas no kag wala sang ginaapinan no si Senator Chisi Escudero among presiding officer sa tagsa nga magatag manifestation ang magtimbang sini nga bahin. No, mapan pa na, madugay pa na kahapon no, nga dibatihay nila nga duwa until nga ti gin-cut na sila ni Senator Chis Escudero nga among presiding officer sa impeachment court. Samtang nagisugot ang Senator Judges nga desisyonan ang motion nga ipasapwi na ang bank tax kag anti-money laundering council records ang Vice Presidente sa Lunes, July 20. Pero sa kay Senator Chis Escudero, presiding officer sa impeachment court, nagingyo ang Senator Judges nga tagan sila sang bastante nga tion para matun-an ang complicated katama nga isyo regarding sa confidential funds. Yatong mga ginpang hinambit naton kaina from AMLAC kag subukman from Land Bank ang desisyonan nila sa masunod iya nga simana. Samtang nangin masadyaman ang pag-umpisa kahapon sa impeachment trial kay prior sa pag-proceed nila sa proceeding, nagatindog si Senator Robin Hood Padilla, may kang tanan sining ginapayag niya nga ano, natabuan lang ini or hungod ini nga ginapangkasuhan kag ginapangpasakaan sang kaso ang mga kaopdanan niya nga mga senador. Ini matapos nga gin payag ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director, nga ila sini nga imbestigaran ang ginapahayag nga anomalya sang ginpatigayon ang SEA Games adres sa Pungsod Pilipinas sang 2019. Dumduman yun yung kontrobersiya sang una sa 2019 SEA Games sa hosting sang Pilipinas. Atong ginkwan ba nila, atong ginhambal ba nila nga mahiwagang kaldero. Atong lang 40 ka mahal tubla. No? Nga construction nila mga karadyuman sang pilaya ka mga facility nga ginagamit sang Pungsod da Pilipinas sa pag-host sang 2019 SEA Games. Oh. So ano, habal ni Senator Robin Hood pa din, ano, insakto lang bala ini nga nagkatabo o kung ginahungod ini para nga i-intimidar ang mga senador. Kasi ongoing ang impeachment trial batok iya kay Vice President Sara Duterte. After sini, sang ginopen ini ni Senator Robin Hood Padilla, nagatindog man mga karadyuman si Senator Alan Peter Cayetano. Actually, una nga nagtindog di nga nagsabat man si Senator Pia Cayetano, naghahapo-hapo siya sa explicar regarding sa sining para sa iya nga gina-intimidar sila ni NBI Director Melvin Matibag. Ihambal ni Senator Alan Peter Cayetano, sining niya, naghahana nga mang intimidar si NBI Director Melvin Matibag matapos sini nga gin-announce nga imbestigaran ang imbestigaran sang NBI ang ginaligar nga anomalya sa infrastructure projects para sa 2019 SEA Games. Si Cayetano balaan ang nagapamuno sini Santos sang organizing committee sang among tion. Ang suno kay Cayetano, it's unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya ipapatawag, papatawag siya sa Monday, ano ini-intimidate mo ko? Hindi kita tatanungin sa Monday. Nangambal ni Senator Alan Peter Cayetano. Natala na mga testigo abi si Matibag sa impeachment court sa Martes. O Lunes or Martes, samuni ang iya sining schedule mga karadyuman. Isa diyan na ini silang duwa, ha, makapagabot sang Lunes ning ambala ni si Senator Alan Peter kay tanong niya pag pamangkuton. Pero bantayin niyo balas mas rod si mana. Ha? Laban-laban labatihon niya ni ka pamangkot, no, si NBI Director Melvin Matibag. Pero nagsabat man diri si Attorney Melvin Matibag siling niya kwan lang ni, natabuan lang ni na nakita nila mga karadyuman ang ining New Clark City Sports Complex. Yagin patindog o ipatindogan sang sports facility sang 2019 or 2028

na kalabot ini sa mga senador kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, kay Senator Robin Hood Padilla. That is why nga sa pag-umpisa sa impeachment trial kahapon, naghatag sila una sa mga manifestation. No? Before nga mag-proceed sila sa proceedings sa impeachment trial. Kundi sadya ang binumbahanay naman. Ining si Matibag Manabe, di ka ba lokagin unahan man sa abi ni Senator Alan Peter Cayetano. Nga nagligad ni Silinga si Melvin Matibag sang NBI. Ginadiktahan niya ang impeachment court. Tapal ni Matibag, manawala ko yung kadikta sa impeachment court. Ha? Nag-request lang ko iya kahit may prior commitment to siya sa Federal Bureau of Investigation nga makiritaay sila to sa Singapore. O, tinga request pala siya kung pwede nga ma-advance ang iya sining testimony, abi. O, tambal ni Alan Peter Cayetano, sining tingin at diktahan kita de sa National Bureau of Investigation. O, tisang nanarigan niya daw, nag-ambos interview man yung makatapos sa media, na-mention niya ni, nga sining anomalia sa 2019 hosting sa Pilipinas sa SEA Games, ang may anomalia ni, kaya nag-create kami isang team, agad to nga mag-investigar angot dire. Siyempre ang chairman sang organizing committee during that time si Senator Alan Peter Cayetano. Di ang malaman ni Cayetano kapon, sige na intimidar mo ko. Kay mi imbitaron ka din nga mangin witness. O, sa palabuton nga Lunes or Martes din nga daw. Magamuni daw may kalalagyan man ni si Senator Alan Peter Cayetano ni. Kung matabo nga mabukaran ini ang mga anomalia during sang time nga siya ang chairman sang organizing committee para sa hosting sang Pilipinas sa nakaligad nga 2019 SEA Games. Samtang kung mainit man ang mga diskusyon iya sa tunga nanday senator ako ni Congresswoman Jervel Nuestro kag ni Attorney Sheila Season kon bumbaan ay man sanday Attorney Vinluan kag sumuman sanday Attorney Ligutan nangin mahinahon naman kag banami matauhay ang pagbailuhanay naman sang statement kag debate sa tunga naman nanday House Prosecution Panel Chil Jukno kag sumuman ni Defense Counsel Michael Puwa. May kang taran mga karadyuman sa sining plano nga ipasapina ang bank tax kag AMLAC nga mga records ni Vice President Sara Duterte. Kay para iya sa Defense Counsel silinga ginakusaran nila anay si Vice President Sara Duterte before nga nagpangita sang mga ebidensya batok sa iya. Di sila niya facing expedition ini ang ginahimo sang House Prosecution panel. Pero tihambal naman ni Congressman Chil Jukno, sila niya, buksan ta ang pintuan ng katotohanan para sa interes sang sambayan ng Pilipino. Kaya sila niya ang katotohanan ay hindi confidential. Tiyambal ni Attorney Chil Juk ni Congressman Chil Juk no nga dapat nga buksan ini para sini nga mahibaluan ang kamaturan. Kahit sila yung kamaturan, hindi man niya confidential. Amun yung kinapangita ta kag dapat nga mahibaluan ini tanan-tanan. So paano yung matabo? Paagi mga karadyuman sa pag open no sang bank tax kag AMLAC record sang vice presidente. Pero ang manami lang dire kay ti nangin mahinahon matauhay kag kon si Senator Chis Escudero pa maginuo kapag bailuhanay sang argumento sa tunga sang duha ka mga councils no ang defense council ni Senator ni Puwa kagsuman sa House Prosecution Panel si Congressman Chil Jukno. So muna yung hambal sa impeachment court, desisyonan ka ni sa Lunes, kung kinanan nga butuhan ini sa mga senador, butuhan ini
sa palabuton sini nga Lunes nga daw.

0: Pero tayo, siyempre, kung magbinotuhay ni laban-laban, badaog niyang isampina, no, ang record sa vice presidente. Kasi pira mo lang ang mga senador nga nagkakuan subong, no, nga pira mo lang ang mga senador nga kumbaga, ara sa side sa nga vice presidente. Ang majority subong, ara mga karadyuman, siyempre, sa mayoriya ang napamunuan ni Senate President Win Gatchalian. So, bantayan tani, no? Sa palabuton, sining nga lunes, nga daw, pinuti, nagipakuan na di. Patikim na di si Attorney Chil Jukno, si Congressman Chil Jukno, kay ginbasa niya ang Anti-Money Laundering Council Report na kapakita sa financial ng aktibidades ni Vice President sa Duterte nga nagsaka halin sa 28.15 million sang 2007 pagkanto sa 704.93 million sang 2009, 648.58 million sang 2010, kag 597.15 million sang 2011 o kon 3 billion sa kabilugan hanga halin sang 2007 tubtob 2013. Sa nagserbi siya bilang Davao City Vice Mayor kag Mayor mga karadyuman. Idri ni ang mas masadya kag mas masalimuot, no, nga diskusyon na ini sa impeachment court sa masurod yang simana. Kumbaga kung sa great threats to may mga patikim na kita ka mga dibatihay kag habuyanay sa mga argumento pastaranay sa mga ebidensya kag pag cross-examine sa defense sa council mas balantayan ni kay mas maidid kag mas mabudlay ini kay kabalukan numero ang kinaistoryahan ta dire ha sa may kang tanan sa confidential funds nga ini mga karadyuman. That's why nga mas maburbudlay ini kag mas idiranay ini kinabaloka sa mag-grave threats pala mga statements pala niya mga utterances kag mga public statements na pero diri yan numero na yung istoryahan di sa masunod iya nga si mana amo na nga ginabantayan gid ang masunod nga schedule sa nga impeachment trial sa masunod iya nga simana. Lunes, Martes kag Miyerkules sa masunod nga simana bantayan ta naman ini. Samtang ginpahayag sa Philippine National Police General Hospital nga wala na sang pneumonia si Senator Rodante Marcolita kag fit to travel na ini or pwede nang isaylo sa Quezon City Jail, no, sa Payatas sa Quezon. Wala na sang rason pang hindi masaylo sa prisuan si Senator Rodante Marcolita. Ginmando sa Sandigan Bayan 3rd Division nga i-detain na si Senator Rodante Marcolita mga karadyuman sa kaso nga plunder nga iya sini ginapangatubang. Nagbiyahe ng senador padulong sa Sandigan Bayan kahapon sa aga matapos nga nagpaidalom ini sa serye sang medical examination sa PNP General Hospital. Kag sumuman sa UP PGH sa nakaligad nga pila kasimana ni surusubra isa kasimana. Pero sa direktor sang UP PGH wala nakitaan sang rason nga ang medical records ni Marcolita ngay confined pa ini sa hospital. So meaning safe na ngay travel siya kag pwede na nga i-detain siya sa regular nga prisoan. Dito ni siya ma-priso sa New Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon. Kaya mo nang ambal nila nga ang BGMP la ni Bong Revilla, ang J. Jinggoy Estrada, ang M. Rodante Marcolita. Kasi sino ihan ang masunod, no? Kay Liter P. Ambal nila si Alan Peter Kaitan. Diba sila? Kasi maging madasig ba ng investigasyon sa NBI bla partito sa anomalya sa infrastructure project sa una sa hosting sa Pilipinas sa 2019 SEA Games. Kag dasig man balang pagpanaog sa warrant of arrest niya sini. Ano balang BGMP? Ano Bong Revilla? Jinggoy Estrada? Rodante Marcolita? Kaya sino masunod? Si Alan Peter Cayetano. Maaram rin mga netizens. So, kwan na ni, kit-kit riyas na ni, si Senator Rodante Marcolita. Kung ginabatsyag ni Senator Robin Hood Padilla, kaya tisiling niya, dugay na isa-isa ang mga upod ko nga mga senador. Na isa-isa nga pang presuhon, kaga pang intimidar. Sabi ko ganyan, yung masunod tong pi, Padilla. Kaya di ba may kaso man sa ginapangatubang obstruction of justice. Kamu man na ginakadlawan ni siya sa mga netizens kay sanggin pamangkot niya ni si Attorney Jeremy ano isinu kani ang sa kwantubla NBI no? Sanggin pamangkot niya baliya dapat nga atubangon mo ni ang mga kaso kay di ba lang kung may kaso ka dapat ang proseso sila nga atubangon mo. Pero te, ang pagpalagyo yan ni Bato de la Rosa, ginmuligan man ganyan ni Robin Hood Padilla. Sa bla, hindi bla consistent balang panindugan niya bla. No? Silingate, sa mga kaso ginapangatubang mo, dapat atubangon mo ni kay tama ini kay importante. Oh, dugayuho man si kinukain na lipat. doon nagayuho man, no? Tapos, si Bato de la Rosa, ba ka mga netizen, binuligan mo nga makapalagyo, kung mo nagaling panindugan mo, nga kung may nagakaigo ikaw nga kaso, dapat tumangon mo, kay tama na ka-importante. Tapos, si Bato de la Rosa, binuligan mo nga makapalagyo. Kasi di blamba, ni Senator Robin Hood Padilla, waya man itong papalagyo, kay waya man ito siya nagdaragan, nagalakat ng sila pagwa. Ito di, sabiya. Kasi mo nabla, ang consistency, balasang parindugan yan ni Senator Robin Hood Padilla, depende kung ano nga adlaw. Hindi bla consistent bla. Kaya lain sa Martes, lain sa Merkules, lain man to sang nagligad nga Lunes. Check tayo mga observations sa aton sining nga patrol. Kamusta untang aton nga palibot? Nag-standby na si Radio Man Flo Navarrete.
1: DYRI Radio Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
2: Mayong aga, Radio Man Eric. Sa mga tagpalamati na aton.
0: Sino ganitong NBI Regional Director sa Barnes si Attorney Jeremy Lut? Lutok to, no?
2: Lutok.
0: Gisa rin na sa punta sang dila mo bala, pero nga hindi mo madumduman, no?
2: May amogin man nga simpo, Tito Eric. Amogin man na niya. Nagkakalipat man kita.
0: Sabagay.
2: Nagtawo man lang kita, no?
0: Ang iba nga nga kilala ko, dugay na, lipat man gapon.
2: Oo, si tawo man lang kita, nagkakasala. Sibila, Tito Eric. Observation da subong do manakatao di sa super no. Diri na ko sa sagwa mo. Nagwa lang ko to picture kag mga presyo. Malaka no ang laka din
0: ang gaula na o.
2: Why man mayo man simpo? Simpo nang laka ang tao subong nang ano mang.
3: Diya do subong super. Laka lang tao subong sa super.
2: Kung market day damo.
3: Damo tao.
2: Dibo na direko Tito Eric ka pang apisa sa guwa sa soccer kay ti unay din kapihan unay di ang radyo ni Manong Karen N no
0: dali lang kay may breaking news kita nakascore ang England kontra sa Argentina 1-0 na
2: 1-0 na
0: oh hindi ka makarelate ay
2: hindi ko bobo kilala ko lang diya si ano si Mbappe why na to ya gandito sa kapon. Si Puro naman subong, kita mo itong highlights na. Na grabe nga sipa ito ni Puro sang New Zealand.
0: Uy, Puro sipa again.
2: Puro sipa. Ito yung dirita subong sa presyo sang isda. No, grabe man ang presyo sang isda. Duliyar man ang bili. Ang bangro subong, 200 pesos ang kilo. Ang matan, 200 pesos ang kada kilo. Dalinoan, 180 pesos ang kada kilo. Bukaw, upon bukaw, 240 pesos ang kada kilo. Kalampay, 240 pesos ang kada kilo. May kalampay man natin ginagin display ah. Kasag na gagmay sumong kasag, radyo man Eric, nakakalagitan lang ko.
0: Ang gagmay kasag sumong ko, no, brato lang?
2: Kag 280 pesos ang kada kilo.
0: May 250, ganin ko na. Galing kiti daw, ano daw, pisok lang ko?
2: Oo.
0: Do kalampay na nai?
2: Mm-hmm, gagmay, no? Dumamo kita ka kalampay.
0: Mm.
2: Ang Pasayan, 320 pesos ang kada kilo. Pisugo, 200 pesos ang kada kilo. Bansa ng isda, 220 pesos ang kada kilo. Ang alatan, oh, bagulong ko ni kabati, 200 pesos ang kada kilo. Ang saging-saging ng isda, oh, bagulong kaya, bagulong bati, isang saging-saging ba? 200 pesos ang kada kilo. Lapis ng isda, 100 pesos ang kada kilo. Mas barato ni, no? Sa tanan yung mga isda. Kagang paborito napon, paborito ni Tito Eric, paborito sang tanan, ang pampano, 400 pesos na, ang kada ka kilo. Namit
0: ka ng pampano status, no?
2: Ito.
0: Hmm. Iri, why ka luwas kay Nitang?
2: Sugata mo si Nitang, hmm. Natapos, eh.
0: Diba, sugata yan ang kondisyon, ha?
2: Hmm. Amugid, kondisyon yan. Hmm. Wow. Di mo to, no? Subong sa mga balita na ito, Rodyoman Eric, no? So, ang gin-release na sa kapulisan ng isa ka minoridad na una na nga ginatudlo sa call center agent na yara sa lugar sang insidente bangod sang wala sang nagakaigo nga basihan, no? So, no, kay Police Lieutenant or Police Captain Lester Olivero, CP sa Police Station 10, nga nagpabulig lamang sila sa sambit nga minoridad, ako ditudlo kung din nagatambay o kung naginapunduhan sang matuod-tuod nga suspect, no? Ang dugang pa niya, nga mga suspitsado nga ginatudlo sa minoridad, ang may
0: nagigyan na nga one all na, tutuflo. Sige, sige, diretso lang da.
2: Ang tao kami ang ID. No? Inirason kung nga natumod gileon sang biktima, ang mga suspitsado pagi sila mga tato, kag sanggin pakitanin isang mga litrato sang kapulisan. Nadumduman niya na poblater ang biktima sang Hulyo 14, Tamanduryaw, matapos kinsnats ang iyabag na may unod sang 90 pesos na cash na ginpadala sa iya nga Iloy nga isa ka overseas Filipino worker o kon OFW. Sa karon, padayon pa ang investigation sang Police Station 10, agod matumod ang ining mga sospitsado na nagawat sang kwarta na 90,000 pesos sa isa ka babae dira sa may Manduryaw, Iloilo City. Amo ni matulong nato ng information ang ining bahin ginatulong sa inyo sang kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakon, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Itingom nga pwersa sang pito para ikayong lawas kompletong benepisyo. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado, City Proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan Evergreen Herbal Capsule. Produkto ni Doc Crispin Hico. Kaga non-slenament oil, ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangaplas herbal, non-slenament oil. May arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit nga paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo ni pangaplas sa managaubo, palanakit ng liog, naundan yung mabalikan sa mga nagdugo kapilas, yan yung patukunon, pontaton, bubuy lang, sang non-slenament oil. Ang non-slenament oil, ang produkto ni Tita Arlene, sang Ardismed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar kag sa may bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ilan sining main sa Santo Niño Sur Arevalo, owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa kanitay honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI ang nong mayong aga gina sinyo no nga kag sa magasawadre. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Manflo, Navarrete. Sadyani kay patas na ang scores tunga sang England kag sang Argentina sa semifinal sa World Cup na pasulod ni Fernandez sa ika-85th minutes, no, ang bola sa goal. Nakapatas sila 1-1, no? Kay unang nakapasunod ang England kaina sa ika 55th minutes, no, sang hampang mga karadyuman. So patas subong ang score 1-1 sa ila sining nagapadayon nga hampang sa semi finals. Naban-nabani ko magpatas ni karon ma penalty shootout ni. Grabe gini yung Argentina kay Firminali sila yung ginaunahan score. Naligyan gani si Egypt, diba doon na 2-0 sila to? Naka-recover pa sila, no? Ti subong, balantayan ini kay patas ang serye base kon ma penalty shootout ini karon. Tanbaya, diri sa aton nga pagpangalagad. Ang ini nga bayna sa atong nga pagpangalaga dulong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Umpisan ta nang aton aga pagi sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee. Kag experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang atong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight taga palaba. Sang atong nga resistensya, nagapataas ang atong nga energy, kaya nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation, no? Kaya nag-elevate sang problema ta sa digestion. Nagaparubos sang risgo sang pagbutod sa atong nga chan, na blag isa no, hindi kita matunawa, nagabutod ng atong chan, imni nyo sang Nan's Corn Coffee. Kaya detoxify niya ang atong nga lawas, nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na ginsakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogesla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta mga darag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: D3 Bio. O si Karen, damog isang akon hair follow hindi manami akon puti. Nagdry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Bakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Tayo na.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Nuts! Herbal Capsule!
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
2: Nuts Herbal Capsule!
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Supple Plus Gold.
5: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.

0: Plus Gold, mas pinalakas,
1: pinagali,
0: pinahusay,
1: Sanfon Plus Gold,
2: pinilig sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Red Bear. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Kag

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May DC.
1: Ang alkaline. Nga vitamin C.
2: Mabali si Bibin. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may DC. Grabing epekto. Inuras lang. Nadulahan na dayo ng ako niya allergy.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
3: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako ng sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Human Visio.
4: Emergensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emergensya, magmadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Kaugali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
3: Magalingin pala ang imong ungo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nred la, nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Ako gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo mangkunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon maka. Na do may matika. Blao ri, daudyod ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kung sa misuking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
4: Pinahusay.
3: Sample
4: Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
4: D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Makigiraan.
13: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
12: Salamat, iho.
14: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang gamit.
2: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
3: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pamung pumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ECS Life Extension Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kundi may box in na da siya. May mga nutritional facts na da nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
6: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy din ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
5: Yes.
6: Pero ako yung 1 capsule, okay na ako.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Alas 5:08 ang oras diri sa aton nga pagpanganagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
7: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN na News Center. Ang ini nga bahin dulong sa inyo sa nga DTX sa 500. Ang sabat sa diabetes bakod ini ang nagapanubo sa imo nga blood sugar nga nagatinlo sa nga imo nga dugo. Nagapabakod sa imo nga mga ugat sa DTX sa 500 malikawan ang pagkabulag kag pagkautod sa imo nga tiil, pagkaguba sa imo kidneys kag pagubag sa imo nga atay. Kay sa DTX sa 500 sigurado nga kontrolado ang imo nga blood sugar level. Kani sa mga diabetiko mag DTX sa 500 na kabo. Kag kun naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginaedukar, ginabalanse kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Tapos tanan nga mga infeksyon ubos sa kontrang kaso TB pneumonia kay iman pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman. Nagakinanglan sang 13,900 nga income ang isa ka pamilya nga may 5 ka membro para mabuhi kay di matawag nga pigado. Kasama mo sa balita Radyoman Mon Kapalihan.
8: TYRI Radyoman Report.
9: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
10: Nagakinanglan sang masobra sa 13,900 pesos nga sweldo ang isa ka pamilya nga may 5 ka miyembro para mabuhi, ginpayag ni National Anti-Poverty Council o CONAPC Secretary Lopez Santos III. Ang measure nga gingamit ang paagi sa Family Income and Expenditure Survey sang Philippine Statistics Authority. Payag pa ni Santos na kung mas manubo sa 13,900 pesos ang kita, makabing nga pigado ang isa ka pamilya nga may 5 ka miyembro. Maluwas sa income survey, gingamit man sang gobyerno sa pagtumod sang poverty threshold ang multidimensional aspect of poverty kasubong sang social services, economy, governance kag ecology. Logical. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyuman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
9: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
8: Tatak RMN.
7: Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kaayong lawas, ang pinakabago kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ang tagsa ka sa sasya may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal na ini sa mga groceries, subo man sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix. Dugang pagid nga balita sa police report.
11: DYRI Radyoman Report.
7: Arestado isa katukang surrendere sa ginpatigayon nga anti-drug buy-bust operation na ginpatigayon sa Zone 6, Barangay Alalasan, Lapos, Iloilo City, alas 3:40 kahapon sang hapon. Ginago ang arestado kay alias ET, 44 anyos, kag wala sang trabaho, residente sang nasambit nga lugar, kag na-identify bilang isa ka high-value individual o kung it's VI. Nakuha sa arestado ang 11 ka sachet nga nagalabot sa 105 grams sang suspected shabu nga may standard drug price nga 714,000 pesos. Kaso nga pagbayular sa RA 9165 ang ginapangatubang sang arestado nga detain karon sa Barrio Obrero Police Station.
11: Tatak RMN.
7: Ang balita nga inyo nabatian ginadulong na sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule kita nga nakakapsula, may ara man kita nga nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. May ara inisang kung amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog tawo ka nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagamlig man sang aton nga prostate para hindi magdako kung maghubag. Kaya ang prostate problem, kung mapabayan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi ka mauyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilalaman hindi nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Kung manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man ay pabatindog lang sa ikong tawo kundi nag-aatag manidoga nga resistensya para hindi ikaw pagtuyuhon or pagkapuyon sa imo nga obra. Megaman Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kang mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:14 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ang iningabahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panilo sang aton nga kolon kag panguntra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinuoy ang inyong kolon pag sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa City Hall, Mayor Raisa Trenyas nagsulat sa JICA angot sa masunod nga mga tikang para sa Haro Flood Control Project o kon Iloilo o kon sa Haro Floodway. Kasama mo sa Balita Radyoman, Joel Franco.
11: City Hall Reports.
12: Inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbuton sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Sa nagpabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
13: Nagsulat si Mayor Raisa Trenya sa Japan International Cooperation Agency kung JICA, angot sa masunod tikang para sa Haro Floodway Project. Sunod kay Trenya sa sulat sila sa JICA sa nalikit mga tuig, agot may huluan kung masunod tikang para mahanda ng sitwasyon sa mabot nga pulo o 20 katuig. Ang JICA amo ang naghatag sa loan para sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH, agot matapos ang Phase 1 nga mo makita subo nga floodway sa Haro kay nagaangot sa Anan River gikan sa Banos sa Pavia. Ang centerpiece ng proyekto among Haro floodway na isa ka 4.8 km diversion channel na nag-divert sang sobrang atubigan sa Aganan kag Haro River diretso sa Iloilo Strait. Isugura ng limitasyon sang proyekto sa tong 2007 kag natapos sang 2011. Nakilala ang Haro floodway project sa pagpugong sa pagbaa sa distrito sang Haro sa tagsa kag basog ang ulan. Base sa plano, may phase 2 pa ang proyekto na ginabugusan sang dredging kag bank improvements sa Iloilo River, Haro River kag Upper Ingori Creek para sa bayan sa syudad sang Iloilo kag Aganan River kag Tigom River sa bayan sang Banwa sang Pavia. Sa karon, wala pa napadayon ang phase 2 sang proyekto bangon sa kakulang sang pundo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak. RMN.
12: Pinabahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
11: Tatak RMN.
7: Ari na ang gintingob nga mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag masupagsig kalawas adlaw-adlaw. Ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Nans Super Plus capsule, natural na protection sa lawas, manggararon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilian Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang balita naman, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Masubra isa kagatos ka milyon nga balor sang makinarya kag gagamitan ginpanagtag sa mga Ilonggo nga mangunguma kag mangingisda. Kasama mo sa balita, Rajman Fea May Otero.
14: Capital Report. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
15: Nagpanagtag ang Department of Agriculture sa pagpanguna ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa nanuhay tuhay nga makinarya kag kagamitan nga nagabaloro sa masobra 100 million pesos. Inanggin baton sa mga mangunguma kag mangingisda gikan sa lima ka probinsya sa Western Visayas. Lakip sa mga ginpanagtag ang corn mill, combine harvester, delivery van, hauling truck, circulating dryer, tractor, water pump kag shredder. Magluwas diri lima ka fiber reinforced plastic boat nga may engine kag accessories ang ginpanagtag sa mga mangingisda sang Banate. Samtang 13 ka shellfish grower gikan sa Dumangas ang tagbaton sang Oyster Culture Project. Ang pagpanagtag sang nanuhay tuhay nga makinarya kag kagamitan ginhiwat kahapon kadungan sang inaugurasyon sa Modernized Rice Processing Center sa Barangay PD Manforth South, Dumangas, Iloilo. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
14: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
11: Tatak RMN.
7: Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mahayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas man sa mga nagaubo para nakit sang liog na undan ng mga bali, nagasurab ng mga surok-surok, kag sa mga nagadugo ng mga pilas. Kung mapilas sa gani, simpre madugo na buboy diritso, Nans Liniment Oil, kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue sa ilang mga lugar, inyo na pagulatan nga makagat ka mo sang lamok na posible may dalang virus sang dengue. Pagwa sa balay, panghaplas Nans Liniment Oil. May sangkap ini nga M3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to. Kaniliwat para hindi ka pagkanton kalamok, magwa sa balay, panghaplas gid Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogaisla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
11: RMN News Panahon.
7: Check ta pinakaulihing alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
16: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manaton latest weather update sa subong adlaw, July 16, year 2026. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa extreme northern zone. Adali sa aton sa western Visayas, magapadayon ining maayong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated no, nga mga pagulan-ulan, pagpangilat panaguob, dalasin yung mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan natong nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan. Magadala ini sila sa makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak alas 5:35, kag magatunod din siya alas 6:06 karon sa hapon. Kagaman naton latest so the update alin di sa Iloilo Pag-asa, Roli Cuenca.
17: RMN News Panahon.
7: Marabo gid nga salamat Roli Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Standby sa dugang pagid nga balita. Balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. Phoenix Super LPG. Ginutos ang rin or shine ilas to painters pagi sa isa kapunto nga abanse 98-97. Kasama mo sa balita Radyuman Florentino Navarrete.
18: RMN News Sports.
19: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pa basko, gintingob ang mangustin plus guyabano plus manunggay para sa mas mabasko ga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas, adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag palang luya sang nawas. Ginlutos ang Phoenix Super LPG ang Rain or Shine Ilasto Painters 98-97 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Julio 15. Nagpanguna sa kadalagaan sang LPG si Robert Johnson III matapos nagabada sang 26 points. Nagbulig man si Kenneth Offen sang 17 points kag 7 rebounds. Samtang 18 points naman ang ginbalhag ni CJ Cancino kag 16 points naman kay Alain Maliksi para sa nalutos na Rain or Shine. Sa piyak nga bahin, ginlutos man sang Converge Fiber Xers ang Tira Firma Jeep 105-103 sa pagpanguna ni Justin Arana na nagbalhag sang 30 points. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla sa Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Ardsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
7: Alas 5:24 ng oras diri sa aton nga pangalagad. Mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
20: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo diyan sa Palawan?
21: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Pulyon, Palawan.
20: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
21: Kasi grabe, Doc, para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Pagkato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako doon, 4 beses sa hospital, parang binaganan ako ng mundo.
20: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
21: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, katulog na ako ng maimbing. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahilang dito. Saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ganda na ng Evergreen. Yes.
7: Dapat yan yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Sinagalimpyo, nagapabakod, ginagabalance sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan ni nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine kay dapat nikawanta ang constipation. Ora ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta bastan tigid permi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Kag siyempre ang Evergreen Herbal Capsule, gintingob ininga puwersa sang pito para sa kayong lawas kompleto ang benepisyo. Ari mga sangkap niyo, turmeric, saluyot, malunggay, amargoso, wheatgrass, barley grass, kag siyempre ang vitamin C nga ginatawag the healing nutrient. Quality product ini sang Doc Hico Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA, kay mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Sa duga kasayuran, mag-text ka mo kung magtawag kay Doc Crispin Hico sa numero 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Sa Hello Attorney, pamangkot sa tagpalamati kung bala pwede mapatuman ang DNA testing sa isa ka bangkay agod mapamatud-an ang identity sini. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joylene, para unda.
0: Hello, attorney.
2: Paano bala malikawan ang mga masakit? Mag-practice sang good hygiene. Magtulog sang 7 o 8 ka oras kada adlaw. Likawan ang stress. Magkaon sang masustansya nga pagkaon. Kag ilabinagid magkonsumo sang suplemento nga makahatag sa imo sang mabakod nga resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga mayara sang vitamin D. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, malikawan mo ang nanarisari nga mga balatian. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule mayara sang vitamin D3 nga protection ninyo batok sa balatian. Ini-aprobado sang Food and Drug Administration gani makasalig ka mo nga safe kag epektibo. Hindi na magduha-duha pa, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule na. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede mapatuman ang DNA testing sa isa kabangkay agod mapamatud-an ang identity sini. Attorney,
22: well, technically, yes. So that is purposely yati. Kung amo lang na yung extensive testing, then yes. Purposely to validate the person that was recovered or that was discovered, then yes. But then, that is only limited for purposes of identification. Then they cannot conduct any other test or examination aside from that DNA testing to identify lang sa person na subject na nakita.
2: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylene Tamayo para onda. Tatak, RMN.
23: Tatak, RMN.
7: Adlaw-adlaw na ang Andy Paluto and the Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Para sa gusto nga maka-avail sang 10% ka discount, ihambal nyo lang sa RMN Iloilo nyo nabatian o kung naibaluan ang promo para nga may 10% ka mong matik nga diskwento. Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant na sa Bitoon Haro, sumuman sa Pasay City. Sa mga reservations nyo, gusto nyo magpa-reserve, contact lang kamo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Branch. Kag sa Pasay City naman sa 0968-1464-675. O kung mag-text kamo, o kung mag-message kamo, no? Or mag-biling kamo sa mensahe sa ilang Facebook pages. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro, sumuman sa Pasay City. Adlaw-adlaw na. Good morning na sa atong mga Facebook friends nga nag-upon subong sa aton nga pangalagad sa kay Mary Ricabar, Mayan Moreno, sa kay Irol Derikito, maning justice asawa si Melinda dira sa Barotaka Nuevo, sa kay Kagawad Bunikalad dira sa Leon, sa kay Bimbo Pinuila, sumuman sa kay Margie Cobillas, sa kay Lisel Capada, Mel Gargaran, kay Nerio Aklarasyon, kagasumuman sa kay Rulin Aika Arroyo. Anong Uka Arroyo dira sa Barot sa Badjang Anilao, good morning again. Sumuman sa kay Alex Defensor Tagudinay, Rod Tibobos sa Hilogo, Ronald Vipinosa, kagasumuman sa kay Hidi Dironio. Mayong agaman dira sa kay Randy Hagurin, Imbong Silobires, kagasumuman sa kay Telepifor, Alma Ahenga, sa kay Kimi Mihares, no, good morning kid sa inyo. Sa kay Maria Lori Garcia, kaga sa kay Mary Celine Nualia. Mayong agaman sa kay Real M sa Lagamon, Nonoy Silobrico, Toto Naldo Barito Mandulosaga, kaga sa Buman sa kay Brad Pitt Madira Bistuer.

0: Good morning man sa kay Zaldi Mantige, kag kay GB Calad, Jocelyn Kitor, kag Nonoy Silobrico. May mga aga gid sa inyo ha, sa kay Edwin de los Santos liwat. Good morning gid. Subong man sa mga naga monitor man sa aton sa yatag sa ka mga transistor radios. Good morning gid sa inyo sa Armen Fans Club main chapter inapamunuan sa ila presidente Lalaine Kabuday. Sa Armen Fans Club Hong Kong chapter, kag Armen Fans Club Singapore chapter, ginapamunan sila presidente sa kay Mami Rosie Mario, kag la Vice President Juan Habatan. Tara sa Singapore, good morning gid sa inyo, ha, sa kay Cesalita Armada, sa kay Bijin Gonzales, Ann Labrillaso, sa kay Jesly Lauro, Marivic Cercado, Ninya Pinalber. Tara sa tanan sa Singapore, good morning gid. Ilinita La Pastora, good morning man. Brad Pitt Madira Bistuer, good morning. Jan Pirot Sosomagaysay, good morning man. Kagasumuman sa kay Kagawad Ernedesa, dira sa Balunos sa Anilao, good morning gid. Kay James Carpe, dira sa Dumangas, Dumangas sa Public Market, good morning gid dira sa inyo. Sumuman sa kay Sir Jake Cirolo, dira sa Balagon, Anilao, good morning gid. Kaya sumuman sa makatapos ang Radyo Manibila nga nagabiyay pa sa sining mga tinion, halong-halong gid sa pagbiyay mga parekoy. Kay Arnel Saunoy sa Onoy Family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Kaya sumuman sa good morning man sa kay Jojo Malio Lito Binias, no? Good morning gid. Kasres sa Cuesta dira sa may Pasig City, sa kay Tatay Bugok Acuesta dira sa may Coloba, Anilao. Good morning man dira sa kay Auntie Linda Siason sa Sitio Ilawod, San Carlos, Anilao. Good morning gid. Catherine Balsumo Sakdalan, Richard da Carigaba, kag kay Antonio Bernal Laguna. Mayong aga man dira sa kay Bongbong Apura, kag sumuman sa kay Nani Binliro Bitsaida. Kag siyempre sa kay Jasmine Galea Fakultad, kag sa kay Toto Ryan Abladilio dira sa may Tabladilio dira sa may Adgao Tubungan. Rekoy Jan Mark Alumbro, good morning gid. Kag sumuman sa kay good morning man sa kay Engineer Jan Natchongko. Salamat gid sa pag-upod nyo diri sa aton nga pagpangalagad. Kag siyempre sa Tatoy's Manukan and Seafoods, sa kay Chot Aray Nanay Kunseng, good morning na. Toto Hector Tita Maritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafoods, dira sa may Santo Niño Sur, sa Restrito Sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Sumuman Airport, dira sa Banwa Sang Kabatuan. Kag siyempre, minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Ano bala ang appendix? Ang appendix, nag-aubra sang special antibodies nga nag-aaway sa mga bakterya kag viruses. Nagabulig man ini sa aton nga tinay, agod nga balasig nga makarecover sa mga infeksyon. Ang appendicitis, amo ang naman amo ang pagpalanghubag sang appendix. Nagahabok ini tugas sang bakterya kag infeksyon dala sang aton ginakaon kag gina sumuman kag aktibidad nga ginahimo. Kung ang appendix malupok sa sunod sang lawas, ini makahilo kag may tsansa nga magdangat sa kamatayon. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini ang may kapasidad nga pabaskugon ang mga organ sang lawas mo pati na ang aton nga appendix. Nagabulig sa pagpagwa sa mga toxins sa ugat gani nagadamo man ang antibodies. Ang madamo nga antibodies nagaresulta sa mabaskog nga lawas kay mapabakod nga kag babakod nga resistensya. Gani subong pa lang mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kana. Wala sang Pinoy nga masakiton kung may Dr. Pinoy Squalene nga ginainom. Pabakal ini sa mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag sa IS sa Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Standby ha, magbalik na dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:36 na sa kaagahon.
1: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung Mild D3.
1: Makabutika.
0: Mild DC. Ang Alkaline ng Vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mild DC. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mild DC. Makabutika.
3: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. Goodbye.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Guardblue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Mahimo madaugan na grocery packs, cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaubod ang Pride detergent, kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
2: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent. Kag Charm Fabric Conditioner kay pwede kagid makadaog sa ACS Hulika Promo.
1: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
2: Tatak RMN.
3: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fab Con, amoy pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango
7: ng
6: Charm.
7: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Supple Plus Gold.
10: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
9: Santo Plus Gold.
11: Mamahal sa mga butika.
9: Santo Plus Gold.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Confiance ang sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
15: Ang isa mga buta.
16: TTX 500.
17: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
18: Yung mga blood sugar test.
19: Ilatong score ganit?
17: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
18: Ilan na lang yung mga blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and Ben, the best get ang GTX 500.
16: GTX 500!
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
23: Ano bala ko nung rason nga may dugo sa imuhig ko?
24: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton niya lawan.
22: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
30: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
31: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na

0: baka mamatay ng sakit.
1: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling siya, magaling ka siya.
4: May high blood ka ba sa una?
3: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulahay ng tanan-tanan sa ako.
2: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sampon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Rugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sampon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Plus Gold.
4: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sampon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Hindi sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Jules 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: mga? High blood gid ko.
7: Ano sa unang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day, ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500.
9: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki nga mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Happy at satisfied ang clients ko. I work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: This time check is brought to you by Simeticone, rest time to the rescue.
10: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng hihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman.

0: Ngunit sa gutom na kasadlak, kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino'y sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdam ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang sa taong sinungaling di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, malayo ng kaibigang matuwid ay isang hindi makakamit ng tamad ng hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay. Ito ang salita ng Diyos.
1: Oras diri sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga drag ko na nga mga balita subong nga aga. Argentina kag Spain maga atubangay sa FIFA World Cup Finals. Ang Argentina ang nagdaog kontra sa England subong kid lamang kaagahon, score 2-1. Unang nakascore ang England 1-0 apang sa nabilin nga mga minuto sang hampang. Nakascore ang Argentina sang duwa ka mga goals mga karadyuman. So all set na ang 2026 FIFA World Cup Finals, Argentina versus Spain. Ang Argentina mga karadyuman ang nagatinguha nga mangin back-to-back champion kag kwani no maka-chance sila nga maka-himo sang history nga maka back-to-back champion no mga 70 years ago pa naka back-to-back champion ang Brazil. So sila dako ang chance nga maka sunod sila sa amoning record, first team after Brazil nga maka back-to-back bilang champion sa World Cup. Samtang siban pagid nga mga balita kag mga informasyon, ang Department of Transportation ang nagatuon sa pagpataas ng plite kapag hatag sa subsidy kasunod sa panibago nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. After ni sang liwat nga pag-ibwal sa gera dito sa Middle East ato nga sa Amerika kag sa Iran, ang presyo sang petroleum products ang liwat na naman nga nagsaka. For the past 2 weeks, no, nagsaka ang presyo sang diesel. Kag sa masunod nga semana, hindi magnubo kuno sa 5 kapisos, ang posible nga isaka sa presyo sang diesel. Ang diesel amo nang ginagamit sang aton sini nga mga dipasayro nga mga sarakyan kay mga buses, no? Sa ila sini nga tughong. So nagataas na naman ang presyo sang diesel. That is why ang Department of Transportation mga karadyuman ang nagatuon nga posible pataasan ang plitihan. Pero dapat kuno nga maghatag sila sang nagakaigo man nga pagtuon para nga mabalanse man ang tarantanan interes sang transport sector naton kag siyempre ang interes sang aton nga mga commuters kag sang aton nga mga consumers. Isinod na naman yung tagaan sa nga subsidy ang drivers kag ang estudyante. Pero di siyempre ang mga commuters na tonti nagasuffer may nagasakay man eh ang mga low earning kwan na ton laborers na ton ang mga below minimum wage earners na ton diba? Nagakinanglan man isang subsidy kahit apektado man mga karadyuman sang pagsaka nga ni sang presyo sang petroleum products.

0: galing ani mo guna galing ambal sa iban way mat sektor nga hindi apektado di tanan apektado tanan dapat tagaan sang subsidy galing kay ti kun atagan mo man tanan subsidy hindi man nakasarang ang aton nga gobyerno ako na nga ang pinaka apektado ang mga sektor sa aton sining komunidad sosyedad amo ang ginauna hatagan sang subsidy sang aton nga gobyerno sabi kay daw way katapusan niya ang girato sa Iran kag sumuman sa Israel. Ang Amerika nagpayag si US President Donald Trump nga samtang wala niya paginambal nga untatan ang pag-atake sa Iran. Sige-sige niya ang pagpangatake. At kung hindi ni siya gusto gali nga untatan, sige-sige niya ang pagpangatake. Actually depleted na gani kuno ang kuano ang Amerika sa ilang nga mga kwanyo, sa ilang nga mga missile niyo, ang iban pagid nga mga iban pagid nga military kwan nila ni facilities nila because iya sang sige-sige nga pag igo nila sang Iran. Iambal ni US President Donald Trump untatan lang ni kun makita iya nga dapat na untatan. Pero samtang wala pa, sige-sige ang atake sang US sa konsang US sa Iran. Kada mahog pagilang Iran niya patyon ni na si Donald Trump. Oh, tiya mo ni subong ang apektado amo ang mga third world countries kapareho sa Pilipinas ilabi na gid ang diri sa Southeast Asia. Samtang Councilor Rodolph Ganson hindi pabor nga ilimit lang sa isa ka lugar ang fan run. Kita mo subong oh, natunga ng aton sini nga mga members ng City Council regarding sini mga karadyoman sa nangin payag tublan ni Councilor Ninit De La Liana nga dapat ibutang lang sa either Esplanade or ito sa Sunset Boulevard ang mga fan run. Galing kaya ang purpose naton kung nga ang nagabaton kita sa mga fan run nga ini, mga marathon nga ini, especially coming from national organizers, kay para nga ma-promote naton ang syudad sang Iloilo. Kay ginatingwaan naton nga mahimo ang Iloilo City nga site for sports tourism. Dako man ang kwan sini, ang impact sini sa aton sini iyang syudad na kinala kita because sini. Kung i-limit naton si sa kalugar ang mga fan run nga ini, doon na defeat or ma-defeat ang purpose. So, bantayan tani kay istoryahan nila ini sa City Council. Ang mga traffic violators sa diversion road kay iban pagid nga mga daranon pataasan kuno sang penalty kay bala mo may mga ginahimo subong traffic discipline zones ang aton sining syudad. So kumbaga within that zone no ginapang identify ini for example diversion road gina-identify ining diversion road nga traffic discipline zone. So kumbaga dira ina i-implementar stricto ang tarantaran sa nga mga ordinansa at mga traffic ordinance ang aton sa nga syudad. Para kati amat-amat, maanad, no? Ma-familiarize ang aton sa nga mga pumuluyo kagbisan sa mga enforcers ang mga ordinansa nga dapat i-implementar sa aton sa nga dalanon, no? Bilang kabahin sang pag-edukar sang aton sa nga mga kauturan diri sa syudad sang Iloilo nga dapat sundon ang mga nagkalain-lain nga mga traffic rules and regulations naton diri sa syudad. So, may mga specific anay nga ginatawag discipline zones or traffic discipline zones para nga stricto nga ma-implementar ang ining mga traffic ordinances naton sa may syudad sang Iloilo. By the way, ang kwan dili, no? Tingbo naman ang kwan, tingbo naman ang office ang PUSMO kaga TTMO, no? Ibalik naman ni kayo may proposal sini, may recommendation sini si Mayor Raisa Trenyas. Samtang anomalya sa 2019 SEA Games investigaran sang National Bureau of Investigation na interview si NBI Director Melvin Matibag angot dire sa nakalabay sila itong mga karadyuman sa isa ka sports complex sa New Clark City sa Tarlac na gingamit sa ito sang 2019 Southeast Asian Games nga kung saan ang Pilipinas amo ang nangin host country. Dumduman yun eh, ang New Clark City sa Tarlac, nga kung saan din dito ginbutang ang opening ceremony, no, sang 2019 SEA Games, nga kung saan din nagpagwa kita sang budget nga 10 billion pesos, kaginbayad ini sa isa ka pribado nga kumpanya, nga kuno wala sa nakaigo sila nga bidding, kaginpaagi gidamang sa isa ka congressional insertion. Daw kwan man bala, daw flood control projects man bala, insertion. Iyang organizing committee chairman during this time, during that time mga karadyo man, si Senator Alan Peter Cayetano. May pagindilabot iya sa kontrobersiya to sa Kuldrona, nga nang ginakuan bala, ginahimo bala nga inabutangan na bala sang kwan, sang suga bla o sang kalayo bla kon mag-opening na ang kwan, mag-opening na ang isa ka sports event bla, no, ang Kuldron. Hey, ang parawag nila sang ibang sinisang una mahiwagang kaldiro. Kaya ano mo na nang itsura niya man, di man ibulawan, pero porte ka mahal-mahal ti subong ang itsura niya rito sa may New Clark City sa Tarlac. Mar Joseph Santisima, hindi na mairo. Ipinap lang ang tuig, 2019-2026, mga 7 years. Ang itsura ito, hindi na masapaan. Tingin, gastuhan ini, porti ka na ko nga kantidad. Mahal-mahal ni mo. Yung ay pagin niya labot, no, ang 10 billion pesos nga nga ginbayad to sa kontraktor sa sports complex kini sa New Clark City sa Tarlac, gingamit sa opening ceremony kag pila ka mga sporting events sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games. Iambal ni Attorney Matibag, ni NBA Director Melvin Matibag, investigaran niya ni dayon react si Senator Alan Peter Cayetano, kaya siyempre siya ang chairman sa tumo ng organizing committee. So, ang ambal niya kagapon sa sesyon sang Senado or sa umpisa sang impeachment trial kahapon sa day number 6, nga feeling niya gina-intimidate siya ni NBA Director Melvin Matibag. Ti galing kay ti kumbaga haban ni Senator Robin Padilla nga gina-isa-isa sila, hindi makamuli pag-isa-isa on kuway kamo sang mga kontrobersiya kag anomalya nga ginahimo. Kag nga mahadlok kasi ni kun wala man lang sang problema, kag wala man lang sang anomalya, marami ganin na maimbestigaran para mabalaan sang tao ang kamatuuran. Pwede matuod kundi simpre masper ka, kung matuod kundi kit-kitrias ka. Mamati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension
3: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
2: Mary Ann Labaco.
0: Nabatian nyo si Manang Mary Ann Labaco, may ara siya sang problema sa iyang uterus, no, nag-bleed, no, ang iya sining uterus. Muna nagamit siya consistent, no, meaning adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Nahatagan alibyo ang iya ginabatyag. Share siya sa iyang testimony nga sa paggamit niya sang Life Extension Vitamin D3, nahatagan na alibyo ang iya sini nga ginabatyag. Dali kamo gamit gid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Bisitahin niyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation kaupod sa ilang mga medical doctors. Lagi na kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Kagwas nga daw, may arasang mid-month sale ang Life Extension Philippines. Kanto lang kamo sa tagsarila ka mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may ara sang libreng medical consultation. Kag kung magbakal kamo sila ng produkto, may ara kamo sang 10% nga discount. Kagwas na ini, kung subong na ini nga daw, gali, no, subong nga daw, July 16, mid-month sale sang Life Extension Philippines. Kaga sa aton nga mga kasama, bantay ang amon nga palipay sa masunod nga mga inadlaw. May mo ka magdaog sa nga grocery packs, kas iban pa nga mga premyo. Siguraduhan lang nga may ginagamit kada nga ECS products sa imo nga balay. May pangdakpon sa ECS Hulika promo. Gadulong sa inyo sang RMA Networks kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. Bantayan ini mga kasama. Wai ni kita simpon diri sa aton nga pangalagad sa ngalan ni Radyo Man Binroy Bernal. O naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Oras sa 6:05 sa aga.
3: Gikan sa RNN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RNN Straight to the Point News. Straight to the Point. Headline.
4: Top stories of the day. Prosecution giningyo sa impeachment court nga buksan ang bank at tax records ni VP Duterte. Pagsampina sa financial records ang Vice Presidente, gintawag nga weapon of fishing expedition sang Defense Council.
5: NBI Director Matibag ipresentar bilang katapusan nga witness ang prosecution sa ikapat nga article of impeachment sa Bina para sa masunod nga mga testigo sa prosecution. Para sa Article 1 angos sa confidential funds ni VP Sara, ipadala sang Senate Impeachment Court.
4: Balita lokal, pagkarera sa mga motor sa Diversion Road, nakuhaan sang video. Mga opisyal sang barangay nagakabalaka sa aksidente nga matuga sini.
5: Councilor Ganson, hindi pabor nga ilimit lang sa isa ka lugar ang fun run.
4: Samtang mechanical failure, rason kung nga wala makabugas ang tubig ang fire truck na nagresponder sa sunog sa istansya feeder port. Bureau of Fire Protection Istansya nanawagan sang pulig kay DILG Secretary Yusek Mabilog.
5: Minor di edad nga una gintudlo nga nag-agaw sang kwarta sang call center agent sa Mandurriao, ginrelease na sang kapulisan.
4: Balita National 2019 SEA Games Projects o sisaon sang NBI Senador Cayetano nagbatsag.
5: Senador Marculeta gindala na sa Quezon City Jail.
4: Samtang sa balita sa patag sang hinampang, Argentina liwat nga depensahan ang titulo sa 2026 sa FIFA World Cup matapos ginlutos ang England sa semifinals.
5: Sa showbiz, Ariana Grande kag Ricky Alvarez nagbalikanay suno sa report.
4: Kag sa extra wow balita, estudyante sa China na dakpan nga nagapangdaya sa exam gamit ang AI-powered eyeglasses.
3: Tatak RMN.
4: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Magaradyo man, ari kita sa adlaw na nga Webes, July 16, 2026.
4: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
5: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
6: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
4: Una kita sa aton nga mga top stories of the day.
5: Mga karadyo man, ginpresentar na sang House Prosecution Panel kag defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilatag sa kaargumento ang sa motion sa prosecution nga isabina ang bank, tax kag anti-money laundering council o kon MLAC records ni VP Sara kag bana sini nga si Attorney Manscarpio. Una nga nagambal si Prosecution Counsel Chel Jokno sa diin, ginpahayag sini nga katuyuan sang ila motion nga pagpasabina sa records ni VP Sara amo ang mahibaluan sa publiko ang kamatuoran.
7: Simple lang po ang isyung kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat, bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mance Carpio.
5: Sunog kay Jokno nga paagi sini, mabuyagyag ang kamatuoran angod sa mga aligasyon sa Article 2 sang impeachment case bato kay VP Sara nga amo ang culpable violation of the Constitution kag betrayal of public trust may kantanan sa ginaligar unexplained wealth kag discrepancy sa bank records kag sal-en.
7: Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon.
5: Gintawag naman nga weapon of fishing expedition ni defense lawyer attorney Michael Poa na sabi ka sa Pina bato kay VP Sara.
8: Jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of one, definiteness, and two, relevance. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
5: Bangod sini, gininganyo ni POA ang Senate Impeachment Court nga ibasura ang hingyo sang prosecution.
8: And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Allow me to explain and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors, due process. In our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Moving on to my second point, Your Honors. Let's talk about relevance. It is our position that the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad.
5: Sa iya rebuttal, ginatag naman ni Jokno nga wala sang mabayular nga due process sa ining ation, partikular sa duha ka mga motion para sa subpoena bangod wala pa man sang aktwal nga ebidensya nga ginataniag.
7: There's no debate that due process applies in this proceeding just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi.
5: Gintungod pa sini nga hindi dapat confidentiality ang ginapatuman nga prinsipyo sa proceedings bangod hindi man confidential ang kamaturan.
7: Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
5: Magkaradyo man, gindayaw naman ni Presiding Officer Cheese Escudero sa naingog kagpowa para sa ila kalmado kag matinahuron nga pagdebate.
9: Nais kong sambitin sa record na binabati ko magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Sir Jokno, gayon din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa maituturing nating kontrobersyal na isyong ito.
5: Pagkatapos ini nag-break ang impeachment court para sa caucus ang senator judges. Pagbalik, ginanunso ni Escudero nga nagisugot sila nga disisunan ang motion nga ipasabpina ang records ni VP Sara sa Lunes, July 20. Agud may bastante sila nga tion nga matun-an ang gintawag niya nga komplikado nga isyu.
3: Tatak RMN.
4: Ti pasabpina gid, no?
5: Ti sa Lunes, Radyo Manovi, matyag ko mabutuhay ni sila.
4: Tibalan mo naman
5: ako. Tibalan mo naman ako nanong buto.
4: Majority ang senator judges nga promo sa impeachment.
5: Ti laban mo na na daog na na ya, maipasabpina gid na ya.
4: Yes, no? Kag ining ginambal ni Senador Chis Escudero nga mahinahon, magalay,
5: no? Malumanay.
4: Hulat-lat talang Senator Chis kay magbinukaray na record masiningitanay na.
5: Pero hindi ko abi nagmakita kay Congressman Jokno nga
4: si Jokno hindi maniguro yang mauyat gid sa direct examination.
5: Posible na. Laban-laban na mauyat sina Radyo Manovi mga
4: private nga counsel.
5: Mga CPA lawyer, laban-laban
4: yes, na. Mga private nga private counsel nila. Sa PIAC si Attorney Pua gid guro, no?
5: Posible man.
4: Yes, no. Kag pero ang personalidad ni Attorney Pua namian ko ni siya kay do kalmado.
5: Kalmado man, kalmado.
4: Kag ti kwan man eh, no? On the lighter side sa mga DDS kag sa mga loyalist, no, kag sa mga pinklawan, gapabukal man.
5: Balos lang.
4: Si Congresswoman Jervie Luistro nagligag, gabukal. Si Attorney Pua, gabukal man. May amuginaguro nga tao yan, no?
5: Tiyo, ikay hindi mo man manutis, kapin pa kung lawig yung muhambal. Hindi mo man manutis, Radyo Manovi. Tiyo, may amugin eh.
4: Ginanunsyo ni Lead Prosecutor kag Batangas 2nd District Congresswoman Jervie Luistro nga hindi na pag-ipresentar sa prosecution ang lima pa nila ka mga testigo para sa Article 4 sa impeachment case bato kay VP Sara Duterte. Ginisa-isaman sini kung sino ang mga natumod kung tani nga testigo kag ginpatag nga hindi na kinanglan ang ilang mga testimonya bangod na pamatud-an naman ini pagi sa duha ka una nga witnesses.
10: The prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. Number two, Your Honor, is Mikhail Flores and Bones Magsambol. Number three, Your Honor, is Sheriff Abe Andres. Number four, Your Honor, is the family member of a victim of threats. Finally, Your Honor, the psychiatrist.
4: Gintumod niya nga ang rason sa pag-withdraw sa mga testigo amo ang redundancy kaga kakulang sa pagkinanglan nga presentar pa ang mga ini. Bangod sa withdrawal, ginsiling ni Luistro nga si NBI Director Melvin Matibag ang mangin katapusan nga testigo nga presentar sa prosecution angot sa Article 4 o kon grave threats.
10: Your Honor, considering that these five witnesses are included in our pre-trial order. In the pre-trial order, Your Honor, we respectfully withdraw their names among the prosecution's witnesses for Article 4 threat. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat.
4: Natala na akong taneng ipresentar si Matibag sa Lunes, July 20. Apang bangod magapadayon pa ang oral arguments sa among adlaw, igasaylo ang paghatag sang testimony sang NBI Director sa Martes, July 21, samta mag-issue ang Senate Impeachment Court sang sabpina para patambungon ang dugang mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara sa masunod nga semana para sa impeachment Article 1 ukon confidential funds.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:17 sang aga. Mangumusta kita nay sa dalagan sang aton nga panahon. Radyo Man Fia Otero.
3: RMN News Panahon.
11: Maayong aga mga ka-Radyo Man, ining lagad sang panahon subong adlaw. Lunsay natunaw na ang duha ka mga low pressure area kun LPA sa guwa sang pungsod ganila uman ang mas maayo nga panahon sa subong. Habagat o kun southwest monsoon ang nag-apekto sa extreme northern Luzon. Sa Western Visayas, padayon nga mangin maayo ang panahon apang may mga posibilidad sa gihapon sa lapdalaptang nga pag-ulan pangilat kag panag-uob dalas ang localized thunderstorms. Mahina tugtog magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magkadala sang makanay tugtog magkasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:35 sa ninga aga kag magatunod la sa east 16 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Manfia, Panes, Otero, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
4: Sa detalye sa aton mga balita lokal.
5: Nakuhaan sa video ang pagkarera sa mga motorsiklo sa Diversion Road, Sakop, Sangharo, Iloilo City. Makita sa video nga gin-upload sa social media ang pagpalumba sa mga motorsiklo nga ginagkangawaan sa mga pumuluyo nga magkatugas ang aksidente. Isa sa mga nagkakabalaka amo ang mga opisyalis sa barangay Dungon ay Haro, bangod posible residente nila ang mabungguan sa mga nagkakarera nga mga motor sa lugar. Sunog kay punong barangay Hinoveva, Kabulong, halin ang mga motorsiklo sa stoplight sa barangay Taft North, Mandu Riao padulong sa Pavia. Gindugan pa ni Kabulong ini nila kilala ang mga sakay sini bangod madasig ang dalagan sang motor. Payag pa sang opisyal nga madamo sa nagatabok ang mga estudyante kag pumuluyo sa pedestrian lane sang barangay gani delikado gid kung may mga nagaabusar nga motorista.
12: Ginakabalakaan ginada nako kay nga more ginada sa accident halin sang una. So mayo gani subong kay tungod nga may nagabantay na dira kag may permiman kami dira nga ara dira nagabantay do minimize na wala nagawa sing mga aksidente.
5: Ang kabahin sa pahayag ni punong barangay Hinoveva, Kabulong, sa barangay Dungon ay Haro.
4: Plano nga pataasan ang penalidad sa traffic violator sa Diversion Road kag iban pang adalanon sa siyudad sang Iloilo kon ma-declare ang mga ini nga traffic discipline zones pagi sa isa ka ordinansa. Suno kay Committee on Transportation Chairman Councilor Sedfrey Cabaluna, may mga deklarasyon na nga himuon nga traffic discipline zone ang pila ka adalanon sa siyudad kangay sang Diversion Road. Payag ni Cabaluna nga ginatanaw nila ang mas hugot nga implementasyon sa traffic ordinances kag mas mabugat nga penalty sa violators sa traffic discipline zones kuni panggid sa iban nga dalanon. Patag ni Cabaluna nga ang katuyuan sini ini agud pinaltihan ang publiko, hindi agud pinaltihan ang publiko kundi himuon ang lugar nga may matun-an nga disiplina ang publiko sa sitwasyon nga limitado ang dalanon apang madamo ang nagagamit.
5: Hindi pabor si Councilor Rodolph Jeffrey Ganson nga ibutang lang sa isa ka lugar ang fun run sa sudad sang Iloilo. Sunog kay Ganson nga ang fun run pamaagi sa pag-showcase sa mga matahom nga bahin sang sudad. Patag ni Ganson nga maayo man nga lugar ang Sunset Boulevard apang madamo sa mga matahom nga lugar sa sudad nga dapat mapakita nga magkaganyat sa runners.
13: Maayo man na miara kita gina fun run sa Sunset Boulevard, kaya isa ina sa mga destinasyon sa Iloilo na very unique ang atong linear park. Pero just to limit it in one place, though hindi man kilanan nun. I agree na dapat in-accuse tagit ang atong ng mga atong mga sites diri, ma-showcase ta through different runs.
5: Ang kabahin sa ang pahayag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson, patag pa sang kunsihal nga ang fun run wala lang nagatipon sa mga runner kundi pati man ang ilang mga pamilya kag-abyan. Para kay Ganson, ang dapat lang himuon sang gobyerno kag-organizers ang mga sundon ang gusto nga protocol kag makuha sang permits.
4: Gininagurahan na ang modernized rice processing center nga ginpunduhan sang NFA sa barangay PD Monfort North, Dumangas, Iloilo. Ang inaugurasyon ginpangunahan ng DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., NFA Administrator Larry Lacson, kag Iloilo Governor Toto Defensor. Ang facility nagabalor sang 355 million pesos kag pinakauna nga natapos sa kapin 36 kay iban nga modernized sa post-harvest sites sa Pilipinas. Tinutuyo sini nga ma-modernize ang post-harvest, magagmay o kung mapagamay ang production losses, mapayo ang grain quality kag mapadako ang income sa mga mangunguma.
5: Naalakip sa listahan sa top schools para sa July 2026 Master Plumber Licensure Examination ang Central Philippine University o kung CPU. Rank 2 ang CPU matapos magkakuha sa 97.06% nga passing rate. Naangko naman sa Holy Angel University sa Pampanga ang 97.30% nga passing rate agud magpanguna sa top schools sa mga pasinawan. Rank 1 sa top notchers si Jim Ray Del Castillo Bacarizas Sciences sang Cebu Institute of Technology University nga may 91.30% nga rating subong atuig 4,907 sa 6,237 o kon 78.68% ka takers ang nakapasar.
3: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:23 sang aga, break anay sa balita mga pekita magsanton gold coffee mix ang kape nga may collagen ginapahinay sini ang temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton gold coffee mix. Ginpatag sang istansya Iloilo Fire Station kun nga wala nakabugas ang tubig ang ila fire truck nga nagresponder sa nagluntad nga sunog sa istansya feeder port sang Lunes, July 13. Sa interview sang RMN Iloilo kay Fire Inspector Jory Biliran ang Municipal Fire Marshal, gipaig sini nga nagkadiferensya kun may mechanical failure nga natabo sa ila FE1 Mitsubishi Canter Fire Truck nga una nga nag-abot sa lugar. Pahayag niya nga bangod sini wala gilayon na palong ang kalayo kang naglapta pa sa mga baligyaan. Ginakuha ni Biliran nga daan ng duha ka fire trucks na ginapanagyaan sa Banwa. Rason nga masami ini nga nagapalya.
14: Mechanical failure kaya Sir Rudy. Ang primary at secondary clutch master assemblies na paliyagit siya. Amuna hindi nag-engage ang PTO, ang power tick-off. Amuna hindi nakapagwa tubig. Hindi siya engage. Mungan siya hindi maka-engage ang power tick-off, hindi nakapagwa tubig.
4: Ang kabahin sa pahayag ni Fire Inspector Biliran, sunos opisyal nga napalabot naman niya ini kay Mayor Bianca Riquinto, kag sa Regional Office ng Bureau of Fire Protection, ang ini nga concern, nanawagan man siya kay Department of the Interior and Local Government Under Secretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog, kung mahimo buligan sila, agob na padasig ang pag-angkon nila sang bago nga fire trucks para malikawan na ang pagtuhaw sa problema sa tiyon sang ila pag-responder.
14: Musik Mabilog, tani sir, kung kapamati ka man sa programa ni Sir Ludi Rodipulion, sir, kapalit pa, tani, buligan mo di ang banwa kasi tani siya nga maka-fire truck bago.
4: Ang kabahin sa payag ni Fire Inspector Jory Biliran, Municipal Fire Marshal sa Istansya Fire Station, na ibulan nga pito ka mga baligyan na nasunog sa Istansya Feeder Port nga nagbilin sa 126,000 pesos nga kahalitan.
3: Tatak RMN.
4: Ang Bureau of Fire sa Istansya, kapanawagan sa USEC nila.
15: Ti Radyo Manuvi.
4: Anong nasakuan niya sini? Pagani mga sala ni Trinias di kag mga isyu di nga mga waypulos
15: kita
4: ina sagad ni Mabilog kay Intra
15: kita ina
4: pero ang yalo brahon subong kay binaton niya na haloson niya maubra
15: ang balko gid ra jumanovi mo. Gamiton ang ginhatag nga posisyon sa gobyerno para nga makalibot sa barangay. Muna yung purpose matsag ko lang.
4: Oh ti wayman mo kita
15: Waway.
4: Mo may mga fire truck nga kinanglan buligan din di sa katinder. Why ganin ba lang ko sa no sa mga meetings mayor's league?
15: Why takabalo kun ano ang plano mo sa aton nga Bureau of Fire Protection? Ara ga panawagan na why kayin mo sina mahuya? Ginapanawagan ka sang hepe sang istansa BFP. Na kun maluoy ka, buligan mo sila. Si Yusek Mabilog sir. Nagahalapa ng ilang mga fire trucks.
4: Pero karon kay ara kada, abi buligi na ang BGMP kay Anderman ni sa iya. Duaning iya ubra mo, Bureau of Fire kag BGMP. Ti mo na ang mga responsable public safety. Ti ang ginawangal ni permi sa mga PDEO ta, RDEO kag CDEO nga ang source ng droga. Ara gyapon ang contact person sa mga prisuhan ta. Ti ano ang mga proposal niya abi nga mabulig nga matigayon ni kay ti siling niya man gani awardi siya sa campaign against illegal drugs sa manang generasyon niya kay President Duterte sang una.
15: Ti subong ya Radyo Manuvi kita ta na yang diperinsa mo. Balikan ko yan sa Bureau of Fire. Kita tang diferensya ng ang ila dito nga mga hosway nagasulumpit. Kaluluoy to basol ang mga bumbiro.
4: Inatuya-tuya
15: sila sa social media.
4: Na nationwide kita nga mugli niyang fire truck sa Iloilo.
15: Tiari ka di!
4: Ginawa ta ka-promote Iloilo. Tapos sa balanta ang undersecretary bila nga take charge sini sa ila, taga Iloilo. Muna kay ga-approach sa imong mga mayor. Hindi ka pwede istoryahon.
15: Di, ang
4: eh, pinangakig ka. Kapin pa kung makabati ka sa ano gani nga tinaga.
15: Rice. O, gagapon din ka.
4: Mm.
15: Sa post niya, gagapon, Radyo Manuvi, ito naman sa ho.
4: Mm.
15: Strengthening Disaster Preparedness Through Collaboration.
4: Mm.
15: Ano inay?
4: Oh, ti, may disaster to nagligad sa Mindanao ho.
15: Ano nga strengthening?
4: Damo-damo to mga Ilonggo. Iban parinti niya pa gani siguro. Mga mabilog kag mga Eskalante. Marmel, Coronadal, Jinsan, Sarangani, North Cotabato.
15: Kakadto ka to?
4: Huwag katok palapit kay ano, nadlo ka kay lugar ni Duterte. Tikon hindi ka ka-function mayad, buiin ang posisyon mo.
15: Diba?
4: Okay, gatihin sa iya mo ginapili niya lang lugar, kadtuan niya.
15: Kadtuan niya lang niya, Perming, Iloilo City.
4: Hmm, kag ang ginakadtuan niya, Perme, tagtaganay ayuda ni Kongresuman Barunda.
15: Muna yan, tiway na dayaga function ang pagka-DILG usik mo. Ariya subong i-replay tato karon ang hambal ni Inspector Biliran. Maluoy ka. Yusik mabilog. Tagaiman sang oportunidad ang mga banwa nga wala sang fire trucks. Nga mahakuan mo sila, madala mo sila, mabitbit mo sila sa sekretaryo nga matagaan man sila sang fire trucks bisan gamay lang.
4: Yes. Pakita di sa Iloilo nga hindi ka bisibisihan sa imo ang doma.
15: Radyo Manuvi, huwag ko yung kakita sa post niya nga nagkadto sa isa ka fire station, nagkadto to siya sa muningin, check niya, anong problema niyo di.
4: Or bisa na gabal na lang, nakig-meeting siya sa LMP.
15: Why?
4: Para sa gintugan niya kay Mayor de Bukib.
15: Why?
4: Nga, yung mga istoryalan tagaling.
15: Makadto lang ko to sa inyo.
4: Oo.
15: May checklist ikaw sang imo nga buluhaton bilang Yusek.
4: Mangkutabi si Mayor Suset Mamon, kung naka-set na sa iya dialogue si Mabilog, abi, kung pa mangkuto ng concern sa mga mayor.
15: Subong Radyo Manuvi, i-chat ko si Mayor Mamon.
4: Huwag ka ninisa ka courtesy call kay Governor Defensor.
15: Waya! Waya!
4: Kay Mayor Aysa Trenas, patagal niya malang to.
15: Waya! Eh,
4: gahulat mala na silang katuan mo, tiway ka man ganik palapit.
15: Dunduman mo tong iyasang iyo ka BGMP to sa Liganes? Atong groundbreaking to? Groundbreaking to?
4: O, atuto sa?
15: Atuto sa?
4: Kaya atuto sa Mayor Trenas.
15: O, sa kalalaki mong
4: sa tao? Sa kalalaki mong tao, ikaw pang natuon sa malam.
15: Sus.
4: Huwag namugno.
15: Huwag namugno. Kung ang tatay sa na iyang kontra mo, bata, iya, huwag manay.
4: Tuwad, huwag ka mo gabautay sa tatay sa na.
15: Huwag managano si imo iyang baya, ang bata.
4: Bisan gaano pa, no? Kay kung public officials ka mo, dapat professional ka mo.
15: Natawan nyo bala si...
4: Pwede yung iset aside yung personal nyo nga balatsyagon. Kay may trabaho ka mo nga dapat ubrahon.
15: Natawan nyo lang si Jamjam kag si Raisa. Radyo Manuvi, balang tamanangin nila mayuhay. Pero kung naara sa publiko...
4: Ga plastikanay.
15: Ga istor-istoryas.
4: Ga puro plastikanay. Kita mo ganito, migahay sila. Pero si Jed Mabilog, kalalaking tao, kag tigulang pa sang sakay Mayor Trenas.
15: Do kayo man...
4: Tani amo na blang hambal nila, ikaw mas mature, ikaw mas lalaki da. No, be a gentleman.
15: Uy, so yun
4: ang dapan ka ni Ruben Padilla, paksiyon niya ganang dilunggan mo.
16: Dokrad Lawan.
4: Di amo na ako mag public official ni Lawan. Kumusta imo relasyon sa mga parehas mong official? Kay ti og hambal sa about collaboration, ti abi collaborate ka di sa mga taga Iloilo. No? Collaborate ka, bisan sa midyaway ka ganiga sabat sa mga pumangkot si mo. Buta nun yung plano.

0: Sa pinagkabahin, nagkapalag yung apriso sa Uton Municipal Police Station, formal na gaging turnover sa BGMP Pututan matapos nga madakpan. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
1: Formal na nga turnover sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP sa barangay na nga Pututan, Ililo, ang 26 anyos nga preso na si alias Ron matapos nga liwat nga nadakpan sa nakapalagyo sa Rural Health Unit o kon RHU sa Banwasang Uton paagi sa bintana sang CR pasado alas 9 sang aga adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15 tuig 2026. Nadakpan ang suspek na may kaso nga rape last 2:40 sa hapon matapos magsalom sa tubigon nga area sa isa ka bakanting lote sa Poblasyon East Uton. Ginpayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, hepe sang Uton Municipal Police Station, kag tagpamaba sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, nga wala na makatulog sa nagligad nga gabi si alias Ron suno sa mga kaupod sini nga preso matapos mahibaluan nga iga turnover siya sa BGMP sa nangapututan sa masunod nga adlaw.
2: Kagabi pa na notice sang aton nga mga pulis kag sang iya mga upoda, hindi siya makatulog. It's because nga naka-schedule siya today nga i-turnover naton siya sa BGMP.
3: Ah, okay. So ining pag-undergo siya sa medical, part ni sa process i-turnover na siya sa BGMP.
2: Yes, actually last part na ini siya kay tani ang schedule sini after nga maano siya, ma-medical siya after lunch today, i-dalo na siya upod man sang isa ka PUPC dito sa BGMP.
1: Kaupod niya ng turnover ni alias Ron, ang isa pa kasuspek sa kaso ng pagpatay sa senior citizen sa distrito sang La Paz na nadakpan sa isa ka operasyon sa Banwasang Uton sa nagligid nga bulan sang Hunyo. Ginpa-explicar naman ni Solis ang duha ka pulis nga nag-escort sa kay alias Ron sa RHU sa nasambit nga Banwa kun nga awala nila mabantayan sa maayo ang preso. Nahibaluan nga naglisensya ang suspect na magpangihi apang nakakita ini sang tsansa nga makapalagyo paagi sa bintana sang CR sa sulod sang RHU. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalihan Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:35 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant gamaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kalipares nyo ang Mighty C, alkaline and acidic and mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Minor de edad nga una gintudlo nag-agaw sang kwarta sang call center agent sa Mandurriao, gin-release na sang kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
6: Gin-release sang kapulisan ang isa ka minor de edad nga una nga gintudlo sang call center agent nga yara sa lugar sa diin inigin kawatan pagod wala sang nagkakaigo nga basihan. Suno kay Police Captain Lester Oliveros, epe sang Police Station 10, nagpabulig lamang sila sa nasambit nga minor de edad agud itudlo kun din ang tambayan sang matuod nga mga suspetsado. Dugang pa niya nga ang mga suspetsado nga ginatudlo sang minor de edad ang may nagligad na nga kaso sa ibang istasyon, lakip na ang illegal gambling. Madasig nga natumod sang biktima ang mga sospek paagi sa mga tato sang ginpakitaan ini sang litrato sang kapulisan. Madumduman nga nagpablatter ang biktima sang Hulyo 14 sa Mandurriao matapos ginsnatch ang iya bag nga may unod sang 90,000 pesos nga cash nga ginpadala sang iya Iloy nga isa ka overseas Filipino worker o kon OFW. Nagpanugyan man si Oliveros sa publiko nga kon magwithdraw sang kwarta magdalagid sang upod kag likawan ang isahanon kun posible magsakay sa pribado nga sasakyan agud na makalikaw kag hindi makakuha sang atensyon sang publiko. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete at RMN.
4: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:37 sang aga. Sa ato naman nga tingog giligaynon ang tigulo kwarta sang Banwa. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
7: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
8: Ining binalaybay ginatig-uluhan kwarta

0: Banwa. Dako gid ang aton pagkakibot sa balitang sa aton nagkalambot. Kung paano ang kwarta sang banwa gintukob sa mga bakunawa. Gintawag silang mga dungganon kaysa katilingban silinuhon. Gapakita kunong maluloyon apang sa tigipusuon sakon. Balikdaman inyong kasimanwa. Karon nagaantos sang basura. Ibulos putling panghimanwa, agud sila man, makaginhawa. Ining binalaybay, ginsulat na retired judge Nilo Parpamunag, tag-ubay sa Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinion kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatamis ang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
1: Sa aton nga pagbalik, mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Sa health news, nahibulaan nyo bala ang pagpangatsi nagapaibalo nga madamo sang allergen sa imo palibot?
2: Galing.
1: Ako pa ang sugiran mo si ni Radyoman Joel. Matiantang health news karon ni Radyoman Joel.
3: Sa labs ko si Mother Earth, paglimpyo sa electric fan, pamaagi sa pagkinot sa enerhiya.
1: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulos anay online greetings, mang shout out anay si Boss Idol. Lasay, 39 sang aga.
4: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may max

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-Pure Gold, padayo ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton ng Hulyo 18 to 19. Bakla ang inyong paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 to 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char, fab, con, pangong tumakablog, tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangkong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS! Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na kunomi, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang yusuki ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tatak RMN.
7: Oras sa 6:48 sang aga. Ang masunod nga balita, dulong naman sa inyo sang Evergreen.
8: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
9: Sa balita nasional, ginatutukan na sa National Bureau of Investigation ang ginapahayag irregularidad sa mga pundo para sa isa ka sports complex sa New Clark City sa Tarlac nga gingamit sa atong 2019 Southeast Asian Asian Sea Games. Sunog kay NBA Director Melvin Matibag, nakalabot sa ilang impormasyon nga binilyon ang gingasto nga pundo sa proyekto nga wala pa na liquidate, nga nagtulod sa ila agud mag-imbestigar.
10: Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa the Peace Corps, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na nanibol dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan.
9: Ang gabayan sa pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa pagsugod sa impeachment trial kahapon, gilayon nga nagpabutyag sa pagkabalaka si Senator Judge Rubin Padilla angos sa serye sa investigasyon kag kaso nga ginapasaka batok sa makaupdanan niya sa Senado samtang nagapadayon ang impeachment proceedings.
11: Mga mahal kong kasama, nais ko lamang pong idulog sa inyo ang aking nararamdaman, ang isang damdaming masasabi ko pong nagtatanong, sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya.
9: Ang gabayan sa pahayag ni Senator Judge Rubin Padilla, ginisunda naman ini ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga amo nagserbing chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kag nagorganisar sang 2019 SEA Games. Sunod sa iya, ginahimo lang ini sang NBI agud i-intimidate siya.
12: Quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. De investigahan mo, tingin mo may mali, de investigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo.
9: Ang gabayan sa pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ginipinsahan naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang yautod nga si Alan kag ginakusaran ang NBI nga ginadistract sila agud hindi nila matungdan ang ila obligasyon sa impeachment trial.
13: Malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader who is one of only two lawyers right now because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yun ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead! Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose?
14: Ano?
9: Ang kabahin sa pahayag ni Senator Judge Villa Cayetano, si Matibag mag-service katapusan nga testigo sa House Prosecution Panel para sa Article 4 sa impeachment case ni VP Sara ang magatubang sa impeachment court sa masunod nga simana.
6: Tatak RMN.
7: Di na ko masyado mag-intra sa World War ngayon eh. No? Kay medyo madalom ina. Pero ang bigger picture nga maambag ko guro sa komentaryo tabo sa idol. Sa mga nagapamati sa aton, amo ini ang isa sa mga limbawa sang dugay na ginapensindi sa aton nga mga ginatawag evils of political dynasty. Latawa bala, si Pia Cayetano is reacting bisan pa nga way man to sa iya ginhambal.
9: Utod to niya.
7: Kay utod niya ang naminsunar.
9: Kita niyo.
7: Utod niya nga pareha sila nga ara sa politika.
9: Yeah.
7: Kag naglala pagid kay pareha sila nga dungan ng insinador. Kita niyo ang impeachment court iya, nahimo iya nga palautwasan sang balatsagon sang magutod kay ginagrabyo sang NBI director. Ang utod niya hindi gani siya iya.
9: Yeah.
7: So kwa nyo na, pero kun hindi ni sila magutod, tani isa lang ning gambal. No? Why tani maginusik chimpo ang impeachment court, pinamati iya sang pautwas sang ilaya balatsagon.
9: Tama na.
7: Kung gusto ginila sabton si Matibag,
9: di sabtan nyo to eh.
7: Sa preskon man
9: preskon kamo way mo na ginambal yara Jumanovi sa impeachment trial.
7: Oh, outside na tani sang impeachment trial.
9: Eh dira kaya magsinagi kahambal.
7: Oo.
9: Kay una bes ang inyo ginaistoryahan dira, way kamo istoryahan sang kun ano-ano ang ginakaistoryahan yung impeachment trial.
7: Kamo na basta political dynasty amo na ginahambalan gi kamo. 118 million ang Pilipino.
9: Pinili kamo inyo
7: sa kamo damo sa mga sumakong laude, di. Kamo damo di sa mga lawyers, doctors, o bisan ano nga profession nga may mga alam. Nagapresentar sila kami butuhan nyo sa Senado. Gusto nyo gid inyo mag-ulutod, te. Lantawan niyo, 118 million ang Pilipinos, 24 naman lang gani ang kadamuhon sa senador. Pilak-bilog mag-utod nga binutang niyo.
9: Tamo da.
7: O, mag-utod nga Cayetano. Mag-utod nga Bilyar.
9: Tulpo.
7: O, mag-utod nga Tulpo.
9: Ejercito.
7: O, mag-utod nga Estrada, Ejercito. Madinan niyo, bla. Kung dumawag si Bintulpo, tatlo ginang Tulpo.
9: O, wala, walo sila da, Radyo Manubi sa 24.
7: Te, ka-expect ka mo nga maglain-lain ang tindog sa mag-ulutod? Oh, lantawa si Senador Cayetano, si Pia, subong nakatubang lang sa sang bugat ng mga kritisismo. Ang malinong nga Pia Cayetano, subong nakaampalaya. No? Huwag ko kabati sa iyang magambal ng huwag hangus.
9: Kada
7: ano galim. Nga may ginasupress nga kainit sang ulo.
9: Kaya mo nang mga basta naghahangus ka, akig ka na, galing ginapunggan mo lang Radyo Manubi.
7: Tipro mo na, no? Matsag ko subong. Gayno toy utoy kadaw ang mga taga NBI. Kag ang mga kontra nila sa grupo ni Marcos, mamambal sila pati ka pahard. Na trigger gid, no? Na trigger gid si Balbas Rado. Wala na ni si Matibag, ya true intro, ya lalaki gid ni.
9: Yo.
7: No? I mean lalaki gid lang nga brusko katama. Nga kun sunlugan, ay sunlugan, ay parsi ah.
9: Anad ni
7: si Cayetano kay medyo effeminate sa. No? Kumbaga sa para sa isa ka lalaki nga standard. Hindi mo makonsider si Senador Cayetano nga brusko. Kay actually daw hindi siya lalaki. Kay tamak babaan. No? Tamak ka diwalwalan, mahakog sa istorya. Hindi black batik bagting, mapitkan mo lang gamay.
9: Masabat kina niya.
7: Oo. Mainuras niya o rinadlaw niya ang waras niya ka magsinabat. Kung hindi niya madala si Nado, dalaw niya ka sa Facebook live niya. Tama bala ka witi-wit. Hindi ba witi-witi, bro?
9: Medyo, para sa guro. Medyo mahakog-hakog
7: para sa lalaki, bla. Tama, kahakog storya. No? Para sa atun, isa mga lalaki. Bida.
9: Tamarang.
7: Baya, tamarang. Magsagad, sinabat na siya. Kulit, ha? Sa kaya, tano niya.
9: Hindi ka bati, no? Lagting ni.
7: Mabatian ko lang niya sa istorya. Sa mga hindi, day, ha? Bato tayo, day, ha? No, sabton to siya, day. Sa mga bahay muna, tinuha mo muna sa kaya, tano. Kakalalaking tao, bla, kahakog si istorya.
9: Ikita yagin si Matibag. Krokadto man lang to si Matibag, Radyo Manubi. Maimbestigar na. Ti, why man problema ang gambal nyo? Why man problema kung maimbestigar? Ti, may gambal man lang si Matibag, imbestigaran. Ti, ano ginabing inyo?
7: Kung kapadalom ni mga Cayetano, ginaguba ni Kwan, ni Matibag ang imahe nyo. Kaya sa Lunes or Martes, simpuan nila na si Matibag.
9: Yeah.
7: Hasta nga kung magsigisigi na, tao na namambal nga naglantaw. Ano na yung duwang ini, man?
9: Pero ako, I doubt na dyan manuvi sa Martes. Mm. Sa Martes mo, kaysa Lunes, hindi pa, Martes to si Matibag.
7: Mm.
9: Hindi man na nila mapamangko si Matibag party sa kaso nga dito sa inaimbestigaran ni Matibag.
7: Duda ko po sa idol.
9: Pero punggan sila.
7: Idiahan niya na.
9: Idiahan niya, Radyo Manuvi.
7: Idiahan niya na, kiti, kapon palang gani, nagsulod na eh. Idiahan niya na.
9: Pero makuha na, matindog na ang iban ng mga senators.
7: Kagmalimit ang istorya eh.
9: Limitahan na nila.
7: Oo, pero tiya mo na. Si Matibag, tama ni ka Sunlugiro, law enforcer ni mo, abogado pa.
6: Tatak, RMN.
7: Oras alas 6:58 sa ngagang balita ngayon na batian, dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilihig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara, ang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugahan. Ikaw kita sa risgo sa high blood, heart attack, abisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kag magbisita kita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa tiyak nga bahin, yara na sa Quezon City Jail male dormitory sa payata si Senadoro Dante Marcoleta. Hindi matapos ginmando sang Sandigan Bayan 3rd Division nga isaylo na sa nasabit nga prisuhan si Marcoleta kasunod sa pagpaydalom sini sa serye sang medical examination sa Philippine General Hospital bangod sa iya mild pneumonia. Antes ginsaylo gininspeksyon sa motoridad ang detention cell sang senador agun masiguro nga safe ini.
6: Tatak, RMN. RMN News, negosyo.
9: Magaradyo man ginatun ana sa Department of Transportation ang posible papataas ang plete kapag hatag sa fuel subsidies. Ari naman, ini kasunod sa paribagong atensyon sa tunga sa United States kag Iran nga nagresulta sa pagsaka sa presyo sang gatong. Sa bayluhanay naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 71 centavos.
7: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasari lang sila kung di malapit ang inyong lugar. Miara sila sang brand sa Pasi, Estancia, Uton, Magandama, Santa Barbara, Tagbacaro, San Jose Antique, San Miguel, Jordan, Guimaras, kag bisan pa sa tatlo naton ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
6: RMN News Sports.
7: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag-life extension, vitamin D3 ka na. Liwat nga dipinsahan sang Argentina ang kampiyonato sa 2026 FIFA World Cup kasunod sang ila pag-abanse sa finals. Ini matapos ginpierde sang Argentina kay inasang kagahon ang England sa score nga 2-1 sa mabakod nga semifinal match. Una nga nakascore ang England kagin dominar ang first half sang hampang apang wala naguntat ang Argentina bangod sa katapusan ng mga minuto sang hampang. Ginpatas nilang puntos pagi sa isa ka goal ni Enzo Fernandez. Wala madugayan. Matapos ang una nga goal, ginpasundan gilayon ini sang ginpasa ni Lionel Messi ang bola kay Lautaro Martinez kag nakahimo ini sang goal nga mo naghatag sang kasiguraduhan nga makahampang ang team sa finals. Sa sining nga kadalagan ato bangon sang Argentina ang Spain sa final match ang 2026 FIFA World Cup sa July 19 samtang ang England kag France magampang para sa ikatatlo nga pwesto. Puro Latin American countries.
9: Pero grabe ni.
7: Puro nigahambal sang mga lingwaheng Espanyol.
9: Sadya ni mo Spain kag Argentina.
7: Oh, ti tunga niyang Latin America.
9: Tungang Latin America, Radyo Manuvi, pero damo-damo.
7: Pero worldwide, no, agaw gidman guro ang Argentina.
9: Do Argentina.
7: Kati, because may Michael Jordan sila.
9: Tiyo.
7: No, ang ila Michael Jordan, ti muna si Lionel Messi.
9: Lantawa wala, Radyo Manuvi, ang pagdamo sa mabakal sang jersey nga number 10. Damo-damo na. Ako gani daw mabakal na kuya.
7: But sinong mga listener na munda nga ara sa lugar nga may access bala sang bayo nga...
9: Number 10?
7: Number 10 sang Argentina.
9: Argentina?
7: Willing kami magbayad.
9: Mabayad mo, kuya?
7: Basta original.
9: Original?
7: Oo,
9: pero hindi nyo man papatamaan gig kamahala.
7: Ti kung pilang dili, mo man nabayaran
9: tayo. Ti mahal man
7: hindi
9: ako.
7: Hindi sila nga ibligyan.
9: Oo,
7: sila sila patigayon.
9: Patigayon, bayaran namon, Argentina, large sa akon.
7: Kami kumito, size. Hindi, depende pa na guro. Base American size, blao. Tayo ko dako ba sila?
9: Amo na galing Budlay
7: ra Jumanovi kay America sa gusto nga takos. Diba si Miara da sila?
9: Pero kay jersey man ni ra Jumanovi, bisan dako na saya. Hindi pa niya pang basketball mo may kwani ang may pako ni saya mo.
7: Bisan pa.
9: Galing kay laing gidya.
7: Laing gidya kon fit mo sa idol eh.
9: Ang gusto ko abi nga fit inang fitting gid na bala sa lawas ko bala para ka kitao ng mga muscle ko na
7: bala. Oo nga ang tawag sina Edo size.
9: Ano na
7: Edo size na tawag nila?
9: Ano na?
7: Emphasize ang dudo. Edo size ko sa ito. Malikawan ta makamamatay nga stroke agar tata kumataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani, ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
6: RMN News Entertainment.
9: Nagbalikan ay si Ariana Grande kagay anay partner nga si Ricky Alvarez uno sa multiple US outlets liwat nga nag-date ang duha madunduman. Nga una nga ginuring-huring nga may relasyon sila sa 2015 matapos magkita ay sa honeymoon tour sang singer ko sila nagserbing nga backup dancer si Ricky. Ang uli nga nang inobyo ni Ariana mo si Ethan Slater apa nabulagay man sila sang June 2026 matapos ang wakatuig nga pag-date.
7: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasya sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya risgo ninyo sa colon kagrectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
14: Life Extension, vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
6: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
7: Life Extension, vitamin D3 for longer life.
17: Extra. Wow! Balita!
7: Busa idol, may maayo nga dulot ang pagmoderno sang teknolohiya apang para sa iban, ginagamit man nila ini sa katuntuhan. Sa South China University sa Guangzhou, isa ka estudyante na dakpan nga nagapangdaya sa exam gamit ang AI-powered nga antipara. Suno sa report na nasambit ng antipara ang may madamo nga built-in features, lakip na ang photo-based question searching pag problem solving nga nagapanugot sa mga nagapangdaya nga mag-search sang sabat bisan wala sang voice commands. Kinanglan lang nga tandugon ang frame sang glasses malapit sa dulungan agud makakapture sang photo sang exam questions kag magagwa na ang sabat. Wow. Naibulan nga hindi ini ang labing unang insidente nga may nadakpan nga nagapangdaya sa exam gamit ang AI glasses bangod may kapareho man sini nga kaso nga na-record sa iban nga mga rehiyon sa China.
9: Radyo Manuvi, may ara na na. Kita ko to ang kay Direktor sang PCSO bala, General Manager, nagkagtuli. Sika basa siya. Kung kuway ka man sang nabasahan sa tubang, pero gabasa siya. Gali ang antipara niya, ari sa antipara niya, Radyo Manuvi. Ang ginabasa niya, diri mismo sa antipara niya makita.
7: Pero hindi niyo makita.
9: Hindi namon makita.
7: So meaning mata niya lang makakita.
9: Makita niya lang sa mata niya kasi para gidya. Si
7: ikaw imprompto ang speech niya kung
9: ano. Kung nang taon mo di imprompto kay hindi mo iya makita ra Jumanovi aris mata niya. Dayon way man niya kikita nga ang mata mo be. Dawon may nagakurit da hindi siya lang niya mismo makakita didto nga side.
7: Grabe no.
9: May ara gali na.
7: Tetek pilayan bilis
9: sa US ko no. May ara gali si ano si Dr. Raul Banyas gani. Nya pwede ka da kabasa, pwede ka ka picture, pwede ka ka video sa dira mismo sa mata mo.
7: Wow,
9: wala grabe. Wala ka na brown. Do mga $200 kuno sa US?
7: Di mga 100 mil eh.
9: Hindi, $200, barato.
7: Ah, mga 10 mil.
9: Tamo pa ba, 20 mil? Mga $200, barato mo lang.
7: Grabe, no? Kaling mga dulo 10 mil, bakal na ng bugas.
9: Ay, sus, kung bugas, guro na, galuluod ang ginawang kahon.
7: Ano, ang tagid na. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
9: Magradyo man, maditi X500 kita. Ang aton nga sugar, burubantayan tayo na. Kaya kung gataas kina sa pinagkadlaw, utdo ng aton tiil. Manglain da, umabulag kita. Ang mabudlay dira, ang imo nga ara hinuptanan sa duwa mo ka tiil, sa tunga, wala na purpose. Gani sa mga suki naton, inom ikaw sa ang DT X500 may charantin. Nga nagapanubo sa ang aton slinga blood sugar, di sugar sugar cane, nga nagalimpyo sa aton atay. Kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang, untating kaos ang tamis, jutaya lang ang karbo, gamaya lang ang karne. Kadto ka sa doktor, pa-check up ka, and inom ikaw sa DTX
7: 500.
18: Tatak RMN.
7: Oras alas 7:17 na sang aga. Tiyo na sa aton nga pagpangapi, mamahaw na kami anay ni Boss Idol. Siyempre, no, kapihan ta naman ini sang Kape Henyo. Henyo. No, ang aton 14-in-1 herbal coffee. Kabakal na kamo sini, kung wala pa, bisitahin yung inyong mga butika.
9: Igaw ka eh.
7: Sa inyong mga banwa. Kung gusto nyo diri sa sulad, kadto kamo sa Merrymart Mall, sa may tabok lang sa Sarabia Optical, sa tunga blang aparte sa Merrymart, arada ang Shop at Zamara. 14-in-1 herbal coffee. Ginpatamis ang stevia. Kag subuman ang iyang pananam, ang non-dairy. So, wala sang kolesterol. So, super healthy gin. Isi Boss Idol nga daan mapili ini sa
9: Why kaya why kaya inom sang kun ano Radyo Manovi. Ang ginainom ko lang niya ang kaya sang akon nga tiyan. Ang makaamba ang tiyan ko mismo naghambal nga mayo na. Piya mo na nang sige-sige ko inom.
7: So magkape henyo kita. Ang kape sang mga henyo.
18: Tatak RMN.
7: Diretso na kita sa RMN Network News. Parto karon sa aton nga pagpangalaga alas 8 sining aga. Ang panawagan sa nga Chief sa Bureau of Fire Protection sa istansya nga masulbar na ining kakulang naton sa mga fire truck. Kag ang presidente sa League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter, si Mayor Attorney Suzette Mamon, may update man. Kaya namangkot kita kung ano nga mga banwa di ang may problema sa fire truck. Once in a lifetime lang ni gani siguro nga may DILG undersecretary kita.
9: Yeah.
7: Nga managatek charge sa Bureau of Fire kag BGMP. Dapat mag-perform ni sa mayad to para maduso man ang kausa sa Iloilo eh.
9: Mati ka mo karon si Conpart kay ining hambal ni Mayor Mamon nga ini mga fire trucks bala nga due for repair. Siling niya hindi nagidiagali Radyo Manovi. Abi ko gani inang fire trucks bala nga irerepairon inang pwede po magamit. Hindi ah. Jo for repair ya gawa lang gid eh
7: hapa na gid eh
9: why na gid eh
7: tema nang budlay kay ang sunog ya hindi mo na yung mapakan
9: kay ano mo na karon na kuanan lang
7: yes.
9: Ipapuswitan sang tubig galing sa balde
7: tag diri na gamater ang mayong relasyon. Kung mayong relasyon mo sa parehas mong mga opisyal, mabuligan mo sila, makabuligay ka mo.
9: Radyo Manovi, ang information nato, halin sa pagpungko galit ni Yusik Jed Mabilog, why gisagali ka communicate sa LMP?
7: Te, under sa imo ang mga importante nga mga insas gobyerno.
9: Why ka mo mahuya nga ang inyong repair? Ang inyong gali nga, ano tawag sina, mga gagagastuhanan sa inyong mga fire trucks? LGU na nagani gali ang sabat.
7: Okay, makmo. So gaan mo gali dako nga responsibilidad si Yusek Jed Patrick Mabilog. Do hindi man gid gali kay Srot gid. Kamo nang hambal nila nga nag world mayor. Pero ti award man lang to Boss Idol. Pero mo damo man lang to email gani.
9: Ang award ni na Radyo Manovi na himo man na sa mga papilis ko nami kada no? Magsulat eh.
7: Mayo kas papel pero ti sakto labi. Tiyaryo, ang sunod pamangkot na naman, ang dugay na nga reklamo sa mga drug enforcement units ta. Nga ang source ng drugs, harap permi sa mga prisuhan.
9: Okay,
7: ano specific, concrete action yan eh.
9: Kaya toto sa iya sa seminaro. Nga balaan ta man na sa seminar, Radyo Manovi, timplahan ka malanda nga tanga grapes bala. Kapakanoon ka sang duwak bilog na nga tinuslok na sang toothpick nga pan nga ginkihad.
7: Kati, why pa sa gani ka isuman statement to? Bilang Undersecretary for Public Safety, dito tayan na magpinatsanay ang mga police units sa Mulo Pintio.
9: Wait, sa kaiso.
7: No? Idugang muna sa Linog, tos Mindanao, way man to sa Palapit. So ano niya ang posisyon na ginatag sa iya? Kagang ginaswildo sa iya sa mga pumuluyo.
9: Inuuyang kita sa 250 milya sa nga swildo kada bulan.
7: Eh, mga libot-libot di sa syudad, iya, pangilabot sa mga local issues sa mga iya. Di, siguro, it's about time nga mangin accountable sa pumuluyo kay subong bisan sa survey nationwide taas gid ya ang demand sa tao for accountability subong sa mga official nila tiabi mangayo kita sang the same level of accountability sa kayo Sec Jed Patrick Mabilog adis. Dagang hagna nga iparegulate na ang damuon sang asin kag kalamay sa aton nga mga ginaserbi nga pagkaon. Istoryahan man ato. Ako si Radyo Man Novi Malyon Guas.
9: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
18: Tatak RMN. RMN Network News.
12: prosecution to rebut that. Or if they do, it's one rebutting the other rather than the witness standing.
13: We're not being technical, but neither of you, neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job of, that is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions.
19: Subalit gate po ni Kapunan, hindi opinion o obserbasyon ang kanyang pahayag sa video dahil totoo namang umiiyak si si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez.
20: Meron tayong kasabihan na the thing speaks for itself. When Senator Pia said that I was giving my opinion on the video about Attorney Lopez crying and complaining, that was not an opinion. Because the video really, it was a statement of fact. The video showed the video, our video, which was used by the defense as its own witness, showed Attorney Zulaika crying. That was not my opinion, it's a factual statement. It also showed her complaining about her alleged violation of human rights. So,
19: naniniwala pa si Kapunan na ang pagiging patas at balanse sa mga manifestation sa impeachment trial ay dapat obserbahan din ng mga senator judge.
20: When we talk about balance and when we talk about impartiality, I guess that same standard should apply not only to the prosecutors, not only to the defense, but to the senator judges. This is not to say that we are saying that they are biased. We are saying that we have to have a balance also, because when the senator judges make a manifestation, wala po kaming karapatan mag-object.
19: Si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapuna.
21: Sa Lunes po ng susunod na linggo, ilalabas ang desisyon ng Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ng hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Ito'y matapos mapagdesisyonan sa caucus ng mga senator judge na kailangan pa nila ng karagdagang oras para pag-aralan ang argumento ng bawat partido at yung legality ng issue.
22: In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. And that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides.
21: Sa oral argument po kahapon, ipinunto ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno, malinaw sa batas at sa konstitusyon na may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na alamin ang buong katotohanan kung may pananagutan ng isang impeachable official.
23: Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
21: Iginit naman po ng Defense Counsel si Attorney Michael Poa na sa ating batas ay dapat mauna muna ang paglalabas ng ebidensya bago akusahan ng isang individual.
24: In fact, it was only after these complaints were filed and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition.
21: Inungkat din po ng prosekusyon na hindi na naman bago para sa ilang senator judge ang issue dahil sa impeachment trial ng nooy Chief Justice na si Renato Corona para payagang mailabas ang bank accounts nito. Pero ayon kay Senator Judge Alan Cayetano, posibleng kailanganin ang magkahiwalay na legal consideration kung maglalabas ng sabina para sa account ni Duterte, mister nito at mga bank deposit at corporate accounts. Samantala, kinakailangan lamang ng simple majority o 11 boto mula sa 21 senator judge na present para aprobahan ang hiling ng prosekusyon.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
19: Defense team handa na sa pagtalakay sa unang article of impeachment ni VP Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
1: Nagpahayag ng kahandaan ng defense team sa pagtalakay sa unang articles of impeachment ni VP Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Ang defense counsel attorney Michael Poa, sa lahat naman ng articles of impeachment ay handa ang defense team. Anya, pagdating sa posisyon ng depensa ay hindi maiiwasan na may mag-a-anchor kada araw at lahat naman umano ng counsel ay nakakondisyon para dito.
2: Yes, opo. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin may iwasan na may mag-anchor for the day, etc. May assigned to do things. Pero lahat kami, no, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer, the defense team, should be able to argue and to cross-examine and to stand, no, for the defense on any given day and for any given witness.
1: Samantala, nang tanongin naman kung posible bang mapatawag si Attorney Zulaika Lopez, sinabi ni Poa na wala pang napag-uusapan ng defense team ukol dito, lalo na at matagal pa naman ang pagsalang. Nabatid na uunahin munang ipresenta ang lahat ng articles of impeachment na prosecution bago ang defense team. Kasama mo sa DZEC Cell Armin Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Arlimen.
19: Imbestigasyon ng NBI sa umano'y maanmaliang proyekto sa 2019 SEA Games, kinuwestiyon ng minority senator.
21: Estudyante naman sugatan matapos saksakin ang sariling ama sa San Carlos City, Pangasinan dahil sa mainit na pagtatalo.
19: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: RMN Network News.
4: Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
19: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Right, Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
25: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: RMN Network News.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
19: 7:21 ang oras ngayon. Balik sa mga balita, mga kasama. Kinuwestiyon ng mga senador na miyembro ng minority bloc ang timing ng investigasyon ng NBI sa umano'y anomalya sa sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Una nang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na may 10 bilyong pisong unliquidated funds sa 2019 SEA Games, kung saan tumayong chairman noon ng organizing committee si Senator Alan Peter Cayetano. Sa impeachment trial kahapon, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla kung dapat ba silang mangamba dahil tila lahat ng minority bloc ay ipinakukulong o kaya naman ay iniimbestigahan.
26: At kahapon,
5: Pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig nito.
19: Inalmahan din ni Senador Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Matibag at iginit na walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games. Inawag din ni Cayetano na akusasyong marites ang investigasyon na layon umanong sirain ang integridad ng impeachment court.
8: Let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa.
19: Sinigundahan naman ito ng kanyang kapatid na si Senator Judge Pia Cayetano na nagsabing hindi dapat payagan ng impeachment court na sindakin ni Matibag ang mga Senator Judge.
10: I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon?
19: Akala ko may susunod pa. Hindi ako nagsasalita. Si Matibag ay nakatakdang humarap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo ng prosekusyon sa Article 4.
21: Oras po ngayon, alas 7:25 na, 7:25. Kaugnay po ng balitang yan ay may hawak na raw ang National Bureau of Investigation ng mga dokumento kaugnay sa investigasyon sa anomalya nga sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Iyan ay matapos mabunyag ang irregularidad sa pagpupondo at hindi pagdaan sa bidding process ng sports complex na ginamit nung magsilbing host ang Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Attorney Melvin Matibag, NBA Director, bumuo na ang ahensya ng task force na mag-iimbestiga dito, lalo't may mga kailangang imbestigahan batay sa mga dokumento at napakalaking pera daw ang pinag-uusapan.
11: Ano talagang kailangan imbestigahan? Because there are huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial investment unit, financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCEA para magkaroon ng as we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na identified, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento.
21: Nilidaw din po ni Attorney Matibag na nagkataon lamang ang kanilang investigasyon, kasunod nga yan ang mga pag-question dito ng ilang senador na kaalyado ni Senador Cayetano.
11: So hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas ngayon ng dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Ano? So happened, it's grabe yung controversial. Narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, you said that it, kung meron ba talaga dapat malabot, wala. Or kung ano talaga yung investigation. So kailangan natin magkaroon ng
21: sinabi pa po ni NBI Director Matibag na hindi siya nakikipagbangayan kina Senador Alan Peter Cayetano at nataon lamang anya na sangkot sa isyu ang senador.
11: Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistingan natin dito na maayos.
21: Yung po sa NBA Director Attorney Melvin Matibag.
19: Hinutula ng Malacanang ang argumento ng depensa sa impeachment trial na pawang pagsagot lang ni VP Sara Duterte ang mga pagbabanta nito sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Ayon kay Palas Press Officer Yusek Claire Castro, may ituturing itong banta sa national security at hindi isang simpleng pagbabanta lamang.
6: Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security.
19: Sa katunayan, Anya, ay wala nang kailangan pang patunayan ng prosekusyon dahil mismong si Vice President Duterte na ang nagmula. O mismong sa Vice President na nagmula ang pagbabanta.
6: Ang prosekusyon sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reason sila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
19: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
21: Samantala, dating NBI Chief, naniniwalang kayang gawin ni Vice President Sara ang assassination laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa balita si Rajman Gerald Ulep.
7: May kakayahan si Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni dating NBI Director Jaime Santiago kaugnay sa pagbabanta ng Vice Presidente laban pinapangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay dating NBI Director Santiago, iyan daw ang resulta ng investigasyon ng binuon niyang task force noon. Ani Santiago, makapangyarihan ang pangalawang pangulo, may pera at iba pang resources, kaya hindi posibleng magawa ang ginagawang pagbabanta.
14: Nagsabi ka na ipapapatay mo ang tao, nasabi mo yan, na-convey mo yan, great threat yun. Ganun ang elements lang naman ng great threat. Not necessarily na yung tao na tinakot mo, inatakot nga. But in this case, nakita naman natin, pumalag si Presidente. Si Presidente, at hindi niya pinapayagan yung mga ganyang criminal na pagbabanta.
7: Matatanda ang panahon ni Santiago nang nagrekomenda sa Department of Justice na katruhan ng inciting, sedition at great threat si Duterte noong Pebrero 2025. Samantala, handa umano siyang tumestigo sa impeachment trial kung ipapatawag o padadalhan ng subpoena. Kasama mo sa DZX, Armin Manila, Rajman Gerald, di ulit sa Talk.
19: Pinapalutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte hindi raw suportado ng anumang ebidensya. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Marian.
15: Binigyang diin ng House Prosecution Panel na walang anumang ebidensya ang sumusuporta sa pinalulutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte para bigyang katwiran ang pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., batay ito sa findings ng National Bureau of Investigation at testimonya sa impeachment trial ng testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoka. Sa mga nagdaang araw ng paglilitis ay binanggit ng abogado ng depensa ang Oplan Romanov na siyang ugat ng pagbabanta ni VP Duterte kay PBBM at iba pang personalidad na inihayag niya sa kanyang online press con noong November 23, 2024. Pero di initulosa, lumabas sa impeachment trial na ang Oplan Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang direktang babala kay Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Di naman ni House Trial Spokesman Representative Zia Alonto Adjong, naging bukas ang NBI para imbestigahan ang Oplan Romanov pero hindi nakipagtulungan si VP Duterte at ang taga-suporta niyang nagbanggit din ito.
9: Ulit-ulit din ho itong na talakay dun sa mga nakaraan na mga pagdinig, no? Na hanggang ngayon, maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na sumusuporta dito na itong usapin na Romanov na to. Unang-una ho itong

0: and Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Alas 7.33 na po ating oras, 7.33, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology na walang magiging VIP treatment kay Senador Rodante Marcoleta na nakakulong na ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Inilipat sa nasabing piitan si Marcoleta matapos iutos ng Sandigan Bayan base sa pagsusuri ng Philippine General Hospital na wala ng dahilan para patagalin pa ang senador sa ospital. Ay kay BJMP Spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera. Mananatili sa infirmary ng kulungan si Marcoleta pero batay ito sa rekomendasyon ng mga doktor at hindi bilang espesyal na pribilehyo.
2: Sa ngayon po, nasa ano po siya, isang cell daw siya pa rin, naka-cell daw siya pero ito ay nasa infirmary. Bunsod nga rin po ito sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor o medical certificate endorsement from PGH and base na rin po sa coordination din ng aming pamunuan sa Sandigan Bayan so, and based sa kanyang medical condition, yun ay pinaka-best na paglalagyan sa kanya. Pero selda pa rin po yun. Totally okay naman po siya, bagamat may mga referral at instructions po para sa kanyang further medical engagement or intervention sa kanya habang nasa BJMP. At handa naman po tayo dito para sagunan.
1: Magiging pantay din daw po ang pagtrato sa senador, kagaya ng nasa mahigit 3,000 inmates sa pasilidad.
2: Trabaho namin yung pangalagaan sila, safe, secure at sanitary ang pintan. Kabilang na ho dyan ang pagdaragdag ng mga tauhan. Pakarami po nating nilagay na tauhan dyan at may mga response team pa ho. Dahil nga ho, bago pa man yung dumating, may mga nauna na ho high profile PDL dyan. Ganun din ho ang community around the jail sa Payatas as well as the Quezon City Police District ay patuloy na sumusuporta sa BJMP para isecure naman yung premises natin around. Ganun din ho tuwing nila idadalahin sa korte ay full escort ho yan with security. Hindi naman ho yung VIP treatment, kundi ayaw din naman ho namin may mangyari sa kanila habang nasa poder ng BJMP.
1: Ang tagapagsalita po ng BJMP, Jail Superintendent J. Rex Bustinera sa palayam ng DZXL Arvin, Manila. Samantala, naghahain na po ng not guilty plea sa kasong plunder yung mga kapwa akusado ni Marcoleta, sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
3: Ang ulong Bongbong Marcos hindi magpapakakumpiyansa kahit po tumaas ang kanyang survey. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel sa Salazar.
4: Iginit ng Malacanang na hindi nagpapadala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa resulta ng mga survey kahit pa tumaas ang kanyang satisfaction at performance ratings noong nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumaas man o bumaba ang numero, nananatiling nakatuon ang Pangulo sa pagtupad sa kanyang tungkulin at paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Prioridad anya ng administrasyon ang pagdadala ng mga programa, tulong at serbisyo sa publiko at hindi ang paghabol sa mataas na ratings. Nilinaw naman ng palasyo na hindi nito sinasantabi ang resulta ng survey. Ginagamit pa rin anya ito ng mga miyembro ng gabinete bilang gabay sa pagpaplano at pagpapalakas ng mga programa at proyektong ipatutupad.
5: Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
4: Batay sa survey ng Social Weather Station noong Hunyo, umakyat sa 38% ang performance rating ni Pangulong Marcos mula 33% noong Marso. Tumaas din ang kanyang performance rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa. Kasama mo sa DZF sa La RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: Sa iba pang balita, hindi muna makalalahok sa mga clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority si MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go. Ito'y kasunod ng reklamo ng Teachers Dignity Coalition sa viral video kung saan sinita at hinuli ni Go ang isang guro na nagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Sinabi po ng MMDA na iniimbestigahan nila kung may pananagutan si Go at pinagpapaliwanag na rin ito sa nasabing insidente. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas, naramdaman ng guro na nalabag ang kanyang karapatan nang i-upload pa ang video kahit naka-blur ang kanyang mukha dahil hiniling nito na huwag siyang videohan. para po sa TDC. Eh bakit naman kailangan ipahiya ang isang

0: isang traffic violator. Gayong naging mahinahon ito at hindi itinanggi ang kanyang paglabag. Samantala, nanawagan ng ACT Teachers Party List na si Bakina sa Puesto Sigo dahil sa patuloy nitong paglabag ng mga sa mga direkta ng MMDA.
1: Samantala, estudyante sugatan matapos saksakin ng sariling ama sa Pangasinan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
2: Isang 18 anyos na estudyante ang isinugod sa ospital matapos umanong pagsisaksakin ng kanyang sariling ama sa loob ng kanilang tahanan sa San Carlos City. Kinilala ang suspect bilang isang 44 anyos at residente ng nasabing lungsod. Ayon sa initial na investigasyon ng pulisya, naganap ang insidente ng umalinakainumang mag-ama at nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Lumala umano ang kanilang pagtatalo na nauwi sa suntukan hanggang sa kumuha ang suspect ng kutsilyo at pinagsisaksak ang kanyang anak. Tinamaan ang biktima ng isang saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib at agad na dinala sa ospital. Samantala, naaresto ng mga responding tauhan ng PNP ang suspect at dinala sa San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Kasamang mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, The Talk RMN.
0: Yung record-breaking na Pacquiao Mayweather rematch, target daw po ng MP Promotions sa 2027. Makibalita tayo sa detalye mula kay Niel Santua.
3: Kumpiyansa ang MP Promotions na muling gagawa ng kasaysayan ang inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon kay MP Promotions CEO Jas Mathur, inaasahang magiging record-breaking ang ikalawang pagharap ng dalawang boxing legend kasunod ng napakalaking tagumpay ng kanilang unang laban noong 2015 na naging isa sa pinakamalalaking pay-per-view event sa kasaysayan ng boxing. Bagamat naantala ang plano para sa rematch dahil sa ilang technical at legal na usapin, iginiit ni Mathur na mananatiling determinado ang magkabilang kampo na tuloy ang laban. Aniya, target nilang maidaos ang Pacquiao Mayweather 2 sa unang bahag in 2027. Samantala, sinabi ni Mathur na posibleng lumahok muna si Pacquiao sa isang exhibition bout bago ang rematch upang manatiling aktibo sa loob ng ring. Umaasa naman ang kampo ni Pacquiao na muling makakapagtala ng panibagong kasaysayan ng inaabangang laban at makakahikayat ng mas maraming boxing fans sa buong mundo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN!
1: Harassment complaint ni Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdy Topacio Ibinasura. Kasama natin sa balita Alex Furake.
4: Dinismissed ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel, cyber unjust vexation at gender-based online sexual harassment na inihain ng aktres si Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang joint resolution ng tatlong reklamo na may petsang July 1, 2026, inirekomenda ni Assistant City Prosecutor Aileen Abigail Piñera ang dismissal ng mareklamo ng aktres dahil sa kawalan ng prima facie evidence. Ayon kay Piñera, insufficient o kulang ang ebidensya na magpapakitang ginawa ni Topacio na sabing acts kung saan na-terrorize o na-intimidate ang aktres at naapektuhan ang reputasyon nito. Sa reklamo ni Curtis Smith, nakasaad na noong March 5, 2026, nagbitaw ng derogatory statements o mapanirang pananalita si Topacio laban sa kanya sa isang radio program. Ginawang statements kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Wong Suntay laban sa kapatid ni Jasmine na si Ann Curtis. Samantala, sa counter affidavit, tinanggi naman ni Attorney Topacio ang mga akusasyon laban sa kanya at sinabi na ang kanyang mga komento ay may kaugnayan sa political genesis sa konteksto na nagpapatuloy na political war na kinasasangkutan ni VP Sara Duterte at kasalukuyang administrasyon. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, The Talk RMN.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyan.
0: Ako naman yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
1: Narito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mapia Mapita, Buenos Dias, mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. The Talk RMN.
0: 743
5: RMN Network News.
6: This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Miracoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
7: This Time Check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. That Time Check was brought to you by Pure Gold, always panalo. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.

0: Vitamins nga nutrisyon. Birch Tree Fortified 20 Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified 20 Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangbong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Ang akon routine pag constipated bago magtulog. Paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senok.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga karadyuman, ang oras la 7:47, antak na sa aga. Good morning, Rajuman Mags.
8: Good morning, Boss Idol.
9: Good morning, Boss Idol. Good morning, Rajuman. Good morning, Rajuman. Good morning, Iloilo. Rajuman Magi. Good morning.
7: Good morning, Philippines.
9: Good morning, Philippines.
7: Mabuhay!
9: Mabuhay! Bago Pilipinas.
7: Daw, kondisyon kasubungan.
9: Yes. Bago-ligo.
7: Bago-ligo. Mm. Sa sulod sang isa kasimana, kapila ka maligo?
9: Ang gabi, ligo naman.
7: Ma, ati, di ba, isa kasimana, pito na kaadlaw. Sa pito kaadlaw, kapila ka maligo?
9: Pulo!
7: Gasto-gasto ka man sa tubig kung pulo.
9: Aral, duman, mag-iam pala kaadlaw, ligo.
7: Ligo? O, pero sa mga aga, kapaligo ka?
9: Ligo lang ko.
7: Anong kapi mo?
9: Nescope.
7: Nga, gainom ka, Nance?
9: Anay, tay, brato pa.
7: Sa mga tabalamati natin, ang Nance Corn Coffee, may nangis ka pa na bilayan, wala na, na, ubos na.
9: Ubus
7: sa
9: na.
7: Mga suki nato, maabiyan ang Nance Corn Coffee para ini sa inyo. Ang Nance Corn Coffee, mga karadyuman, nakatibag!
9: Tibag!
7: Naka ano?
9: Tibag.
7: Tibag. Mm. Nakatibag siya, and amo ining kape nga kaduwa mo imnon, barato?
9: Barato pa.
7: And very healthy.
9: Ay,
7: gani sa mga tabalamati nato, anong kape ko?
9: Nescafe.
7: Anong kape ni Rajuman Mags?
9: Nescafe.
7: Anong kape ni BBM?
9: Nescafe man.
7: Anong kape ni Inday Sara?
9: Nescafe.
7: Sa mga tabalamati nato, mag Nance Corn Coffee, anong aton balanyos?
9: Softat.
7: Mga Rajuman, ari ng softats. Linoon ko ini. Karon, buksan ko. Ari na. Ipatulo ko sa akong palad. Isa katulo. Isa katulo, imukip na guy. Isa katulo ang kay Rajuman Magi. Ligison ko ini. Simutan.
9: Wow!
7: Mga karadyuman, sa mata para mati naton ang aton siringa balanyo softas wonder oil talikod cute na guy. Ibutan ko na sa likod ni cute na guy. Ari na. Mayo, nakapaanti para pa. May malagtok ang taray. Karon, ari na. Kato na. Naglagtok na. Numatsag mo. Sa mga tao pala mati naton ang softas wonder oil bago pa lang.
9: Umusa na.
7: Sa mga suki naton cute na guy, sinong tamyawon mo sumunga aga?
9: Good morning, man. Good store. Impa, good morning.
7: Okay.
9: Tokpone, Pador. Good morning. Parigibot. Nick Pasales. Tutokbon. Good morning.
7: Paribon.
9: Paribon. Good morning.
7: Si Parigob.
9: Parigob.
7: Si Pariraol.
9: Pariraol. Good morning.
7: Okay. May kumparihay ka mo ni Dok Banyas. Si ano, si Boss Ingo.
9: Bingo, good morning.
7: Oh, Boss Ingo Bilandres. Sino mo
9: yung medyo? Good morning, man. Dok Bambi.
7: Oh, Dok Bambi.
9: Oo.
7: Dok Buboy Puyo.
9: Dok Puyo, good morning.
7: Oh, aga sa talaga mga suki.
9: Good morning, man. Pipada, Matipid. Good morning.
7: Salamat, cute na guy. Aga Rajuman, si cute na guy.
6: Tatak RMN. Yes,
7: 7:49 na. Antang na sa aga. Ari ng aton sa mga balita.
6: RMN News. Diretso Headlines.
8: pamilya nga may lima ka miyembro nagakinanglan sang 13,900 pesos kada bulan para makasurvive.
10: Sa showbiz, Ilongga British singer nga si Bea Badubi nagpagwas ang bagong kanta nga Switchblade.
8: Marita sinampang Argentina nagset sang bagong records kasunod sang ila back-to-back World Cup final. Inikiban pa nga mga balita ang iladulong sa inyo sa mga masunod.
10: Life Extension Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
8: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado, gani ang imo 11 pesos. Ini pag-ibakar sa sigarilyo, ini pag-itaya sa tungit. Mga graduman, kadto ka sa mga butika, pangitaon tang tatak ili, tatak original. Ini magbakal kung way tatak ili, ha. Yan sa mga suki naton, mag-life extension vitamin D3 na aprobado sa FDA, hindi gilamang sa Pilipinas, kundi ditugid sa Amerika. For longer life, ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
10: Rajuman Magi Ereswelo Maleriado.
8: Sa detalye na sang aton nga mga balita.
6: Tatak RMN.
8: Aga Rajuman, nagakinanglan sa masubra 13,900 nga sweldo ang isa ka pamilya nga may lima ka miyembro para nga mabuhi. Ginpayag ni National Anti-Poverty or Poverty Council o KONAPSI Secretary Lope Santos III ang measure ang gingamit paagi sa family income and expenditure survey sa Philippine Statistics Authority. Payag pa ni Santos nga kun mas manubo nga sa 13,900 ang kita, magkabig nga pigado ang isa ka pamilya nga may lima ka miyembro. Magluwa sa income survey nga gingamit man sang gobyerno sa pagtumo sa poverty threshold, ginalantaw man ang multidimensional aspect of poverty kasubong sang social services, economy, governance kag ecological.
10: Ang iningabahin ginadunong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule na galimpyo, nagapabakod, na nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob ng puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Hiko Alternative and Health Food Center. Liwat nga tingbon sa isa lang ka-opisina ang Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO kag Public Order and Safety Management Office o kon POSMO. Ini ang kaundan sang endorsement ang ginpadala ni Mayor Raisa Treñas kay Committee on Good Government Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia. Ang merger sa duha ka-opisina nagatuyo nga ma-restructure ang personnel sa opisina kag ma-regularize ang ilang status. Subong man nag-inhibit si Sarabia bangod siya man sadto ang author sang ordinance nga nagaseparar sa duha ka opisina. Bangod sini nagtukod ang isang ad hoc committee ang konseho nga ginabugusan na the Committee on Transportation Chairman Councilor Cedric Cabaluna bilang ad hoc chairman samtang miyembro sa the Councilors Alan Zaldivar kag Nene Delaliana. Tuig 2024 sa ginseparar ang TTMO sadto sa Public Safety and Transportation Management Office o kon PSTMO gani na buhi ang POSMO. Kung sa ang separasyon among nga mahatagan sa pagtamod sang TTMO ang problema sa trapiko nga ginpamunuan ni Oldarico Garbanzos samtang makafocus sa public order kag safety ang POSMO nga ginpamunuan sa to ni Jack Conlu nga karon amuna ang ARD sang LTO 6 kag OIC RD sang LTO NIR.
6: Tatak RMN.
8: Agara Juman la 7:53 ang takna sa aga ini ang Philippine Standard Time ang balita ang inabatian nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may balunggay, may mangustin, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Anami ni para sa inyong mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tapalamati, natong mga karadyuman, ganto na sa butika, bakal kinasa sa Santon Plus Gold, aprobado inisang FDA produkto ni Dr. Remil Oil. Choy, untati lang ang sigarilyo mo, untati lang ang inom. Amo na nang ayuon ko. Why na ko gaayu iya sa iban? Ah, mahapos ning gina ayu ko para ni sa imo, para ni sa imo pamilya. Gani sa mga tapalamati, natong mag Santon Plus Gold.
6: Tatak RMN.
8: Sabi agabahin na dakpa na sa mga otoridad ang priso sang Uton Municipal Police Station nga ginreport nga nagkapalagyo. Ang nasambit nga suspect may kasong rape. Sa impormasyon nga nagkuha sang RMN Iloilo, gindala ang suspect sa Rural Health Unit agud ipaidalom kuntani sa examination. Pag-abo sa RHU, naglisensya ini nga magpangiapang nagpalagyo galit.
10: Ang ining nga bahin kinadalon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanamig ang nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Nag-preparar ang Banwa sa Baratok Nuevo Iloilo sa pinasahi nga public viewing para sa FIFA World Cup 2026 Finals nga pag-iwatan sa Tamasag Arena sa July 2026, Lunes, last 3 ang kaagahon. Kinaagda ang mga fans ng football nga magupod sa pagtanaw sa pinakadako nga hampang sa kalibutan. Magabukas ang gate alauna sa kaagahon kag magasira alas 12:30 sa kaagahon. Ginapanugyanan sa tanan nga magabot sa temprano agod makapungko. Libre nga tickets ay gahatag para sa mga tumalanaw bilang kabayan sa crowd control kag siguridad sa programa. Ang pagpanagtag sa ticket pagayon sa first come first served basis.
7: Oh, namin na kay dako blay ang tilo now.
10: No? Watch party man kami.
7: Watch party kamo sa balay lang kuya malantaw kay aga pa na mo. Ano oras mo pisa
10: alas stress?
7: Pila na ka minutes? Pila ka oras?
10: Nang 45 per ano di ba? Pero isa may extra time pa.
7: Di matapos abi mga tamula 5. Eh, hindi, or, lawig ni. Kay, di ba, ay, may halftime sa.
10: Halftime, may show.
7: May show ang halftime mo. Amo nang lantawon ko. Kay, damo, to sa makaduto ka makanta to sa halftime. Mahalantaw, kuya. Ginapananaw ko na Radyo Man Max nga madaog.
10: Ano ka?
7: Argentina. Spain or Argentina? Argentina. Ginapananaw ko tatlo ang skoron. Hat-trick ni Nonoy. Nonoy Lionel.
10: Wow, grabe ba?
7: Napananaw ko na.
10: Hat-trick sa finals.
7: Hat-trick sa final, tatlo.
10: Pilang Spain?
7: Zero.
10: Ay, grabe. Zero. Walang kontra sa Spain. Tanan-tanan, liga.
7: Kailain na niya. Huwag mas nakakontra na isang Argentina mo.
10: Bagay.
7: Zero. Dayon, abi mo, anong pasulod tanan ni Nonoy Lionel?
10: Ano?
7: Puro tanan kwan ang sipa ya sa likod. Backkick.
10: Kita mo? Scissor kick.
7: Kita mo na? Ang iba na ya. Ang backkick, kundi mo na. Umawa. Grabe, may
10: grabe. Sige lang, sige lang.
7: Back kick or kick back, pareho mo lang. 7:57 ang tag na sa aga, mga Karadjuman, Radjuman Max.
10: Ang ining bahin kinadalon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang ang inyong colon, pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
7: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tunay magkabalaka, inansalerament, all muna, yo!
10: Good morning, Boss Tito Eric.
7: Boss Tito, ay kamukabalo nga basi ang balan news ni Nonoy Lionel Nance. Di lang tasur. Pero kung makalabot dito, mga sa Pilipinas, sanay si Nonoy Lionel, Nance ang ihatag ko sa iyang abalan nyo. Sa mga suki nato, Nance Liniment Oil nga, ang palanakis ang lawas ko haon niya. Hindi ka pa pakututon sa lamu kay may name 3 extract. Ikatatlo, pinaka the best. May balan news ka na, may kulon ka pa pag-igon mo sa uyab. Ah, mambal ang uyab. Amoy melon. Kung wala ka kapang Nance, ang hambal sa uyab. Melon amoy. Yan ay samata para matinatong mga karadyuman, Nance Liniment Oil.
11: RMN News Entertainment.
7: Ay, na-sports ba tagal eh?
11: RMN News Sport.
7: Sabi ko nabasa, kung nagay na istorya natin sa sports. Liwat nga naghimo sa maragtas ang Argentina pagkatapos nga ginlutos ang England sa 2-1 sa semifinals ng 2026 FIFA World Cup. Bangon sini nga kanalaga nakuha nilang back-to-back World Cup final. Naglista man ang team sa bagong national record sa FIFA World Cup matapos makalabot sa 13. Kasunod-sunod gampang wala sa kapirdihan. Nagkakulugan lamang ang ipakita sa team ang ilang mabakod o ilang kabakod kay kasarang sa bugos ng torneo. Sa pampanguna sa ilang kapitan nga si Nonoy Lionel, nangin maayugid ang ilang depensa kag-opensa. Bangon sini madamo ang nagapating nga dakuang chance nga depensahan ang titulo bilang world champion sa football. Natalarang at tumangon sa Argentina ang Spain sa World Cup Final. Kung magdaog sila, ininang ila ika-apat nga titulo sa World Cup kamangin ikaruwa nga team nga madinalagon nga nadipinsahan ang kampiyonato.
10: Balita sa inampang, gidulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o VCO, higyara lamang makita sa D3 Bio ang pinagkamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Mga karadyuman, kung gusto mo mapacheck up, kadto ka sa doktor, ang libre nga doktor ang kadtuan naton para nga
8: ang kwarta tang inugbayad sa doktor, ibayad tan lang sa bulong. Sa mga suki naton, gadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwa, sa Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hulo, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sa Uton, kag Davis Building, sa Jordan, sa probinsya, sa Guimaras, Choy, bisan piso, sway ka bayran. Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. Kung pabayaran ko mo sa doktor, kadto ko mo ni sa akon, dalan yung resibo, nga ipabayad ko mo sa doktor sa check-up, balikan ta ka mo, i-refund ta ka mo, plitihan ta pa ka mo, may pamahaw. Gani mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
12: Tatak RMN.
8: Impunto, las 8, ang takna sa aga sa mga tagpalamati naton.
10: Gin-release na sang Ilongga British singer-songwriter nga si Bea Badubi ang iya bagong kanta nga gintiguluhan Switchblade. Gina-feature sa Switchblade ang subdued rock sound sa diin sa lyrics nagapaminsara by 16 anyos ka singer kung ang pagpakigbato sang kaugalingon isa kapag pangisog dapat ba lang umpisahan ang away o kung magpalagyo na lang. Wala man agatanya kang kanta sa mata nga sabat apang ginabato ni Bea Badubi nga hindi pa niya mahangpan ang tanan nga butang. Kilala ang singer siya hit songs ka ngayon sa Deathbed kag iban pa Boss Idol. Ginbunag si Bea Badubi sa Haro, Iloilo City sa ngalan nga Beatrice Christie Laos, tugtog nga nag-migrate ang iya amay nga si Oliver Laos sa West London. Mahimo magkuha sang libreng
8: Adulay na niya. Adulay na
10: niya. Para matsaku, ni Guru sa ano? Para barutak. Ni Guru sa Barotak. Abi ko may libreng atika si Bea.
8: Kung ka pamati si Bea, mga pariente niya diri sa Haro. Haro, hambalan niyo siya, makulab kami.
10: Pwede.
8: Kantahon ko ang isa ka paragraph or ano tawag na stanza. Isa lang ka
10: sa ano ka nga part sa refrain.
8: Sa refrain. Sa refrain ako. Kantahon ko ang iya nga kanta. Then kantahon niya man ang akon kanta. Bulos-bulos lang.
10: Balaan mo kung ano nga part sa refrain ang imo?
8: Ang ano?
10: Refrain from singing.
8: sa pamilya niya, willing ako nga kantahon niya. No. Ang akon ambahanon.
10: Ano nga kanta ang i-offer mo?
8: Siyempre, Kandilay.
10: Kandilay, all-time favorite.
8: Kandilay, kung kapamati sila... Amo pag giniguro matsag kung mapadugang sa kasikatan niya. Mati naman, may local touch ka mo. May local touch
10: grassroots.
8: Ka mo. Grassroots. Grassroots. Hyper-local eh. Di kong magkanta, abisa sang Kandilay, no? Grabe, guro ka pinalakpa katawin. Mga karadyuman, sa mga tapo lamang tinatun, subong aaga, Radyuman Mars.
10: Ang iningabahin, ginadalon sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangha-plus herbal, Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan, kag parang hindi madapuan kag makagasala mo, kag malikawan nga magka-dengue, magbayad sa Nance Liniment Oil, kimisangkap ini nga neem tree extract ni epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation,